ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gudunsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

cikin labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa shugaban kasa Bola Mutum ya dawo Najeriya bayan kammala hutun makon hudu a Turai. Yanda za ku ji cewa fadar shugaban kasa ta yi gargadin cada da tallafin man fetur na iya yin illa ga kamfanin man fetur na kasa NNPPC. A gefe guda gwamnatin tarayya ta fara tattaunawa da bankin duniya kan rancen dala biliyan 1 da miliyan 500 da mai kyautata ta walwalar 'yan Najeriya. Daga sassan duniya za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce rikicin da yake tsakanin Amurka da Iran zai kawo ƙarshe nan ba da jimawa ba. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan safiya ta Laraba sanin mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labari da rotani daga nan gidan radio Rama French ke al'umma wanda yau muke 18 ga watan Rabiu sani na shekara ta 1448 bayan jarfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wata ce daidai da 30 ga watan Satumbar shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai ga rizama da manjin cikakkun su daki daki tare da ni Fatima Kabiri labarin ya kasa Shugaban Ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi watsi da damar da yake nuna game da ƙoshin lafiyar sa inda ya ce na cikin ƙoshin lafiya kuma a shirye yake ci gaba da gudanar da ayyukan sa bayan dawar sa Najeriya daga hutun aiki da ya kasashen Turai Tinubu da ya bayyana haka ne bayan isowar sa birnin Lagos daga Faransa inda ya gudanar da hutun aiki Shugaban Ƙasa ya bar Najeriya a ranar 30 ga watan Agusta domin gudanar da hutun aiki na tsawon makonni uku a Turai inda ya fara zuwa birnin London kafin daga bisani ya zarce zuwa birnin Paris na ƙasar Faransa daga baya fadar shugaban ƙasa ta sanar da tsawaita zaman nasa a ƙasashen waje tana mai cewa yana ci gaba da bibiyar abubuwan da ke faruwa a Najeriya tare da bayar da umarnin gudanar da harkokin ƙasar na lokacin da yake hutuwa a ƙasashen Turai dawar ta sa ta zo ne bayan shafi makonni yana muhawara kan tsawaita zaman nasa a ƙasashen waje ciki kuwa da sabanin ra'ayoyin siyasa game da tsawon lokacin da yake a wajen Najeriya Anan kuma fadar shugaban ƙasa ta yi gargaɗin cewa duk wani yankuri na maida tallafin man fetur na iya yin illa ga kamfanin man fetur na ƙasa NNPPC. Mai baiwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shawara kan yaɗa labarai da dabarun sadarwa bayo na Nigani dai wannan gargaɗi. A yayin da yake bayyana yadda ya ce NNPC ta gudanar da harkokinta na kuɗi da ayyukanta a shekarar 2026. Una duka ya ce kuɗin da NNPC ta samu kafin cire ribar bashi da haraji da rage darajar kadarori da kuma rage darajar kadarorin da ba a gani ba ya ƙara da kashi 22 cikin 100 zuwa naira triliyan 18. Ya kuma ce kudin da kamfanonin ya samu a kowace kaso na hannun jari ya ƙara da kashi 32 cikin 100 zuwa naira 35 da kubo 90. A cewar sa kudaden da kamfanin ya samu daga gudanar da ayyukansa sun ƙara da kashi 16 cikin 100 zuwa naira triliyan 12 da biliyan 800 yayin da ribar da aka samu kan jarin masanin jari ta ƙara da maki 200 zuwa kashi 16 cikin 100. A wani labarin na daban gwamnatin tarayya ta fara tattaunawa da bankin duniya kan neman sababbin rancen kuɗaɗe a mataki uku da yawansu ya kai ne dala biliyan 1 da miliyan 500 domin tallafawa shirye-shiryen kyautata walwalar al'umma da bunƙasa yara ƙanana da kuma ƙarfafa gwiwar Najeriya wajen yaƙi da sauyin yanayi a cewar rahotanni kowanne daga cikin rancen kuɗaɗen da Najeriya take buƙata a mataki guda uku sai kai dala biliyan 500 Shirye-shiryen sun hada da shirin bunƙasa samar da gidaje da ƙarfafa tattalin arziki ta hanyar kare jin daɗin al'umma da shirin kyautata walwalar yara ƙanana na Najeriya da kuma ƙarin kuɗaɗen gudanar da shirin AgriSol da ke mai da hankali kan ƙarfafa juriyar noma da sauyin yanayi a yankunan da ba su da yawan ruwan sama. Ana son ran gwamnatin wato kwamitin gudanarwar bankin duniya zai duba batun ƙarin kuɗaɗen shirin AgriSol a watan Oktoba shekarar 2026 yayin da yake son duba sauran shirye-shiryen biyu a watan Maris na shekarar 2027. Bankin duniya gabatar da shawarar ƙara dala miliyan 500 ga shirin AgriSol domin farfaɗo da magudanar ruwa da kuma ƙarfafa juriyar sauyin yanayi a juyin arewacin Najeriya 19 har da babban birnin tarayyar Abuja. Bankin duniya ya sanya ranar 29 ga watan Oktoba shekarar 2026 a matsayin ranar da za a iya gabatar da batun ƙarin kuɗaɗen shirin ga gwamnatin wato kwamitin gudanarwar sa. Shugaban Majalisar Dattawa Tsela Fabio ya buƙaci kuma mun tsaro da su ƙara ƙaimi wajen ceto ƴan Najeriya da har yanzu ake tsare da su a hannun ƴan bindiga tare da ba da kariya ga al'ummomin da ke fama da barazanar tsaro a faɗin Najeriya. Akpabio ya yi wannan kiran ne a yayin jawabin maraba da ya gabatar a lokacin da sanatoci suka koma zama majalisa bayan shafe sama da watanni biyu suna hutu. Shugaban Majalisar Dattawan ya ce Najeriya ba za ta iya ɗaukar kanta matsayin ƙasa mai cikakken ƴanci ba, matuƙar akwai wani ɗan ƙasar da ake tsare da shi a hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi. Ya buƙaci kuma mun tsaro da su ƙara ƙaimi wajen ceto mutanen da ake garkuwa da su inda ya ce Majalisar Dattawa za ta yi amfani da dokoki da kasafin kuɗi da kuma aikin sa ido domin gano ƙarin matakan da za a ɗauka. Wajen ka ƙarshen hararin ƴan bindiga a kan al'ummomi. A gefe guda kuwa majalisar wakilai ta mince da tsawaitawa don aiwatar da bangaren ayyukan raya kasa na kasafin kudin shekarar 2025 daga ranar 30 ga watan Satumba zuwa 31 ga watan Disamba. Matakin ya biyo bayan wata bukata da shugaban kasa Bola Mutini bai gabatar wa majalisar dokoki ta kasa yana neman ƙarin lokaci domin ma'aikatu da hukumomi da sassan gwamnati su kammala muhimman ayyukan more rayuwa da sauran ayyukan raya kasa da aka tanada a cikin kasafin kudin shekarar 2025. Wannan dai shine karo na baya-bayan nan cikin jerin lokutan da aka tsawaitawa don aiwatar da kasafin kudin shekarar 2025 da farko. Majalisar dokoki ta kasa ta tsawaitawa a din daga ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2025 zuwa 31 ga watan Maris na shekarar 2026. Daga bisani an ƙara tsawaitawa din zuwa 30 ga watan Yuni shekarar 2026, sannan zuwa 30 ga watan Satumba kafin a sake tsawaita shi zuwa 31 ga watan Disamba shekarar 2026. Yan majalisar sun amince da kudirin ta hanyar karanta dokar sau da dama cikin gaggawa a zaman majalisar, inda suka ce mataki zai taimaka wajen hana watsi da ayyukan raya kasa da ake ci gaba da gudanarwa a sassan kasar nan sakamakon matsalolin samun kudaden aiwatarwa. Tacin jihar Taraba kuwa mutane da dama sun rasa rayukansu yayin da wasu suka jikkata baya ga gidaje sama da 340 da aka kone sakamakon sabon rikicin da ya barke tsakanin al'ummar Mambila da makiyayan Fulani a karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba. Rikicin ya tilasta wa ɗaruruwan mutane yin hijira zuwa Kamaru domin tsira da rayukansu. Yankin Mambila dai ya daɗe yana fama da tace-tacen hankulan kabilanci da rikice-rikicen makiyaya. Rawatanni sun ci rikicin ya fara ne bayan wata takaddama tsakanin wata mata ƴar yankin Mambila da ke kuma wato da kuma wani makiyayi lamarin daga bisani ya rikide zuwa tashin hankali a ƙauyuka da dama na yankin. Rikicin wanda ya shafi al'ummomin Gero da Ambara ya watsa zuwa wasu garuruwa kabilu da na Mambila da Fulani zuwa wuro Buba. Sauran wuraren da ya haɗu sun haɗar da wuro Ardo Bashiru da wuro wakili Idrisa da kuma wuro Markal. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta fitar da sanarwar cewa tuni ta tura rundunar haɗin gwiwa zuwa yankin tare da ƙara yawan jami'an tsaro da amfani da jirgin sama mai saukar ungulu domin sa ido akan abubuwan da ke wato da ka iya zuwa daga baya. A can jihar Edo kuwa wata kotu a jihar ta yanke wasu mutane hudu hukuncin kisa kan laifuka da dama bayan samun su da hannu wajen sace wata mata a kasuwar kayan lambu da ke kan titin Airport a birnin Benin. Mai shirya Ibona Mahmudu na kotun hukumar manyan laifuka ta jihar Edo ne yanke hukuncin a ranar Talata a shari'ar satar mutane ta farko da kotun ta yanke hukunci a kanta. An gurfanar da mutane hudu da suka hada da Marvelous Isaac da Wisdom Michael da Rufus Emeti Michael da Gift Raphael ne kan tumatume 11 da suka hada da satar mutane da hada baki da fashi da makami da ayyukan kungiyar asiri da kuma mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba. A yayyanke hukuncin mai shari'a Mahmudu ya ce doka ba ta bashi damar yin sassauci wa zanzartar da hukuncin da aka tanada ba. Samun sayan bayanai kan ayyukan da gwamnati ke aiwatarwa na da muhimmiyar rawa wajen fahimtar irin ayyukan da ake yi da kuma yadda suke shafar rayuwar jama'a. Sai dai a inda gizo yake sa ƙarshe ne ta yadda al'umma za su iya samun bayanai akan ayyukan da gwamnati take aiwatarwa a yankunansu. Ga dai rahoto na musamman da wakilinmu Abubakar Sabi Karkasara ya haɗa mana.
1: Mun cikakken bayanai kan ayyukan da kananan hukumomi ke aiwatarwa na daga cikin abubuwan da ka iya hana jama'a sa ido kan ayyukan raya kasa da ake gudanarwa a yankunan su a lokaci da dama jama'a ba sa sanin irin aikin da gwamnati ta shirya gudanarwa a yankunan su da kuɗin da aka ware masa wurin da za a aiwatar da shi da kuma lokacin da ake sa ran kammala shi tare da rashin sanin tantance yadda aikin yake gudana. Kwamar Sani Bala Tela guda ne daga cikin masu bibiyar ayyukan kananan hukumomi a nan jihar Kano ya bayyana mana hanyoyin da al'umma za su bi domin bibiyar ayyukan da ake musu.
2: Duk kasafin kuɗi idan aka yi shi a kowane aiki ana yi masa code, wato akwai wasu lambobi da ake sawa waɗanda da su ake amfani wajen alalubo wannan aikin. Duk yawan ayyukan aka rubuta wannan code ɗin in Allah ya yarda za a ganshi. To na biyu kuma ana iya zuwa ma'aikatar ayyuka wanda ita ce da alhakin yin waɗannan ayyuka, yayin da mutane suka duba aka sakon kuɗi suka ga an sa aikin su, to suna iya zuwa ma'aikatar ayyuka su gani wannan aikin dama an sa masa kamar yadda na faɗa code, kuma an sa masa adadin kuɗin ma da za a kashe a cikin sa da lokacin da za a fara shi, duka wani lokaci aka rubuta. So wannan ma za su iya zuwa. Sannan kuma akwai ma'aikatar bibiyar ayyuka da kula da su da kuma ba da su ma, wanda ake cewa project procurement monitoring and evaluation, nan ma mutane za su iya zuwa domin su bibi ayyuka.
1: Ya ƙara da cewar hatta 'yan kwangila al'umma na da alhakin bincikar irin kayan da za su yi musu aiki da shi.
2: Akwai abin da ake kira bill of quantity, wanda 'yan kwangila da aka ba shi aiki akwai abubuwan da aka tsara, kamar misali makar

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Damar yin bikin ƴancin kai tare da rage kuɗin cefane. A ranar 1 ga watan October, Quick Buy Supermarket zai yi muku rangwamen kashi 10 cikin 100, wato 10% akan ɗayan itatuwa, kayan lambu, ɗanyen nama da kuma nau'ikan biredi na bakery. Kuna shirin girka abincin biki ne? Ko kuma cefanen gida za ku yi? Ga damar sayan kayan da kuke bukata a farashi mai rangwame. Ku shirya cefanen ku, ku zo da iyalanku, ku amfana da wannan dama ta musamman. Za ku same mu a lamba 505 kan titin Hadeja dake Kano. Quick Buy Supermarket, cefane da sauki da farin ciki. Barka da ranar ƴancin kai, Najeriya.
2: Tsaro tun lokacin mai girma tsohon shugaban kasa Jonathan Namu dan arewa ya shekara 8 da goyen bayan Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu, amma yau an shigar da siyasa cikin harkar tsaro saboda kawai Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu ya dauko aikace-aikacen alkhairi.
3: Wasu yara suna fadar cewa ana ciwo bashi ana biyan bashi, kuma ba wani wanda zaka dorawa laifi da ya wuce ƴan majalisar dattijai da ƴan majalisar wakilai. Azatona ma su suka angiza shi ya je nemo wannan rance domin suna ganin idan aka yi approving akwai percentage din su kamar yadda ake zargi fa.
2: Wannan shugabanci da ake mu da su muka yi alƙawari, murgayi Alhaji Muhammadu Buhari ya shekara 8, Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu ya yi haƙuri 2023, Allah ya bashi. Ba dalili bane mu je mu ce mun dauki Obi, bai damu da haɗin kan Najeriya ba. Atiku an dade da yi maka addu'a, an ce ba za ka ci zabe ba, Allah kai ya baka.
4: Idan Felika ya bari waɗanda suke kan mulki suka zarce, to da yiwuwar ƙasar nan za ta iya komawa one system party, musamman idan gwamnatin da aka zaba ba ta yiwa talaka abin da yake so ba.
5: Mai girma gwamna bisa zargi Siraja Imam ya haɗa kai da ƴan kanzaginsa za su zo su yi rugu-rugu da kai a zaben 2027. Wannan bakon haure wanda ya zo ya ce bai san Siraja ba, Siraja bai san shi ba, yanzu a bisa hankali shi zai zo ya faɗi wani abu akan Siraja a yadda da shi. To ni na san gazawar Siraja, na san rashin taimakon ƴan jam'iyyarsa.
6: Idan kuka biyo mu sannan hankali, za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka. Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi, sunan Abbas Salisu sauran ɗinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu. Biyo bayan cece-kucen da ya barke tsakanin ƴan hamayya da fadar gwamnatin tarayyar wannan ƙasa dangane da rashin dawowar shugaban ƙasa Tinubu gida Najeriya bayan shafe kusan kwanaki 30 yana hutu a ƙasashen ƙetare, wanda har ya sababa ƴan hamayyar ke aikewa da ba sun dalilin rashin dawowar shugaban gida Najeriya da tun da fari ya ɗauki hutun makonni 2. A ƙarshe daidai macin wannan rana ta 3, shugaban ƙasa Bola Ahmadu Tinubu ya sauka a filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke ikon jihar sa ta Lagos, wanda kuma ya samu tarbar gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu da sauran kusoshin gwamnatin tarayya. Kamar yadda mataimakin shugaban ƙasar na musamman a shafukan sada zumunta Olusegun Dada ya wallafa a shafinsa na X. Sai dai dawowar ta shugaban ƙasar ta zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sukar gwamnatin kan matsalar rashin tsaron da ake ci gaba da fuskanta a sassan wannan ƙasa, hususan ma arewacin ƙasar, inda koda a jihar Niger idan ba ku manta ba, an samu mutuwar kimanin mutane 37 a hannun jami'an tsaro na Civil Defense, baya ga kimanin mutane 600 da su kuma ake zargin an yi garkuwa da su a jihar. Duka a yayin da shugaban ƙasa Tinubu ke wancan hutun nasa, wanda har ta kai jallin yan hamayyar ke ganin lokaci yayi da ya kamata al'umma su kawar da gwamnatin domin dasa wadda za ta kawo musu ƙarshen wannan matsala da suke fuskanta to ma hange na Ibrahimul Mu'azzam soja kantun kwari daga kungiyar Arewa po Asuwaju akwai buƙatar masu irin wannan tunani suke tunawa da cewa wannan matsala fa da ake fuskanta gadar ta shugaban ƙasa Tinubu yayi
7: tun lokacin mai girma tsohon shugaban ƙasa Jonathan lokacin da aka yi wilaya aka dora masa cewar shine matsalar wannan harkar tsaron amma saboda sarrai yau a ce namu dan Arewa ya shekara 8 mai girma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gama da goyen bayan Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu da goyen bayan Yarbawa ya cika wa'adinsa na shekara 8 amma yau an shigar da siyasa cikin harkar tsaro saboda kawai mai girma Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu ya dauko aikace-aikacen alkhairi muna ƙara yaba masa kuma zamu goya ma baya domin ya ƙara samunufofi da inganta harkar sufuri da inganta harkar tsaro da inganta harkar tattalin arzikin mu na Arewa lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku yake kan kujerar mataimakin shugaban ƙasa ya azabtar da gwamnatin ya azabtar da shi kansa shugaban muke zargi a wannan lokacin Atiku Abubakar yayi amfani da office ɗinsa wajen mallakawa kansa siyar da kadarorin gwamnati kuma yadda mai girma tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya gaya mana waye Atiku Abubakar Arewa ba ta buƙatar ka yanzu Obi da Kwankwaso da Atiku da Ameci dukkanku zuciyoyinku ba masu kan Najeriya a bisa zargin da muke yi
6: to ma wannan rigar kariya da Ibrahimul Mu'azzam soja kantun kwari ke sanyawa gwamnatin tasu kan matsalar rashin tsaron da ake fama da ita ta zo ne a yayin da mabukata ke ci gaba da fito da manufofinsu mutakar al'ummar ƙasa suka sahale musu a wannan zabe da ke tafe inda baya-bayan nan aka jiyo dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar NDC Peter Obi na alƙawarin ta cewa mutakar al'ummar ƙasa suka zabe shi ya zamo shugaban wannan ƙasa to shi ma zai dawo da sanya tallafi a fannin man fetur amma fa idan ya samu nasarar kawo ƙarshen mugunyar ta'adar nan ta cin hanci da rashawa a fadin wannan ƙasa to daga wannan waiwai batun yunkurin bashin da gwamnatin ke neman ciyowa na kimanin dalar Amurka 1,500,000 daga bankin duniya domin ci gaba da gudanar da wasu ayyukan raya ƙasa a fadin wannan ƙasa matakin da masu hamayya da gwamnatin irin su Sharu Usman Baballungu ke ganin duk da babu wata natijar da al'ummar ƙasa ke samu kan irin wannan ciyo basussukan da gwamnatin ke yi to ba lalle ne wannan bashin da shugaban ke neman ciyowa ya zamo na ƙarshe ba gabanin su kai ƙeyar gwamnatin sa ƙasa a wannan zabe da ke tafe
3: ni a iya fahimta ta wannan ba zai zamo cin bashi na ƙarshe da Tinubu zai yi kafin mu damfara shi da ƙasa ba kuma naji wasu yara suna faɗar cewa ana ciwo bashi ana biyan bashi kuma shi wannan yaro da yake wannan maganganu a baya yaro ne wanda ya abubuwa na alkhairi ga al'umma sai ga shi yana so ya shafa wa fuskar sakashi saboda ganin hadari kuma ba wani wanda zaka dorawa laifi da ya wuce ɗan majalisar da tijai da ɗan majalisar wakilai a zato na ma su suka angiza shi ya je ya nemo wannan rance domin suna ganin idan aka yi approving akwai percentage ɗinsu kamar yadda ake zargi gifa za su taho yakin neman zabe kuma za a karbi kuɗin amma albarka annabi sai sun riga rana faduwa kuma ni a iya fahimta ta na san cewa Tinubu da dukkan waɗanda suke goya masa baya sunan su faɗaɗɗu kafin 12 na rana albarka annabi ka je ka ga bankuna yadda ake karɓar kuɗi dan a zabi Tinubu amma wallahi ko a jihar Borno sai an kada hashin da Tinubu mutane sun yi rijista za su fito waɗanda ma ba sa zabe ni irin waɗannan abubuwan da suke faruwa babu wani infrastructure da aka kawo wa Arewa kuma waɗannan jagororin jam'iyyar APC sai mun musu fata-fata ana gane abin da muke faɗa domin haka suke turo yara ake zuwa ake yin bayanai kuma in duk kudin bankin duniya za su karwa ba za su hana su faduwa ba.
6: A gabar da Sharu Usman Baban Lungu ke aikewa gwamnatin wannan kalubalen kawar da ita daga karagar mulkin wannan kasa. A ganin mabiyanta irin CSA Alhaji Jinago da kuwa cewa yake yi su kungiyar nan tasu ta A4A. Ba za ta ci amanar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba kan alƙawarin da yace sun kulla na barinsa yayi zango biyu a mulkin wannan kasa.
8: Shugabanninmu da jagororinmu irin su mai girma Alu Magatakaddawa mako tsohon gwamnatin jihar Sokoto, irin su Abdulaziz Yari, irin su mai girma tsohon ministan tsaro Badar Abubakar da shauran dukkanin shugabanni musamman a nan Kano, irin su mai girma Saddaunan Kano da mai girma Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo, uwa uba mai girma gwamnatin jihar Kano Malam Abba Kabir Yusuf da mai girma Malam Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam wal Muslimina, mu rike amana mu rike alƙawari musamman abinda mai girma Asuwaje yake so yi wa Najeriya, tabbatar da adalci ga ƴan ƙasa, gina ƴan ƙasa, samun haɗin kai, samun tabbataccen zaman lafiya a arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Koyo da koyarwa, wannan shugabanci da ake shugabanci ne wanda mu da su muka yi alƙawari. Murgayi Alhaji Muhammadu Buhari ya shekara 8, Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya yi haƙuri 2023, Allah ya bashi ya shekara 3 da wani abu. Ba dalili bane mu je mu ce mun dauki Obi, Obin nan bai damu da haɗin kan Najeriya ba, kuma sannan haka kawai mai sawarwara auren mai kararan kwana tsotsayin ta kaba kenan. Saboda haka Peter Obi ba za ka ci zabe ba da ikon Allah. Atiku an dade da yi maka addu'a an ce ba za ka ci zabe ba, Allah kai ya baka. Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da sanatocinmu da gwamnoninmu su za su kara maimaitawa in Allah ya yarda. APC sack.
6: Wataƙila wani ka iya cewa wannan farga ce irin ta jaji da mabiya gwamnatin irin su Alhaji Jinago dan ke yi, idan aka yi hadani da shawarar da masharhanta irin su Comrade Isa Gandin Albasa ke aikewa talakawan wannan ƙasa da ke ganin hanya mafita gare su ita ce kawar da gwamnati mai ci ta APC su kuma ɗora ƴan hamayya domin kawo musu ƙarshen matsalolin da suke fuskanta a faɗin wannan ƙasa.
9: Idan har 'yan ƙasa za su yi amfani da ƙuri'unsu a zaben da za a yi, su zaɓi shugabannin da suke gani su ne waɗanda suka fi dacewa su ja ragamar ƙasar nan, musamman waɗanda suke da zango na farko a mulki. Idan suka ga an canja su, to duk wanda zai karɓi ƙasar nan zai yi taka tsantsan ganin cewa in har bai yi wa talaka abin da yake so ba, shi ma da yi wa talaka ya canja shi. To kaga samun haka ƙasar za ta sami wani saiti na duk wanda zai mulki ƙasar, zai ji shayin ƙarfin da talaka yake da shi. Idan kuma talaka ya bari waɗanda suke kan mulki suka zarce, to da yiwuwar ƙasar nan za ta iya komawa one system party. Duka ragowar 'yan takarkaru za su iya komawa su bi gwamnati da take ci, domin suna ganin cewa da yiwuwar idan an zo zaɓe za a iya mara wa ɗan arewa baya a bashi. Shi kuma 'yan kudu za su yi ƙoƙarin su mara wa gwamnati baya, tunda ba su ne za su samu damar mulki ba, dan duk wanda aka mara baya shi ma yayi kokari ya tafi da su. Kaga kenan barazanar da take nan gabar, musamman idan gwamnatin da aka zaba ba ta yi wa talaka abin da yake so ba. Ko da yiwuwar siyasa za ta iya samun tasgaro, sai dai abin da gwamnati kawai take so shi za a bi. Yan kasa za su samu damuwa wajen samun abin da suke bukata, sannan goban kasan ma za ta iya samun damuwa.
6: Comrade Isa Gandin Albasa kenan goda cikin an gwagwarmaya a wannan jiha. Jihar da a wannan shekara aka rawaito cewa ita ce ta yi fice a faɗin wannan ƙasa a jarrabawar kammala makarantar gaba da firamare ta Neku, wanda wannan ta sanya Musa Dan Zaria shigowa yana shaida cewa ƙoƙarin da gwamnati ta yi ne a fannin ilimi ya baiwa ɗaliban jihar wannan nasara.
10: Dama mai girma gwamna ya faɗi irin kasafin da ya zuba a harkar ilimi, to mun ga abin alheri ko muna gani haka ma bana. Mai girma gwamna jihar Kano ta ƙara ciran zakaran gwajin dafi kasancewarta da mafi rinjaye ɗalibai da suke nasara a jarabawa ta Neku. Wannan abin kai ba mai girma gwamna ne kuma mu taya da fatan alheri jan hankali don gani da zaɓe da muke tunkara 2027 musamman a ƙaramar hukumar Kumbotso tun daga ɗan majalisar jiha ɗan majalisar tarayya. Duk wannan damar muke da kuka samu kuka yi nasara, a dawo ku ta baku kuka yi nasara, domin kun yi duk iyayenku don ganin cewa kun kalubalanci waɗanda suke da wannan dama. To a wannan gaba sai gashi ku za a kalubalanta. To ku bude idan ku yi tunani ku ga inda matsaloli suke ku gyara. Domin ko babu komai, ku abubuwan da ya kamata ni ido na yana iya ganin cewa abun azuba idanu ne ayi gyara akai. Ko babu komai, ku ne akai ku ne muke fata ku samu wannan dalilin sai shi ma mai girman gwamna zai yi alfahari da samun nasarar jam'iyyar APC a karamar hukumar Kumbotso. Kuma za mu ci gaba da fituwa muna faɗa muku domin mai girman gwamna zai lashe zaben cikin kudurar Allah shugaban kasa ka fatanin sanatocin mu da ƴan majalisun mu na jiha da ƴan majalisun mu na tarayya. To fatan mu karamar hukumar Kumbotso ta zama ita ce zakaran gwajin dafi.
6: Wada Musa Dan Zaria ke taya gwamna Abba Kabir Yusuf wannan murna daga kwamitin nan na matasan malaman jam'iyyar APC wanda ke karkashin Mujita Barabiu baban Usama Jefi. Joshi muka yi yayin da tawagarsa suka ziyarci daraktan kuɗi da mulki a hukumar Raya Kogunan Hadeja da Jama'are Honorable Musa Iliyasu Kwankwason ya dora da shaida musu cewa
11: dukkaninku limamai ne na masallatan Juma'a. Ko yau dai an binne gawa amma har yanzu ban samu labarin inda aka samu wani wanda aka binne ta tafi da kuɗin sa ko da gidansa ba. Amma ban sani ba tunda ku malamai ne ana yi. Idan kana da hankali da kwakwalwa me za ka yi da dukiyar da kake ɗibanta? Baka yakin Allah da ita ba. Amin nan ta Allah ji kansa kafin ya rasu yana kaunata. Haka zai kira ni mu rika fira yace ni abin da nake so yanzu shekaru na sun kai abinci ma ba iya ci nake ba so nake in gama da duniya lafiya in cika da imani. Shi yasa muke dauka ba sai mun faɗa mu ba mutane ni kaza amma saboda kwakwalwar mutane ta toshi wadaka inda mutum ya samu kuɗi sai ka je ka tarar da yaje ya dauki dukiyar da kuɗin wanda kwakwalwar kama ba za ta iya dauka ba ne dai da kaya. Shi Nasiru ya sani tunda yan kwankwaso ne garin mu dai da kwankwaso akwai kayayyakin da na abinci ne ko atamba sai ta ribe ma za a fito a zubar da ita su to laji wannan masifar ma ina za zan ba ku dan karamin misali. Akwai masu manyan mukamai wanda su suke kulle kofa da baba ganduje har ran da za a tafi zabe ashe gurin kwankwaso suke zuwa. To kar ku dauka cewar yanzu inda muke ko inda ake da gwamna za a zo a ce ga kungiya kaza ga kaza ku yadda fa abin da kuka faɗa din nan za ku iya juya su za ku yi shi dan Allah za ku taimaka wa wayannan shugabanni za ku yi mana addu'a kuma sai Allah ya shiga cikin lamarin sai kaga an yi nasara duk juyin da za a yi tunubi ne duk juyin da za a yi sai kaga Abba gida ne.
6: Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso kenan daraktan kuɗi da mulki a hukumar Hadeja da Jama'are. To daga wannan mu je ga kalaman sabon wakilin al'ummar karamar hukumar dawakin kuda a zauren majalisar dokokin jihar Kano Honorable Yusuf Hussein Datti jim kadan bayan kammala rantsar da shi a zauren majalisar dokokin jihar biyo bayan nasarar da ya samu a zaben cike gibin da ya gudana a baya-bayan nan.
12: Ina kun addu'a Allah ya bani iko da juriya da gogewa ne gabatar da kurce-kurce na alkhairi ga al'ummata domin wanda na gada din ya bar wani wagegen jibi wanda sai na dage sosai zan iya kwabarin dinsa amma in Allah ya yarda zan yi iyakar iyawa ta to the best of my ability in kawo kurce-kurce da za su kawo ci gaba da samun ayyuka na alkhairi ga constituency din
13: domin lokacin sa yayi kokari ya kawo motion ya kawo abubuwa na alkhairi gwamnati hatta amsa mana to zan ci gaba da bibiyar su tabbatar da gwamnati ta yi mana su insha Allah kuma ina kira ga hukumar karamar hukumar dawakin kudu su rinka bibiyar ayyukan majalisa da gwamnatin jihar Kano da ta ce ayi a karamar hukumar dawakin kudu a matsayina na wakilin su duk abin da suka ji majalisa ko gwamnati ta amince za a yi musu ta hannun dan majalisa to idan suka ga ba a yi ba su tambaye ni ko su tambayi jagora na jam'iyyar APC a karamar kuma da yin gudanar da rawa honorable dan Juma Muhammad Yan Katsare ko kuma su tambayi sasarin APC na karamar hukumar dawakin kudu Alhaji Rabi na Gogo Allah ya kara masa lafiya ko sun ke ne aka ba mu kawo al'ummar dawakin kudu dan ci gaban rayuwar su da hukumar area gaba daya idan suka ga ba mu kawo su tambaye mu ba mun zo ne dan mu cuce su ko mu danne musu haƙƙin su ba kuma su taya mu da addu'a Allah kada ya bar mu da iyawar mu ko waye mu Allah ya ko mana da ayyuka na alkhairi da za a samu dan ci gaban area mu da jihar Kano gabaki daya.
6: Kwada Honorable Yusuf Dattu Hussein sabon zababban wakilin al'ummar karamar hukumar dawakin kudu a zauren majalisar dokokin jihar Kano ke wannan alwashi sai muka jiyo shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan sardaunan Kano Kabiru BBC Dala na ce gaba da karfafawa mabiya jam'iyyar gwiwa a yayin da ya karbi bakuncin matasan jam'iyyar APC da ke goyon bayan Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso.
14: duk wani wanda yake jam'iyyar APC kalubale ne akan mu. Wannan bawan Allah Dr. Rabi Musa Kwankwaso abun kunya ne a gare mu a wannan gabar mu zauna muna rigingimu ko mu zauna ba mu aiki mutumin nan yazo ya kaɗo gwamnatin nan a hannun mu Allah ya kiyaye yazo ya ci gaba da cika bakin da yake yi. Ya kamata duk dan jam'iyyar APC ya nutsu duk mutumin da ya yi ma wani ba daidai ba ko ya ki saurara ka ko ya ki taimakon ka ka yi hakuri mulkin nan da ya lokaci ne kai dai ka bada gudunmawa domin kare mutuncin abin da ka yarda da shi kowaye mutum kuma kowace kujera yake kai wata ran zai zama na ba shine akai ba wannan gogormaya ta kare mutuncin jam'iyya sai inda karfin mu ya kare. Dr. Musa Ilyas Kwankwaso muna maka godiya yan karamar hukumar Madoba gashi duk kun zo kun fadi irin abin da Musa Ilyas yake yi a jahar Kano ma ina gaya muku Musa jarumi ne kuma Saddaunan Kano yana godiya ga Musa Ilyas Kwankwaso kuma yana godiya ga duk magoya baya mai girma Saddauna ya bada umarni duk wani dan jam'iyyar APC kar mu jira wai sai shugabanni sun zauna da mu ko sai sun neme mu magana APC ba gudu ba ja da ba muna nan kuma ba da dadewa ba za mu gagara mun taro wanda kuma daga Madobe insha Allah za mu kira ku za ku zo ai wannan gogormaya tare domin mu nuna mutanen nan cewa jam'iyyar APC ake a Kano kuma ita za ta ci zabe da izinin Allah.
15: Kabiru BBC da Lana shaida hakan a yayin da muka karbo bakuncin Salisu a Dokwado daga karamar hukumar Kibiya a yankin kudancin jihar Kano wanda ya shigo yana jinjinawa sanatan su sanata Abrahman Kawu Sumaila dangane da irin ayyukan da yace yana yi musu.
16: Akwai cikon kudin makabarta da ibayar aka siya karamar hukumar Kibiya mazabar Kaho sannan akwai ginin bulon mai dauke da ajujuwa guda shida da bandakai a karamar hukumar Kibiya mai girma distinguished senator Suleiman Abrahman Kawu Sumaila shi ikawon aiki ana nan ana ci gaba da wannan aiki a halin yanzu da haka duk rikon na tarihin aikace-aikacen senator Suleiman Abrahman Kawu Sumaila ina da shi ba wani dan siyasa ya daga kima ta ya daga martaba ta da mutunci na idan bainar jama'a sama da mai girma senator Suleiman Abrahman Kawu Sumaila ka ga babban abin da yake burge ni Abbas komai dai zai daga wayata zan ga muku kokokina kai hannu al'umma na sha in karbo da hannuna an kaiwa jama'a
15: amma fa ana jifa daga yankin naku ana kukan cewar ba a gani a ƙasa kuma sannan ma sun ce ma su in an zo zabe wake da shinkafa za su
16: duk dan da yake yankin Kano ta Kudu ɗan jami'ar ABC ina tare da mai girma senator Suleiman Abrahman Kawu Sumaila ina tare da mai girma Bola Ahmad Tinubu ina tare da mai girma engineer Abba Kabiru su sannan zababbun kamsulolin mu da ciyamun mu da adibaizozin mu da sauran ƴan majalisun mu dukkan su muna tare su a yankin Kano ta Kudu
15: amma wai ta fuskar da ake cewar ana kawo tagomashi ga waɗanda suke yi wa jam'iyya hidima an ce shi baya yi wa magoya baya irin wannan a yanzu
16: ya bani babur nayi harka aure ya taimake ni harkar lafiya ya taimake ni Kawu Sumaila harkar suna shine a gaba da haka nagode wa Allah koyo ko yanzu ikirarin da wasu kiranin cewar wai Kawu bai taimake ni ba yau ya ba wasu mukullin mota yau ya ba wasu Saudiya komai a hankali yake tafiye inda mai rarrafe ita ka ije haka mai tafiya ma wata ran zai taka ije
15: ficewar Salisu a Dokwadon babu dadewa sai ga Ibrahim Global Gwammaja sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum ya shigo da sakon kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ga abokan hamayyar gwamnatin tasu.
17: Gwamna Abba Babutulu bane kuma bai ci amanar kowa ba magana ce kawai ta canjin shekara a siyasa kuma ba shine ya fara yi ba a 2011 an zabi Kwankwaso a gwamna a jam'iyyar PDP ya canja shekara koma wata jam'iyya PDP bata ce mishi Butulu ba bata ce kuma ya dauke mata akushinta ba a 2015 an zake zaba Kwankwaso a matsayin sanata a jam'iyyar APC ya canja shekara koma wata jam'iyyar APC bata ce mishi Butulu ba saboda haka babu wani dalili da wani mutum ya isa gayawa gwamna Abba wata magana mara dadi saboda ya canja shekara daga wata jam'iyya ya koma wata jam'iyya demokradiyya ce kuma dokar kasa ta bashi dama mai girma kwamishina waye yace APC research ko fada a ko'ina da abin da aka kulla akan maganar canjin shekara nan an yi shi bisa umarnin jagora kuma da sanin jagora amma lokacin da jagora ya samu labarin mai girma Tinubu ba zai canja kashin shatima ba to sai taka burki yace shi ba za a koma kowace jam'iyya ba sai wacce za ta bada kujera lamba ɗaya ko lamba biyu to wannan shine ya jawo matsala shi kuma gwamna sai ga ba zai iya karya alƙawarin da aka kulla da shi ba kuma Allah ya biya wa kowa buƙatar shi a cikin su domin gwamna Abba ya da cikin jam'iyyar APC Allah ya mai da shi jagora a cikin ta jihar Kano shi kuma Kwankwaso ya koma jam'iyyar da ta bashi kujera lamba biyu a cikin ta to me na rigima kuma gwamna Abba ya fito takara Kwankwaso ya tsaya da dan takara amma gwamna Abba shine zai kayar da mai amai yana lashewa da yardar Allah
15: ba wai ga Ibrahim Global Gwammaja da ke kaiwa abokan hamayyar su suka irin ta siyasa ba shi ma Comrade Abdulaziz Ilidan Bazau
6: Sakataren kungiyar APC Abba Dagaro ya shigo da amsa kan wasu kalamai da aka yi kan shugaban karamar hukumar su ta Dala.
5: Na zaci shugaban karamar hukumar Dala Siraja Ibrahim Imam da ƴan kanzaginsa masu neman nato za su zo su karyata ni akan gazawar Siraja na taimakon Gali Muhammad lokacin da ake bukata za a yi masa aikin ido, wanda asibitin ido na Makka ya ba da bidin da za a yi masa aiki. Aka je aka yi rijista takardar na ofishin Siraja, kuma muka je kafa da kafa aka samu Siraja aka nuna masa takardar, yace takardar ta zo gaban sa har yau da rubutu zai taimaki wannan bawan Allah wanda wallahi alazimi har izuwa yanzu ko kwandala bai iya taimakon Gali Muhammad da shi ba. In banda al'ummar Shediya aikawa dukurawa shatsarin rijiya bisula tudin makera ga mare unguwannin Dala su ne aka hada kwandala da kobo aka wannan bawan Allah aiki. Zan zo da wannan bawan Allah ki tabbatar mai girma gwamna yanzu Siraja da ya kasa taimakon mara lafiya da irin kudare da kake turowa karamar hukumar Dala shine har zai iya taimakon ka ci zabe. Mai girma gwamna bisa zargi Siraja Ibrahim Imam ya hada kai da ƴan kanzaginsa za su zo su yi rugurugu da kai a zaben 2027 wanda in Allah da ba su nasara ba. Wannan ba kwan haure wanda yazo yace bai san Siraja ba, Siraja bai san shi ba, yanzu a bisa hankali shi zai zo ya fadi wani abu akan Siraja a yadda da shi. To ni na san Siraja, na san gazawar Siraja, na san rashin taimakon ƴan jam'iyyarsa, na san rashin taimakon marasa lafiya na Siraja. Na fitar da kuɗi na da lokaci na da tallata Siraja har ya ci zabe a lokacin da waɗannan ƴan kanzagi nasa suka yake shi kuma suka yake mai girma gwamna.
6: Gaba daya da waɗannan kalamai na Comrade Abdulaziz Ali Dambazau ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana. Madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala'ali Abbas Salisu soran ɗinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan rasa damu da alkhairi.
18: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio.
1: Albishirin kuɗin Najeriya ga damar yin bikin ƴancin kai tare da rage kuɗin cefane. A ranar 1 ga watan Oktoba, Big Buy Supermarket zai yi muku rangwamen kashi 10 cikin 100, wato 10% akan ƴaƴan itatuwa, kayan lambu, ɗanyen nama da kuma nau'ikan biredi na bakery. Kuna shirin girka abincin biki ne? Ko kuma cefanen gida za ku yi? Ga damar sayen kayan da kuke bukata a farashi mai rangwame. Ku shirya cefanenku ku zo da iyalanku, ku amfana da wannan dama ta musamman. Za ku same mu a lamba 505 kan titin Hadeja da ke Kano. Quick Buy Supermarket, cefane da sauki da farin ciki. Barka da ranar ƴancin kai Najeriya.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwanku ku sha labari, shirin da ke zakulu muku rahotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefen guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu na yau za ku ji wani matashi da ya ce wanda yake gidan yara a Najeriya ya fi wanda ya je aiki a ƙasar Libya jin daɗi.
1: Wallahi wanda yake farzin a Najeriya fa wanda yake Libya aiki da jin daɗi. Ni a shawara ta da nake ba har kullun mutanen mu da muke tare su, idan kana samun 1000 a Najeriya tafi na kwanciyar hankali ka zauna akan ka tafi ƙasa, ba ma Libya ba, kowace ƙasa ce neman kuɗi.
0: Sannan za ku ji yadda magagin bacci ya jefa almajiri cikin wata rijiya.
2: Muka ce ya akai ya fada, suka ce to haka kawai sun ganshi yana ɗan kwanci a gurin kansu an kare sai suka ji kawai ya tafi.
0: Duk a cikin shirin za ku ji yadda wata amarya ta sheme uwar gidanta da tabarya.
3: Sai na ɗauka na ji faɗa mata na ce ba za ki kashe ni ba, kullum kina cutar da ni, kafin ki kashe ni sai na kashe ki. Na dinga faɗa mata fa sosai.
0: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan har da majin kalubalen da mata ke fuskanta a cikin kasuwanni.
4: Wasu suna matsawa ka wuce, wasu ko wallahi ba sa matsa, wani lokacin sai ka koma baya sannan mutum zai wuce ka wuce.
0: Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu, bari mu je teburin ƴan talla.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485 ko 0808720222.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
7: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
8: Ai sai jiya na je, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
7: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
8: Har da lafiya mai gida?
7: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
8: To ni ma mai gida fa gaskiya.
7: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
8: Ina godiya mai gida.
7: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.

0: to madalla barkamu da dawowa mai sauraro za ku iya sauraron shirin kai tsaye a duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com to bada dan bude labulan shirin namu ne yau da rana 29 ga watan Satumba inda majalisar dinkin duniya ta ware ta domin yaki da asara abinci da almubazzaranci Idris Kasim Hausawa na dauke da ci gaban rahoton
1: a yau 29 ga watan Satumbar shekara ta 2026 duniya ke bikin ranar wayar da kai kan asarar abinci da almubazzarancin abincin wanda majalisar dinkin duniya ta ware domin janyo hankalin al'umma kan illar zubar da abinci a wannan rana ana tunatar da jama'a cewa abincin da ake zubarwa ba tare da an yi amfani da shi ba na haifar da asarar kuɗaɗe da kuma barnatar da ruwa ƙasa da makamashin da aka yi amfani da su wajen samar da shi kididdigar FAO ta nuna cewa sama da kashi 13 cikin 100 ne na abincin da ake samarwa a duniya na bacewa kafin ya isa kasuwa yayin da ƙarin kashi 19 a cikin 100 na abincin da ya kai ga masu amfani ke karewa a matsayin shara saboda haka ana kira ga al'umma da su rage yawan abincin da suke siya fiye da bukatunsu su adana abin da ya rage musu a inda ya kamata kuma yadda ya kamata sannan su guji zubar da abincin da har yanzu za a iya amfani da shi ko da nan gaba to ai daman dillalin wada shine ya san kudin jariri ko dan abincin da yake tsada a yanzu tattala shi ya fi almubazzarantar da shi amma mai hankali shi zai fitar da furfurar tinkiya karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
0: to ai dan idi dama gyara kayanka ai baya taba zama sauke mu raba anan kuma shugabar gidan kula da marayu da kenan Kano ta yi kira ga kungiyoyi da masu tallafawa gidan marayu da su kara mayar da hankali wajen wayar da kan 'yan mata da matasa kan illolin yanke shawarar da ka iya kai su ga halaka shugabar ta ce ya kamata a rika tunatar da matasa muhimmancin tsoron Allah da kuma kiyaye kansu daga ayyukan da ka iya jefa su cikin matsaloli musamman ganin irin halin da yaran da suka rasa iyayensu ke fuskanta
2: sunana Aisha Sani Kurawa nace shugaba ta wannan gida na marayu da ke karkashin gwamnatin jihar Kano idan Allah da annabi ina roko a tallafa daga rayuwar da ake ciki na wannan zamani da sauransu domin abin da yake faruwa yanzu shine saurayi da budurwa a karantar da su a ringa samu idan gungun su kansu marayun da ake samu don mabuwa masu bukata kaskai kansu ga halaka wasu na neman abin da za su samu na tallafawa rayuwa ka sun ga kansu ga halaka shikenan domin gaskiya muke ganin abin da yake na zafi ga wayannan yara dan wallahi sai sun girma suke samun matsuwa suke samun damuwa akwai to sai kullum idanu baya kace baya gazawa da yin kuka kullun so kiga yaro ya kamar da tausayi to dan sai an girma a kawo jariri an yadda shi gaskiya wannan akwai damuwa wanda aka haifi yaro za a ganshi ana murna ana murna to amma za a zo a kawo shi an yi laifi an haifa sannan an kuma an dauka an yadda shi samarin a fahimtar da su ba rayuwa ba abin nan bace ba wayewa bace za ki ga wasu abin nan za a ci ana tafiya bariki ana menene dan Allah dan Allah ko ƴan matan ma yanzu ƴan mata mai za a bariki ma ba su suke ma ciki ba da sauransu wallahi mafi yawanci ƴan mata mai da zawarawan nan ake samu
0: to Allah ya kyauta amin anan kuma idan muka leka kasuwannin birnin Kano za mu tarar da yadda mata ke fuskantar kalubale yayin gudanar da harkokin su ne yau da kullum cunkoson jama'a da ke cikin kasuwanni na daga cikin abubuwan da ke damun su baya ga yadda wasu mazan ke bangaje su a yayin wucewar su shin ko menene matan ke cewa game da wannan hali kuma ta yaya yake shafar su ga cikakken rahoton da Aisha Hamza Adam daliba mai neman sanin makamar aiki ta hada mana
3: filin ku karka da kunnuwan ku ku sha labari kenan a zagayensa wasu kasuwannin a nan birnin Kano dan yin nazari kan yadda ake siye da siyarwa a kasuwannin mu fara da kasuwar kantin kwari ta yadda muka iske mata a cikin kasuwannin na kara kaina duk da kuwa irin ranar da ake zabgawa hakan bai sa sun zauna a gidajen su ba wasu matan kan dauki kasuwannin kamar a gidajen su ta yadda suke samun sakewa wajen ci da sha har ma da shayar da yaran su da ke dai masu iya magana na cewa waka bakin mai ita tafi dadi hakan yasa muka zanta da wasu matan domin jin dalilin su na zuwa kasuwar
4: suna na Maryam na zo kasuwar kwari tsari
5: ga tun ko san maza kike yi wajen wucewa
4: wasu suna matsawa ka wuce wasu ko wallahi ba sa matsa wani lokacin sai ka koma baya sannan mutun zai wuce ka wuce dazuma wata bayar Allah wallahi sai da wani ya bige ta ga goyo
6: Suna na Rabi'atu nazo kasuwar ƴan kaba. Tun ko sore ai an saba da shi tunda kasuwa ka zo. Tunda zaka sai abin da kake so, ai dole ne ka shiga ku cikin cinkoson mutane.
5: Ba sha garin zaki iya ba wa mijinki ko kuma wani dan uwanki ko kaninki yazo yayi miki siyayya.
6: Ha, kin san halin maza. Abin da kake so ka siya, ai shi namiji ba zai siyo maka ba, zai tabata maka lokaci ne. Ai gwamma ka zo da kanka.
3: Shin ko me maza za su iya cewa kan wannan lamarin? Ko da sanin su suke fita dan zuwa kasuwannin?
7: Duk wanda ba a cikin kasuwa yake ba ba shi da wani labari da zai iya baka akan irin wannan mu'amalar ta mata da maza a cikin kasuwa wata macen ma idan ka ganta ba za ka iya tunanin mama ta aure ce ba za ka dauka ko budurwa ce ko bazawara
3: limamin masallacin juma'a na lansa da ke unguwar Medile malam Yusuf Usman Kofa yayi mana karin haske kan zuwan matan kasuwannin
8: fitan mace ba laifi bane za ta iya zuwa asibiti za ta iya zuwa gurin aiki hada hadda kasuwa ba haramun ne mace ta je amma sai dai ta tuna yin maganganu da basu dace ba wannan cin amanan miji ne ko mace ta zo ta rinka ciye-ciye a kasuwa wannan yana kore darajarta ko raunana murya a nemi rahi duk wannan sunansa alkiyana ha'inci Allah zai jifa

0: jarjar. Sai dai daga ƙarshe ya ce gagarin kunan.
1: To abin da ya faru dai wani almajirinmu ne a nan makaranta a Farawa layin gidan makera nan region Zangina ya fada region Zangina. Abin da zan iya ce maka gaskiya nan ban san wanda ya tura shi ba. Dan mu ma ƴan uwanmu suna zaune a gurin a kusa da wani bakin tanki suka zo suka same mu suka ce fa gacen yaro ya fada Rija Ali. Muka ce ya akai ya fada suka ce to haka kawai sun ganshi yana dan kunci a gurin kansu an kare sai suka ji kawai ya tafi. Sai suka je suka leka suka ga yana ta watsal-watsal da hannaye. To zan iya ce ma ba shi kade bane saboda shi ƴan uwansa ne kullum anytime zaka same su a gurin suna zaune bai da wata matsala ma gaba daya a jikinsa a tattare da shi ma babu. Allah ya ba mu sa'a an ciro shi amma an kawo shi nan cikin makaranta in Allah ya yarda gobe kuma za a yi jana'izar shi.
0: Allah ya gafarta mishi ya ba da hakurin rashi amin. Madina ƴan sannan jihar Bauchi ta kama wata matar aure mai shekaru 33 bisa zargin aikata kisan gilla kan kishiyarta bayan wani rikici da ya barke tsakanin matan biyu a tafawa balewa housing dake birnin Bauchi. A cewar rundunar binciken farko ya nuna cewa matar ta biyu Hawwa Haruna mai shekaru 33 inda ta bugi kishiyarta Jamila Arau mai shekaru 43 a goshi sai dai wadda ake zargin ta bayyana cewa kishiyarta ta tana yawan zuwa mata a mafarki bayan zuwan nata a mafarki ne yasa ta dauki abu ta dauke ta daga bisani kuma tana fitowa waje sai ta ga ta zama mutum tare da shemeta. SP Nafiu Habib shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ƴan sandan jihar Bauchi ya zanta da wadda ake zargin.
2: Sunana Hawwa Haruna, zuwa min take a mafarki. Ta taɓa shayin da ƴaƴana, sai jiya ta zo min. Labarin da ya jima gaskiya amma abin da dai ya faru jiya ta zo min a mafarki. A matsayin kuliya ne, sai na tashi. Allah ya bani sa'a na ɗauki flas ɗina a gefe na. Na kwanta na ɗan sama baccin hantsi ne haka. Sai na faɗa wa magen. Sai na faɗa mata sai ta fita. Sai na bita. Sai na tashi a baccin na fita. Da na bita. Sai na fita na kishi ya lahiya kofar ɗaki na. To dama akwai taɓarya a gefen yara suka fasa kwakwan manja. Sai na ɗauka. Na yi ta faɗa mata na ce ba za ki kashe ni ba kullum kina cutar da ni ba za ki kashe ni ba kafin ki kashe ni sai na kashe ki. Na dinga faɗa mata fa sosai har ta faɗi sai na fita na rasa yadda zan yi ba da burin da ya wuce a kashe ni kawai.
0: To Allah ya raba mu da aikin da na sani amin wanda kuma da shi za mu ja labulen shirin namu a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aikina Tukur S Tukur Salisu Hussein Usman Shamsu Muhammad Kundila Idris Kasim Hausawa Abubakar Sabiu Karkasara Nura Dahir ya Kasai Kabiru Abubakar Sheshe da kuma ɗaliba mai neman sanin makamar aiki Aisha Hamza Adam Rabi'u Sarauci Kura shine jagoran shirin. Sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dattu nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.
3: In Nigeria wannan damar ku ce matatar mai ta dauka.
4: Eh, you. Yes. You.

0: shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Dan haka muka ce mu koma gida, abinci na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya. Ɗanɗanon gida.
4: Zainab, ke da Alhaji duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare, ba a raba ku.
5: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
4: To yaushe muke sa rana na uku?
5: Ha, ba ya ce abu game da na uku.
4: Amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400. Honey and Banana Connect. Ku bi wanda ya san hanya.
6: Albishirin kuɗin Najeriya kadamar yin bikin ƴancin kai tare da rage kuɗin cefane. A ranar 1 ga watan Oktoba, Big Buy Supermarket zai yi muku rangwamen kashi 10 cikin 100, wato 10% akan ƴaƴan itatuwa, kayan lambu, ɗanyen nama da kuma nau'ikan biredi na bakery. Kuna shirin girka abincin biki ne? Ko kuma cefanen gida za ku yi? Kadamar sayen kayan da kuke buƙata a farashi mai rangwame. Ku shirya cefanen ku, ku zo da iyalanku, ku amfana da wannan dama ta musamman. Za ku same mu a lamba 505 kan titin Hadeja da ke Kano. Quick Buy Supermarket, cefane da sauki da farin ciki. Barka da ranar ƴancin kai Najeriya.
7: Nigeria, raise your flag and

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masauraranmu, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku. A cikin shirin zaman amurna, shiri da hukumar gudanarwa ta rahmar radio farin cikin al'umma ta dauki nayin kawo muku a dukkanin lokaci irin wannan. Kuma kamar kowanne mako, a yau ma muna tare ne da rundunar masu kishin jihar Kano, wato Kano Patriotic Front KPF a turance kenan, a hausance kuma RKKM ana rundunar masu kishin jihar Kano. Wannan rundunar kamar yadda aka sani tana karkashin jagorancin General Ibrahim Sani Akasai mai retire, inda a lokuta da dama aka shajin madakon motoci daban-daban kama da na harkar noma da na batun masana'antu da kasuwanci, ilimi, harkar kiwon lafiya, da yadda dai za a daɗa farfaɗo da ɗa'a da tarbiyya ta yadda jihar Kano za ta ci gaba da amsa sunanta na Jalla Babbar Hausa, kuma Kano ta dabo ci gari. To a makon da ya gabata muna tattauna akan batutuwan da suka shafi yadda harkokin gangamin yaƙin neman zaɓe suke da ɗagaratowa, ko mu ce ma aka fara tunda shi babban zaɓen na shekarar 2027 yake daɗa ƙaratowa. A daren jiya ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya dawo daga dogon hutu da ya shafe yana yi a ƙasar Faransa, inda da farko ya fara zuwa London sannan ya koma Faransa, wanda aka yi ta yamu ɗida kan yanayin ko akwai matsalar ƙoshin lafiyarsa ko wani abu. Amma da ya sauka ya ce da ƙwarinsa ya sauka yana cikin kuzarinsa, kuma matsayar ake so a yi a shirye yake yi fita da gudu ko a sa masa kaza ya kama ma. To za mu kalli batutuwa da dama, za mu kalli batun shi yaƙin neman zaɓen da yadda rahotanni suke bayyana cewa batun tattalin arziki da batun tsaro su ne za su fi mamaye gangamin yaƙin neman zaɓe a Najeriya, da kuma mu tattauna akan batun katin shaidar zama 'yan ƙasa, wanda rahotanni suke nuna cewar har yanzu akwai sauran runa aka ba musamman ma a yankunan karkara wajen yin ita wannan rajista, wanda kuma yin wannan rajista yake da matuƙar alfanu ga su kansu 'yan Najeriya, da kuma samun wasu damammaki da suke daɗa bujirowa a ƙasa da makamantansu. Sannan idan hali ya yi za mu daɗa kallon halin da jihar Kano take ciki, musamman ma ɓangaren kiwon lafiya, asibitoci, inda rahotanni suke bayyana cewar asibitin Khalifa Isiyaka Rabi'u suna matuƙar fama da matsanancin rashin ruwan famfo, kuma akwai zarge-zarge na cewar hukumomi da suke kula da asibitin sun ki ɗaukar matakin da ya kamata na ganin cewar asibitin nan ana samun ruwa, ta inda majinyata sai dai su ɗauki bokiti suna tafiya suna nemo ruwan da za su yi amfani da shi, walau bin ɗaki ko sau ba makamantansu, wanda wannan babban ƙalubale ne a ɓangaren kiwon lafiya da makamantansu. Hakanan in hali ya yi za mu daɗa kallon yadda rahotanni suke bayyana yadda likitoci a nan da jihar Kano suke fuskantar ƙalubale na rasa rayuka sakamakon cututtuka masu yaɗuwa, inda ko aji akwai rahoto da ya bayyana cewa akwai likitan da ya rasa ransa wanda yana aiki da asibitin nan na IDH, duk da ba a faɗi musababin rasuwarsa ba, amma dai wasu rahotanni ta ƙarƙashin ƙasa suna nuna cewa akwai ƙalubale da likitoci a nan jihar Kano suke fama da shi na kayan aikin safar hannu ko wasu riguna da za su je ga wasu cututtuka masu yaɗuwa da suke saurin kisa, wanda ake faɗin cewa kamar ba a sa tanadar musu, kuma hakan yana jefa rayuwarsa a cikin haɗari ko wani abu ba makamantan wannan. Da sauran batutuwa dai da in lokaci ba mu dama za mu tattuna a kansu. A tare da ni akwai manyan baƙin nan, akwai Comrade Jamilu Magaji Hotoro, wanda shi ne waziri kuma shi ne khalifa na rundunar adalci ta ƙasa, wadda babanmu Dattijo Alhaji Abdulkarim Ɗayebo yake jagoranta. Kuma Jamilu Magaji Hotoro ana jin sa a ƙungiyoyi daban-daban, ɗan kishin ƙasa ne kuma ɗan gwagwarma. Comrade Jamilu, barka da kasancewa.
1: To masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
0: Hakanan akwai Dattijo kuma matashi mai jini a jika, wato Comrade Nasir Imam Soran Ɗinki, barka da kasancewa tare da mu.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, masu sauraron mu.
0: Kuma akwai mai sa mana ido a Alhaji Salisu Ɗanlami, wanda jigo ne a ita wannan rundunar ta masu kishin jihar Kano. To masu sauraron mu, kamar yadda na ce harkokin zaɓe na da ƙaratowa, kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu daren jiya ya sauka a Najeriya, wanda har jami'an adawa suna ta kukan cewar a bayyana takamaimi me yake ciki, me yasa aka tsawaita zamansa a Paris da wasu abubuwa makamantansu. Ga dukkan alamu harkokin kamfen suna daɗa ɗumi. Mu kalli yanayin matakin ƙasa da kamun ludayin shugaban ƙasa da yadda matsayin tattalin arziki yake ciki, da kuma yadda zaben ne yake da ƙaratowa, amma ana ganin babu wani sauyi ta fuskar matsayin tattalin arziki a Najeriya. Kamar mahukunta na jam'iyyar APC da shi kansa fa da shugaban ƙasa ba su damu ba, kuma ga zabe na da karatuwa a gurguje kamar Jamilu Magaji me zaka ce akan wannan kuma da shiga batutuwa
1: to bismillah da farko wato al'amarin zabe a Najeriya wani al'amari ne wanda a kira shi a matsayin wato kamar damasar takarda ya matso amma kamar bai matso ba abin da yasa na faɗa haka shine wato jami'in adawar da suke yin adawa da gwamnati har yanzu a ƙasa babu wata structure daga wala daga jami'iya zuwa ƙungiyoyin da suka nema ko kuma waɗanda akwai buƙatar su nema waɗanda za su yi musu aiki daga chapter zuwa mazaba zuwa kuma local gamman har ayi imagine din sa matsayin sun kai inda suke so su kai jami'in kuma da suke yin mulki su ma akwai karancin yin aikace-aikacen da zai iya jan hankalin mai zabe ya ce zai zabe su ba don komai ba saboda halin da ita al'ummar take a ciki wani irin hali take a ciki na farko akwai hali na tattalin arziki kayayyakin masarufi sun tashi kayayyakin amfanin gona sun tashi kayayyakin maganar tafiye-tafiye wato harkar ta transportation ta tashi harkar ruwan sha akwai karancin sa harkar wutan nefa akwai karancin ta harkar ilimi daga na kananan yaran primary zuwa secondary din su ma akwai matsala harka ta tsaro wanda ita ce babban ginshikin da take tafiyar da kowane dan adam a ce yana jin cewar ko yana da yanci ko zai je makaranta ko zai je kasuwa ko zai yi wani abu shi ma akwai kalubale wato wani abu ne wanda zaka iya cewa harkar zabe a Najeriya gata tana tunkarowa amma ba kai baka ce cewa tana tunkarowa ba saboda babu wanda ya shirya karbar irin wannan kalubalen a inda
0: ka tunanin ko jami'in adawa ne suke dauke hankalin fadar shugaban kasa daga tunanin ya zata kullo da wasu abana saukaka abuwa tunda a bisa al'ada inda zabe ya matso zaka ga akan dan samu saukin abuwa
1: wato mallan sadauki a kodin yaushe dan Najeriya ko kuma mun fadi cewar wato ko ince na fada duk da cewar mutane da yawa suna ganin cewar hakan daidai ne wasu kuma suna ganin ba daidai bane amma ita siyasa da yake ganin ta institution ce wato wani tsari ne wanda baya wanda idan wanda baya cikin ta bai zama dole ya fahimtar ta ba amma a yanzu a yau idan ka ce ka shiga cikin jam'iyya dukkanin wanda ya taba yin siyasa ya sha bamban da wanda bai taba yin siyasa ba wanda ya taba tsayawa a takara aka zabe shi ya sha bamban da wanda ya tsaya a takara ba a zabe shi ba dukkanin wa'annan abubuwan kowace jam'iyya suna yin la'akari da wannan abin kafin a ba mutum wata dama ko kuma a dauke shi a wani matsayi da ya kamata a dauke shi a kanta saboda haka maganar a ce wai gwamnatin tarayya ko ta ki sakin hannu ko kaza ba wannan bane a'a magana na cewar ko a yanzu idan gwamnatin tarayya za ta ce ta dawo da subsidy akwai wanda ce su bu sayar da ba sai ta sai ta kauce akwai wanda ko a yanzu za su ce ta bude boda akwai wanda ce sai ta kauce akwai wanda ko yanzu a ce an samar da ruwan sha da ruwan da wutan lantarki an mayar da primary school ta koma karkashin federal government kamar lokacin Yar'Adua lokacin da muka mika masa kuduri yace zai yi duk da wannan abin akwai wanda za su ce sai ta kauce ba dan komai ba saboda babu wanda a safiyar farko ta shigowar gwamnati wanda ya kamata a ce za ta baje tsare-tsaren ta tace ni Najeriya da ake gudanarwa a yau ba ita ce Najeriya da mu da ƴan jam'iyyar mu da waɗanda muke tattaunawa masu ilimi suka gaya mana cewa ita ce Najeriya da muke so mu gani ba muna son mu ga Najeriya da take da tsaro muna son mu ga Najeriya da take da aiki muna son mu ga Najeriya da dukkanin wani matashi yana da abin da zai yi ba zai yi lissafin cewa bari ya je kashe wani ba muna son mu ga Najeriya da za a ce akwai yiwuwar akwai kofofi da neman arziki ta inda ba sai ka damu da ka shiga harkar gwamnati ba saboda yanzu maganar da ake yi ga baki ɗaya ma'aikatan gwamnati na Najeriya ba su fi mutum miliyan 1 da rabi ba komai da komai din su a ƙasar da take da al'umma sama da mutum miliyan 200 da 800 ko wani makamancin haka saboda haka idan ka daura lissafin ka daura su akan abinda masana lissafi suke kiran sa ratio kai kasancewa lissafin in banda al'amarin ubangiji babu inda za a yi wata ƙasa ta zauna a haka a ce al'umma mutum miliyan 200 da wani abu ma'aikata wanda gwamnati ta iya ɗebowa a cikin su wanda ta ba su aiki mutum miliyan 1,500 ai abin bai kusa da hankali ba ma'aikata jami'an tsaro kana da ƙasa da mutum miliyan 1 waɗanda za su kula da mutum miliyan 200 kowanne ma'aikaci guda ɗaya idan ka haɗe da custom da immigration da civil defense da ƴan sanda da sojoji gabaki ɗaya na ƙasa kusan kowanne mutum ɗaya sai ya kula da sama da mutum 30 babu hankali a cikin wannan lissafi saboda haka gwamnatin Najeriya gwamnatin Bola Ahmed Tinubu gwamnati ce wadda lokacin da tazo a karan farko abinda tafi damuwa da shi shine wato tattalin arziki da gamman badal nauyin da yake akan gwamnati shi yasa babban abin da ya fara yi sai ce kawai subsidy has gone wato harkar tattalin arziki da wato harkar tallafin man fetur ya tafi shi kuma Buhari kaga diddi sukun sai na gwamnatin APC shi kuma da yazo shi kuma sai ya ce bari a bar naira ta nemi darajarta ita ma idan ba za a iya tunawa wannan shine farkon farin ko in ce shine dangon abin da ya kara jefa al'umma a cikin musiba saboda idan kana yin mu'amala da mutum ya kamata ka san psychology din sa ka san philosophy din sa ya yake ma tunanin sa duk lokacin da ya zama cewar tunanin danka a gabe yake da dan gida tunaninka to ka riga ka lalace maganar wai kace zaka control din sa baka isa ba saboda haka a duk lokacin da ya zama kana shugaba wala a jaha wala a go matakin tarayya ya zama cewa tunanin yan kasar sama da su yake da tunaninka kai a matsayin ka na shugaba to ka shiga cikin matsala kuma bai kamata ka rinka fito da wasu maganganu kana fitowa gaya wa duniya ba tare da kai taka tsantsan kai magana da masana ba wannan magana da Muhammadu Buhari ya faɗa na cewa naira ta samu da kanta da daraja wannan abin shine abin da ya fara tsindima Najeriya a cikin musiba sannan ita kuma wannan gwamnatin da ta zo sai ta ƙara da cewa ta cire subsidy lokacin Buhari bayan ya cire tallafin da yake bayarwa ta harkar dala da wannan exchange din sai ya zama cewa wato ya sakawa al'umman Najeriya ido shi ko dan kasuwa wanda baka da control akan sa kace je duk abin da ya ga dama nasa zai nema ba zai taba tunanin cewar wai na kasan sa yana kaza kaza bayan wannan ba shine damuwarsa ba saboda haka idan har wanda ya bibiyi tarihin siyasa daga shekara ta 2015 zuwa yanzu waɗannan su ne matsalolin da government policy wato tsare-tsaren gwamnati suka jefa ɗan ƙasa a ciki wanda kuma dukkanin waɗanda suke neman gwamnatin a yanzu sun ce sai sun yi wato gyaran ko garan bawul akan dukkanin waɗannan manufofin gwamnatin na APC to a yanzu ka ga mun taya za a yi gwamnatin APC ta ce ita za ta yi koma baya ta kiyaye wannan abin sannan su al'umma su ce diddai da haka eh sun yarda za su ƙara zabe ta idan ta zo ta in ta zo karo na gaba sai ta gyara wani abu ne mai matukar wahala amma babban fatan mu shine a koda yaushe ƴan ƙasa su ne waɗanda suka zama alƙalai su ringa kallon me ya faru jiya da shekaran jiya su sannan kuma me yake faruwa yau sannan sai su iya hasashen me zai iya faruwa ruwa gobe wanda shine zai kawo mana canjin Najeriya mu samu Najeriya ta garmu na fata
0: to muna godiya comrade bari mu je ga comrade Nasir Imam sauran dike comrade batun nan na shedar katin zama ɗan ƙasa batu ne da shi ma har yanzu kamar akwai saurar na aka ba duk da cewar anan arewa rahotanni suna nuna cewar an samu ci gaba da habakar yin wannan rijista ta katin shedar zama ɗan ƙasa anan arewa maso yamma a manyan garuruwa musamman ma kuma ce jihohi irin su Kano Kano ita ce ma a mataki na biyu wadda take da mutane sama da miliyan 11,500 waɗanda suka yi register daga nan kuma sai jihar Kaduna take biye mata baya da mutane miliyan 7,300 haka nan misali amma har yanzu akwai fargabar cewar a yankunan karkara a nan jihar Kano da ma wasu jihohi dake yankin arewa ana samu wannan kalubale na ba a yi wa yara wannan register kuma akwai kalubale da duk ita suwa nan gaba me kake tunani akan wannan batu
2: to assalamu alaikum rahmatullah shi wannan kididdiga da ka bayar na wace shekara ne sannan kuma an yi rijista ne shi wannan katin dan kasan kake magana to so kaga idan ka duba sai ka fara sanin a wani shekara aka yi shi daga sannan mutane nawa aka haifa sai kaga kuma cewar shi menene ma amfanin katin dan kasar nan wannan fa yana baka shaida kai dan Najeriya ne kuma sannan akwai amfanin nuka da yawa da yake ma in baka da shi ba za ka yi katin zabe ba in baka da shi ba za ka yi faso na tafiya umra ko aikin haji ba hatta account ba za ka iya budewa ba
0: wannan kididdiga ce current din nan kaga kididdigar da take a shekarar 2025 jihar Lagos bayani sun nuna cewa ita ce a matakin farko mutane miliyan 12 da 601 sai jihar Kano a mataki na biyu mutane miliyan 10,250 sai jihar Kaduna mai mutane miliyan 6 da makamantan su
2: to
0: yanzu kaga mu jihar Kano mun kuma muna da mu ne dai har yanzu na biyu tunda bamu kawo jihar Lagos ba mu muke da mutane miliyan 10,000
2: to ai shine daga wannan lokacin zuwa yanzu yara nawa aka haifa
0: kari waɗanda aka kara
2: eh ka gani dole sai kai la'akari da wannan
0: waɗanda tayi ba a misar da su
2: eh kuma abin da ake so ko yau kai wa yaran ka suna ya zaman to yana da takarda haihuwa da wannan takarda haihuwar ta sa shine za a ji a masa wannan katin dan kasa za a dangana shi da kai da kaje kai shi aka yi ma register duk inda kai shekara 16 za a juya a bashi matsayin tsayuwar kansa
0: amma abin da ke faruwa zaka ga su jami'an da suke wannan aiki yawanci local government suke zuwa su zauna
2: eh
0: headquarter local government sannan a headquarter local government din ma office din su wani zubin suna fama da kalubalen harkar nan ta generator ga petri yanzu inda yayi tsada saboda haka to sai kaga an haifi wasu jarirai a asibiti to yaushe kuma za a dauko jariri ko uwar za ta tawo tana fama da jego tayu ma CS aka yi mata da taho secretaria yi wa yaro register to wannan sai yasa an gama da matagogon asibiti gida ake kokarin a koma saboda haka duk wannan register ma ba za ta yi ba sannan register ma
2: to ai shi
0: jami'an ba sa zama ofishin
2: saboda kamar yadda comrade Jamilu yayi bayani matsaloli ta bangarori dewa da ya lissafa ko ina an ka duba aikin gwamnati baya tafiya daidai wannan kuma abu ya samu asali ne dogon asali mu kowace gwamnati din ta zo sai kaga maimakon ta gyara al'amarin da kwabawa take yi kuma a gaskiyar magana wani abun ma kawai fada yake ba daidai bane ba yaudaran mutane ake kuma an rasa manyan masanan da za su fito su bigi kirji su gyawa duniya gaskiya su gyawa jama'a gaskiya tun lokacin mulkin sa yana bashi Allah ya ramshe shi cewa yi an gama magana subsidy daga fa naira 3 da yan wani abu ya mai da shi naira 11 da wani abu aka samu karin naira 8 to wannan karin kai tsaye shine an janye fa duk wani tallafi kuma shine ya asusun tara wannan rarar aka dinga ayyuka da shi amma bayan da ya bar gwamnati wata sabo gwamnati shigo wata 6 ta yi abin da ta aka kawo siyasa daga 1999 din nan zuwa yanzu farkon siyasar da aka ce Obasanjo ya fara zama shugaban kasa yayi hawa biyu yazo ya bawa yar addua wannan ya karba good luck wai ko yaushe sai kaga neran mu dada faduwa take yi kaya dada tsada suke yi matsaloli dada karuwa suke yi shi kuma wannan da yazo sai yazo da fuska uku ma kai tsaye wai sai ce ya cire tallafi bayan dama babu shi cutar gwamnati ake waɗansu ne suka haɗe kansu suke matsar gwamnati ake sata kuɗi
0: a ce babu shi tunda yanzu da
2: aka cire
0: shi 'yan Najeriya sun ji a jikinsu a ce babu shi
2: alhaji wani siddabarin ne ni tafiyar da harkar gwamnati wanda ba yanzu ne lokacin fashin bakinsa ba amma idan za a samu masana tattalin arziki da tsare-tsaren tafiyar da al'umma za su gaya ma tun daga wancan karni da aka ƙara naira 8 aka ce an janye tallafi ko da ake cewa ana tallafin ma sai a ce ma jirgi ɗaya zo jirgi ɗin da ya kawo mannin sai a sake yin sassau uku bai je ko ina ba yana nan ba su ke kayan ba amma sai a sake masa wasu takardu na biyu a sake mannin uku a sake fidda kuɗin duk ana da wannan bayani ana da wannan binciken da ƙididdigar an san irin kudaden da suka zirare ta wannan hanyar da suna ma ci akwai tallafin jirgi ɗaya ya zo da mai daga waje amma sai a yi masa takardu sau uku sau biyar an fidda kuɗi na babu gaira ba dalili to maganan nan a da wanda ya da wanda bai da ba mu manyan da cewar tallafi tun lokacin mulkin sa na Abacha aka cire shi saboda haka yanzu maganar da ake yi ita wannan gwamnatin da ta zo ta ce ta janye tallafin gaba ɗaya aka zo ana ta tafiya irin wannan har yanzu ai kaga bangare ɗaya kenan wannan janyewar da aka yi kudin man fetur yadda ya ninka komai sai ya ta'azzara sai kuma bangare ne biyu da ya zamanto wato ita kanta demokradiyyar aka zo a nemi ta wani abin nan wasan kura ana maganar demokradiya ne amma sai zamanto ba a so yan adawa su motsa kage kenan ana neman a gurbata siyasar a gurgunta ta sannan bangare na uku kuma sai zamanto ya jawo wato mutane saboda rashin tsaro da rashin gudanar da abubuwa daidai kowa ya ma koma yayi nukus kawai yana ganin sai addu'a ce za ta iya fidda mu
0: comrade za mu karbo wani sako in muka dawo za mu kalli halin da asibitoci suke ciki a nan jihar Kano musamman asibitin Khalifa Isiaq Rabiu
2: to na
0: kwarfa na karancin ruwa da suke fama da shi kuma hakan ya fara shafar ingancin aiki da koshin lafiyar
2: wannan gaskiya ne
0: asibiti bari mu karbo wannan sakon masauraro sai aka sance tare da mu za mu dawo nan gaba kadan
3: Albashirin kuɗin Najeriya ga damar yin bikin ƴancin kai tare da rage kuɗin cefane. A ranar 1 ga watan Oktoba, Big Buy Supermarket zai yi muku rangwamen kashi 10 cikin 100, wato 10% akan ƴaƴan itatuwa, kayan lambu, ɗanyen nama da kuma nau'ikan biredi na bakery. Kuna shirin girka abincin biki ne? Ko kuma cefanen gida za ku yi? Ga damar sayen kayan da kuke buƙata a farashi mai rangwame. Ku shirya cefanen ku ku zo da iyalanku ku amfana da wannan dama ta musamman. Za ku same mu a lamba 505 kan titin Hadeja da ke Kano. Quick Buy Supermarket, cefane da sauki da farin ciki. Barka da ranar ƴancin kai Najeriya.
4: Nigeria, raise your flag and lower your

0: Pin Money go further. Get your list ready, bring the family, and bring home a basket worth celebrating. Remember, October 1st, Quick Buy Supermarket, 10% off all fresh products. Quick Buy Supermarket, fill your basket, feed the celebration. Happy Independence Day, Nigeria. Visit us at number 505 Hadejo Road.
1: Madallah barkamu da dawa masu sauraro ana tare da shirin zaman murna ne kace daga nan Rahama Radio farin cikin Allah kuma muna tare ne da rundunar masu kishin jihar Kano baran daga comrade Jamilu Magaji comrade makalli mu dawo ga fannin kiwon lafiya
2: Magaji
1: saboda karancin lokaci kuma zan ba masu sauraro da masu tafa albarkatu akwai rahotanni da ke cewa asibitin Khalifa Isa Yaka Rabiu ana fama da matsanancin rashin ruwa ta inda majinyata da halin da suke ciki wasu masu kula da majiyata sai da su rika daukar boki ta sana tafiya dauko ruwa da makamantansu asibitin nan akwai hadin guya da kamfanoni wajen kula da shi ana samun kuɗi amma sai ka kasa gane ina gine yake sakar da ba a iya samar da ruwa da majiyata za su rika amfani da shi wannan hali tsafta take ciki wannan hali a bangaren bandakuna suke ciki da makamantansu akwai zarge-zarge da ke cewa ita shugabar asibitin kamar ita ce take ake zargin ta gaza wajen yin da take tafiyar da al'amura a asibitin da wasu abawa makamantan su tunda akwai rahotannin cewa an kai kwarafa-kwarafa ga shi ita kanta hospital management board bisa jagorancin shi Dr. Mansur Modi na Mugoda amma an kasa daukar mataki akai ya kuke kallon kwarafi irin wannan
2: a duk lokacin da muka samu wani abu makamancin wannan kai tsaye kwarafin mu ko kuma wanda muke fara zarga shine shugaban wanda aka nada shi a wajen wanda shine head wato medical director aikin medical director koda a ce tana da aiki da zata gudanar shine ta tabbatar kowanne unit yana aiki shi fa wannan bangaren ruwa da bangaren samar da ruwa a cikin asibiti da bangaren samar da wuta a cikin asibiti da bangaren kula da wato hygiene bangaren share-share tsafta na cikin asibiti da bangaren kula da tsaro na asibiti da bangaren kula da su kansu duty roster da ake magana ma'aikata sun zo akan lokaci sun kama aiki ana attending na marasa lafiya duk gabaki dai wannan karkashin medical director yake duk wanda ba za ta iya ba ko duk wanda ba zai iya ba kamata ya sauka babu wanda aka yi masa dole ko aka ja shi daga gidin iyayensa aka ce sai yayi sai mataki na biyu shine wato hospital management board su ma sun gaza saboda su ne supervisors wanda za su ringa bin shi wa'annan asibitocin su tabbatar da cewa dukkanin abin da aka ce ayi an yi ko kuma duk abin da aka ce akwai akwai ko kuma kowai ne abu yana tafiya inda ya kamata
1: duk inda irin monitoring din
2: to idan da suna yi ai da bai kamata
1: na goda baya zuwa yi duba
2: inda yana yi ko kuma inda a ce suna yi ai da bai kamata a samu wannan korafin har ya zo muku cewar gafa halin da al'umma suke a ciki ba kuma watakila ba mamaki wannan asibitin na Khalifa shi kadai ne fa fito sauran akwai asibitoci da yawa wanda ta iya yiwa wanda suke fama da irin wayan abubuwan ina su hospital management board din suke sannan idan ka dora ga mataki na gaba shine sai ka zargi shi kansa wato commissioner na lafiya shi ma me yake
1: shi Dr. Abubakar Labaran
2: ai shi ma aikin sa shine shi ma yayi supervision din dukkanin wayannan abubuwan suna tafiya daidai sannan kuma idan ka kara matsawa matakin iko shine ka zargi mai girma gwamna shi kuma yana ina shi da shi muka saka muka zaba to da ya bada wakilci sai kauce gefe ai idan na baka wakilci kalubalantar ka zan yi abu kaza matsaloli ne me zaka iya kawo difference
1: akwai team da aka ce sun taba kai ziyara asibitin amma ana da labarin za su je to sai aka yi wani tanada da wani dan coge-coge da saboda mu akwai ma'aikatan asibitin da muke samun labari ka gane sai a shirya kaza sai a yi kaza sai a yi kaza sai a yi kaza da sauransu kuma da coge ne da sauransu
2: wannan ita wani
1: yaran da na kai asibitin zaka ga yanda patient suke dibukan ruwa da abubuwa suke sakkowa yanzu kamar wajen gab da azhar in zaka shiga zaka gansu har waje zaka rika ganin su suna fitowa da boki ta suna tafiya diba ruwa
2: ai wannan abin da yake gani na magana a kafa committee yayi bincike akan kaza ko duba kaza bai taba yin aiki ba kuma ba zai aiki ba idan kuma akwai wani committee da aka taba kafawa ko a lafiya ko a ilimi ko a tsaro ko a wani abu wanda yayi aikin sa ya kawo report din aikin sannan wannan aikin yayi yayi manifesting ya nuna cewa an yi amfani da aikin an kawo kashin abun ko guda ɗaya ne ko biyu aka muna matsayin samfur saboda haka magana kafa committee ba shine ba babu inda zakai kace ka ni gidana ne in zo in gina gidana in bar mata ta na fita kasuwa sannan a kirawo ni waya cewar wai yaro ya samu kaza kaza a cikin gida kai ba sai kawai negligence ne na matarka saboda haka duk lokacin da aka samu sake a kowane asibiti a kowace makaranta aka samu sake farkon wanda za a fara zarga shine shugaban wajen sannan kuma sai ya tafi zuwa sama in bisa san aikin su bane a za a ga musu aikin su bana yanzu ba gashi bana fada unit kaza ko ne unit akwai shugaban sa me amfanin wayannan shugabannin unitin ba sa zuwa da wuri ne ko kuma san matsalar ba magana shine sun san matsalar amma maganar da ake yake faruwa shine idan ka shugaba ya dauke ka ya baka rukun waje kaza kawai ka zama kawai kamar wani dan koransa ba za ka iya gaya masa cewa wani ya tana duka ba wani magana zargi tsoron su suke ji idan shugaba daga kan gwamna zuwa commissioner ko hospital management board ko kuma kowace hukuma ta nada wani a waje a matsayin kular min da kaza sai ya zama tsoron su yake ji ya gaya musu cewa abu wajen nan yana da matsala ta kaza ta kaza ta kaza ya kamata mu yi tunanin ayi kaza kaza a yanzu can nake maka ko ta makaranta da muka samu wani aiki ake to shikenan
1: kamar na sai mun ga kamar kana son kai magana kan kai maganar abin asibitin nan akwai rahotanni da shi ma zargi ake yi na ma'aikatar lafiya tana da sakaci wajen ba wa likitoci kayan aiki yadda ya kamata yanzu a jiya daren jiya akwai abokinmu Dr. Ahmad Amir likita ne a nan asibitin IDH da ke kula da yaduwar cututtuka Allah ya masa rasuwa
3: ramin sheshi
1: ko an fadi musabbabin rasuwar ba amma dai akwai rahotanni da ke cewa likitoci suna fama da karancin kayan aiki misali irin safaran nan
2: ta hannu
1: idan zaka je ka taba mai ciwon hanta ko wani abu da zaka sa a hancin ka toshi wasu abubuwa ba kasafe ake ba wa likitocin nan ba sai dai a ce sai dai ka siya dan ana tankafin ana baka albashi sai dai ka siya da makamantan su anya wannan ba yana jefa likitoci cikin hadari ba saboda wani idan ka je ka taba wani mara lafiyan wallahi tallahi zai wahala mutun ya tashi sai ya mutu saboda karfin ciwon da ke jikin sa amma likitocin nan haka zaka ga suna zuwa suna saboda yanayin da zasu ga wani mara lafiyan dole sai sun je kansa da makamantan su me yake faruwa
3: yanzu dai sai ka hakura cikin ka zaka yi kwata wani ko in an bi ta kwarawa abu ta mabi sawo kai da ka san cewa ga kayayyakin aikin da ya dace a baka ba a baka ba dan ne ba za ka nemi wayannan kayayyakin aikin ba
1: a da ka taka akan wannan
3: to kokawa daban ai kai wani abin da lalle kukan nan naka za a ji shi a zo a share ma hawaye shi yasa nake ta magana mutane cewa su fahimci cewa fa gwamnati abubuwan nan sun tabarbare wadda dole sai al'umma sun shigo sun san irin yanayin shugabannin da za su zaba domin ana cewa idan sarki ya zalunci talaka da kwan kaza to yaron sarki kuma zai iya zalunta talaka da jogon kaza to idan kuka samu sarkin da ba zai zalunci talaka daidai da bawon kwan ba ma to kawo ku duk wanda ya neme zalunci talaka daidai da kwan sarkin nan ba zai kyale shi ba to shi ne ake magana cewa lalle mutane su fahimci cewa fa tun da yanzu kula da al'amuran sarrafa rayuwar jama'a da mulkinsu da tsaronsu da tattalin arzikinsu da iliminsu da walwalarsu gaba ɗaya ya ta'allaka a ƙarƙashin shugabanni kuma shugabannin nan sai aka ce maka duk shekara hutu za ka dinga zaɓar su kuma aka ce ma mutum misali miliyan goma ne ya kamata su fito zaɓen nan sai zamanto bai fi miliyan uku ne suka fito ba ina miliyan bakwai ɗin nan to da buƙatar cewar kaga rayuwa akwai ma'aikata akwai malamai akwai masana akwai 'yan boko bari mu dawo kan 'yan bokon nan 'yan bokon nan su ake kira kamar irin ɗaliban da suke karatun da za su zo su girma su shiga layin masanan nan su tafi layin ma'aikata to duk wa'annan idan ka duba su ne kamar ginshikin wanda za su taimaka a gyara al'amura to su kuma yanzu yawanci tunaninsu abin da suka ga ana yi a sama kawai ni ma kokarin in shiga a yi da ni in samu ni ma in tsira ba a wani tunanin cewar ya za a yi mu haɗa kai mu gyara abin da yake ba daidai ba to irin wa'annan abin ya kamata a motsa zukatan mutane a motsa tunanin jama'a su gane yanzu daidai ko yanzu wannan da kake faɗa to ni na wuce ta gaban wani asibiti da safe karfe 6 na ga mata suna safarar ruwan dimin da za su kaiwa matansu da suka yi 'yan uwansu da suka kai asibiti suka haihu ya dace sai a zo an yi ma kirkirin fenti ana cewa an gyara asibiti kaza an abin nan ai babban gyara a faru daga wannan shi wadata likitin da kayan aiki sannan kuma ka zo shi wurin da za a yi aikin cikin asibitin ya zama to duk abin da ake bukata tsabta wuri kayan bandaki kayan shimfida da komai da komai kuma dole ruwa shi ne babban tushen abin nan dukkan kalilin murare ne ba za ka yi rijiyar burtsatse ba za ka yi rijiyar burtsatse ka samu ruwa ba amma an koma ga wannan an manta da cewa a ɗebo na kogin da da ake ɗiba muna yara da shawa muke wanka akan bene har zuwa lokacin gwamnatin shagari a Kano a shawa nake wanka akan bene to amma yanzu gashi abubuwa yadda ya lalace an daina maganar ruwan famfo sai ruwan rijiyar burtsatse sai mutanen kirki masu kauna Allah za su dinga kawo tankuna unguwa da ruwan daɗi ana taimakawa to ya ilahi ta ina za ka fara dole kenan sai ka samu mulkin da zai rintsa ido ya ce a yi gaskiya a yi tsari na daidai wa daidai su kuma waɗancan masu ilimi lalle su fito su dinga magana malamai su ilimantar a yi hudu ba a nuna wa mutane cewar fa ninke hannu akan ba ruwana ko kuma Allah yana nan Allah zai taimake mu ai ya kamata a gyara irin hudubar a gyara irin jin hankali a gyara koma ne siyasan nan ita ce muhimmiyar abin da za a duba a gani mu arewacin Najeriya nan duk wanda ba mu goya baya ba ba zai ci mulki ba yanzu wannan da muka goya baya ci mulki gashi nan irin ta'addancin da ake zub da jini da waye bai taɓa zuwa ba bai taɓa kawo tallafi ba
1: gashi nan ana wakilan gwamnati suna zuwa ministan
3: wakilan gwamnati suna zuwa ai wani wakilin gwamnati ma a Katsina ya ce ku daina ganin laifin shugaban kasa ya ce ya ba mu muni muka hana ku to ya ilahi dan ne su suwa kenan yan majalisar tarayya senatoci da gwamnoni an saka musu kuɗin ina aikin yake amma idan dai ka sake bincike ka duba sai ga cewa kullun siyasan nan a wani gu a nan fa ake gizo yake sakon kuma dole sai an gyara shi
1: sauraron mu za a iya kira wata 0707795 biyu tara uku tara ko kuma 0811478775777 don mu bada gudunmawa a
2: ni da ina son rufe da wata magana guda ɗaya daure
1: assalamu
4: alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rahama radio sanan shukura da kwamarar da nura da masu sauraron mu da daukacin ma'aikatan ku gaba ɗaya ne muku fatan alkhairi da fatan kowa ta ji lafiya
1: madalla
4: Allah ya kara abin da zartu mu ta lafiya da nisan ku ana kana tare da Muhammad Almiskin boss of trophy na da kiyar kungiyar ci gaban kasuwanci ta jihar Kano karkashin jagorancin ambassador Awal Gabari da kaga kuma shi ma memba ne a cikin generation jihar Kano
1: madalla
4: to wannan kwamarar ya riga ya gama magana kamar yadda ya zaro din nan ko da yake dai daga farko dai wannan satin ta tsugur ya ci abinci amma ban sharuwa ba sannan kai ma yau ka ci abinci sadauki kura baka sharuwa ba ka duba wannan tsohon tidan Nasiru ka ce wai
2: matashi ni ma na kasa ganuwa almiskin matashi kuma da tijo
1: na ganshi da kwarin sa ne ga kuzari
3: wani comrade ne ai comrade ne guda biyu ne
4: ina gwamnati ina ya haka yake arewa kudin goro yake jahar Kano guda sai ta kai jahar uku da ga jahar uku a kudancin Najeriya amma giran da yake ake turo mata to tun daga nan ma an ware wasu da yan gora da yan mowa sannan kuma karkamar da ta dauki kura ba bi yadda za a yi a ce wai ai mulkin karba ba demokradiya bace mulkin karba
2: demokradiya bace
4: arewacin Najeriya mutum da wani a kudancin Najeriya to inda kudancin

0: abin da yake faruwa yake faruwa sannan almiskin yayi magana akan fadar gaskiya ko kaza kaza kaza na tabbatar da cewa yana sane da abin da ya faru da malam Sa'adu Zungur wanda ya rubuta takarda wata kasida a 1948 ya rubuta wato arewa jamhuriya ko mulkiya idan da a ce hankalin ne hankali ilimin ne ilimi yana yin amfani a Najeriya da tun wannan lokacin bangaren arewa da basu shiga hadakar wato Najeriya ba da a yanzu zancen da ake da ba irin wannan alabiyar ya faru
1: wa alaikum assalam wa alaikum assalam a gurgurje da muke tare tama da la
2: ni tambaya ta ga yin zafu kamar Najeriya ce kom Najeriya ce ana shaka shaka shi arewa da kuma da shirye-shiryen kuma ba da taba zuwa shugaba bai taba zuwa jaje ba to kuma shugaba ga bai taba zuwa jaje ba amma kuma ga manyan mutane sun dauko mana sallanta manyan sosai ga sunan wasu ba za su zuwa a radio ba kun dauko mana sunan zakar
1: babban ba ko yana mu kauce
0: wa wannan challenge aka ta koma na a wa ake ku kauce koma na challenge nan kun ba ku sai mu ko za mu sai mu na a malamin kansa idan kuna ganin cewar gwamnati yauwa in kuna ganin cewar za ku iya zaba ku zaba jiki magayi in kuna ganin za ku canja ku canja
1: wa alaikum assalam a gurgurje da muke tare
2: ma na gida da ku ga kana tare da Isma'il salon da dan ta ka da kokwai
1: to da farko dai a gurgurje muna tare da kai
2: yawa na ji abubuwan da muka fuskanta tattauna tsakanin al'umma abun jar Kano ne mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sheki duba shi a cikin ba babba a garin ba malami ba dan siyasa ko wani gida yin abun kankana na sai kidi abun kamar da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ko mun ta ya fita ba ga kwanci baya yake in ta so da ni da ga
1: wata an kama a daure duka maza ka so
3: a ce wato abin da shi ko
1: assalamu alaikum kwamarar na ji gana zan kai magana
3: eh wato abin da shi kwamarar ke magana su malam Sa'adu Zungur su Mu'azu Hadeje da shauransu wai yanzu shekara 30 baya wa aka ilmantar da wannan abin din
0: to ai shine yace
3: to kuma wayannan kungiyoyin turai da kake magana ka je wasu asibitin za ka ga an kafa alluma painting asibitin ma su suka yi
1: to ai asibitoci da yawa suke yi
3: to duk gaba daya
1: da suke kawowa yanzu yara kanana da suke mutuwa a jihar Kano da ma Najeriya ta buhi da dama yanzu ba dan akwai waɗannan kungiyoyin na kasashen turai da suke kawowa ba
3: to ai abin da abin da muke cewa
1: yaran da ba su mutu
3: kauyuka
1: da menene ma ai Allah
3: ya abin da muke cewa mutun ya cuce ka miliyan 1 sai kuma yazo ce bari ya baka tallafin 50,000 ai su kasashen turan da suke kawo mana wannan tallafin su ne suke kakaba mana waɗansu abubuwa da shugabannin mu suka yadda amma duk wanda ya cije ai ba za su zo gida su yanka shi ba dole ne mutanen mu su gane cewa sai an hada karfe da karfi sai bango ya tsage ka dinga dake samu wurin shiga sai ka samu kai bisha da fa bata daji sai ka samu senatorci da reps
1: wa alaikum assalam a gurgurje da muke tare to sabon ai naji nema kake ka soka daga layi ne sabon garin dan jaka
2: bai abu ne na tarba abu da zai ne zai da abu ko ne kike dubai kin kai wa ne wa ba wani ne ba
1: to Allah ya taimaka muna godiya
3: wato kaga
0: magana da ya fada na cewar wai ba babba ba karami ba malami ba wanda ba malami ba wannan fahimta sace amma dukkanin lokacin da ka taba babba zaka gane cewar akwai babba dukkanin lokacin da ka taba malami kuma zaka san ka taba malami saboda haka wannan tunanin ma tunani ne kawai na yan karshen zamani da suke tunanin wannan ko a ce wai arewa ba babba ba kaza kaza tuzance ne abinda ba manyan za su yi maganan ne bai zo ba
1: to ma da
0: shi sa ba su yi magana ba ko abinda za su yi ne bai zo ba shi sa ba ga manyan ba
1: na ga Fatima ta assalamu alaikum hello assalamu alaikum to daga karshe kwamarar Nasiru me zaka ce
3: ni abin da nake cewa shine
1: in aka ce shi ai rufiya zaka yi ba lokaci wa alaikum assalam da muke tare
2: yau ba ra janga lafiya
1: lafiya allo da muke tare a gurguje ba dan sakan kuna ne suka rige mana
2: to ta halin gidan gona ta ki karmar hukumar Najeriya
1: to a gurguje sa in sa rano
2: yawa mun ji abubuwan da kuke da tsara a bani da alani kan baya ta ga ka wannan ne falo din da bulo ko shi ne a baki a mera uku din faro kuma shi kai ne ya tafi ko ni kuma ku ba ta da ne kuma aka tabu ai wannan mai
1: to muna godiya
3: wannan ni magana da muke ba mu magana da muke gwamnati wacce ce take hawa kan wata wacce ce take gado wata amma abinda ake cewa dole a zauna da masu ilimi da yan boko ayi karatun tanisu a san cewa ana neman mafita kuma dole akwai ta guda daya
1: to madalla mana
3: sai da ilimi kuma za a samu wannan
1: to comrade Jamilu
0: ne so nake rufe da cewa kungiyoyi masu taimakawa a kowane bangare ba su taba zama alheri a kowace kasa ba kuma ba su taba alheri ba matukar kasar bata dage ita taiwa kanta ba
3: gaskiya ne
0: matukar bata dage taiwa kanta ba to kasar Finland ko wata kasa daga cikin wannan shugaban kasar Barbados
1: to ma saurara mun zamu gintse shi saboda karancin lokaci a madadin manyan bakin namu shi kuma da Jamilu Magaji Hotoro da kuma Comrade Nasir Imam za a kira su a lambar waya 081 397 4445 sai Nasir sauran dinki 0802 1052 2288 ni Sadoke Kura a madadin Fatima Kabir Labaran ya kasance nake cewa a huta lafiya
4: Daya tapas ko da jikan babu tantama na kuke kuma sassa daban-daban na kalmar kuma kumboso ga naku honorable Musa Khalid Wada wanda ya zata takar dumin sajjaha mai kunta kalmar kuma kumboso karkashin tutar jam'iyyar ADC mai alaman masabaha kai malin lada matashi kuma matasa fasihi adali mikiya mai hangen nesa mai tausayin al'umma wanda ya kudura ne kawo sauye-sauye ta fannin ilimi lafiya ba mata jari kuma matasa sana'o'in dogaro da kai wanda ya ce irin waɗannan sauye-sauye su ne za su mai da kumboso sabuwar filfil umma sassa daban-daban na kalmar kuma kumboso a ranar zabe yau fitar dango wajen dangulawa honorable Rabiu Musa Khalid ruwan kuri'unku daga tutar jam'iyyar ADC mai alaman masabaha da mun habaka kamar kumar kumbozo ka cokan dinta da mun al'umma kowa ya dara wannan dai sako ne daga matashi kuma na matasa dan gugul maya wato karayi dake kalmar kumar kumbozo
5: rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ara tarihin bin adama
6: a duniyar namun daji rayuwa kike take da kalubale
7: unguwanni irin su jakara wadanda suka kware wajen sana'ar gurasa
8: matarautar da yake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara matarautar makina an haifi tagwaye guda biyu ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a fadin garin a tare
6: abinci iri-iri na kasashe daban-daban ba wai kawai abincin cikin da muka saba gani a gida Najeriya ba
9: a duniyar kwallon kafa akwai tarihi daga bakin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara amma tambaya ita ce kin kasan ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori
10: akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na Dan Bella TV wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 10,12,252 Dan Bella TV Sauraro mai

0: mi yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 Alhaji Salamu Lanzami mai maganin maza mai takalmin karfan take cututtuka burinsa shine taimakawa maza domin daga likafar su kare mutuncin su da kuma martabar su musamman waɗanda al'amura suka kwabe musu yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 090 339 1137 Alhaji Salamu Lanzami mai maganin maza kira ga mazaji musamman waɗanda suka samu rauni ko soke haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji tsufa ko shekaru ba shi da alaƙa da raguwar tasirin ɗa namiji amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa lokacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa don haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu daskarewar sinadari a mara daɗewarsa ba tare da ya fita ba yana taɓa jijiyoyi ya sa su yi sanyi barin cuta a jikinka ta ɗau wani lokaci ba tare da ka ɗauki mataki ba bayan samun canjin yanayi a jikinka na iya jawo ƙaruwar wasu cututtuka misali kamar jin sanyi daɗewarsa yana da alaƙa da wasu larurori a jiki idan kana da wata larura da su shafi sanyin mara kada ka ce kaje can ka nemi magani baka dace ba ko kuma kana jin kunya ka je kai bayani to ka sani cewa ba a jin kunya wajen neman lafiya mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kai ko fesowar kuraje idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Alhaji Salamu Lanzami yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado dukkanin namijin da ya kasa gane kanshi wanda baya iya mai da kuzarin shi ko soke haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji mutane su sani shewar maganin gargajiya karɓaɓɓe ne sama da akalla kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da maganin gargajiya Alhaji Salamu Lanzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 090 339 1137
1: masu rauna na gida barkanku da warhaka sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya sunana Alhaji Fatayi wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya na yi fice ne a bangaren kacal ina nan a kaso baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke Birnin Kano kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi idan kun manta da sunan kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka kuma ina nan a rumfa mai lamba 11 rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 070 34 56 0 da irinsa kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasanka kamar yadda kuka sani Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta tazo haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikin mu jijiya ita take kula da hannunmu kafafuwanmu idanunmu kwakwalwarmu in matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa jikin zai zama tamkar ba naka ba domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba idan kana jin irin waɗannan alamomi maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu kana zuwa akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka domin sanin maganin da mu baka ku sani maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani da tilo don magance matsalar jijiya wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikin ku ne ba tare da sanin inda ya fito ba hatta ko sallah zakai wajen yin ruku'u ko sujada tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai ko tafiya zakai da kafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya. Same mu a kasuwar baje kulun magungunan gargajiya. Zaka same ni Alhaji Fatai wanda aka fi sani na dake sa ka yadda sandarka ka taka da kafanka a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko ya dinga yin shi kadan kadan hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala babu shakka zai shafe ka a matsayinka na dan namiji. Kawai ka zo kasuwar baje kulun magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 0703 34 56 49. Sunan Alhaji Abdul Fatai wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka sai kun zo
2: 97.3 Rahama Radio.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ta ce labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa shugaban kasa ya aika majalisar dukta daftarin kasafin kuɗin shekarar 2026 na hukumar rayin Kinija Delta. Inda za ku ji cewa gwamnatin Sweden ta buƙaci Najeriya ta gabatar da ayyukan rayuwar ƙasa da take buƙatar talafin kuɗaɗe. A gefe guda dakarun sojojin Najeriya sun ceto mutane 41 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Daga sassan duniya ko Iran ta ce Trump na cikin mawuyacin hali ba zai yi sulhu ko yaƙi ba. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan rana ta Laraba. Sannan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama French al'umma wanda a yau muke 18 ga watan Rabiu sani na shekara ta 1448 bayan jarabiyan halittar manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wadda ta daidai da 30 ga watan Satumbar shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai gari zama da mun jin cikakkun su da ke dake tare da ni Fatima Kabir labarin yanka sai. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aika majalisar dukta da daftarin kasafin kuɗin shekarar 2026 na hukumar rayuwar yankin Niger Delta da kuma ƙudurin dokar kafa asusun bincike da bunƙasa cigaba na ƙasa na shekarar 2026 domin duba da kuma amincewa da su. Shugaban majalisar dukta Godswill Akpabio ne ya karanta saƙonnin guda biyu da shugaban ƙasa ya aiko a zaman majalisar na jiya Talata. A cikin wasiƙar sa game da kasafin kuɗin hukumar rayuwar yankin Niger Delta, Tinubu ya ce an tsara kasafin ne bisa tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa da dokar da ta kafa hukumar. Ya ce kasafin ya yi la'akari da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da kuma abubuwan da hukumar ta ba fifiko wajen kashe kuɗaɗe, tare da daidaita su da manufofin tattalin arziki da rayuwar ƙasa na gwamnatin tarayya. Tinubu ya ce hukumar rayuwar yankin Niger Delta za ta ba da fifiko ga ƙarfafa matasa da samar da makamashi da wutar lantarki da ilimi da bunƙasa masana'antu da harkokin kasuwanci da kiwon lafiya da tsaro da kuma ƙara yawan amfanin gona. A nan kuma gwamnatin Sweden ta gayyaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gabatar da muhimman ayyukan rayuwar ƙasa da take buƙatar aiwatarwa domin duba yiwuwar samar da kuɗaɗen tallafi da ba da tallafin fasaha da kuma zuba jari. Ma'aikatar kasafi da tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta fitar bayan wata ganawa tsakanin jami'anta da tawagar gwamnatin Sweden da jakadar Sweden a Najeriya Anna Westerholm ta jagoranta a Abuja. A cewar sanarwar jakadar Sweden a Najeriya ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta gabatar da shawarwarin ayyukan ta hannun ofishin jakadancin Sweden ko kwamishiniyar kasuwanci ta Sweden a Najeriya Malena Batisaga. Sanarwar ta ƙara da cewa tawagar Sweden a shirye take ta tantance ayyukan da Najeriya za ta gabatar tare da haɗa su da hukumomi ko cibiyoyin da za su iya samar da kuɗaɗen tallafi da taimakon fasaha ko kuma damar zuba jari. Jakadan Indonesia a Najeriya Bambang Saato ya ce cinikayyar da ke tsakanin Najeriya da Indonesia ta haura dala biliyan 3 a kowace shekara. Jakadan ya ce wannan alaƙar kasuwanci ta sanya Najeriya cikin manyan ƙasashen Afirka da Indonesia ke hulɗar kasuwanci da su, inda ya kira da ƙara haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin ƙasashen guda biyu. Saato ya ce Najeriya na samar da muhimman makamashi da ke taimakawa wajen tabbatar da wadatar makamashin Indonesia. Ya kuma ce wasu kayayyakin Indonesia sun samu karɓuwa a Najeriya ta hanyar samar da su a cikin gida tare da amfani da ma'aikatan Najeriya. Ya ce hakan na nuna muhimmancin haɗin gwiwar tattalin arziki fiye da musayar kayayyaki kawai. A cewarsa irin wannan damar tattalin arziki ta samar da ginshiƙan faɗaɗa cinikayya da zuba jari ta musayar fasaha da kuma samar da ƙwararrun ayyukan yi tsakanin ƙasashen guda biyu. Ta bangaren tsaro kuwa dakarun sojojin Najeriya a ƙarƙashin sumaman fansan yamma sun ceto mutane 41 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su bayan motar bus ɗin kasuwanci da suke ciki ta samu matsala akan hanyar tsafe zuwa Fintuwa a ƙaramar hukumar tsafe ta jihar Zamfara. Lamarin ya faru ne a ranar Litinin lokacin da motar bus ɗin take tafiya daga ƙasar Senegal zuwa jihar Kano ta samu matsalar inji akan babbar hanyar. A cewar rahotanni 'yan bindigar sun yi amfani da damar da suka samu wajen ƙoƙarin kwashe fasinjojin da motar ta lalace zuwa cikin daji bayan samun sayan bayanan sirri da karin sojojin sun ce sun gaggauta isa wurin tare da fafatawa da maharan inda suka fitattake bindigar ta amfani da karfin sojoji sojojin sun kara da cewa matsin lambar da aka yi wa yan bindiga ya ce da samu sabarin waɗanda suka yi garkuwa da su tare da tserewa zuwa gonakin da ke kusa rundunar sojojin ta ce an ceto mutanen ba tare da sun samu wani rauni ba kuma an halin yanzu dai ana ba su kulawar da ta dace A cikin jihar Bauchi kuwa rundunar yan sandan jihar ta kama wani mutum mai shekaru 60 Abdullahi Abubakar bisa zargin yin garkuwa da wani yaro mai shekaru 16 Usman Dauda ƙauyen Zigau dake karamar hukumar Shira ta jihar rundunar ta ce ta samu nasarar ceto yaron ba tare da ya samu rauni ba a yayin samaman mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar SP na Piwa Habib ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin Bauchi Habib ya ce dukkan yan sandan jihar Bauchi ta samu rahoton gaggawa daga mahaifin yaron mai shekaru hamsin wanda ya ce an yi garkuwa da ɗansa daga garin Misau zuwa ƙauyen Bangala tare da ɗora alakin hakan akan wani mai suna Abubakar A cewar sa wanda yake zargin yayi niyyar da kai matashin zuwa Kano saboda wasu dalilai da har yanzu ba tantance su ba kakakin yan sandan ya ƙara da cewa binciken farko ya nuna cewa wanda yake zargin ya amsa cewa ya tsere wato ya tsare yaron ba bisa ka'ida ba a cikin ɗakin sa na tsawon kwana ɗaya ba tare da bashi isasshen abinci ba Majalisar Dokokin Jihar Oyo ta amince da ƙudurin gano kudin tsarin mulkin tarayyar Najeriya karo na 6 na shekarar 2026 wanda ke neman samar da tsarin doka a kundin tsarin mulki domin kafawa da kuma gudanar da rundunar 'yan sandan jihohi a faɗin ƙasar nan. Majalisar ta amince da ƙudurin ne a zaman majalisar na ranar Talata wanda shugaban majalisar Right Honorable Adebayo Ogundoyin ne jagoranta bayan 'yan majalisar sun yi nazari kan kowane sashe na ƙudurin. Wannan mataki ya biyo bayan karanta wata wasiƙa daga maga takardar majalisar dokoki ta ƙasa Kamaru Ogunlana wanda ta tura kudirin zuwa majalisar dokokin jihar Oyo domin duba shi da kuma amincewa da shi majalisar da ta amince da kudirin a ranar 24 ga watan Yuni shekarar 2026 yayin da majalisar wakilai ta amince da shi a ranar 23 ga watan Yulin shekarar 2026 majalisar dokoki ta ƙasa ta buƙaci majalisun dokokin jihohi da su gaggauta duba kudirin domin taimakawa wajen kammala tsarin gano kundin tsarin mulkin ƙasa bisa tarihin sashi na 9 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 A cikin jihar Bauchi kuwa rundunar yan sandan jihar ce ta kama wata matar aure mai shekaru 33 Hawwa Haruna bisa zargin kashe abokiyar zamanta Jamila Adamu mai shekaru 43 bayan ta bige ta da turmi a tafa Balewa Housing Estate dake cikin birnin Bauchi kakakin rundunar yan sandan jihar SP Nafi Habib ya ce binciken farko ya nuna cewa an samu rikici tsakanin matan biyu wanda suke zaune gida ɗaya tare da mijinsu ya ce jami'an yan sandan da suka isa wurin sun garzaya da wadda lambarin ya shafa zuwa asibitin kwararru na Bauchi inda likitoci suka tabbatar da rasuwar ta kakakin yan sandan ya ce an kama wadda yake zargin yayin da kwamishinan yan sandan jihar Aliyu Sani Umulori ya bayar da umarnin tura lamarin zuwa sashen binciken manyan laifuka na jihar Bauchi domin gudanar da bincike da kuma gurfanar da wadda yake zargin a gaban kotu Samun sayan bayanai kan ayyukan da gwamnati ke aiwatarwa na da muhimmiyar rawa wajen fahimtar irin ayyukan da ake yi da kuma yadda suke shafar rayuwar jama'a. Sai dai a inda gizo yake sa ƙarshe ne ta yadda al'umma za su iya samun bayanai akan ayyukan da gwamnati take aiwatarwa a yankunansu. Ga dai rahoto na musamman da wakilinmu Abubakar Sabiu Karkasare ya haɗa mana.
2: Cikakken bayanai kan ayyukan da kananan hukumomi ke aiwatarwa na daga cikin abubuwan da ka iya hana jama'a sa ido kan ayyukan raya ƙasa da ake gudanarwa a yankunansu a lokaci da dama jama'a ba sa sanin irin aikin da gwamnati ta shirya gudanarwa a yankunansu da kuɗin da aka ware masa wurin da za a aiwatar da shi da kuma lokacin da ake sa ran kammala shi tare da rashin sanin tantance yadda aikin yake gudana Kwamar Sani Balatela guda ne daga cikin masu bibiyar ayyukan kananan hukumomi a nan jihar Kano ya bayyana mana hanyoyin da al'umma za su bi domin bibiyar ayyukan da ake musu
3: duk kasafin kuɗi idan aka yi shi a kowane aiki ana yi masa code wato akwai wasu lambobi da ake sa waɗanda da su ake amfani wajen alalubo wannan aikin duk yawan ayyukan aka rubuta wannan code din in Allah yarda za a ganshi to na biyu kuma ana iya zuwa ma'aikatar ayyuka wanda ita ce da alhakin yin waɗannan ayyuka. Yayin da mutane suka duba a kasafin kuɗi suka ga an sa aikin su, to suna iya zuwa ma'aikatar ayyuka su gani wannan aikin dama an sa masa kamar yadda na faɗa code, kuma an sa masa adadin kuɗin ma da za a kashe a cikin sa da lokacin da za a fara shi, duka wani lokaci aka rubuta. So wannan ma za su iya zuwa. Sannan kuma akwai ma'aikatar bibiyar ayyuka da kula da su da kuma ba da su ma, wanda ake cewa project procurement monitoring and evaluation. Nan ma mutane za su iya zuwa domin su bibi ayyuka.
2: Ya ƙara da cewar hatta 'yan kwangila al'umma na da alhakin bincikar irin kayan da za su yi musu aiki da shi.
3: Akwai abin da ake kira bill of quantity, wanda 'yan kwangila da aka ba shi aiki akwai abubuwan da aka tsara. Kamar misali, makaranta ce za a gina, za a faɗi bulan da za a amfani da shi, za a faɗi kalar rodin da za a sa, za a faɗi kalar kofofi da fanka da duk wani abu da ka sani wanda ya kamata a sa a cikin wannan aikin, za a yi amfani da shi a saka a cikin wannan bill of quantity din, wanda za ka iya gani ko da aikin aka zo ana yi, za ka iya zuwa ka duba ka ga cewa wannan aikin da aka bayar, kofar da aka ce za a sa, ita aka sa a bill of quantity wacce aka rubuta ita ce a nan, rodin da aka ce a sa shi ne lokacin da ake foundation, duk mutane ya kamata su je, kuma nawa ne kuɗin, duk wannan ba wani abu ne mai wahala ba, mutane za su iya sani.
2: Masana harkokin mulki na bayyana cewa samun bayanai kan ayyukan gwamnati na taimakawa jama'a wajen fahimtar yadda ake amfani da kuɗaɗensu, domin kuwa duk wani aiki da aka gudanar da kuɗin jama'a, al'umma na da buƙatar sanin abin da aka yi, inda aka yi aikin, da kuma matakin da aka kai wajen kammala shi, domin ci gaban al'umma ba nauyin gwamnati kadai bane. Har ila yau ana buƙatar haɗin gwiwar jama'a wajen sa ido ko fahimtar ayyukan da ake gudanarwa. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Sabi'i Karkasara a labaran Rahama.
1: Tuma da tlayin su kuma bari mu je ga rahoton da yake da jibi da tattalin arzikin ƙasa, inda kamfanin man fetur na ƙasa NNPC ya ce ba zai sake kashe kuɗaɗen wajen gyaran matatan man fetur mallakin gwamnati ba, sai dai idan an samu da cikakkiyar hanya da za ta tabbatar da cewa matatan za su samu riba. Kamfanin ya ce daga yanzu zai yi aiki ne kawai da abokan hulɗa na fasaha da ke shirye, wato su zuba jari tare da kasancewa masu ruwa da tsaki wajen tabbatar da ingantaccen aikin matatun. Shugaban kamfanin man fetur na ƙasa NNPC Bayo Ujilari ne ya bayyana hakan a Abuja a yayin bayyana sakamakon binciken kuɗaɗen kamfanin na shekarar 2025 da nasarorin da aka samu da kuma tsare-tsaren kamfanonin na gaba. To, domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa, ga wannan rahoto.
4: Babban bankin Najeriya CBN ya buƙaci bankuna su mayar da kuɗaɗen da suka tara har naira trillion 4 da biliyan 650 ƙarƙashin shirin ƙara jarin bankuna zuwa rance mai amfani, domin tallafawa harkokin kasuwanci da samar da ababen more rayuwa da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Mataimakin gwamnan CBN mai kula da harkokin kamfanoni Dr. Muhammad Abdullahi ne ya bayyana hakan a Abuja a yayin taron ƙarawa Aduna Sani karo na 38 na masu bayar da rahotannin harkokin kuɗi da masu sharhi kan harkokin kasuwanci. Kamfanin man fetur na ƙasa NNPC ya samu ƙarin kashi 30 cikin 100 na ribar da ta rage bayan cire haraji, inda ribar ta kai naira trillion 7 da biliyan 200 a shekarar 2025. Hakan ya faru ne duk da raguwar kuɗaɗen shiga da kamfanin ya samu sakamakon faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma raguwar yawan kayayyakin man da aka sayar. Shugaban kamfanin mai na ƙasa NNPC Bayo Ujilari ne ya bayyana hakan a Abuja yayin taron manema labarai da aka gudanar domin gabatar da sakamakon binciken kuɗaɗen kamfanoni na shekarar 2025 da nasarorin da aka samu da kuma tsare-tsaren kamfanin na gaba. Hukumar sadarwa ta ƙasa NCC ta yi kira da ƙara zuba jari ababen more rayuwa na harkokin sadarwa, yayin da amfani da bayanan intanet a ƙasar nan ya ƙaru da kusan kashi 47 cikin 100 cikin shekara guda. Mataimakin shugaban hukumar NCC kuma babban darakta Dr. Aminu Maida ne ya yi wannan kiran yayin buɗe taron zuba jari kan samar da hanyoyin sadarwa na zamani a Najeriya wanda aka gudanar a Abuja. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma.
1: Mm-hmm. Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum. Nigdar Radio Rama Frenchy al'umma mai adashin shirin nata kan mita 97.3 akan Sangon FM dake da matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 a tsakiyar birnin Kano da Dabin Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu dake a www.tarama.tv.com da shafukan na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk aka rama radio da kuma TV. A dakacin mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su dora.

0: To madalla barkamu da hadawa yanzu kuma labarin zai dora. Gwamnatin tarayya ta ci tana ci gaba da daukar matakan warware wasu basussukan da aka gada daga gwamnatocin baya. Biyan wannan basussuka ya shafi fannoni daban-daban ciki kuwa da harkokin kudaden waje, pension basussukan jami'o'i da na dalibai da kuma hakokin yan kwangila. Amma menene ainihin basussukan da aka biya kuma me hakan yake nufi ga tattalin arzikin Najeriya? Wakilin Munura Dairi ya kasa yana tafiye da karin bayani.
1: Gaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta ce ta warware wasu daga cikin tsofaffin basussuka da wajibai da aka gada kafin hawan sa mulki a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023. Daga cikin su akwai tsofaffin basussukan kudi wato Forex backlog da ya kai kusan dala miliyan 700,000. Bankin CBN ya ce ya kammala biyan sahihan bukatun da aka gada, inda aka biya kusan dala miliyan 1.5 a zagayen karshe. Haka kuma an saki kusan dala miliyan 831 daga cikin kudaden kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da suka makale a Najeriya. Zuwa yanzu kenan adadin ya kai kusan kashi 98 cikin 100 na kudaden da suka makale a lokacin. Najeriya ta kuma kammala biyan babban bashin sama da dala miliyan 300,000 da ta karba daga asusun lamuni na IMF a shekarar 2020 yayin annobar COVID-19, inda aka tabbatar da kammala biya a watan Afrilun shekarar 2025. A fannin fansho, gwamnatin ta biya sama da naira miliyan 39,000 ga 'yan fansho mutum 24,814, yayin da aka kuma biya naira miliyan 18,000 ga tsaffin ma'aikatan sufurin jiragen sama mutum 2,700. A watan Agustan shekarar 2026, hukumar kula da tsarin fansho na wucin gadi ta sake sanar da biyan sama da naira miliyan 300,000 ga 'yan fansho 30,356 bayan sake duba bayanan fansho na ƙasa. Gwamnatin ta kuma ce ta biya wasu basussuka na 'yan kwangilar cikin gida mutum 12,000. Ko me yawan biyan basussuka zai haifar ga tattalin arzikin ƙasa? Tambayar kenan da na mika ga masanin tattalin arzikin ƙasa daga Jami'ar Bayero a nan Kano, kuma mataimakin shugaban Jami'ar Ƙasa da Ƙasa dake kula da sashen ilimi a Gambia, wato International Open University Gambia, Professor Ali Dahir Muhammad.
2: Bashi ai magana ce wadda kowa ya sani, a baya gwamnati ta cin bashi shika na cikin gida musamman na waje, wato na kasashen ƙetare wanda yake dauke da kudin ruwa. Wannan ya sanya duk kudin da muka samu na man fetur da sauran kudade, sai kaji an ce kaso 60 na kudin shigar gwamnati yana tafiya ga wato biyan bashi. Wannan ba karamin ci baya bane, saboda ma'ana an ɗeba abin da yafi karfin abin da za a iya dauka a lokaci guda. To kaga zai dinga dakile ci gaba da ake so a samar da kudaden shiga da gwamnati take samu. Wannan shine babban illarsa. Kuma idan kudin ruwa ya canja, wannan bashin canjawa yake shi ma sai ya kawo.
1: A takaice, bayanan sun nuna cewa gwamnatin Tinubu ta biya tare da warware wasu daga cikin manyan tsaffin basussuka da ta gada, ciki har da basussukan jami'o'i da na dalibai. Ko me Comrade Sani Balatela yake hangowa Najeriya idan aka kammala biyan basussukan cikin gida da na kasashen waje?
3: Kaga wannan zai motsa harkokin kasuwanci da sauran cinikayya da yake faruwa tsakanin kamfanonika, wanda kuma abin da dama yake sa a samu arziki kenan idan irin waɗannan abubuwan suka kasance. Saboda dama ka san zaka ci bashin kasashen waje, akwai wasu ka'idoji da ake sa maka daga ciki sai ka kare darajar kuɗinka. To kaga in ko ka biya, darajar kuɗinka tana iya dawowa, kuma idan darajar kuɗinnan ta dawo, wannan zai taimaki tattalin arziki fiye da kima. Saboda in ka duba yanzu ma'aikata kuɗaɗen da suke samu na baya isassu.
1: Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasai Rahama Radio.
0: Tabbatin da ya fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook shine yanda gwamnatin Kano ta dakatar da duk wani hawan dawakai da jerin kwanan daba a cikin birnin Kano har zuwa wani lokaci, tana mai cewa matakin ya zama dole domin dakile yiwuwar arangama da kuma kare rayuka da dukiyoyi. Amma tambayar da muke son ji a ra'ayinku ita ce, shin dakatar da hawan dawakai ya wadatar wajen tabbatar da zaman lafiya a Kano, ko kuwa akwai wasu matakai da ya kamata hukumomi da masu ruwa da tsaki su dauka domin tabbatar da cewa babu tashin hankali? To ga dai wasu daga cikin ra'ayinku da kuma dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook wanda kuka tafka muhawara.
4: Salamu Rahama Radio, jinjina da fatan alkhairi a gare ku. A gaskiya hawan dawaki a cikin birnin Kano yana haddasa rashin zaman lafiya da asarar rayuka da dukiyoyin al'umma wanda basu ji ba basu gani ba. Tare da dakatar da hawan dawakai abu ne mai kyau wanda al'ummar jihar Kano za su yi farin ciki, musamman al'ummar ƙwariyar birnin Kano. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ƙara zaman lafiya a jihar Kano, ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Sako daga Abdulmajid Lawan Aisami. Shi kuwa Alkasim Isak duku cewa ni dai a gani na a duk lokacin da gwamnati ta bullo da irin wannan mataki na kare dukiya da rayuwar al'umma, a daina shigar da siyasa ko siyasantar da lamarin. Kowane bangare ya dauka cewa yin haka ba kiyayya bace kawo zaman lafiya ne a cikin al'umma. Allah ya dawo da kimar masarautun mu a kowane lungu da sako na fadin jihar Kano, amin. Mudassir Adam Indabawa, wannan samu ba zai wadatar ba har sai lokacin da gwamnati ta samar da maslaha ga sarakunan nan guda biyu, kamar yadda gwamna ya alƙawari a wani lokaci a baya. Allah ya zauna da Kano lafiya. Sultan Yahuza Gagara DKD bayyana mana ra'ayin sa kamar haka: babu shakka haka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro, amma ya dace inganta hanyoyin samun bayanan sirri da kayan aikin tsaro, sannan a ba wa matasa aikin yi tare da magance matsalolin shaye-shaye da kuma miyagun ƙwayoyi. Za mu karkare sakonnin rayon naku ne da sakon Khalifa Yalo Kura. Ina ganin inda an tabbatar da tsaro ta hanyar da ta dace, za a yi a gama lafiya ba tare da an samu matsala ba. Allah ya ba mu zaman lafiya a jiharmu da ma ƙasa baki ɗaya, amin. Iyakacin sakonnin rayonku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayonku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama TV da Rahama Radio, domin karanto muku a labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
0: To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya. Sakataren Majalisar Tsaron Ƙasa Tayran Mohsin Rezi ya ce shugaban Amurka Donald Trump yana cikin wani yanayi mai tsauri, inda ba zai iya shawarwari ba kuma ba zai iya kaddamar da yaƙi ba. Ma'aikatar Rubutun Malam Amurka ta ƙaƙaba takunkumi kan wasu mutane goma da hukumomi bisa zargin cewa sun taimaka wajen samo makamai ko sassan makamai ga ma'aikatar tsaronta Iran. A wani labarin kuma, yiriman Saudiya mai ci rangadin Muhammad bin Salman ya gana da mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar dolar Laraba Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan a Riyadh. Ganawar ta kasance irin ta farko tsakanin manyan jami'an ƙasashen biyu tun bayan da dangantakar ta yi tsami sakamakon rikicin Yemen. A yankin Gaza kuma sababbin hararin da Isra'ila ta kai a sassa daban-daban na yankin sun yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane biyar. A wani labarin na daban, Rasha ta sake kai wani mummunan hari ta sama kan yankin Kiev, babban birnin Ukraine, cikin dare, inda ta yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. Wani babban jami'in ya ce gidaje da dama sun rushe wata gunduma sakamakon harin, kuma an gano gar wani yaro a ƙarƙashin barkusan gine-gine. Ya ce an ceto wasu daga cikin iyalan yaron da suka samu raunuka a harin. Rahotanni sun ce harin ya kuma lalata rumbunan ajiya da wasu muhimman kayayyakin more rayuwa, lamarin da ya haddasa katsewar wutar lantarki da kuma tangarɗa wajen samar da ruwa. A baya-bayan nan, Rasha ta ƙara yawan hare-haren da take kaiwa birnin Kiev cikin dare da kuma rana. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta sanya wasu mutane goma da kamfanoni a cikin jerin waɗanda ta ƙaƙaba a takunkumin a duniya bisa zargin alaƙa da sojojin Iran. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta fitar, ta zargi wakilai da kamfanonin fasaha da ke ƙasashen China da Pakistan da Turkiya da Saudiya da taimaka wajen samun makamai da sassan makamai ga sojojin Iran. An ce uku daga cikin hukumomin da kamfanonin da aka ƙaƙabawa takunkuman suna cikin ƙasar Iran. An ɗauki matakin ne a ƙarƙashin wani shiri mai suna Operation Economic Outcast, wanda ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta ce an ƙirƙire shi domin ƙara taƙaita damar Iran ta shiga kasuwancin duniya. Tuwacin ƙasar Ethiopia kuwa, yayin da sabon rikici na makamai ke ƙara yaduwa a arewacin Habasha, gwamnatin ƙasar ta zargi Eritrea, Sudan da Masar da tallafa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, lamarin da ya ƙara haifar da fargabar cewa rikicin na iya jawo wasu ƙasashen yankin. A ƙarshen makon nan, shugaban rundunar sojin Habasha Birhanu Jula ya danganta tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar da wasu ƙasashen da ya kira maƙiyan Habasha na tarihi da na yanzu. Birhanu ya zargi Eritrea da kasancewa hanyar hada waɗannan ƙasashe wajen ciki har da Sudan da Masar, wanda ya ambata kai tsaye da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke cikin Habasha. Sai dai Eritrea da Sudan da Masar sun yi watsi da zarge-zargen. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Masar Nadir Zaki ya ce manufofin ƙasar sun ta'allaka ne kan cikakken mutunta ikon ƙasashe, haɗin kansu da kuma mutunta iyakokinsu, tare da ƙin tsoma baki cikin harkokin cikin gida na wasu ƙasashe. Yanzu kuma bari mu je ga fagen wasanni tare da Bashir Al-Ali.
5: A sakamakon bayan wasannin zagaye na biyu na sharar fagen neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka. Super Eagle ta sha kashi a hannun Guinea Bissau da ci uku da nema. Rwanda ta doke Kebbat da ci biyu da ɗaya. A Akara, Ghana ta sha kashi a hannun Gambia da ci hudu da biyu. Zambia ta yi nasara kan Togo da ci biyu da nema, aka kuma yi kunnin doki wato ɗaya da ɗaya tsakanin Madagascar da Tanzania. Kamarus ta doke Namibia da ci ɗaya da nema, sai kuma Morocco da ta doke Lesotho har gida da ci biyu da nema, aka kuma yi biyu da biyu tsakanin Burundi da Algeria. Masar ta bi Sudan har gida ta lallasa ta da ci biyar da nema. Ethiopia ta yi rashin nasara a hannun Senegal da ci ɗaya da nema, sai kuma Mozambique da ta doke Sudan da ci hudu da ɗaya. A yau za a fafata tsakanin Eritrea da Afirka ta Kudu. Idan kuwa muka dawo gasar kwallon kafa ajin ƙwararru na ƙasa a kwanton wasannin mako na biyu da za a fafata a wannan rana, Iyimba za ta karɓi bakoncin Shooting Stars. Rivers United za ta ziyarci Katsina United. Sai kuma wasan hamayya tsakanin Ikorodu City da Sporting Lagos, yayin da Wari Wolves za ta karɓi bakoncin Rangers International. Bashir Alali a labarar rahama.
0: So duka-duka na muka kammala labarin namu na wani lokaci sai da yi kafin mai salama ga tashin mai magana su wanda tun da fari kun ji cewa shugaban kasa ya kama majalisar dattawa daftarin kasafin kuɗin shekarar 2026 na hukumar raya yankin Niger Delta, inda kuka ji cewa gwamnatin Sweden ta buƙaci Najeriya ta gabatar da ayyukan raya ƙasa da take buƙatar tallafin kuɗaɗe. A gefe guda dakarun sojojin Najeriya sun ceto mutane 41 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a Zamfara. Daga sassan duniya, Iran ta ce Trump na cikin mawuyacin hali, ba zai iya yin sirri ko yaƙi ba. Sa'o'i kamar ma a wannan rana yana cewa ku yi haƙuri a kan duk abin da kuka rasa, saboda duk abin da kuka mallaka ya zo ne ta hanyar babu Allah, shi ne yake bayarwa a lokacin da ya so ya ba ku. Labaran kina mu da sashen labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama Farinciki al'umma da ma waɗanda suka tallafa, don mun ganin labaran ya iso gare ku musamman editan da ya tasar labaran kuma ya tashi rabe su da kura. Suna na fatan maka bi labaran ya kasa na kicin maɗi da kuwa kashi na biyu na labaran mu, wato shirin sharhin bayan labarai.
6: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin ɗin Dan Bello TV.

0: kuma dubu dubu si dubu dubu ndaɗe in yanke
1: gaske
0: an gane la tu'addu wa la tu'sa ba za su kirgu ba ba za su iyakantu ba an gane amika mala'ikun dungurungun al'arshin Allah
1: gaske
0: Allah ce wannan bawan na ya zauna saboda yarda ta da annabi na kuma da yarzata da annabi na ka gane karatu Allah ce saboda yardarsa da annabin sa saboda yardan bawan kuma da annabi
1: sallallahu
0: kaga magana ta kare ya ba salati du ku salati dubu dubu sai sun yi Allah ce to kuma salatan
1: la ilaha illa
0: shi hada tun daga salatan mala'ikun sama ta 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 mala'ikun sai da yarda mun ta al-kursi da na al-arshi Allah ta tara ya karba sai ce wannan bawan ba za mu kama shi da laifi ba
1: da'izam Allah
0: din mu zami wannan salatan ba mai kowa aiki amma mai wannan sunan da muka jingina shi da kanmu Allah ce zai masa salatin
1: dan Muhammad
0: wannan bawan mala'iku ku rubuta mun gafarta masa ce ne da mun gafarta babansa mun gafarta babarsa mun gafarta matarsa mun gafarta yayansa kakanninsa mun gafarta kuma za mu bashi wani lada wanda iga da mu a ranar iga gafarta musu kai in ba annabi Muhammad ba wa zai kai a baka wannan lada
1: ba ka shi
0: to kullun abun da muke gaya mutane falalar annabi ka tafi karfin kai
1: ya rasulullah
0: kaji ba algafar tamala ko zubi wannan darajar in baka rike shi ba aminci ka dan ka samu aljanna babanka babanka kakanka yayanka mata kuma an ce ga wannan ma a ranar za a ce wa ka gani
1: la
0: ilaha haka ka ce to ku ila masa wayan annabi Muhammad alayhi salatu wassalam to a danki salatin annabi kar a sake da shi
1: saka da alkai
0: to kaji falalar da Allah yake bayarwa falala ce shi yasa wasu ma sai in an fadi falalar sai kaga suna dan rawa to shi kuma Allah duk wannan ladan a sakan zai bada su a sakan da ce kun
1: Shikenan
0: bai kunu
1: shikenan
0: magana ta kare
1: kara maka annabi
0: yasa amin kake ganin shi annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam ya fi karfin kowa ya gagaru kowa kuma ya ishi kowa to in duk duniya za su yi fa kowa ya zauna ran juma'i salatin a ce ba kafiri kuma kowa ya bi uzurin sa uzurin annabi shine uzuri a duk fa ai masa salatin na rutse da Allah kowanne Allah sai ma wannan kuma a cikin sakan dai Allah zai biya kowa Allah bubu wai ne sai wani ma an fado ta falala sai rinka ganin ka fa Allah bai da wani abin da zai bayar kaga rashin tauhidi ba karamin illa ne ga kokwalwa ba ana son mutum ya zama mai basira mai fasaha da gane ma wane ne Allah Allah ka samu dace
1: amin
0: to yanzu sai da amina radiyallahu ta'ala anha
1: amin
0: ko in ce ma alaiha salam
1: amin
0: eh kada amincin Allah yana ga sai da amin yan bata zama mai aminci ba ga ta da amintacce a cikin ta waye mai aminci
1: ba wallahi
0: ba mu da mai aminci
1: ba gaskiya ne
0: na fada na jaddada a rike manzon Allah a rike mahaifin annabi Muhammad wallahi masu girma ne masu daraja ne masu albarka ne duk Allah ya tara musu wannan sai da amina kamar inda aka sani watan haihuwa ta wata ai kama watan rabi'u awwal wannan wata watan albarka ne wata ne mai daraja wata ne mai aminci wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda muke faɗa ya saukar da rahamarsa da albarkarsa da darajarsa da arzikinsa da alfarmarsa ga annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam an gane gidan sai da amina Allah ya saukar da mala'iku na faɗa sai da amina tana gida sai ga hurul aini matan aljanna susu ɗai susu takwas kowace guda ɗaya amina ta ce wallahi kamar dogon dabino take gashin su tun daga kadin duniya masu farin farin ido masu bakin bakin ido kyawawa dogwaye farare wanda Allah ya halice su da kumbai kunu da suka shigo ɗakin amina sai suka ga ɗakin Allah ya saukar da wani ɗakin a cikin ɗakin an baje nan an baje nan an baje nan an baje nan ba ku sura duke nan ba an cire sama Allah ce ba wannan ɗakin ma za a haife ka ba ƙasar kanta ƙasar ɗakin Allah ya canza ƙasar jibrilu shi ka aikin to wannan annabi an taɓa yi waɗa irinsa
1: ba wallahi
0: ba taɓa yi waɗa irinsa ba Allah gafarta mana aka canza komai sai da amina tana zaune haka sai ta ga matan nan da ta ga matan ko sai ka kalle ta da ran zai da Allah duhu duhu sukai
2: la ilaha illallah
0: dukkan nan nasu ga can can haske haske aka ce watan watanni tauraren taurari ranar ranaki annabi Muhammad
1: sallallahu
0: abdullahi rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: dan gidan sai da amina alaihi salam wannan alagafata mallan ka ji ta goma shi Allah sai turo wasu abubuwa kamar tsuntsaye bakin tsuntsayen ma na zumurudin ne suka shigo gun amina su 11 wannan inan falau tsuntsun wannan suka yamma kamar dawusu suke sun fi dawusu kyau na gwalagwalai ne ba na tsuntsaye ne irin wannan masu zubda fukafukai ba tsuntsayen na gwalagwalai ne na demon Allah ya tu baka ta an ce bakin tsuntsayen ma na zumurudi kai ka san ai akwai ya san tsuntsaye ba irin tsuntsaye ne irin wayannan tsuntsaye na duniya ba su na gwalagwalai ne na demon Allah ya turo kuma ta dauro ma mala'iku ne suka shigo dakin Amina in suka duki bubukin su ashe hikima shigo su sai rinka sai da Amina fifita dan sai ka haka falo falo sai ta rinka jin pi pi pi pi haji ba halaga wata ba hikima su kenan su 11 da sai ya tsaya gode kawai yana kallon su da to sir sai idda kiranta shafinan ninta da fukafukansa da ishafa fu'adiha zuciyarta duk wani razani da wani furgici da wani tsoro sai ta ji ya rabu da ita
2: alhamdulillah
0: sai ta ga wani balarabe kyakkyawa ya leko ta ce man waye kai sai ya ce ana Ibrahim Halilur Rahman ni ne annabi Ibrahim Amina za ka haifi dan da Allah bai irinsa ba a cikinmu kuma Allah ba zai irinsa ba a cikinmu mu annaba annabi Ibrahim ina daga cikin ulul azmi min ar-rusuli amma yake ba ta wannan labarin to ya me kazo yace zuwa muka yi tarassa ne dole sai mun zo ai ba ni kadai ba annaba dawa ga sun zo nan wajen kaji ba annabawan Allah sun sako taron haihuwar annabi
1: sallallahu alaihi
0: wasallam an gane tace can sai ta ga an kwaye fuskar dakin haka an buda sai daga nan fa sai ta hango busura ta hango sham an gane ta rinka hango gari gari gari gari gari gari kawai wani kyalle take gani hasken annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: shi ya bude kofar shi ya rinka tafiya yana cewa nan gari kaza ne tana ji nan gari kaza ne tana ji nan gari kaza ne tana ji sai da yazo ya sari ba shine garin karshe Madina kenan sai je wannan zamu zo anan zamu tare anan zamu zaura
1: Allah lafiya
0: shi manzon Allah tana ji
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai ta ga ya dawo inda take dakin sai kama da haske dau cika haske daki ga mala'iku sayyidina Abbas sayyidina Hamza an gane da Hujuru da Mugiratu da Haris da babansa Abdulmutallib sai yace ku zo mu tafi gidan Amina baba dare ne fa yace ai abin da isa naga abubuwa ne da yawa naga ya muku wata Allah isa icika fam yo kasa kasa aka haske maka dau an gane taurari suka yi bura bura suka yi kasa kasa da rantsi da Allah Safiya sa ta ce wallahi kamar tauraron mai fado kaina ta ce haka nake biyo ni yake haka nake shi kuma tauraron ya kawo gaisuwa ga Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam an gane can sai da Amina a sararin sama sai ta ga mala'iku guda 1000 sun zo da tuta sai aka ce sai Jibril ce kai ku je bayan Ka'aba ku kafa wannan tutas suka je gaban Ka'aba suka kafa ta sai ga wasu mala'ikun 1000 Jibril ce kai ku je tsakiyar kan Ka'abar ku kafa tutas kuma ku daga ta ta zankale sama abinda aka rubuta cikin tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ka ga mala'iku 2000 sun yi can 1000 Allah ya ce su yamma su kafa tuta anan 1000 su kudu su kafa tuta anan 1000 arewa kafa tuta anan ka ga mala'iku 5000 sun zo 5000 can biyu nan da nan da nan da kaga biyar kenan sai ga mala'iku 1000 Allah ya sa sun ci ado da gwalagwalai da tutoci kowanne mala'ika guda daya akwai tuta a hannunsa suka zo kofar gidan su Annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ba na kofar gidan su da Amina daga ciki suka dasa tutas gari fa ya dauka Allah ya sauko da komai wannan bishiyoyin na maka sai aga iska tana barasa tana kada suna tangal tangal suna tangal tangal suna tangal kamar sun kibo mutanen maka hankali ya tashi an gane duwa tsun da suke maka in ka je koyo dutse sai ka ji ina nishi ina numfashi in ya kamar zai to sai mala'iku ce Allah bai ce ka je rokai kamar annabawa da mala'iku su za su ji Allah bai ce ka tashi daga nan ba tare sai da Allah ba dan mala'iku sun nuna dutsen ba sai sun jigo wajen tuma wai taran Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane ai saboda haka wannan ta sa gidan Annabi ya cika tab daga mala'iku sai annabawa sai ga wani mai murya ya aminatu aminci a gare ki albarka Allah a gare ki daraja tana gare ki haske yana gare ki za ki haifi wani da a mahudar rana Allah bai irin sa ba a mafadar rana Allah bai irin sa ba a kudu Allah bai irin sa ba a arewa Allah bai irin sa ba tsakiyar duniya Allah bai kamar sa ba a sama ta daya ba irin sa a sama ta biyu ba irin sa a sama ta uku ba irin sa a sama ta hudu ba irin sa a sama ta biyar ba irin sa a sama ta shida ba irin sa a sama ta bakwai ba irin sa a annabawa ba irin sa a manzanni ba irin sa a mala'iku ba irin sa manzannin mala'iku ba irin sa kayan Allah kaf ba irin Annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wannan mai matsayin danki ne ya amina yanzu wannan mahaifiyar aka mota idan kin haife shi wa izuhu bi wahidin min sharri kulli hasidin sun musammihi muhammadan
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kaji ba
1: sunan da aka fice
0: sunan ma Allah ne ya turo sunan daga gunsa aka sa sunan
1: la ilaha illallah
0: wallahi ita ce da amina kai kaji nan bangon yana magana nan bangon ina magana nan bangon ina magana ba ina magana ta miƙe sai in ta wannan bangon sai ta ji ana kiranta in ta can bangon kaji bangon ina kiranta in ta nan ana kiranta a sama ana kiranta to algafar ta malam manzon Allah wasa ne wannan fa ita ce haihuwar Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah Allah subhanahu wataala ito da mala'iku gaba daya Allah sai ya bude al'arshi yace da mala'iku duk kun kallo izuwa gare shi kun kallo izuwa wancan shine ya rahmata na rantsa da sirrin zati na ba dan shi ba halitta halitta ni Allah da ban halice ta
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yace ba dan shi ba ni Allah da ban fito ba ma inda nake arfe na zan zauna dan halitta in na halice ta ba za ta ƙara ni ba ba za ta rage ni ba amma dan tsara halitta in zabo wanda nake so na fitar da halitta daga gare shi kuma sai nace babu irin sa shine dan fada shine kankan
1: manzon Allah
0: Allah yake ga mala'iku wannan to tsaya ka ji wani kudura ta Allah
2: sai ka binciki
0: shi ka ji ina cewa Allah subhanahu wataala shi ya nuna mana maulidi yanzu wannan ba maulidi bane
2: na gaske ma ku
0: Allah sai ya ce la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillu bi hadzal balad wa walidu wa ma walad yace na rantsa da wannan garin na maka wa walidin wa ma walad da iyaye da dan da za su haifa
2: Annabi Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam
1: hajiba
0: to dalaya shine fa'idin karatun la uqsimu bi hadzal balad wa walidin wa ma walad da iyayen da dan da za su haifa wa anta hillun inde kana cikin wannan garin
2: wai
0: ga wai da adam ake da wai da mutanen adam haka da ji ya fassara kawai kai karatu kowace aya ɗin sai a fassara sama da 60 amma da yake wai ana so a kawo da mu gabanin iyayen annabi sai aka ce wai annabi adam ne wai da iyayen da zai haifa na zama haihuwarsa dare ya ga wasu ya tafi sa eh wannan ko za a yi ta ne to kaji fa Allah subhanahu wataala irin tsaye da maka da iyayen annabi da annabin yace wa anta hillu inde kana cikin garin kaji fa inda Allah ku yi kuma ai Qur'ani ce bare ka canja ta kace ba ka dauke ta daga bigiranta baka isa ba mu ko mun gano ta ko mun fade ta ka ji fa dalili to da Allah malam wannan uwa a sami uwa irin ta ba a taba samu uwa ba farkon duniya ba a samu ba tsakiyar duniya ba a sa haka karshe ma ba irin ta amina Allah ya mata albarka Allah ka ba mu albarkanta wannan tasa Allah subhanahu wataala ya buɗe al'arshi mala'ikun al'arshi Allah ya ce su kallo zuwa ɗakin abin da za Jibrilu sarki ya tabbata ga Allah, Mika'ilu sarki ya tabbata ga Allah, Israfilu sarki ya tabbata ga Allah, Azra'ilu sarki ya tabbata ga Allah, Durwanu sarki ya tabbata ga Allah, Maluku sarki ya tabbata ga Allah. Su wa'annan. Allah ya kira su. Sai ya ce to, ku ga wa'ancan mala'ikun na gabar da yamma kudu da arewa. Da nanan sama za mu shela. Kowace runduna sama akwai jagoranta Allah ya tattara shi ce idan wancan da za mu sa a haife shi in ya sauka Allah ya ce duk ku miƙe ni ma zan miƙe masa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah yana da kafa amma ce zai miƙe dan ya girmama annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to kai waye kai me yasa idan an zo an yi karatu mai gwasi a miƙe sai a ba salati ana yi sai Allah ya ce to je hukun kai ma yana tsakiya ake yi duk abin da ake annabi Muhammad ina wani
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sana taba gaya muku ba hadisan manzo Allah ko yanzu kana nan kace assalatu wassalamu alayka ya nabiy Allah sai Allah ce tashi gashi ka kalle shi gashi ne ne ma salati me zaka ce ma sai annabi idama da shi duk malamai sun san wannan ba sa fada ne ni ko fada nake eh dai kun ban fada ba kun ban fada ba sai Allah ya kona mu
1: gaskiya
0: ne duk wanda ya ga darajar annabi idan kushe ta rarin tsi da Allah in Allah idan ka ko wallahi ba zai kwace ba dan me karanta eh man katama ilman aljamahullahu bil jamina nan wannan hadisin na shafade ta qali'iyal ban karanta ta ba annabi ce duk wanda ya boye ilimi Allah zai mallin zami daga linzamu wuta. Shi sa idan ka karanta abu fito da shi ka ci jama'a ga fa'in da tsarin yake. Ka fito ka gaya bayin Allah mai rabo sai ya kama. Wanda bai da rabo sai ya rasa. Haka ne ko ba haka bane? To wani ba sai ya faɗa da babansa saboda rashin rabo. Ba ka ake ciki ba? Ka zo kai faɗa da shi ku kace kace da shi. Ka ko an samu rabo ana ka ga ba a samu ba to shi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kamar inda na sha fada ka dauke shi a ranka yafi babanka yafi babanka yafi matarka yafi iyayenka yafi gidanka yafi dukiyarka yafi siyar da sayarwarka an gane yafi dukiyarka sai ka dauke shi wannan in baka ji annabi haka a ranka ba ka gane to kai fasiki ne ma kai fasiki ne haka alqur'ani ya faɗa yasa nake na rike kalmar nake yawan gaya muku ita dan kada wani ya zo ya ka dan ka zo an ce wai salatin annabi ma an kai guda ɗaya ka biya haƙi wai gaya ma na rantsi da Allah Jabir bin Rawto na hadisi aka kamo wani mutum ya saci raƙumi a kashi fadar manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: da shedu kai kai ce ya rasulullahi kai ce ya rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bai ba amma da yazo gaban annabi me kace bai sai ce ya rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: abinda akai hukunci di yayi saboda jin nauyin annabi
1: sallallahu alaihi
0: wasallam an ya ce wa waqiruhu wa azimu ku ji nauyin annabin nan Allah ce kai ku girmama shi mana
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah yana baka umarni umarni ba Allah ke ku ji nauyin sa ku girmama duk abin da bai kamata ba ku ga annabi ku bashi girma sosai kuma Allah ne ya ce ma umarni ibaka ji nauyin annabi naka girmama mun shi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ba za ka yi masa ba
1: sallallahu
0: shi sa da annabi ce an ce ga shedu kai satar ya rasulullah duk abin da aka yayi sai ya ce to ina shedu suka ce ga mu kun ga ya sata suka ce ina raqumi aka ce gashi aka ja raqumi gashi gaban annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: raqumi kallace annabi haka
1: haka
0: haka aka jira annabi ido raqumi sai annabi ce da wannan da aka shi ya sata sai ya ce to za a yanke ma hannu Allah ya ce asariku
1: sarikatu
0: wa sarikatu faqaduma aydihuma nakalan bima kasaba barawo namiji da barauniya mace ku yanke musu hannun su iyanan nakalan bima kasaba saboda sakamakon abin da suka aikata wai nakalan wa'azi kamar kace ban kashi shine ai nakalan saboda wa'azi da gargadin abin da mutun yayi in akai wancan kai kai sai ci Rasulullah godiya miki sai ci aje an kima hannu i haka barawon yace assalatu wassalamu alayka ya rasul ko ce Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallam wajarwa ba ku akawo kalmar da yake annabi fa'an daqallahu lisanan jamal sai Allah ya zantar da harshen raƙuman sai ci Rasulullah
1: sallallahu
0: wancan ba barawo bane ba shi yasa tono ba me yasa ka faɗa ce saboda salatin da yayi maka ya kubata daga wannan satar ba shi yeta ba sai ga Jibril alayhi salatu wassalam ya rasul Allah ya ce a karanta gaisuwa a gare ka sadda kai hukuncin sadda izo gaban ka ina murna sadda kai hukuncin ina murna Allah ya ce ko barawo ne shi zai biya kudin sata a maida shi aljanna haba mallan riƙe annabi wasa ne ka ji dan zatin Allah ko shi ne ma Allah ya ce mu zaman biya sata ka ji ba za a biya sata saboda mai an riƙe kadarin annabi Muhammad shi sa to duk bala'in da ka shiga in kana da annabi na rantsi da Allah ko gaban Allah aka je Allah in yi kalle ka da annabi sai ya ce ku kyale shi kai meye ne kaza ne Allah ya ce zamu biya ba zai riƙe wannan annabin ba mu wulakanta shi to duk wanda kaga ya samu wulakanci bai riƙe annabi ba bai riƙe ba shi sa wajibi ne musulmi ya tsaya wannan annabin da Allah yake mata goma shi ko ta ina ba Allah ya cika annabi tsartsar ba wata masaya tsinke guda ɗaya a jikin annabi wannan Allah bai cike ta ba to me zaka yi annabi in fadarsa kai kai zaka karu ba shi zai karu da kai ba shi annabi ba ya karuwa da kowa sai dai ka karu da shi manzon Allah to wannan bai ashe min ishara ba to wannan ta sa Allah subhanahu wata'ala ya bai wancan mala'iku na sama umarni cewa yana bayyana yana fitowa kowa i miƙe Allah ya ce ni ma Allah da ni kirkiri zan miƙe Allah bai da kafa amma duk ka san ai akwai abin da Allah yake faɗa ka gane mun san bai da wannan abun amma dan yi ma ishara ai qur'ani ya ka mana abubuwa iri-iri na Allah ya ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'una fa subhanallazi bi yadihi sarki ya tabbata ga ubangiji wanda mulki yake a hannunsa to mun san ba hannu ake nufi irin wannan ba kuma na taba gaya muku Allah ina gani amma bai da ido bai da kwayar ido bai da gurbin gidan bai da gira sama da ta ƙasa bai da gira gumma Allah bai da shi an gane inna Allah sami'un naji ne ba fata kunne ba kofa kunnan ba gurbin kunna wa kallama Allah Musa haka Qur'ani yace amma Allah bai da tsagar baki bai da haƙoran bai da leban sama da ƙasa bai da harshe ba makogaro duk abin da ya shafi wannan bai da shi to yaya kuma sai ya ce ma yana magana annabi ya ce in ka zo Allah a hankali sai ya zo ma a hankali in ka zo ma da gudu sai ya zo ma da gudu to ya karatun yake haka manzon Allah ya ce kaji ba in ka zo Allah da gudu izo ma da gudu in ka zo da sauri izo ma da sauri in ka zo ma da sanda izo ma da sanda kaji wani karatu abin da yake kata kawai tafsiri shi ne a baza shi a gato mai Allah yake annabi yake nufi da wannan karatun an gane ai idan ka zo gun Allah kana bukata a gun Allah subhanahu wata'ala an gane ka ruko ka kamo ka kankame annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to ka zo Allah da gudu shi Allah kalle ka ce kai ma mun rike ka mun kankame ka mun rike ka magana ta kare idan ina nuna ma tafsiri kala kala an gane idan ka zo da Allah ba da annabi ba sai ka zo ma da zuban da ba shi kamata ka zo ba ka san ana cewa kallon haddarin kaji
1: na'am
0: haka Allah zai maka
1: la ilaha illallah
0: ka san kaza duk karfin haddari in ta haka sai ba mu ci gaba in ka so ma gudu
1: la ilaha illallah
0: shine ayyama shamani malamin alburda haka yace
1: la ilaha illallah

0: ba shi nake yi ba
1: gaskiya
0: shi nake yi shi sa shi nake dauka an gane ai to kaji shi sa shi annabi ba karamin ruko ake masa ba babban ruko ake masa an gane ai to wannan kenan shi sa Allah subhanahu wataala ya wannan girmamawa ya tara mala'iku itara annabawa a'a Allah ya bude abubuwa aljanna kofofin ta na rantsi da Allah guda takwas duk sai da aka bude su Allah ya ce tun daga can a rinka zazzago turaren almuski da ambar sai da Amina gata nan mata nan matan kurul aini matan aljanna ba su taba sauka kan wani ba sai kan sai da Amina dan taro ga annabi Muhammad alayhi salatu wasalam ba za mu ji dadi ba annabinmu ne fa wannan Allah yake mata goma shi ko kuma al'umma sane akwai rahama da dadi irin wannan ma
2: babu wallahi
0: an gane to dole mu rike manzon Allah mu girmama shi ko mu so shi
2: dole
0: an gane to wannan ta sa karshen bu'amala sai da Amina aka ce mata an gane ki nemi tsari udizuhu bi wahidin min kulli sharri hasidi ki nemi tsari da duk wani sharri da mai hasada dama ga sinan ka sa zara bala'i ci an gane daga duk wani mai hasada akan abin da Allah ya baki
2: gaskiya
0: ki sa masu hasada kun ji
2: to
0: kuna so ku taba sai da Amina to gashi abin ma da aka ya mata ta nemi tsari daga sharrin ku
2: gaskiya
0: an gane ai an gane thumma sammihi sannan in kin haifu dan wannan fa bata ga mai fada ba hatifi ne ki ambace shi annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: alaihi salatu wasalam can sai ta ji kamar ana jijjiga dakin mala'ikun nan da nan kowanne mala'ika ga tutoci a hannunsu an tana falau an rubuta mata la ilaha illallah muhammadur rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
0: an muka zo maulidi mai miki da ba mu sa tutoci to Allah ne muka gani
2: to
0: ba muka kirkiro ba kuma kun gani a rubuce in ma mu gana ga maka Allah wai kawo taurari duma Allah ne
2: gaskiya ne
0: ba mu sa futulu
2: ba
0: futulu ba muke sa ba shi da taurari yayi an gane wata izo icika maka dawu i hatta ko da gida na rinse da Allah ko da rufi sai ya keta rubin kaga watan a cikin daki
2: la ilaha illallah
0: sai tula muke sa
2: gaskiya
0: sunan ta sai tula
2: eh ala la ila
0: to ita muke sa mu shi Allah da wata yana sa haka ne ko ba haka bane to mala'iku sun zo da turare an feso shi muna fesa turare a ku sun ci ado sun caba ado basi ba
2: gaskiya ne
0: eh ba ma sa yadi sababbi dan matan hurul aini sun zo mu ba za mu kama ta ba sai ka sa ai hagani shi sa ka jina cewa mu ba ma boye karatu eh ko muna da laifi kuma me suka zo yi jin annabi Muhammad hadar manzon Allah girmama annabi anan ku ake koyo san annabi da girman annabi da sanin daraja annabi da martaba annabi da iya salatin annabi na rantsi da Allah a gummodi wata irin jami'a ce a wajen to wancan malami izo da fasaha sai wani sai sati ina nazari anan yazo izazzage nazarin haka ne ko ba haka bane a fadi gwalagwala ai za mu zo sai na dauki daya daga daya bayan daya a jikin annabi duk sai na ma bayanin sa
2: sallallahu alaihi wasallam
0: dan kasan shi annabi wa daban yake komai nasa daban ne na rubuta da Allah na rinke ma bayanin tafin hannun annabi ko sai ka ji ayyukan da yake sai ka ji abin da wannan tafin yayi an gane ka ji wannan tafin me yayi idan annabi ka ga me yayi sarrafa da idan
2: manzon Allah
0: bakinsa ko la ilaha illallah
2: sallallahu
0: alaihi wasallam ai aka zo kan bakin sa ma an gama
2: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane ai kunnan sa kaji mai iji irin kunnan ka ne na rantsi da Allah akwai sarda annabi yana Madina dai haka sai ce Ali ce wallahi karar alƙalami nake ji ina zane a jikin lauhu a jikin lauhul mahfuz
2: annabi Muhammad
0: ina jin kunya Allah bana so irin kajin abin da Allah ya ce
2: ayyuhallahu
0: tawalan kai kana nan can ma an akai magana baka ji ba to shi daban komai daban Allah yi masa kafa sa ko an ka

0: abubuwan da ta rinka yi wallahi sai kai mamaki to yasa kullun abin da muke so ne masoya annabi su tsaya su nutsu kar su daga ta wayancan da ba sa kula da haƙin annabi ba sa kula da haƙin annabi masu kula da haƙin annabi da su muke mu wanda su muke ai su muke kira ma a zo a yi tafiyar ko ba haka bane to ka duba ko wannan irin taron da Allah ne ya yi shi ita da mala'iku mun ba ma mala'iku muke kira ba ko su muke kirawa mutane muke kirawa ko mutanen ma masoya annabi dan ba ko na sha gaya muku waccan ayar da nace imanin ɗayan ku ba zai cika ba an gane sai ya tattara abincin guda takwas nace kuma idan ya ji abun nan takwas ɗaya ya silbe masa bai wa annabi wannan ganin ba da bashi wannan girman ba shi fasiki ne wannan mutum kuma Qur'an ne faɗa ka san sa aka ce ma ba ayar da tace a so annabi saboda bata wanda ba haka tsarin yake ba ai in kana zo ka taba annabi to Qur'ani ba kake taba Qur'ani shi kake tabawa ba maimaita ayar dan kowa ya ji qul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iktaraftumuha wa tijaratun takashawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatila bi amri wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah gafarta malam wa'annan abu guda takwas sai ka ji a zuciyarka ka fi son Allah fiye da babanka ba kalli uba wa qadara rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini haka Allah ya ce to duk wannan insani da Allah ya ce dawo baya dauki annabi fifita fiye da babanka sallallahu alaihi wasallam ka so annabi fiye da babanka wacce ta fiye ka kana ji na ka so manzon Allah fiye da matarka ta gida fiye da dan da ka haifa ka ji ba ka so annabi an gane fiye da dukiyarka da gidan da kake takama da shi da siye da siyarwa ta kamfanin nika kam kuma da su baya dauko annabi Muhammadu sashi a gaba zai ma rana anan zai ma rana a can wannan abun da ka tara anan za su yi ma rana kuma ka bar su anan to duk abun da ka tara Allah gafarta mala anan za ka basu ka gama sage zagen ka gama soke soken ka gama duk abun ka tara dukiyar ma karsa yanda za ka yi da ita ka yi wa annabi hidima da ita karshen mu'amala ka gane sai ka mutu kirim sai ta fi daji da kai aje abin ne ka bayan awa bi a dawo a cijin Lebrice ba ka bane a zuwa ringa fito da shinkafa kula-kula ana ci ana wallahi tun da azimuta ya fi awa biyu an gane da kai sai aikinka in kuwa aikinka ka riƙe annabi Muhammad to ka sha ka tsira ka samu nutsuwa tun a kabarin wallahi za ka gane kai na Allah ne kai na manzon Allah mar rabbuka waye ubangijinka da ka ce rabbuna Allahu ta'ala sai su ce haka ne wa man nabiyuka waye an ka ce nabi habibi rasulullahi sai mala'iku suka ce ya kasan shi ba mu siffarsa guda uku da kishiya ta uku na rantsi da Allah kaga wancan da ka ce Allah suka ce eh kana faɗa annabi zai ce to ya kasan shi siffarsa zaka faɗa al'adarsa guda uku sai ka ce to da farko dai mai gaskiya ne ka ce mai amana ne ya isar da sakon Allah sai su ce ma nan nan watal arusi kwanta kai bacci irin na ango da amarya allazi la yakizu illa ahabban nasi ilayhi wanda ba a tashin da sai ga bacci ce dan soyayyar mutane kai ku taso angon nan ko taso shi to in yaji an ce a taso shi ba balabi ba ba ya aure ta
1: na kana lafiya
0: ya rufe gidansa an ce a taso shi to kai tunanin balabi yayi illa ahabban nasi ilayhi sai dan soyayyar mutane a gare shi shine za a zo a taso shi an gane ai to kun ji ba kuma na gaya muku maimaita ka san shi annabi kullum dadin sa da fadin sa baya karewa an gane ai wallahi yau aka kai ka kabari aka binne ka in dai ka matsa da salatin annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: shi sa ka jinna cewa ka rike salatin annabi
1: sallallahu alaihi
0: mu fita ne akwai wani kifi amaliya a teku duk wanda yaje kama kifin kana tankasa sai hannun kai kan dare sai ka sake shi aka tambaye manzo Allah ya ce wannan kifin irin kifayen iyayensu da su kansu kullun sai sun mun salati sai Allah ya ce to ba ku ba wuta kifi ne ba kai sai ka sa jawo
1: kana lafiya dabba ma
0: dabba kifi kana da mukan sai hannun kai sai ka sake shi ka kamo shi daga ruwa ka mai da shi wuta me yasa muke cewa kada mutun ya karkon kifi ye karkon dan dabino ifara da bauri ikare da zaki ko ba kai ke ba kifi kuwa ifara da rahama ikare azaba to yana ruwa a danko shi a zo cikin mai ju a saka shi ai kaga ba a so to a ce kullun kai salati salatin kai hadiyarsa ga manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: idan ka mutu na gaya muku abinda za a fara ma a kabarin ka da mala'ikan ya shigo sunansa mala'ika ruman shike faru shi abinda ya tambaye ka kawai dama zai kwaye ma wannan farin in bai da kai tinki in zai ce maka kai ni abinda na zo in tambaye kawai ba ruwana da komai abinda ka san ka aikata na alhaidi a duniya shi zaka rubuta sai ka ce ai ba takarda sai kwaye wannan likafanin sai kaga ta koma takarda fara kala gaban ka ta wada ba zai ce yan bakin ka dacin mutuwa ai bai bayyanka ya zama fari ba duba ga inda ka sai ga baki huluk to ba da da alƙalami sai ce dan yatsan ka shi na garmin ka ban yi rubutu ba sai taba kanka sai ka ji ka zama malami sai ci rubuta mana abinda kai mai kyau zaka rubuta an gane sai ka gama ijiye bayan ta kai to duk abin da ka san kai shari tsakaninka da bayin Allah ko tsakaninka da Allah ko tsakaninka da Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: rubuta mana yasa ka ji ina cewa ka kiyaye ta baki mara Annabi anan ake fafatawa yanzu ka ga an ce wai ubangi ka ce Allah an ce eh Annabi wannan sata amsa na babu da ka ji an ce ka ce Annabi aka ce ba mu sai ka ce to me gaskiya ne me amana ne ya isa da sakon Allah sai ce eh ka gane shi an gane to idan kana matsa Annabi salati mala'ika ruman din kina shigowa sai ji bakin kai na Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim sai kasa tambaye ka ta bakin shiru sai koma tsakiyar cibiyarka sai leka haka sai ji an ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim koma ibhaman kafarka su bude Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sai koma dunduniyar bayanka sai ta bude Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sai koma tsakiyar bayanka wajen mazaunai sai su bude Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sai koma jinjuma dinka kiyaka sai ta dare Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: ice duk haka za su ji. Sai mun karin ice da wani kirin ice to wannan ya za a yi da shi ne bakinsa yana salati cikinsa yana salati ibu haman kafansa salati dunduniya ba su salati mazaunan salati ƙiyarsa salati. Cito mun karin kai ne jagora, kai ne jagora na ya kake ganin za a yi sai ce kai ruma zo man ko kula shi da basi ba wannan ya hauka da shi ne ce eh ai nima jira nake in ji da kuka yi siyan dora duk inda na kewaya jikin salatin annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: To gaskiya mu kyale shi
1: shikenan
0: mu je mu taba shi mu wa Allah laifi muna bin Allah cikin nutsuwa mu kyale shi an tambaye mu Allah annabin nan da ka gaya mana ba ka masa shi ya rike baka sha ba to billahi lazi sallaka azumin ka zakkaka haji baka isa wayannan mala'ikun su kyale ka ba amma tun da kazo da annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: magana ta kare an samu dacewa an samu nasara aka ji ana gaya muku kullun abun da ake so bayan Allah ya rike ya fahimci waye manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: in baka gane annabi a tafiyar wallahi an tuce ka an gama da kai duk wani abu da zaka je kai zaka samu kaza ga kaza ga abun samu annabi ga madafa annabi ga mafaka annabi ga malaba annabi ga majingina annabi ga abun riko annabi ga kuwa annabi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ba shi za a rike ba shi sa kullum muke so kokolo mu tawaye ka bude memorin kokolwarka in ma ba annabi cusa mata manzon Allah
1: baka jagora
0: idan ka samu annabi to ka samu Allah in ka rasa annabi to ka rasa Allah an gane ai shi sa to kullum ake cewa a rike manzon Allah kar ai wasa da rukun annabi alaihissalatu wassalam an gane to wannan ta sa karshen mu'amala karshen mu'amala an gane to wannan yi wa ita zari kuma ga lokaci ya danno ba na so a fara ta saboda in aka fara la ilaha illallah za ka ji gwalagwalan da suka sauka a haihuwar annabi Muhammad to in na shiga nan ba na so in katse kuma dole ka ga an shiga za a katse ga lokacin sallah shi sa to karshen dai mu'amala ƴan uwa wallahi Allah ya mana kyauta
1: alhamdulillah
0: Allah ya mana baiwa
1: alhamdulillah
0: da ya ba mu annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mu rike manzon Allah duk wanda ka ji zai ma wata magana ba ta annabi tashi ma ka rabu da shi ba kai ba shi ba shi ba kai wa'annan iyayen na manzon Allah da ake musu wani gani gani ni dai a fahimtata da dan abin da na karanta cikin cokali ban taba ganin uba da uwa kamar iyayen annabi Muhammad kaga dai ayyuka annabawa iyayen annabawa matan annabawa ƴaƴan annabawa annabawan ban taba ganin uwar da ta durkusa ta tsuguna ta haifa da irin annabi Muhammad wacce Allah yake mata ta goma shi ta goma shi da kansa Allah yake mata ya sa mala'iku su zaka ji inda Allah ya sauko tar haihuwa annabi Muhammad baban sa bane ba na ga muku ya bude ba shi ma ya leko yace in ya sauko ku miƙe ni ma Allah zan miƙe zaka ji inda zai zo duniya Allah ga ba ta malam shi sa na ce ba mu ba ba rufewa fada muke yi to wanda Allah yake mai wannan girmama wasu yake kamba mashi kai duk abin da zaka yi ma kai dan annabi na rantsi da Allah in ka ce ga abu na shi dan annabi ka sha idan ka sike ba kai dan annabi ba to an yi asara wanda la ka dauka kace ana maulidin can kai da Allah a sai ruwa saboda manzo Allah
1: sallallahu
0: Allah zai ce da malaiku rubuta mana shi dan mu yi wannan abu
1: la ilaha
0: dan wa kai ba annabi ba Allah sai ce dan mu kai magana ba ta kare ba shi sa to duk abin da zaka bayar in an ce dan annabi Muhammadin
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko da kikirji sa a bankin Allah duk wani wanda ya ce ka je ga gina wani waje ko ka sa wani kaza Allah ya ga muku na san tafiyan ne sai ana mutane san annabi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ka je ka gina makaranta ka je ka gina masallaci ka je ka gina famfo ka je ka sa burtsatse wannan wani abu ne daban in ka dunkula duniya da abin da ke cikin ta kaf ka ajiye ta guda bata kai ka kalli fuska annabi kai munna da ita ba na rike da Allah ka tattara duk kudin duniya a ce naka ne sai ka dauka ka ba da shi haka ka ce gashi nan ka bayar wancan sai zo kalli fuskar manzo Allah
1: sai
0: munna da ita kai ba kalle ta ba kaga wancan abun da ka bayar abun Allah da babu da shi na rike da Allah duk daya ne.

Hello.

0: babban wato babban nasara kuma alhamdulillahi su wato first generation na Hudaybiya su Malam Muzammilu da su Professor Awwal Yadudu Professor Musa Boro da wayannan mutane mu kuma suka dauko mu suka raine mu tun daga MSS din har zuwa yanzu Hudaybiya din akalla yanzu ana da wato abinda ake kira wato third or fourth generation akwai ƴaƴan mu akwai jikoki su ma sun taso saboda haka a cikin al'umma irin ta jihar Kano misali ko wace jiha da akwai Hudaybiya akwai umma dinnan musamman a jihohin arewa har ma da kudu to amma wato idan ka samu ƙwararren mutane guda 100 a cikin miliyan 1 za su iya yin tasiri in ka samu mutum 100 a cikin miliyan wata mutum 100 a cikin miliyan za su yi tasiri musamman a wannan zamanin na kafofin sada zumunta na zamani saboda haka ita Hudaybiya karamin waje ne kuma karamin makaranta ce kuma ba kowa ya san da take ba tunda ba wani hayaniya take ba ba kuma program gare ta kullun a radio ana jin ta ba amma burin ta shine idan aka canja ni na fahimta to in Allah ya yarda tausa hanyoyin zan kuma fahimtar da wasu mutum 100 wannan 100 kuma in Allah ya yarda su ma su fahimtar da 100 sau 100 saboda haka irin wayannan su ne aikin da Hudaybiya take yi wato da kirkiro abu da irin wannan lakcocin da taro da suke take yi na ƙasa da taro da ake a sauran jihohi muke halarta da sauransu har ma ƴan cikin Hudaybiya din wasu daga ciki sun ma shiga siyasa har ma sun ci nasara har sun zama abin da suka zama alal misali Malam Ibrahim Shekarau daga Hudaybiya ya fito yawa muna da yanzu dan takara a jihar Kaduna shi ma kamar abin nan honorable Aminu Abdul Fattah yana takara a jam'iyyar PRP muna da mutane wanda suke kuma muna ba su goyen baya mu kuma ingiza su saboda mun san ra'ayinsu abinda suke so shine al'umma ta gyaru al'umma kuma ta musulunci da akan doron shari'ar musulunci a samu ci gaba amma ba wai burinmu ne a ce komai sai mun yi da kanmu ba amma duk wanda ya je idan muka yi wannan jawabi MSS ta yada shi ko na komiyo ko MKAN masu rubuta kasa da sauransu duk aikin Hudaybiya kenan ba waje dole ita ce za ta yi da kanta ba saboda haka wayar da kan jama'a da fahimtar da al'umma suke yi da kuma irin halartar da ake a tarurrukan mu da yawan tambayoyi da akan aiko a san abin da muke yi wannan shine babban nasarar mu insha Allah
1: tabarin kuma jam Dr. Aminu Ismail Sagagi kowace shekara ana kallon maudu'in da ya dace daidai lokacin kamar a wace shekara ta gabata an kalli matsalolin shafar kare wato tarbiyya da kuma zamantakewa bana kuma aka kalli kusan wato tsari da shafi ne wato shugabanci musamman ma wannan maudu'i da aka bayar na shugabanci a matsayin makamin aiwatar da hukumomin shari'a za mu sauka da masu sauraro bayani kuma da wannan maudu'i da kuma yasa Hudaybiya ta dauki wannan maudu'i domin a tattauna shi da kuma masana da su kada rashin baki game da shi
2: to bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi wasallam kamar yadda su malan suka yi magana da su Dr. Bala Adazu cewa kamar ita Hudaybiya duk da ke tana da ayyuka da yawa da kuma cibiyoyin wayar da kan jama'a iri-iri kuma tana da rassa kaga an yi maganar ita kanta makarantar ta Hudaybiya ko makarantar ba daya bace ba biyu bace ba uku bace sannan kuma an fadi matakai tun su wanda suka fara asasa ta suna dalibai a secondary school har suka zo bayan sun gama jami'a suka asasa umma umma kuma ta haifi Hudaybiya mu a nan Kano to kuma akwai bangaren mata ma kaga akwai Muslim Sisters Organization wanda su suka haifar da ita akwai form 1 su suka haifar da ita a to da akwai abubuwan sun yi nisa kusan zan iya cewa kai yanzu babu wata cibiya wacce take rajin kare haƙƙin musulmi a Najeriya ba tare da sai ka samu akwai ƴan Hudaybiya ko umma su ne ƙashin baya a cikin ta ba to wannan yana daga cikin abin da za a ta godewa Allah akai kuma kullun ina nanatawa ina kuma maimaitawa cewa ina daga cikin alƙawarin da Allah yi na kare addinin musulunci domin a kasashen Larabawa annobar da ta dama musulmi ita ce ƴan boko sai ƴan boko renan turawa su ne bala'in da ya addabi musulunci a kasashen Larabawa
1: to ba ɗan boko mai rubutu da abaca da
2: muke ƴan boko masu abaca da amma mu kuma sai Allah ya rufe mana asiri a Najeriya kuma ƴan boko su suka zama gatan addinin musulunci
3: Allahu akbar
2: to kaga wannan ba ƙaramin lutufi ne na Ubangiji kuma su tura sun so su yi amfani ne da boko wajen karkatar da tarbiyyar musulunci a zuciyar musulmi sai zaman da su kuma daga makarantar nan ku suka rika kare tarbiyyar musulunci a zukatan dalibai musulmi kuma har yau a cikin wannan abun ake to sannan wannan bata takaita a makaranta ba wato sai zaman da bayan tunda kaga Dr. Bala ya ce su suna cikin waye da aka rene su to mu ko me zamu ce a mu kyakkyasa magani kaga tun muna secondary school haka ake biyo mu aji aji a zo a ce da mu ba mu san ma me activities na harkar dalibai musulmi ba a gayyace mu a zo har aji ayi mana wa'azi a debe mu a mota akai mu programs muna kallon abin da ake ko ba kyale mu ba har da girman mu muna jami'a zaka ga cewa an biyo mu mai ani a Sudan ne karatu ba a Nigeria ba amma Dr. Usman Bugaji duk ran da za shi a Sudan sai ya je kasuwa ya siyo littattafai kuma sannan ya siyo jaridu duk jaridun Nigeria sai ya zo da copy yazo ya kawo mana
1: tsare ba sakenan
2: mu zo mu rarraba a cika san an kawo nama haka za ga mun yi dafifi akan jaridu littattafai mu karanta a lokacin ana June 12 duk bala'in da ake a Najeriya anan muke karanta muna ji don mu wasu a cikin ba sa samu lokaci masu sauraron radio saboda lokacin labarai daidai da lokacin da ake makaranta ne amma jaridun nan su muke karantawa kuma akwai wani littafi da kullun na faɗa a dalilin da na fara masanin sa shine littafin Malam Anwar Awwal ya rubuta wani littafi akan wai tasirin siyasa a malaman Kano to ni a lokacin nan na dauka siyasa ce irin ta jam'iyya muka rubuta bakan littafi a shi yana magana akan bambancin dariƙa tijaniya a cikin gida ita ce siyasar da yake nufi to amma na ji da littafin kuma abin da ya burge ni da littafin ina tsammani shine karo na farko inda na karanta littafin da aka rubuta a Hausa wanda yake magana akan magana ta ilimi zalla ba wai kaman ko labarai ko kissa ko tatsuniya ba to kaga duk wannan tasirin irin waɗannan activities ne kuma har yanzu zaka gansu duk inda suke har yau har kwanan gaba an wannan tafarkin suke in an hango wa al'umma wata maslaha ya za a yi a nuna musu ita in an hango wa al'umma wani hadari ya za a yi a nuna musu su kauce masa to shine duk shekara ake daukan a wannan shekarar wani abu ne itin kare kasa to sai amfani da ranar bikin samun yancin kai sai kuma a yi tattauna akan sa domin idan an zo ana ta biki na samun yancin kai idan ba ana tsaye ana tunani ba to zai zama da cewa an sabawa waɗanda suka yaƙo mana ma yancin kai din domin mutum biyu a cikin su da marigayi Sa'adu Zungur da marigayi Malam Na'ibi Suleiman Wali kowa a cikin su yayi waka ta munna samun yancin kai shi Sa'adu Zungur wato ba Sa'adu Zungur nake so in ce ba wannan Nazariya oi mai Afrika maso juna Abubakar Ladan shi Sa'adu Zungur shi ya rasu ma kafin yancin kai amma duk da haka waka sa ta arewa mulkiya ko jamhuriya da yake a sana'a na kokawa samun yancin kai yayi magana shi ma akan abin da ya kamata mutane su amfani da mulki a mulkin kansu to amma shi Abubakar Ladan sai da ya natsi da Allah yace in dai ba tsaya an kyautatawa rayuwa an hada kai an yi abin arziki ba to mulkin ma bai dada komai ba yancin ma bai dada komai ba ma'ana bai da amfani Malam Na'ibi Suleiman Wali shi ma wakarsa da isu na tamara ba da yanci haka ya faɗa a cikin wakarsa idan dai ba mutane ne suka taru suka kare martabar su suka tsare tarbiyyar su suka yi amfani da mulki da Allah ya ba su suka inganta rayuwar al'ummar su ba to yancin kan bai da wani amfani to me amfanin din shekara mai ta tsalle muna rawa muna samun yancin kai amma kuma muna cikin bauta har yanzu kuma idan za mu yi takeici mun yaki Bature wanda yake bautar da mu to me zamu ce idan ya zama dan uwan mu ne yake bautar da mu muke bautar da junan mu to shi yasa gware a zauna a yi tunani to shi yasa kaga bana a kamar yadda ka faɗa a matashiyar da aka dauka za a yi shine shugabanci a matsayin mataki na aiwatar da manufofin shari'a a gurin musulmi ba shi da abin da ya wucewa ya wuce shari'ar musulunci a wajensa jari'ar musulunci ta haƙiƙa da take cikin littafin addinin musulunci ingantattu duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa ta duniya yana ƙarƙashin inuwa ne da lema ta shari'ar musulunci to abin da wannan topic yake so ya ce shine wanda muke sare zai warware matsalar shugabanci a Najeriya shine duk wani ɗan siyasa musulmi kuma ko a wace jam'iyya yake in dai yana amsa shi musulmi ne to inda zai aiki da koyewar shari'ar musulunci to shi zai taimaka al'umma ba tare da kuma bambanci ba ko na addini ko na launin fata ko na bangare ko na kabila saboda adalci shine shari'ar musulunci. To idan committee zai zama zai adalci na shari'ar musulunci, to duk mukamin da Allah ya bashi to zai kyautata al'umma. Waɗanda ma ba shi ba sai sun ce wallahi gware ka zo ka mulke mu. Wannan shine al'adar musulunci. Lokacin da aka bude Masar, aka ci Masar da yaki lokacin Sayyidina Umar ibn Khattab, Amr ibn al-As shine jagoran yakin. Da yazo da an san kamar yadda mutane suka sani cewa dole musulunci wa ta yaka a Masar. Ai ba Misra ta yaka ba, Roman Empire ta yaka. Roman Empire kamar suna mulkin mallaka ne a Masar. To da suka kore su, so su Amr ibn al-As suka samu wani gari da mutanen garin, sai mutanen garin suka ba su jizya cewa za mu ba ku kuɗi ko kuma ku kare mu. To shikenan sai suka ji labari kuma dindinar Romawa ta bullo ta wani gurin, sai Amr ibn al-As ya zo ce to kuɗin da kuka ba mu kare ku, to yanzu za mu tafi yaki. Yanzu ba mu ne za mu kare ku ba, tunda ba mana ga kuɗin ku nan, ku rike kuɗin ku, in mun yi galaba mun dawo mu karba mu ci gaba da kare ku, in kuma mun yi galaba ba kuɗin ku ina hannun ku. To abinda mutanen nan suka faɗa wa yanda ba musulmi ba, suka ce to Allah ya ba ku nasara akan Romawa ku dawo ku mulke mu. To wannan shine musulunci. Wato musulunci ne saka hatta wanda kake tsammanin shi ba naka bane, saboda adalcin ka zai ce gware kai da wani abu na. To shine ake cewa gabaki ɗaya mulki a gurin musulmi ba wani abu bane, gwamnati ba wata aba bace, sai dai idan ta zama wata mataki ne da hanya, wasila, wata hanya ce, wani mataki ne na aiwatar da manufofin shari'ar musulunci. Menene manufofin shari'ar musulunci? Shine bawa mutane aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya, da ba mutane kariya da tsaro akan imaninsu da addininsu, da ba mutane aminci da kwanciyar hankali akan rayuwarsu, da karewa mutane dukiyarsu kata salwanta, da karewa mutane mutunci da zuriyarsu, da karewa mutane hankalinsu da karfin iliminsu. Wannan fa sune manufofin shari'ar musulunci. To duk mutumin da yake shi yace shi musulmi ne shi, to idan bai kare waɗannan manufofin ba, to bai tabbata cikakken musulmi ba a shugabancinsa. Amma ya kamata ya dauka cewa tunda shi musulmi ne, yanzu ba mance muke mu ce wani ra'ayin kaza ne a musulunci ba, ko dan bangare kaza ne a musulunci ba, a'a musulmi dai, ai dai ba wanda yake jin kunya yace shi musulmi ne a Najeriya, ko ba wanda yake jin tsoro a ce shi musulmi ne. To musulmi shugaba, to ga manufofin shugabanci na a musulunci. Mulkin ka shine samun dama aiwatarwa da mutane. Yanzu Hudaybiya kamar yadda Dr. Bala faɗa dazu, karshen abin da za ta iya yi shine wayar da kai, amma mai mulki zai iya abin da ya fi karfin wayar da kai, ya aiwatar da abin da ake wayar da kai akai, shine iko yake a hannunsa. To wannan shine abin da ake so taron ya haifar, in Allah ya yarda, ya wayar da kan 'yan siyasa da shugabanni da talakawan gari cewa mulki fa ba wai kawai bunƙasa bace, ko jiniya, ko tara dukiya, ko gina gidaje a ƙasashen waje, ko kuma mallaka biliyoyi da triliyoyin kuɗi. Da tun ana cewa biliyan, ana cewa triliyon yanzu kuma. To wannan fa ba shine mulki ba. Mulki shine wannan abin da Allah ya bar a ƙarƙashin ka, kai amfani da shi ka inganta rayuwar al'umma da suke ƙarƙashin ka, ba tare da la'akari da cewa suna son ka ko ba sa son ka, sun zabe ka ko ba su zabe ka ba, kabilar ka ne ko ba kabilar ka bace, addinin ku ɗaya ko ba na ku ɗaya ba. In dai suna ƙarƙashin ka, to kai aikin ka shine ka bauta musu. Wannan
1: masha Allah. Barin kuma jan malam Ibrahim Spatinidi don mun kalli wasu abubuwa kamar yadda aka saba gabatarwa wajen taro. Wannan shine babban jigon taro, amma wasu sa'in ana gaito malamai daga wurare daban-daban domin a rarraba wasu maudu'ai ɗaki ganza a tattauna su don sake fito da al'umma wasu abubuwa makamancin ɗin wannan. To a bana ya aka shirya wannan abubuwa da za a gabatar?
3: To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda yan uwa suka yi riga suka yi bayani, wato taken taro dai an ce shugabanci a matsayin mataki na aiwatar da manufofin shari'a. Wato manufar ita ce dai a jawo hankalin mutane wurin samar da zaɓe, wato da zaɓe na gaskiya, a fitar da shugabanni managarta wanda talakawan su kuma su san ciwon kansu, su san cewa wannan haƙƙi yana hannunsu. To a cikin muna da malamai da dama, za a iya gayyato su da yawa, amma dai an dole a takaita ka sani. Sai wa takaitan takaitawa an gayyato Professor Sheikh Umar Sani Fage da shi da zai yi jawabi akan wannan maudu'i.
1: Wannan shi jigon da aka
3: sani, shine jigon za a yi magana akai. To amma akwai wa'anda za su tofa albarkacin baki su yi sharhi, ko su ƙara faɗaɗa abin da zai faɗa, ko su ƙara wani abu. za su taimaka masa da akwai Dr. Said Dukawa wanda malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano akwai dan uwa da muke tare da shi anan Dr. Aminu Sagagi wanda shi ma malami ne a Jami'ar Bayero da kuma Professor Kamilu Sani Fage wanda mutane sun san shi yakan yi sharhi yana tsoka akan al'amuran yau da kullum shi ma professor ne a fannonin fannin siyasa a Jami'ar Bayero to amma a ina za ake haduwa kamar yadda ka tambaya inda aka saba ko shekara Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies wato makaranta ke horar da al'amuran shari'a anan hanyar gwarzuko ko hanyar BUK ya danganta ga yadda mutum ya hanyar BUK yawa to ranar 1 ga wata wato gobe kenan insha Allah Alhamis 1 ga watan October 2026 da karfe 10 na safe insha Allah
1: to masha Allah to barin kuma dai ga malamin Zamil Sananga alhamdulillah shekaru 66 Najeriya ta abu ne da yake abun duba aka kuma irin wato kalubale da kuma abubuwa suke taso mata an ga magabata na da yanda suke gogwarmaya wajen samar da wato a shi wannan fafutukan neman yanci da kuma irin abubuwan da suka gina amma kuma daga baya ana ganin abubuwa suna da cancanjawa ba kamar yadda su magabatan suka gino abubuwan haka me ake gani a ina gizo ke sakar irin wannan abu ake ake suke koma a baya kullun sai a ce ayi gwanda da yanzu masha Allah
0: to wannan gaskiya al'ada ce ta dan adam kusan kullun mutun ya kalli abin da yake faruwa a cikin halin da yake ciki a yau zai ga garaje da yau wani sa'in haka ne wani sa'in kuma ba lalle haka bane gaskiya wato dan adam ina da rauni wurin auna ayyukan da yake ciki amma sau da yawa kuma inda za a gane akwai wannan raunin idan ya tafi wanda za su zo bayan za su ci to ai duk da waccan kuka da wannan mutumin yake yi gara shi da mu a yau din nan to amma dai hakika wato ana samun wato lalacewar wato al'amura da yawa ko da misalin ba a kalli wannan ma'auni ba wato tun kafin a samu yanci na 1960 da kuma sanda aka samu yancin wato kowa ina da ma'auni da ke kallon yadda ake tsara shugabanci yadda ake yin mulkin jama'a yadda ake wakiltar jama'a wato hakika mutane ne wanda yake wato sun yadda cewar wato hakika wato gaskiya da amana ita ce jigo ta wato yin mulkin jama'a mutanen da suka yi wannan mulki gabaki din ana ambato sunayen su yanzu a ji kaman wata almara ce mutane ne wanda yake wato za a ji kaman wato wasu mutane ne na musamman duka waɗannan abubuwan da aka yi gabaki daya wato za a ga cewa ba wani abin da suka tara abin da suka tsaya a tsayin daka wato shine su ga cewa sun yi mulkin nan yanda ya kamata su yi shi kuma alhamdulillah kowa ya ga yanda yake a dan lokaci kankane wato aka gina ba kawai gari guda ba wato lardi gabaki daya yanki guda na Najeriya ana zancen cewa misalin wato sanda aka yi mulkin sanda aka samu yancin kan nan wato gabaki daya arewa karkashin wasu ƴan jama'a ce kalilan fa gabaki dayan su ba su kai su 100 ba gabaki daya amma hakika suka su wato manyan shugabannin suka kai suka kawo suka kafa makarantu suka kafa asibitoci suka gyara hanyoyi suka gina wato duk abin da aka gina gabaki daya har yanzu mutane suna mamaki ya akai wannan wani irin mutane ne har yanzu mutane suna mamaki wato duk da an yi juyin mulki wato wanda suka yi juyin mulkin da kansu ga cewar hakika sun tabka kuskure babba wannan mutanen da abinda ake tuhumar su da shi babu abu kwaya daya da aka iya tabbatarwa babu shi gabaki daya su wanda suka juyi mulkin kuma aka zo aka fa gwamnatin da ta zo gabaki daya wato duk da dai su ma suna ganin waɗancan mutane gwaraza ne amma su ma abinda suka yi wato abu ne na wato ayaba sosai so da haka ma'aunin da ake amfani da shi na shugabanci a wancan zamanin kusan shine wato tushen abin gabaki daya sun yadda cewa shugabanci amana ce ba wata burgewa bace kuma dukkanin su babu wanda ya canja wato tsarin al'adu da tsarin addini da babu wani abu gabaki daya kowa za ga shi da rawani da hula da sharbiya hannu duk inda za a yi magana gabaki daya karkashin inuwar musulunci ake tun daga nan wato mutun zai gane cewa hakika wannan mutanen ba masu wato so su wato ci da addini bane gabaki daya dukkanin su duk wanda yaji ana zancen baka tawa balewa gashi goni ne a wurin turanci yayi karatun boko kamar da Dr. Aminu yake cewa mu Allah ya taimake mu wato mu ƴan bokon su ne suke wa addinin musulunci kuma hidima gabaki daya amma za ga shi duk inda zai fito da babbar rigarsa da rawani da charbi a hannu gabaki daya kuma har sanda aka zo ana zancen hayaniyar cewa sun kankane abinda ke cewa wallahi babu abinda na mallaka in ba ka so na ku bani minti 5 duk abin da nake da shi a cikin ofishin shugaban kasa zan iya daibe shi a minti 5 gabaki daya bana bukata karin minti 1 babu abinda ya mallaka gabaki daya kuma har ya mutu babu abinda ya mallaka gabaki daya so Ahmadu Bello su Isa Kaita dukkanin su wannan mutane ne da ke wato ana jin su kaman wato wata almara amma hakika wato sun yadda cewa shi shugabanci amana ce kuma amanan nan wato ba yanda zaka fita daga da'irar da ka samu mutanen ka a ciki mu mutanen mu sun taso ne akan addini so da ka ba yanda zaka yi mulkin su da wata manufa daban daga baya aka zo aka canja wannan aka yi watsi da wannan aka dauko abuwa na shirme cewar misalin wato zaka dauko wani ra'ayi wanda yake misalin bai wato mutane basu ma san wannan ra'ayin ba gabaki daya wannan shi ne ake ta kokari tun wannan lokacin a yi mulki Najeriya amma har yanzu abu yaki sanda aka yadda addini daga wato ma'aunin mulki to daga sannan muka wato shiga wannan garar wato an dauko wato ra'ayi wanda yake misalin zaka yi mulki mutane babu addini a ciki to tun daga wannan lokacin kuma har zuwa yau a cikin wannan gararran muke gaskiya so da haka ba na jin zamu iya fitar daga wannan sarkakiyar in dai ba mutane sun koma ba wani zai ce lalle ka zo ka yi addinin musulunci dole amma abinda muka sani shine kowace ƙasa a duniya kana mulkin ta ne dangane da bukatun jama'a bukatun mu anan kowace yanki na Najeriya yana da irin bukatun sa amma in ka dauki Najeriya gabaki daya wato musulmi sune kashi 3/4 na Najeriya duk wannan hayne da ake zancen ba wai kawai zancen arewa bane in ka shiga in kai kasar ce gabaki daya in ka dauko tun daga Lagos ka yi sama ka shigo Ibadan Ilori duk gabaki daya wannan kasashen musulmi ne in ka shiga Lagos ba wani wanda ke asalin dan Lagos wanda ba musulmi ba sai dai daga baya da shigantaka ta zo aka zo aka bi karfin su yan wato yan banda iya suka nuna cewa wannan suke da Lagos amma har yanzu ba wanda zai zama wani abu a Lagos in ba musulmi ba haka in ka shigo Ibadan haka in ka shigo wannan kam jihar wannan Osun haka in ka shigo Kwara haka duk wannan jihohin haka suke balantana ka shigo Kogi da wannan sauransu so da haka in ka dauki Najeriya gabaki daya 3/4 musulmi ne to akan me kuma duk Allah nabi za a zo a ture mu a ce lalle ga abinda ake bukata a kafa kasa a kansa wannan babu shi gabaki daya kuma tun daga wannan lokacin ake cikin wannan gararran Allah ya taimake mu musulmin Najeriya ma suna da hakuri da hankali da iya auna abubuwa idan da an dauko abin da zafi da me wani kasa bata kawo yanzu ba kuma duk sanda musulmi suka wato waye suka nuna cewar hakika bukatun su da su ne za a kafa kasa to wannan babu wanda isa ya ce a wannan ya ce magana gaskiya
1: wannan kuma dan Dr. Bala sautari ana ganin magabata sun kokari wajen samar da haɗin kan kasa da kuma kawar da wato kabilanci a cikin jama'a da kuma zamantakewa amma ana ganin kusan yan shekarun nan abubuwan suna cancanjawa suna zama iri daban-daban yau kaga wannan sun fito suna cewa bambanta Hausa da Fulani nan gaba kuma kaji an ce yau ba iya zama a wannan kabila ba ta zauna a waje kaza ba da wacce kabila ba ta dama ta iya zama ta nemi abinci wani kuma wata kabila ta ce a ba wanda zai fito nemi kasuwanci ma gaba daya wani kuma ga misali irin kamar jihar Plateau a Jos abubuwa sana na hayyar gobe daga wannan ya tashi daga makamacin irin wannan me ake gani ke ja irin wannan abubuwa na kabilanci wanda ba kasafai a gansu a magabata na baya sun yi kokarin kawa ba amma a yanzu kuma sake juya yake sabon salo yake shigo mana a cikin al'umman
0: to Nura wannan muhimmiyar magana ce kwarai da gaske na farko dai tukunna ita da biya ba ta gajiya da magana wato da yawancin mutane wayanda suke ba su da tarbiya irin tamu alhamdulillah yawanci sukan kosa da abubuwan da suke faruwa wani ma ya hakura ya ce kai abu ba zai gyara ba an hakura amma ita da biya za ta ci gaba da yi kawai abinda doran abinda muka karba shine qul i'malu fasirallahu amalakum kawai ku yi ba za ku bane karbar ba na ku bane shiriyar ba na ku bane mu dai ku yi amma Najeriya tana da wahalar wato lissafi in ka zauna yanzu kowace sadara a cikin abubuwan nan da ka fada za rubuta littafi akan sa amma bambancin musulunci da kowane irin addini ba musulmin da zai tashi ya kira kan asabiya ko kan kabila in dai musulmin gaske ne babu bambanci na kabilanci kwata-kwata a addinin musulunci tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana haka yace ba ajami bashi da bambanci da balarabe bai da fifiko akan ba ajami babu saboda haka wato halin da muke ciki shine watakila wato akwai matsaloli da yawa da suka addabi kasar nan kaga talauci ba karaman bala'i bane duk inda kaji ana cewa tashi ba garinku bane tashi yawa wannan gona ta kakan kakana ce to wallahi talauci ne yazo yawa talauci ya riga ya zo yayi katutu kowa yana ta duba ta ina zai samu dan wani sauki ya samu wani abu Allah misali fulanin da suke jihar Benue a kallan lissafin da aka yi shekara 200 ne zuwa sama suna zauna lafiya da Tibawa sun ba su wurare sun zauna tunda suka je Tibawan ma ai wasu daga cikin Taraba suka shigo ai zan ga ai ana rigima da Tibawan Taraba Tibawan Benue ana kuma rigima da Jukun da Tibawa wato kaga duk wanda suke batakila ba musulmi ba amma zaman Fulani da Tibawa misali su Fulani suna ba da protein haka Allah ya tsara duniya wato nono nama da sauransu Tibawa suna ba da carbohydrate wato to masara doya wake da sauransu haka Allah ya duniya cudanni in cude ka shekara 200 ba wanda kowa ana zaune lafiya amma da al'umma ta karu kuma gwamnati dama irin gwamnatocin mu na Afirka ba abin da ya dame su sai mulkin ba jama'ar ce ta dame su ba don haka ba su da wani tsari na cewa nan da shekara 50 me zai iya faruwa ko me za a iya daukar mataki tun yanzu akai yanzu wannan fitina ce da kake cewa fitinan nan ta Hausa Fulani alal misali nan duka mu hudun nan kowanne dan kabilan nan ne guda biyu mu sai ka hada mu har da Kanuri Filata Borno mu daga gabas muka bullo saboda haka ka ce ma za ka raba mutum musulmi gida ko nawa ne ba yadda zai iya rabu fitina ce Allah ya kata ta karshen zamani wato kungiyoyi kadan ne suke ma da fahimtar da za su yi mutane bayanin abin da ake ciki amma ba lalle kamar da ka faɗi ƴan siyasa sun dauki kasar nan sun juya ta sun saka wato suka yi fasta kafa kauma hufa da uhu inda Fir'auna yewa talakawan sa ya rena hankalinsu ya rude su da zance kuma suka bi shi kullun abin da antuna abin da yake ce da talakawan Masar shine wannan fa baki ne su Annabi Musa sun zo su kwace muku kasar ku kaga ai wannan irin abin da Najeriya take faɗa kenan to wannan ana magana ya gara 3,400 da suka wuce an yi wannan bayan sai aka fara ba to burin Hudaybiya shine wannan hadin kan domin in aka zo taron Hudaybiya malam ba irin wanda babu musamman yanzu wata shekara na 1993 da aka soke zaben Abiola su malam zan mu suka shirya mu tafi Ilori muje mu tafi ibada muje mu hakurkurtar da ƴan uwan mu Yarbawa an yi zabe Abiola yana da alamar ci aka zo aka soke zaben nan su musulmin Yarbawa da suke Oyo sai ake ce musu gashi nan kudi da Oyo da kasar Yarbawa gaba ɗaya kamar da malamin zan mele faɗa dukkan musulmi ne wannan kasashe kasar Yarbawa kashi 65 akalla musulma ce dama guda hudun nan Lagos Oyo Ogun Osun kasar musulunci ce inda muke da minority shine Ekiti da Ondo amma in ka hada wancan majority baka da ba ka ma cika gama shikenan aka zo aka riga gaya musu to gashi nan kuna ta goyen bayan arewa kuna addini iri ɗaya da su saboda haka yanzu gashi naku ya ci an soke zaben sa saboda haka me za ku ci su kuma suka gaya su malam Mizumulu ga halin da suke ciki daga nan muka tashi da asuba muka tafi ibada aka je aka zauna da su aka hakurkurta aka nuna musu mu a tafiyar mu babu bambancin kabila wannan musulmi ne Bashir Tofa Allah ji kansa wannan musulmi ne Biola saboda haka idan musulmi guda biyu suna takara wanne yafi daga ta ake dauka idan musulmi da wanda ba musulmi ba suna takara Hudaybiya ba ce kai ai musulmi ba ba wai wai shine manufar mu ba ba mutumin bane me zai iya samarwa musulunci idan akwai wanda yake ba musulmi ba amma zai kare haƙƙin musulunci da talakawa da sauransu da sauransu ana iya bashi dama kuma an yi daga ba an yi a baya kuma duk wanda ka ji ya ci zabe a Najeriya zai da musulmi ba wanda zai ci zabe ba da musulmi ba to wannan wayar da kan jama'a din shi ake ta yi shi yasa bambancin alhamdulillah wannan duk shelar shedaddin da ake yi ba ta shiga duk inda addini ya zauna inda addini ya zauna insha Allah ba za a sami wannan irin rarrabuwar ba amma fitina ce ta zo kuma gwamnatocin mu da dukkan alamu ba a shirye suke na taimakawa jama'a ba dan misali irin wannan ta taso kamata a ce gwamnati da gudu ta je ta samu misali ta samu Hudaybiya ta samu MSS ta samu dukkan kungiyoyi cewa ga fulan din gwamnati game da kaza a taya mu yadawa ba ruwan su da musu su gani suke yi duk tunanin su ya kare a gidajen rediyon su ya kare a cikin jaridun su da sauran su suna ganin za su wadatu ga abin da suka to wannan dai sai addu'a harkan nan ta Najeriya kuma muna fatan insha Allah komai ina da lokaci kuma komai wai Bature yakan ce this also will pass komai ya faru zai kare indai da rai da lafiya insha Allah
1: to bari kuma dan ta Ministry of Sagagi nan da yan watanni za a shiga kaka ta zabi daga in takarkari sun fito tun daga zaba da majalisa na jiha akwai na tarayya da za a shiga na gwamnati da na shugaban kasa da makamantansu wani ma'auni ya kamata al'umma su kalla wajen zaben shugaban da wato ya dace da su wani ma'auni ne ya kamata ya san ga auna kowanne da shi domin ya ci an samar da shugabanci na gari
2: to idan tsarin demokradiya yana da wani abu wanda ke muhimmi to bai wuce zancen zabe ba wato a ce duk bayan wani lokaci kaza za a yi zaɓe a canje shugabanci in ana son canjawa wannan shine miza mai muhimmanci a sha'anin demokradiya kuma akwai wani marubuci Allah ji kansa Dr. Yusuf Al-Qaradawi yake cewa wani abin sha'awa shine Sayyidina Umar ibn Khattab ya taɓa tunanin haka cewa in Allah ya raya shi zai sa tenuwa a shugabanci ya ce duk mutumin da shekara 10 yana mulkan mutane idan alheri yake musu alherin ya isa haka in kuma tsiya yake musu zuwuta da shi haka ya nuna cewa daga baɗi ce abinda yace zai shine daga baɗi zai zagaya dukkan masarautarsa kaf yayi rangadi ma'ana anan zai jiyo ra'ayin mutane a gurin wanda ya nanada so in ya dawo yace zai canja kowa da kowa domin a sanin shi ya fi shekara 10 yana mulki a lokacin to kaga ashe abin yana da ma'ana kenan to idan in abinda ya kamata shine duk lokacin da aka zo za a yi zabe irin wannan in ya zo kamata yi al'umma su mai da hankali akan abinda ya dame su ba abinda suke ji daga bakin dan siyasa ba mu anan muna da koma baya kwarai da gaske akan abinda turanci ake cewa da shi voter education saboda haka wato sai kaga daga zaka inda zaka iya ganewa daga abinda ma ake gaya wa mai neman ƙuri'a shi daga nan za ka gane cewa shi mai neman ƙuri'a abinda ake gaya masa yana ma da ilimin jefa ƙuri'a ko bai da shi ni ne ina da abin da ya dame ni shine in samu koshin lafiya in samu ilimi mai inganci in samu tsarin da babu rashawa da cin hanci a cikinsa in samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai ka zo ka nemi zancen cewa ai ni dinan da kuke kallo na fa kowa iya rawa to rawa ce ta dame ni ne kuma sai ni kuma wannan muka tafi eh wallahi kafin sauran iya rawa da haka ne kai kana rubu zo misali ne nake baka ma'ana ana gaya wa mutane abin da bai da alaka da abin da ya shafi rayuwar su su kuma mutanen wai da wannan suke auna wanda suke so da wanda ba sa so abin da ya kamata shine a duk lokacin da zabe ya zo mutane abin da ne yake gaya wa mutane dan ma ka fita daga zargin ko kana goyen bayan wani ko baka goyen bayan wani abin da yake ba mutane shawara shine duk ran da mutum ya zo jefa ƙuri'a ya tambayi zuciyarsa tsakanin sa da Allah a cikin ƴan takarar nan da suke gaban sa wanda yake ji a zuciyarsa shi yafi nutsuwa shine ifa alheri to jefa masa kowaye wato kada ya la'akari da cewa ga abinda ko aka bani ko ku ga abinda nake ji na roman baka a gurin ƴan takara kai ne zaka tambaye shi istiftiqal baka walau aftaka nasu aftauka ka tambayi kanka kakkai ne aka da abinda mutane suka gaya maka takara ce zan jefa ƴan takara biyar a cikin biyar din nan a zuciyata za ta gaya mu wanne ne hankali na yafi kwanciya da shi ko ba dan jami'a mutum bace a hankali na tunani na ga wanda nake jin koda duk a cikin su ba na zabi in a ma'auni ne to wanne ne mafi sauki saukin matsala to mutum ya zabi wannan ya fi ya kawo wannan kuma idan masu idan jami'in siyasa da ƴan siyasa suka fahimci talakawa suna da irin wannan ra'ayin to wannan za ta gyara siyasa za ta jawo ƴan siyasa ninka to duk wanda za mu tsaya taka

0: tura kowa yace kai aka nada to shikenan ba wanda zai shiga zabe da niyyar ya kawo gyara a cikin al'umma balantana kuma wanda ya kashe kudi an ga yamu wani dan takara ya ga yamu mako biyu da ta wuce har yanzu ka gare ba je ko ina ba a maganar zabe dai ko amma wallahi yace daga sanda ya fara takara a cikin jam'iyyar su zuwa sanda ya zama dan takara jam'iyyar su yanzu ya kashe fiye da biliyan 5 biliyan takara gwamna a jihar su shi da kansa yake la'anta tsarin yake zama irin tsinanan tsari ne irin wannan to yanzu ba a fazo zabe ba saura sati saura wata uku ai zabe amma ya kashe biliyan 5 to yanzu zai kashe nan gaba
1: yanzu ba jari
0: to sannan kuma in yace zaben ko me zai yi wa jama'a me hankalinsa saboda yana da kyau jama'a ya zama sun kwaci kansu ta hanyar zabar wanda suka tabbata shi fi nagarta kuma kamar yadda malam Bala ya faɗa akwai karin magana ma a larabci an ce suna cewa wai idan aka shiga tsanani sukan ce hadiri ne zai wuce sahabatun tankashe komai tsanani sauki na tafi da shi wani lokacin ma in tsananin ya tsanani alama ce ta cewa saukin ina gab da zuwa insha Allah da haka kada a fitar da rai
2: kun kuma jan malamin su fa branch ne duk wannan kusan dabanar da ake yi don samar da shugabanci na gari to kusan ya dan ya la'akari ne musamman ma da rabar da matasa suke takawa musamman yanzu an shiga lokaci ne na lokacin yakin neman zabe amma akan yi amfani da matasa wajen yin amfani da makamai ko kuma tusa musu wani abin da yake ya saba shari'a da kuma wato a zamantakewa ta yanda masu fita neman goyon baya na campaign suke mata ana ganin suna wasu abubuwa wanda ba su dace ba sun saba wato a shari'a da kuma zamantakewa irin wannan wani shawara za a ba su mata da matasa game da wajen yan siyasa suke amfani da su wajen gurbata musu rayuwa ko ba su makamai ko kayan shaye-shaye
1: to kamar yadda sauran yan uwa suka faɗa shi kansa al'amari na shugabanci ainihin anan maganar take menene makasudi ko manufar su masu neman shugabanci da kuma wani irin shugabanci suke aiwatarwa wanda shine yake bada fuska har ake nuna wasu halaye waɗanda suka saba ga al'adar jama'ar mu ko addinin mu ko manufar rayuwar mu ko makomar mu dan haka wannan maudu'i da aka sa na wannan taro shugabanci a matsayin mataki na aiwatar da manufofin shari'a wato daga ta kansa zan fara saboda ita kanta shari'a tana da manufa akan dan adam ubangijin da ya halicci dan adam ya ajiye shi a bayan kasa yayi masa tanadi na inda rayuwar sa za ta tafi da sauki to ya kuma saukar masa da shari'a shari'ar nan tana ita ce shari'a wato tana da manufa domin malaman sukan karantar da mu maqasir shari'a wato jigogin dalilin da ake son shari'a ta amfana da dan adam su ne ana so a kare rayuwarsa ana so a kare wato yan nasabarsa ana so a kare dukiyarsa ana so a kare addininsa ana so a kare hankalinsa duk in ka duba tare da shari'a ta yi dukka ta yi ne domin shi dan adam ya samu wato baiwar da Allah ya masa ya fito da ita ya amfani kansa ya amfani sauran al'umma kuma kamar da muka sani a manufar rayuwar a musulunci an zo duniya ne domin a ta cikin jarabawa ce amma kowa Allah ya bashi baiwa kuma dole a yi zaman takewa kuma za a fuskanci jarabawa ta fuskoki daban-daban idan muka yi na fuskanci tambayar ka da ta wannan fuskar kaga ashe sai a duba mu tambayi kanmu su ma matasa su tambaye kansu yan uwan mu musamman mata alal misali mu tambaye kanmu wace irin dabi'a ya kamata wanda ta dace mu nuna an yadda akwai yan uwan mu wani ya fito ya ce ga abin da yake so kujera ɗaya ce wani ga yadda zai yi za mu saurare su an fito da ɗabi'a ta tsarin wannan demokradiyya ana haduwa a taro a je campaign a hau motoci a je wani gari to amma ya kamata mu nuna kanmu mu nuna muna da hankali mu san me muke yi kuma mu san su mutanen da zamu tare mu saurari abin da za su faɗa daga yadda muke daga take-taken mu ya kamata su karanta su ma su san su gaya mana abin kirki amma daga inda su kansu shugabannin alal misali ko mu muka biye su muka nuna wani irin hali wanda ba na mutane masu hankali ba su ma ba sai su biye mu ba su ƙara tura mu daji da haka abin da ya kamata wanda ya san ya kamata

I'm gonna go to the hospital.

0: Masararu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin kacici kacici daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. Tare ni Kabir Abubakar Shishi, Malam Sa'idu.
1: Wani sahibi na sai yace to ina nake yace ai muna tare to ya nemo ni muka zo muka yi ta batu yace na kasa shigowa garin su yace to in Allah ya dawo ka ziyara
0: sai kaka
1: eh
0: ka sani ziyara ta kaka a jamuna su je su
2: wani magi yace ranar shuka
0: dan me cece
2: shuka ina kira ku an saboda haka ranar shuka ne ba ne ba ne ba
0: Abubuwa sai an neme mu ba.
2: Duniya da malam ma sai ranar shuka. Ina kira muku an
0: sa. Ka san da wanda zan zo?
2: A.
0: Sai binka ya shi kwaro.
2: A. Ya yi kwaro dan nika.
0: A na. Eh ka san tsoron fadin sunan da naka yake.
2: Eh. Wannan sunan. Sai kuwa ai kuma a satin da wuce mun yi tambayoyi akan wannan sunan.
0: A haba don Allah.
2: Ai ba abu ne za a fasa.
0: Gaskiya ne. Eh. Yace za a fasa ni mutuwa ko hisabi.
2: Kaga
0: babu abin da za a fasa ciki.
2: Babu abin da za a fasa.
0: Allah ya sa mu cika da imani.
1: Amin ya Allah.
0: Ba sauraro bakin rai fa bakin fama. Allah ya dawo da mu.
2: Kuma ka sai rai dan yin goro.
0: Rai dan yin goro. Rai dan yin goro. To Allah ya dawo da mu za mu dora tambayoyi kamar yadda aka saba cikin shirin nan mu na kacici kacici. Kwana biyu Malam Sa'idu ya rike fana ta shayar da ilimi.
2: Eh amma ta fama ana shayar da mu
0: ana ta gogor baya. Su Malam Ashuru. Wala saboda mala shir ka san gasan nan tamu fa ta shawo kwana
1: ta shawo gangara yanzu rukunin mata muke gab da shiga an kammala wannan zango akwai da dama waɗanda suka biyo ta bangare na musamman iyayen mu mata sun biyo ta bangare na suna da sha'awar su shigo cikin wannan zauri don Allah yadda mun kammala wannan zango na bangaren rukuni na maza wanda gab ake da a kammala wanda tuni Rabi Akalta da kuma ragowar ƴan kungiyoyi ake bada haɗin kai na shigowa cikin wannan fafatawa don Allah yadda na san ana gab da karkarewa za a shiga zango na ƙarshe daga nan kuma za a fitar da ita gwarzuwa ake rata gwarzuwa ko kuma
2: tauraruwa
1: ko
0: a fito fidda gwarazan
2: eh mun samu zakara ai ba za a sai kaza ba
1: gaskiya ne
0: gaskiya ne eh mun samu tauraruwa za a samu tauraruwa ba
2: eh
0: za a samu gwarzo za a samu gwarzuwa
1: gaskiya ne
2: dan damu gwarzon ba
1: eh Allah ya datar da
0: amin kuma Rabi Akalta din da gofan mu ne masa fa jinjina fa da yabo na musamman
1: gaskiya ne
0: saboda irin gudunmuwa da kwarin gwiwa da yake karawa wannan shiri mutuka da gaske sauran yan kungiyoyi suna bada hadin kai gaskiya wajen gudanar da waɗannan shirye-shirye to muna godiya mutuka da gaske da sauran masu sauraron mu masu bugo waya ko da yaushe ba sa gajiya a cikin shirin nan a cikin dairy din su kuma a cikin littafin rayuwar
1: su
0: ko da yaushe ba sa manta da lokacin da rana muna yabawa kuma gaskiya muna godiya da kwarin gwiwa da ake bamu ma kufa ma budi take shawarwarin nan da aka saba bamu a ci gaba da bamu
1: gaskiya
0: yawa bamu shawarwari kufa budi take mu karba mu duba mu gyara kuma domin ai ba haushi ne ya fada ko da badan ƴan kuibar da gona ya babu ko kollo da kuma ko da yaushe muna duk wanda baya karba gyara to ai menene shi
2: gaskiya
0: ba zai ci ai
2: gaskiya ne aka sai mai shawara aikin sa
0: aikin sa baya bashi to muna godiya kaga laika nan tun suna ta harbawa muna godiya ga wadanda suka saba ba mu gudunmawa cikin wannan shiri fa ba fa manta da Mustafa Abubakar Lagos ta ba Mustafa Abubakar Lagos ta channel Qur'anin sa fa sun zo
1: ai ni na zata a Lagos yake ai
0: a Lagos ta mai shagurin ai gurin kasuwancin su ne yawa
1: nace wai a Lagos yake yake ai
0: gurin su ne na wayoyi to gaskiya ina gudunmawa mutuka da gaskiya ce shi wannan alƙur'ani suna karewa muna fadi
2: za ka
0: kawo su to tun yanzu gashi ne ya karo su
2: wannan mutum ba karamin hikima yi ba qur'ani mai girma
0: gaskiya
2: a sai kana ta bayarwa ilimi na karuwa a
0: gaskiya ga duk wanda ya karanta ba kana da fa wani sakamako
2: ba karami ba kan gaskiya
0: to Allah ya sa mu dace sannan kuma kofa bude take ga masu ba da kyaututtuka ce shirin ko talla ko kuma daukar nauyin shirin cancikar ko hadin gwiwa da daukar nauyin shirin kofa bude take muna shiri shi mu ma muke da gidan radio na rahama mai albarka a shirye ake domin a tafi tare malam Sa'idu akwai wannan lambobi masu sauraron sami mu ne
2: akwai lambobi kamar haka malam Kabiru kamar yadda muka saba muna bayarwa kowane lokaci akwai 0707 779 2939 ko kuma 0817 485 sai 77 dinnan rigisa guda huda a ƙarshe
0: na'am
2: da mun sanannu ne wannan
0: lambobi a sanannu ne to malam Sa'idu ga ka ga sufa
2: to dan haka gashi nan sun fara harbuwa kwa
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amin wa alaikum
2: assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Mama Abba, kadari minki.
2: Mama Abba.
0: Mama Bake ce malama ta farko. Ce mama ba.
2: Idan mun har haka aikin so da mun kullun lokaci aka baka girma kai ka dawo baya. Ka tsaya a ramadirin.
3: Ya gaskiya
2: ne. Eh amma an kace ka karbi girman da wuri kuma a gane sai ba hakan bane ko?
3: Ayyo to a ce ka.
2: Gaskiya ne ta yi mallaki kuma da yake ran.
0: Almajiri.
2: Eh
3: to a gane tambaya
0: ta biya. To tambaya ta biya. To ai mai tun daga mai gidan malam Sa'idu ai shi ya kamata ya fara baki ai ji ba ko ne ayo a cikin agunsa yau ai
2: mama abba ai kin ji dai malam ya dawo ya kika da ran yau
0: wai ban bar kai ko namiji da
1: mama abba muna tare da ke kai tsaye to tana hannun malam Kabiru ko kuma Sa'idu Alime babban inji wani hannu kika fada bari miji
2: eh to ga ta ai karin magana sai guda biya ta aka sai da inda aka yi daya kuma take cewa gonar sama
3: me wuyar kai
2: taki
0: da yadda aka yi
3: wannan kuma fa na sarki amma kuma ka san kujera
2: Ahawa gahi wannan kin matafaf dai a cikin gance dandanan kin gano ta ita ma dayar eh
0: now to mama ba to komi nan gaba ne zai zo sai ba mu amsar
3: eh to Allah ya saka
1: to muna godiya kwarai da gaske mama abba tana ta zabi lamba ta biyar kuma naga ta kai ta kawo
0: ta doke daya
1: kuma ta danyi mata tutsu
2: muna godiya wa mama
0: ka daga mana wani
2: mallam malam kabiru ga wani ya shigo na'am
0: assalamu alaikum to lai tale
2: ya san ka san laikan namu ne suna da yawa wasu
4: assalamu
2: alaikum assalamu
4: na
2: mala kayi ne gamar ne shoyo ya zo da
0: mi fenti kwana biyu
4: wallahi wala kayi ne raje Allah
0: ya mai Allah
2: bare da gaske
1: wallahi
0: ba labari
2: ya
1: fada mako
2: ya fada ko mamma
0: to Allah ya gafarta musu wal to lamba ta daya ka san bari tayi dukkan maganganu ne fa yau zamu ta an tayi su ba
2: an tayi su ba
0: aka ce karambanin bako karashin wannan karin magana
4: ya fa hanzari
0: karambanin bako
4: ya fa hanzari daga gida
0: karambanin bako yin wani abu kai kana bako ina ruwanka da wannan abu
4: ya
0: bako ne a gari
4: to karambanin bako ka kada kai
0: to muna godiya mallam Abubakar
2: muna godiya mallam Abubakar
0: muna godiya za mu ji amsan nan gaba
2: eh ka ga ne amsan guda dide suna kasu to mallam ga wani ya shigo
0: to daga mana shi
4: assalamu
2: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare
4: muna magana da Haruna Bari Damit da shi ga da muke yi rubuce Allah
2: wala gode
0: Haruna
2: ala Haruna
4: na
0: Haruna
4: wa Haruna fara da kiri ki gani har ga da kuke yi rubuce Allah
0: to mara Haruna
4: na da kiran ba ta da
0: to Allah Saidu
2: lamba ta da ai yanzu aka aka tambaya akan ta
4: ai ba da amsawa
0: eh bi ba ba
2: amsa mana
0: karambanin bago yawa ko kai ba gaskiya mun yaba
2: kai kokari gaskiya ka ka rike wannan tambayar mu wala ka wai musu da sa wala to to ka zabi lamba ka kuma sai a ga ma
4: to azab nan a ku tafi ne
2: eh to tunda ka amsa wannan san a madan kai ya yake
0: sai ka kara wata ba
2: balan eh ka kara wata
0: ta uku na
2: ta uku ga ta ka ce iya shege ta biyun kuma ka ce mere yake da lafiya
4: mere
2: yake da lafiya
4: yake kuma da kuma
2: eh mere mere yake da lafiya ba wannan kuma ka ce iya shege
0: da me yake karasa
2: ake so ka karasa eh iya shege now
4: kula da kallabi
1: kula da kallabi
2: a kula da kallabi
4: iya shege
2: fa shi a
0: to muna godiya
2: mutanen yargaya eh ka san sunan nasa sunan nasa da yawa
0: yana da yawa mallam
2: eh sunan nasa da yawa na'am to mallam ga wani ya shigo
0: mallam Haruna
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: sadiya san da kuma zan gore
2: mallam ma sadiya ga mallam ya zauna yau
0: wane mutum
3: to barka sarrafuwa
2: yawa
3: amma sa uku
0: ta tambaya ta uku ita ce wannan wanda ya faɗa din
2: ita ce wannan wasa aka abunna
3: eh
2: aka sai iya shege
3: iya shege kauri da kare
2: kauri da kare aka sai mere yake da lafiya
3: ba matacewa
2: ba matacewa shikenan wannan
0: aikin doki wannan gara ba sa to zaki dauki wata ne
3: eh amma ta biyar
0: ta biyar an dauke ta yi
3: to amma ta bakwai
0: ga ta ba dauke ta ba kina kana ci a bana yi mun shayin ta ragayar dutse ragayar dutse
3: ajalin me dai
0: to muna godiya kin amsa tambayoyin ki to muna godiya malama Sadiya
2: muna godiya ka san ita ma fawa da ka waye ba aure ita wanda da ana gogurma da ita a cikin wannan dauri to mallan ga wani ya dade shigowa
0: Allah shiru ga wani
1: assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa nini akan layi
4: to ke sai dan mutanen ga madan akan layi
1: dini
4: Ahmad Fado ga madan kawo kura dan kunge yau da gobe sai Allah
1: Ahmad ne
4: eh Ahmad Fado ga madan
1: Ahmad zabi lamba
4: aiwa ka jire shi ke barka da dawowa ba san dai yau din na dawo
2: to
1: gaskiya ne kwanar
0: ni muna tare Laraba ce dai yawa
2: ba mala
0: eh
4: kaga tunda mallan ya zauna akan
0: kujera kai ka bi kai ka buta mallan Saidu ka bar shi kanka buta ba da ruwa ci ka
2: eh ka duma ne ya zauna
4: ya
2: raba jau ba
0: nace kanka buta ba da ruwa ci ka karba da mai baban inji
4: eh ina muku
2: fata muna
4: godiya
2: muna godiya
0: lamba ta bakwai
2: lamba ta bakwai lamba ta bakwai ai ga ta a hannuna
4: na'am
2: kana ji na
4: na tare da ku
2: aka ce ban san dawar garin ba ake so karasa na biyun kuma aka ce kaddara
4: tare da fata
2: kaddara namiji da me eh da me
0: kaddara namiji da
2: ban san dawar garin ba da aka yaya
4: mallan kajiro ranjana ga
0: to mallam mado
2: to tabbai mun riga sabbi ne ba an sa su ba ina da inda suke
0: ahmad mado gama da
2: mutanen gama da
1: na'am
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: amu wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: wa alaikum mata Kauran mata
1: abban sanata
0: yawa shaibu
4: a malam Jamilu
0: tabarka da hanya da wa muke tare
4: yayi
0: kuma alhamdulillah alhamdulillah amin na to tambaya ta nawa na
2: tambaya ta takwas ga ta kamar haka aka ce kwanan dawa isa ne in zuwa
4: na'am
2: kwanan dawa isa ne
4: kwanan dawa isa ne
2: eh in
4: gida
2: ki a ai da wasu su zakin ake tsaro wannan ya fada haka ce kwanan dawa isa ne
4: eh an ga kaman bayani kan
0: to ta shi kendo muna
2: amma sai sai
0: to ai taka baka doke ta ba
2: kuma ga ta kwaya dai sai ba
0: to kana ji akwai kewaye na biyu zamu shigo zaka iya dawowa nan yawa yawa zai dai da kewaye
2: na biyu ko
0: eh
2: kana sai yanzu zaki ta ai shi wanda yace kwayan dawa isa yake isa ne
0: ta yi assalamu alaikum
2: ta ya sauka
0: ya sauka
2: eh amma dai ga wani ya shigo na
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ah mun
5: wannan ga wannan
1: ta abba sanata ba a baki
2: aka ce kwanan dawa isa ne inji kura a a ai duk wannan sa da kace mu ya gundajin da ake tsoro eh dan wuda godiya wa abba eh aka sai kwanan
0: dawa kwanan dawa isa ne
2: sai kai sa
0: sai kai sa
2: kalmar jami'a
0: ya cika baki ya cika baki assalamu alaikum
2: ai laikan dai to amma dai
0: suna ta karo da
2: juna
0: assalamu alaikum wa alaikum assalam sagiru malam sagiru shangurano malam sagiru shangurano yawa barka da hanya
6: eh
0: wallahi tallahi ai wayance abubuwan da suka harde su ragu eh amin Allah amin taba
2: eh inda la komi
0: kai
2: wallahi sai
0: shangu
2: ai da ba san tunda inda ya dauko ta mata kai la bari ba
0: wai shangu me yasa ba ka zo ka kujera bane
2: gaskiya ka mata dai
0: eh akwai lokaci
2: wato in jira ku
0: ka zo a hada ku da nazifi
2: nazifi nazi
0: ka san wannan ku karawa za ta zama ta kallo
2: kai kai kai
0: bi fukar kun kawa
2: eh an gwada
0: eh kai shi shago ne kai dan dunawa ne
2: gaskiya ne
0: yawa shi shago ne kai dan dunawa ne duk hannayen ku a nade suke
2: eh kowanne shago ne wa
0: to ga wata tambayar to ga wata karin magana wanda bai noma ba eh baya me
6: wanda bai noma ba baya da guda
0: baya
6: da guda
0: a wanda yana nan baya kyamar
2: me
6: baya kyamar me
0: yawa to an gaishe ka eh ai wanda mu daga ka
2: eh wannan sai gire yanzu
0: ai to muna godiya
2: zai zai da baya
0: garago
2: lo ba ne
0: shirin yaki
2: ne
0: ai wanda bai noma ba baya kyama kai da baka noma me kyama a a
2: ba za ka iya mutum ya awo ba
0: to ka kyama ta to kai kimana yayi
2: eh sai sai
0: assalamu alaikum
6: assalamu
0: alaikum wa alaikum
1: assalam
6: ako
1: a kori gala
0: barkar shigowa
1: a kori gala
2: gane dai ya kora
1: kaji wai gale ya kora ko a kori gala
2: gane dai ya kora kan satin da ya mutu gane fa suka baki anan kai shiru kaki shigowa
0: kai muku suka ki magana yi don laraba yauwa don ladi ne ka
2: shigowa amma ya suka baki zama
0: to alhaji jakar ga tambayar ka
6: yauwa fara maluwen can kwantayen kaddara
0: yauwa kaddara
6: namiji da kwantace
0: namiji da kwantace
2: haka yake
6: sannan akwai ba a san tuwon garin bago
2: eh
6: amma
0: ya ce ai
2: dai ba haya mu da ce ba garin ba to haka fa yake haka yake mana shago kai ina ma ga laila nan
0: eh a
6: to ai shi ma riga ya
2: wuce ka san wannan amsa da ka fada ba da ga laila nan da hey mai gyara he ya ce a kana yake cewa
6: kai wai bana so mu dai shiga dan
0: eh ya ne
6: gani ko mu tawa
0: ai zakara yawan shekaru
2: to ka ji ba
6: ba shine hankali ba
0: dan gyara mana ba shi
6: ne wayo ba
0: ha to da kyau da Allah
2: gaskiya ai ya fa wala ku riga nan boko
0: ah ai sai ku riga la ba ya shiru
1: eh a koran mana baba gala a dai san mana shi
0: ai baka sani
1: sai dai a gaji gala go
0: wannan yin taki baba gala sai baban gidiga ga yake cewa sai sheka
1: to sheka
0: kaga ka ji shi baba ji to bawo sheka te
1: eh a wani
2: ka san mura gaske lura nan kike gano gala
1: gaskiya ne
2: in aka bada tambaya bai santa ba to dan zai maka dariya
0: to mu kuma kafin baba gala ji tambayar da bai santa ba
1: gaskiya ne
0: mu a tadi
1: gaskiya ne
0: ai da ma haji san cin kenan ai ilimi yana da fadi
1: gaskiya ne
0: duk ilimin ka da sanin ka dole ne akwai abin da baka san ba dama yana da fadi
2: ba kuma dama ba zai yi a ce komai ka sani ba
1: ba zai yi
2: wannan harhe namu
0: gaskiya ne
2: na Hausa
0: gaskiya
2: ka saka sai Hausa ari
0: gaskiya siliki ma Hausa ba dubo ba
2: Allah ji an Fatima ba dan tara su ba Fatima yar uwar din wata da aka wunnar tambaya he
0: gaskiya Fatima Yunusa
2: yar uwar din
1: to na Fatima baban laifi
2: amma Fatima Fiolan tace he babu gane ce ani komai na sani tace baba komai ka sani ai da aka bar tambayar da yake Allah ne he koi ka sa fada
0: wato ya cika baki ke
2: komai ya sani
0: ya yana da sani mutuka da
1: gaskiya baba
2: na san kuma tambayar su take ba wani lokacin
1: shi dama a bangaren da a bangaren inda zaka dan kada shi kace a ce harfi a cire harafi biyu za a bada kaza zai ce ni gaskiya ai ni Hausa kawai
2: wannan lokaci ma aka ce wai mutane ne guda 10 ha 5 za a yi musu dinki yadi nawa za a saya dinga ine gare ne akwai abin da ya fara ne abin ya bada dala shine ke sai kowanne a guda shi kowanne a mutunci ne
0: eh dai ke saboda ya
1: baba gala assalamu alaikum
0: to wanga lai ya kace muje ka tsina ko
1: assalamu alaikum amin wa alaiki salam wa rahmatullah
0: yawa malama Aisha Humaira Imam Kundila to wai a mata akwai shago ne ko kuma
1: shagowa
0: eh ne zamu ce ne
2: shagon ne zamu ce
0: mu a gwanin girki me ake ce mata da Hausa ne
2: gwanin girki
0: gwanin girki da Hausa me ake ce mata to mun ba ita Aisha Samin ta jita lalubo mana mun ba ki aikin gida
1: me ake ce mata
0: to malama Aisha barka da shigowa ba ga shi
1: lamba ta 6
0: to Aisha Umar lamba ta 6 take so fa
2: lamba ta 6
0: to malama Aisha rashin mutunci ba wuce yace wai rashin mutunci biki ne eh ya biki yake a wajen Bahaushe to shi sai
7: karama
0: yawa idan an maka kowa yayi maka sai karama masa da kyau haka yace yace rashin mutunci biki ne kowa yayi maka sai karama masa kamar yadda biki yake idan an zo gidan biki kuma ta wannan ta baki 1000 to ita manna ta tashi 2000 zaki kai fa ko 2000 ko 1500 ko haka za ta tafiya
2: haka
0: za ta tafiya haka
2: yake wasu kuma suna waye kansu malam an tara yayi yawa
0: ai shi sai da farko
2: kuwa
0: sai a rushe sai da farko saboda ai a to lada ce kuka dauka ai
2: kira mu
0: tambaya ya Aisha
2: mu azo muke
0: ai bangaren ku ne ku za mu tambaya amma tunda lada ce
2: kai ta sauka wato wala ka jire
0: ai ce makekeniya ce
2: wala suna azo
0: su mata malam Saidu zamu iya cewa bangaren taimakekeniya aka ce wannan
2: gaskiya
0: ai taimako ne malam Saidu malam Ashiru
2: taimako ne
0: idan kamar zubin adashi ne
2: saboda a wannan lokacin mutum yana kan wata gaba da yake bukata taimaka masa to wannan bikin da ake kamar taimako ne amma fa gaskiya ta baki na ta ba kamar ba dan Allah yake ba
0: a ni bazan ce haka ba gaskiya ai kamar zubin adashi ne
2: ai mutum ne ba
0: ranar daukar ka ai duk wata ko kuma duk mako ana hadawa sai a ba mutun da sai hada sai hada sai a ba mutun da wani duk shekara wani ma duk wata za a yi haka aka baka yayi zaka ji dadi to kamar haka ne idan hidimar ka ta tashi to a to kai baka da zuciya wurin ba washe an san shi da zuciya da taimako to shi wancan din bai da taimako ne ko kaka ko kaka yake ana so ka bayar yayi taimako shi
2: da kai magana a da hannun ka san shi daukan nan akwai dadi amma ranar maiwa ba
0: haba da Allah
2: zaka ta maiwa
0: ai ka san ka ci baka jin kyashin bayarwa
2: ka san ka san
0: inda ka san kai dauka baka jin kyashin bayarwa
2: shi kullun wanda ya dauka ta farko ai ya ise wannan idan hannun ku akwai rigima da haka ina gudun rigima hiya futa
0: saboda ya dauka sai
2: da haka hiya dauka farko ya futa
0: ya futa ina gudun rigima ku koyi ku je ku kara sauku
2: ka gani a ganin ayyana ku saka tarin rigima ba
0: kaga titin ku za ka ne tawa dai ba ta isa raba bi raba raba ta biyu eh ya to ba eh wani adashin ya wannan adashin ya wannan adashin ya nuna eh eh bar
2: na to wannan zauren namu yau
0: na eh
2: yo alhamdulillah ya
0: barka
2: malaman na shigowa sai ta tituwa
0: eh suna tituwa ba wai da kansu suke shigowa ne ko da kafafun su ga wani malami ne ya shigo da kafafun sa
2: kafafun sa shigo
7: da kansa kan da shigo ne
0: a'a da kanka ka shigo da kafarka
7: wai da kan da shigo
0: da kanka a to kaji Hausai maka
7: kan da shigo
0: ba da kanka ka shigo ba
7: eh da kan da shigo
2: kasan masu aranci
7: ba tare da izini ba kenan
0: eh yawa
2: masu aranci
0: a gidanka ne
2: wanda suke so su ƙarya da wasu abubuwa like da an ce to me yasa zai baka zo wuka da ce wallahi da kana kwana ko na kwana da suki ne zia
0: eh
2: sai to Allah ya kiyaye Allah ya zama yayi kana ya ha
0: eh
2: a wa kuma
7: kwana da ciwon ciki
0: a wai shi da ciki kwanta
2: da ciki kwana
7: amma
2: kuma
0: gaban yawa shi wannan ya dauki wancan
2: shi wanda bai gane ba sai to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye haka an ba uzuri to amma kuma shi abin da yake nufi daban hikima yayi domin kar a kama shi da laifin bai je ba a jiya sai ce ai da ciki na kwana shi mai sauri wanda yake tambaya sai to Allah ya kiyaye haka amma uzuri
0: amma sauri
2: amma shi kuma wani abu ya azje da ba ya mun da ciki
0: yake to wallahi bakar ka shigo da baku amma nan gaba insha Allah zamu ji ko wani ne yake tafa da mu insha Allah yauwa na assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
0: wala sayyid
2: aminu alaikum assalam wa rahmatullahi wa muke tare Muhammad Amini A Hassan Na'iwa a bakin titi kake ko kuma kan hanya kake ko kana bakin titi ko kana kan hanya
0: duka sawa ku
2: ko yake tana jika kuna mu bebe ko
8: haka
2: ta barka da shigowa
8: a bani lamba ta 10
0: ta 10 kake so
2: lamba ta 10 gata a hannuna gata a hannuna
0: gata a hannuna sai mai sayidu
2: ta goma kace ko aka ce gatan banza daya kuma ake cewa da ya rufar da jini ga ya rufar da gumi gatan banza
0: dauka wa dan fari kenan
2: dauka wa dan fari kare dauka wa dan fari kare
0: to a garo ma wata ne
8: to amma ko kar ayi mun kiwon
0: ragon layya a ba zai maka ba kiwon ragon layya ai ga mai ne ga nama
2: a gima mai kiwata a shafa shi a shafa shi a mo wanka a dinga
0: tashi a kai kuma wata gida kuma a kai shi kasuwa
2: eh amma kuma ranar lahiya kuma ba zai gane kuran sa
0: to malam Muhammadu wannan take cewa wanda ba shi da doki baya me
8: wanda ba shi da doki
0: kada ba ka da doki kai kaza
8: baya tana da jin sai
0: kai ya sa wanda ba shi da doki baya kyamar mun kara dora ka hanya kalma daya wanda ba shi da doki ko sai baba ta ya ka tallafi ne
8: a wane shi ai shi wannan sai ya jira
0: to shikenan to muna godiya malam Muhammadu to masu sauraro kar dai ku shafa kuna tare da shirin kacici da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabiru Abubakar Sheshi da yan uwa bukan gabatar da wannan shiri Ashiru Garba Sheka Saidu Ali mai babban inji limawa gidan dinya da kuma Mala Abubakar S Sabiu su Karkasara mu ne musu barka da shugowa da kuma bako mu da yake cikin wannan zaure to muna kuma fata alheri da godiya ga dukkanin masu sauraron mu dukkanin inda suke muna godiya da fata alheri ga masu turmar da sakonni ta zauren mu na WhatsApp balashir sai an leka fa mana wabuke fa yawa dinna sauka zaka shiga ka din so mana sannan kuma akwai majalisar margayi malam Muhammad Mahi Sira da wakin kudu su ma muna fatan alheri gare su da su malam Kawu ngwan maliki su malam Umar Nagoye su malam Abdu na aga da su malam Jafar duka muna fatan alheri gare su muna fatan alheri ga dukkanin masu wato sauraron ma dukkanin da suke a daidai wannan lokaci a fadin duniyar nana muna tare da ku alherin Allah ya kai muku muna wa malam Abdullahi Ahmad Umar Umarawa Malam Abdullahi Ahmad Umarawa barka da shigowa shine babban bako mu dake cikin wannan zaure na
9: subutun Malam Aminu
0: Kano Malam Aminu Kano to masha Allah
9: kace Umara Allah kai mu wancan din
0: Umara Umarawa ta garma hukumar kumbotsa kenan ko
9: ka san wannan Umara wannan to duk haka ne ko to Allah kai mu
0: amin ya Allah to muna barka da muna mai barka da shugowa sannan kuma akwai Shamsu wannan kai ba Shamsu ba ni sunan nasa da Allah Shehu FKD Abbaru Maisa dake can Nasarawar Sulemanu da wakin kudu Nasarawar Sulemanu da wakin kudu to muna ma fata alheri akwai Jiwai Mariri Abdullahi Jiwai Mariri muna fata alheri gare ka fa kuma muna tare da kai cikin yadda mai duka da Ahmadu Unguwa uku kai ba muna tare da kai ina nan ina turo mana sakonni na fatan alheri kasuwa ta boye shi haka ake so eh aika ci kasuwa ta fi gida amma fa idan gari ya waye yawa in bari yayi ba kai ba kasu mu cewa haka ba to wala shiru
10: to daga nan bangaren a cikin shafin namu akwai waɗanda suka turo da sakonnin su na fatan alheri wanda ya fara turo da sakon sa na fatan alheri a cikin zauren Nias mai gida gyarinya shine turo da sako na fatan alheri kusan da rubutun a jami'a turo shi
0: kaga manya
10: a kware kuwa akwai Musa Hassan Ayagi da ya turo da sakon sa na fatan alheri akwai AG Usman wanda ya turo yace gaskiya kar maganan nan ya burge ni na gatan banza
0: kawai wadan fara kare
10: ya burge shi akwai sakon fatan alheri daga Muhammad Umar Gwammaja akwai AM Mahi da aka ta turo da sakonta na fatan alheri
0: Aisha Mahi da wakin kudi kenan
10: wanda ta turo da sako na fatan alheri akwai Momin Ammar da ta turo da sakonta na fatan alheri akwai Bashir Yusuf Gandaruwa dake karamin hukumar Minjibir shi ma ya turo da sakon sa na fatan alheri kusan anan zan dakata zuwa anjima zamu kara daukan wasu sakonnin dake cikin wannan
0: sai ka kara zuwa kai mana wawake ko kai mana wawake wawake zakai ko ka dinso
9: zan dan yula ne
0: eh wa yula libe ka dinso mana
9: na ka mutu
0: eh zaka kabo masha Allah tunda da akwai
9: gaskiya wannan ga wani ya shigo to na'am da wange tare to Lai kan suna cin karo da gina amma ga wani.
11: Assalamu alaikum.
9: Amin wa alaikum assalam.
11: Yau a goruwan tanan ka ne ya dawo.
0: Kai
9: kana da baron mu.
11: Yau wa wata tambayar ta wajen malami. Yau wa wanda ba shi da duki ai baya kyamar jaki.
0: Baya kyamar jaki.
9: Kai
0: na da kira
9: ne ka duba.
0: Wanda ya baba ga lena sai mai wannan tambayar ba.
9: Eh wanda bai da
0: doki.
9: Eh
0: ai ba zai kyamar jaki ba
9: kyamar jaki ka san wato malam da ka faɗa wani zaki zai na ga wani zaki ga karfin zaki ni dai na dade manga zaki mai karfi irin wannan
0: Allah to me ya faru
9: kuma masana zakin sun ce akalla wannan kun zaki
0: masana jankuna eh masana jankuna
9: zai kai 500
0: 500
9: eh
0: to ne wata siffa ce da shi haka da ta bambanta shi sauran jakuna ko kuwa
9: zakin ne ni kanshin kai tunda ka na
0: faɗi me kamar doki ne ko me
9: tunda ba da fadari wa yana
0: sanin
10: tsaho yake
0: ya shine zakin ai alfadari ma
9: kauri ga girma ga karbi
0: ya shi ce maka ya kusa doki ne ko kuwa
9: kai kaga me zakin nan na gandawa kawai yake shi ne a wancan kai
0: jakin ya kai jaki
2: yake jaki mana ai tunda ka dana faɗi wannan ai ka san inda ke
0: gaskiya ne domin masa dillalin wada
2: eh takin masa jaki takin masa jaki suka ce ai wannan ya kai 500 ka ji ba kudin jaki ba
0: Yawwa ya gida ya mamanku.
12: Lafiya lau.
0: Ai miki tambaya irin taku ta yan yara?
12: Eh.
0: To, kin san tatsuniya?
12: Eh.
0: Da me yake bude ta da kuma me yake rufe ta?
12: Ba ta nan ga
0: ta nan. A rufe da kuma me?
12: Barun gun sadarera.
0: Anya ku ba ga miki yake ba?
2: Wani ga miki mun nemi godiya.
0: Eh.
2: To to dan a cikin tafi ne ci gaba aka ce eh
12: a garin ga ta agwagwa
2: eh ah kin gane ba wannan dogon da daki ji aka ce kulun kulubita
12: gauta
2: silin bazi wa
12: ba
2: ta kanda wata gaiwa
12: mama
2: dan dai da mulahi
0: Ah. Tayi muna godiya Malama Sama'u. Kin yi kokari. Malama Sama'u Nasiru Kabo.
2: Tayi
0: kokari. Eh,
2: ka san an zo gurin da shi kansa malamin.
0: To kaga to Mai Saidu, ai kiranka ka amsa ma.
2: Eh.
0: Ai wani abu ka zo.
2: Kuma ai ma sannu.
0: Ka amsa.
2: Sai gobe da safe.
0: Ka
2: amsa. Kuma arziki.
0: Gaskiya ne ka zo birni a koro ka ba.
2: Shi
0: ma arziki.
2: An san da kai.
0: Yawwa.
2: An san ka zo. Yawwa.
0: To kaga Asma'u ko da ga mata ake take cafkewa.
2: Ta yi kokari kuma karatun nata ya hawo daidai.
0: Barkan gado ma ba zai iya baibaita ba.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Amin wa alaikum assalam warahmatullahi.
13: Barkan ku da aiki a Rahama Radio.
2: Rahama Radio farin ciki al'umma.
0: Barka da shigowa.
13: Gaskiya ne. Masha Allah. Kai tsaye kuma ina muku fatan alkhairi.
2: Muna godiya.
13: Na gidan shehu daga daren mana gonar shinkafa dan kujere da gobe sai Allah ya kallai.
2: Muna godiya na gidan shehu.
13: Na'am, Masha Allah. Number zan zaba?
2: Eh, zabi number sun da akwai ragowa.
13: Gaskiya ce.
0: Akwai 14 15.
2: An dauki ta 10. Akwai 14 akwai 15. Akwai 16
13: a banta 15
0: to
2: sai 15 gata aka ce bade ma bade ta rago ce
13: bade ta rago ce
2: ai ragon ya mai da matsali ne yace
13: na'am oke to rago sai yace bana bana kuma ta wannan tambaya sai sauri da
0: na gidan shehu
2: eh gidan shehu
0: baddu ta rago ce fa
2: ai ragon ya mai da mutane himma akwai amsar da yawa kake so ka fada mana
13: okay amsar da shi wato rago ya bayar
2: eh
13: sai yace ba ra kuma ta
2: ai ba
13: ai gaskiya na hakura da wannan
2: ai ba
0: to muna godiya na gidan shehu
13: yau kuda shi lafiya ina muku
0: fata da gidan shehu gonar shinkafa darmanawa to malam Saidu
2: malam Kabiru
0: to na ga
2: ah ta fata
0: ya kamata mu dan koma fasashin mu na biyu
2: eh na wannan
0: eh
2: na mu kare da juna eh mu kare da juna
0: duk wanda ya shigo karin magana muke so yi mana tanadi zamu shigo wasu sassan na daban
2: eh
0: amman yau karin magana amma karin magana ya kasance
2: mai ma'ana
0: na farko kenan na biyu in san samu ne ya kasance wanda yake wanda ba ga magar ba wata kila wani ma yau zai taba jin sa amma dai mai ma'ana amma ga magar ne ya faɗi mai ma'ana
2: kuma wannan idace da radio
0: yawa ne dace da al'adun mu da kuma addinin mu
2: yawa saboda mutane da yawa ne suke jin sa
0: yawa gaskiya
2: in ka san karin magana ba ta dace ba ka
0: kamma ka faɗe ta
2: yawa akwai da dama mu suke kare su ba mu faɗa
0: yawa dan da akwai su kamar inda masala suka kakkasa su
2: kashi
0: kashi mu
2: ba mu sa su a
13: cikin
2: Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum
13: assalam warahmatullahi.
0: Al-Qasimi Sadu ku.
13: To ta farko ina don wani da wani ba mu je ba ku.
10: na ruwan wani da wani mahaukaci yayi bako
14: gaskiya
2: na'am
14: bala
0: muna godiya Al-Kasim muna godiya da wannan
2: yansare
0: wannan gudunmuwa taka
2: tayi wannan gudunmuwa
0: tayi
2: to ga wani ma ya shigo na'am ayyuwa alaikum assalam kare da juna yawa barka da shigowa da muke tare yawa da gobe
0: Zaraddin Isa Garbawa ya gida alhamdulillah
14: ta
0: malam da Abdul Zaraddin
14: ai ai zan sanna
2: na'am
14: an ce da kura za ta kwana bakin

0: haka yake
1: amma dai wancan kai ka kawo shi kai ma
2: wancan shi ne da da dubo shi
3: to ga kaga mini ina san ka ga ka to wannan mun karu da
2: to a tashi
0: muna godiya
4: mun karu da juna
3: ha har
4: har da justice ba kaje ba
3: da abun ci da abun sha duka baki za su go
0: duka baki ne ke musu maraba
3: ke musu maraba haka ne kuma fa
0: da yana da kyau dinga kokarta da ma
3: haka ne
2: Assalamu
3: alaikum. Wa alaikum assalam.
2: Barkan ku da wannan lokaci.
3: Yawa baka da shigo da muke tare.
2: Kuna tare da Kamilu mai salati ga madangara mabukura.
3: Na'am.
0: Kamilu mai salati.
2: Na muku fatan alheri.
3: Kuma kare da juna mana. To muna godiya. Sannuwa mutumi. Na'am.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
4: Ba ni wa alaikum assalam wa rahmatullah wane ne akan layi Haruna makare da juna mana
2: to abanza man kare
4: abanza man kare
2: yayi shan alewa da kanwa
4: yayi shan alewa
3: da kanwa
4: da kanwa
0: me sunan ka
2: yayi
0: da zaka shigo mai to muna godiya to muna godiya na Adamu Kabiru ya rigaya to amika mana gaisuwa to madalla to madalla yau da gobe sai Allah
3: sai a banza man kai amma a wajen wasu ba haka bane ko
0: haka yake
3: eh kaman ka haka wannan da kace wai buri a hannun malamai
0: yake shewa
3: eh amma yaje wajen wasu
0: wajen ba maguji sai dai kuka ko ko ihu
3: kiran ne da buru so daga gaba ne na'am alan kaji
4: na wannan
2: alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi
4: amin wa alayka assalam wa rahmatullahi wane ne akan layi Ahmad Madoga Madan dake karamar hukumar kura barka da shigowa
0: barka da dawowa
4: makare da juna
2: magani asara ana kuya yi da shikari na abun da kamar wuya kuwa da auren
0: haka ne
3: muna
0: godiya malam gamadan gamadan ta kura
3: gamadan kura ke
0: nan to Halimatu ce ummi ce
3: ummi ce ko
0: wa Halimatu
5: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
5: mai ku ji naki da na
0: to malama Humaira
5: to kare da juna
0: mu kare da juna
5: idan kaga ana ruwa wani yana ban ruwa baka san me yasa ruwan sa ba
0: gaskiya ne
5: yana rabon rago da arziki tare da jiya
0: gaskiya ne muna godiya fa ana ruwan sama wani kuma yana ban ruwa
3: to ba mu ki taki yasa ruwan na
0: ko magani ko
3: magani ba
0: eh na mu daga malami na
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: masha Allah barkan ku da aiki
0: barka da shigowa
2: masha Allah na gidan shehu ne da dawo na zo ba da tawakarin magana
0: to na gidan shehu
2: na'am gaskiya ne wai a ci dai ba a siyar ba
0: a ci ba a siyar ba
2: haka ce kaza ta fito yake
0: haka yake
2: hello
0: muna haka yake na gidan shehu
2: yawa to masha Allah wannan shine na wakarin magana sai kuma wato aka ce me rabon ganin baɗi
0: ko
2: ana daka shi a turmi
0: sai ya gani muna godiya da gidan shehu gidan gonar shinkafa
2: masha Allah to da fatan ku tashi lafiya
0: to muna godiya to Malam Saidu lokacin nan fa ya gangaro fa eh an nemi wainin baya to muna godiya ta musamman ga masu sauraron mu dukkan ne suke kuma masu bugo waya kamar irin su maman Abba da Abubakar Yakubu mai fenti Bunkure da Haruna Yargaya yau da gobe da kuma Sadiya Sani mazan kwarai da Ahmad Madoga Madan da Shuaibu Abban sanata kauran mata da sa Sagiru Shangurano da kuma Alhajin Jakara da kuma na gidan shehu da ke darmanawa gonar shinkafa har ma da

A wannan rana ta Laraba 18 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijira wanda kuma ya daidai da 30 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya na fatan masu sauraron mu suna cikin koshin lafiya dukkanin marasa lafiya dake gida da asibitoci muna roƙon Allah ya tashi kafadin su Allah ya sa lura ta zame musu kafara mu kuma da muke da lafiya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya inganta lafiyar mu wadanda muka rasa suka koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala muna fatan Allah ya ji kansu ya rahamshe su ya sa aljanna ta zama makoma mu kuma da muka rige muke jira lokaci muna roƙon Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah kuma ya sa aljanna ta zama makomar mu baki daya da fatan za a tara kuma za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma rahma radio mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM a wannan rana kuma a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka inda agogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 4 saura mintuna 2 da misalin karfe 4 zamu leƙa sashen labarai da lamuran yau da kullum domin ka muku labarai cikin harshen turanci da misalin karfe 4 da rabi muna tafe a cikin shirin nan na soranya kumbo shirin soranya kumbo zai kai mu har misalin karfe 5 da rabi lokaci da zamu kawo muku shirin nan na ilimi hasken rayuwa karfe 6 na yammacin wannan rana muna tafe da maimaicin shirin lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu Soran Dinki da tallafawar Dr. Mahmud Kawo Magashi karfe 7 muna tafa cikin shirin sabuwar Kano yayin da misalin karfe 7 da rabi zamu la sake lekawa sashen mu na labarai domin kawo muku labarai da rahotanni karfe 8 muna tafa cikin shirin nan na kuma farin jini na karkada kunnuwa ku sha labari shirin da zai kai mu har misalin karfe 8 da rabi lokacin da zamu leka sashen mu na siyasa kenan domin kawo muku shirin nan na harshen ka alƙalin ka da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu waɗannan su ne kaɗan daga cikin tanade-tanaden da muka yi muku na shirye-shirye a wannan rana da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma domin jin mu ɗauke da waɗannan ƙayatattun shirye-shirye da suka zama na ilmantarwa faɗakarwa da ma nishaɗantarwa a karo na biyu sunana Mubarak Hamza Adam kuma ni ke riƙe da jarragamar wannan zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka karfe 4 saura 'yan daƙiƙu da misalin karfe 4 kamar yadda na ambata muna tafe da wato labarai cikin harshen turanci mai taken Rahma Comprehensive News

97.3 Rahama Radio.

0: In Nigeria, wannan damar ku ce. Matatar mai tadango ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka buƙatar miliyoyin kuɗi domin sayan hannun jarin. Ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kuɗi naira 5250. Yin rijista abu ne mai sauki. Zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Nigeria ta amince da su. Ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri. Dan tabalin hada-hadar kuɗi na zamani da lalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su. Kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka. Sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin. Daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓo buƙatar ka ta sayan hannun jarin. Ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taba yin hakan a baya, wannan damar kar ka bari ta wuce ka. Ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin. Wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne. Sayi hannun jari a yau, yi rijista yanzu. Kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin. Sannan idan akwai wani shakku, a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin, dalalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayan hannun jarin.
1: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin Adama.
2: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da ƙalubale.
3: Unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
4: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina, an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
2: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
5: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi. Daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
6: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na Ɗan Bello TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12,252. Ɗan Bello TV, tauraro mai iko.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan shiri namu na Soran Yakumbo kuma a wannan gidan radio mai tarin albarka wato Rahama Radio. Ya damuna, ya ruwan sama, alhamdulillahi Allah ya saukar mana da ni'imar sa. To Allah ya bamu damuna mai albarka kuma Allah ya kare mu daga dukkanin fitincinu da waɗanda muke ji a nesa da kuma waɗanda suke faruwa a wannan ƙasa tamu. Ubangiji Allah ya sa ya zama mana tarihi abubuwa da yawa da muke ciki na matsin rayuwa na matsalolin tattalin arziki na rashin tsaro ubangiji Allah ya mana maganin su ba tare da na ja ku da nisa ba yau ma muna tare da bakon mu wanda ba bako ne a cikin shirin Soran Yakumbo ba Malam Lawan na makasi a gaisa da masu sauraro
1: masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah masu sauraro kafin mi nisa cikin shirin kamar yanda muka fara tattaunawa wancan satin kuma na yi muku alƙawari cewa in Allah ya yarda wannan satin zamu dawo tare da malam gashi ya dawo amma da ni da ku zamu hadu zan arbakin ku wajen yi wa malam ta'aziyar rashin dan uwa da yayi Allah ya gafarta masa Allah ya kyautata makwanci
1: amin
0: ubangiji Allah ya sa Allah ya raye zuri'a
1: amin
0: Allah kuma ya baku ikon kula da abin da ya bari
1: Allahumma amin
0: masha Allah sai kuma abu na biyu da nake son nayi kaman sanarwa ne daga hukumar da ko kuma in ce daga gidauniyar da nake jagoranta wato Foundation for Social Orientation and Gender Development wato gidauniyar wayar da kai da ci gaban al'umma wanda ni ce nake shugabantar wannan kungiya kuma wannan kungiya ta haka fitun shekara ta 2020 kenan ko
1: alhamdulillah
0: bayan corona
1: na'am
0: to alhamdulillah a cikin ayyukan da muke yi a wannan gidauniya akwai suluhu na ma'aurata akwai kuma wayar da kai da muke yi wanda ya shafi mata kananan yara su zawarawa din
1: alhamdulillah
0: yau yayayen mu yan mata
1: alhamdulillah
0: da kuma waɗanda aka muta aka basu da yara ba wai iya tallafi kadai muke bayarwa na kije ki kula da rayuwar ki ba mukan hada musu da shawarwari
1: alhamdulillah
0: haka a karkashin wannan kungiya muke sanar da masu sauraro cewa abubuwan duk da muke tabawa a nan Soran Yakumbo kamar gutsurowa ake yi amma idan ana son budaddiyar tattaunawa da mu ko ana son ganawa da mu akan wata matsala da ta shige duhu ake neman shawara ko kuma abin da ya shafi ba da shawarwari akan masu shirin yin aure to muna nan kofar mu a bude take office din mu yana nan a titin sharada kafin akai police station wata kila kafin mu gama shirin zan fadi lambar wayar da za a iya samu mu to wannan shine malam bari mu koma cikin shirin
1: na'am
0: na Soran Yakumbo da kuma sakonnin da Yakumbo ta bayar
1: na'am masha Allah
0: a wancan satin mun fara tattaunawa da kai akan abin da ya shafi zawarcin nan da irin matsalolin da mata suke fuskanta wanda duka mun yarda cewa matan dai su ne suke fuskantar matsala idan aure ya samu matsala ko idan miji ya mutu
1: gaskiya ne
0: kuma mun dan fara tabo bangaren abin da ya shafi yara
1: gaskiya ne
0: wanda anan ne korafi yafi yawa
1: gaskiya ne
0: zaka ga yawanci macen da take zawarci wanda ba ta da yara abubuwanta da sauki sosai akan wanda take da yara duk da shi ma wannan bangaren din ba mu gama da shi ba
1: gaskiya
0: amma yau ina so mu fara ne da bangaren iyaye
1: na'am
0: ko nace masu kula da ita mace
1: na'am
0: watakila yayye ne watakila mutanen unguwa ne da sauransu
1: gaskiya
0: akan samu matsala zaka ga bayan mutuwa auren mace ta dawo gida
1: na'am
0: wata dama ba ta dawowa wasu da yawa dama suna ganin yanzu sun fi karfin zaman gidan sai su yi gaba to wasu kuma sun dawo gida to amma in mace ta dawo gida kuma zaka ga tana korafin cewa ba ruwan kowa da ita ko da yara ko ba yara ba ruwan kowa da ita an batta da dawainiyar kanta an batta da bukatunta daidai da shawara ko jagoranci akan wani abu da ya shafi rayuwarta shi ma ita ake bari turin jiki ki mutu tunda auren ki ya mutu kawai shikenan you are on your own
1: gaskiya ne
0: yawa to ina so mu taba wannan bangaren saboda shi ma na samu korafi da yawa akan sa
1: To gaskiyar magana Hajiya kamar yanda muke ta faɗa yanayin da mata suke ciki zaurawa da waɗanda aka mutu aka bar musu yara yanayi ne na tausayi da duk wanda ya ji halin da suke ciki ya kamata a kwanta rigiza a sake shiri kuma yanayin da ake ciki ya nuna lallai shugabanni na gwamnati shugabanni na sarauta kamar masu unguwanni da malamai ya kamata a ƙara jajircewa wajen ganin yanda za a taimaka wa matan nan saboda yanayin da suke ciki abubuwa da mata suke ciki abu ne wanda ya wuce a zuba ido a cika da barin abin yanda yake a haka yanayi na matsalar tsaro da ake fama da ita yanayi na matsalar lalacewar tarbiya da sauran abubuwa da suka dame mu na tattalin arziki yana da alaka da banzatar da zaurawa da aka yi da waɗanda aka mutu aka bari da ƴaƴa ko wani abu mai kama da haka tsari na rayuwa akwai ilimi cikin abin da aka ce idan namiji ya mutu ko kuma abin da yake na rabon gado a ba namiji ninki biyun na mace
0: haka
1: me yasa aka yi haka saboda ita mace ƴar gata ce Hajiya
0: na'am
1: ko dai tana gurin babanta ko tana gurin mijinta ko kuma tana gurin ƴaƴanta
0: haka
1: ko kuma ƴan uwanta gatan da mace yake take da shi gata ne linki baninki to yanzu matsalar da muka samu kanmu a cikin shi ne rashin sauke nauyi na maza rashin sauke nauyi na ƴan uwa ko ƴaƴa ko kuma al'umma gaba daya
0: haka
1: yanzu idan aka ce an mutu an ban miki ƴaƴa to kawai ki aka yi mutuwar ba ruwan kowa da ke idan auren mace ya mutu wala Allah kaddara ji shi rabuwa ta aure duk da ba maganar matsalolin muke ba an san akwai matsaloli da na mata ne akwai matsaloli da na maza ne akwai na matsaloli da na iyayen miji ne ko kuma ƴan uwan matar
0: haka
1: akwai kuma matsaloli da wanda ake kira disaster ne misali yanzu kamar wannan yanayi da aka tsinci kai
0: na
1: matsin tattalin arziki a iya cewa wani abu ne wanda da yawa yana taimakawa
0: wajen samun
1: matsalolin auren su yawa to gaskiya magana a dunkule mu ji tsoron Allah mu sani cewa haƙƙin mu ne a matsayin mu na al'umma mu taimaki yaran da aka mutu aka bari mu taimaki matan nan mu taimaki kuma a yanayin rayuwar su gaba daya babban matsalar da take damuna guda daya kullun shine Hajiya zama da ake a cikin zama ta ci barkate ake cewa ne
0: haka
1: misali yanzu idan kika je unguwa kika ce shin mata masu aure nawa ne a nan unguwar zaurawa nawa ne yara marayu nawa ne kullun muna ta rigima cewa rigimar mu ita ce guda daya zama ake ta ci barkatai
0: haka
1: wala Allah kullum muna girmama mai unguwa muna girmama tsari na mulki na siyasa
0: haka
1: da kuma malanta
0: haka
1: to ya kamata a ringa amfani da wannan girma da Allah ya basu kuma su ringa fito da wani yanayi wanda za a warware matsaloli guda uku
0: haka
1: matsalar da tafi komai shine tattalin arziki kada abin mutane a ce kullun rigimar arziki kura tsire da na bakinki mace ita za ta ciyar da kanta ita za ta tufatar da kanta ita za ta yi wa kanta makaranta da ita da ƴaƴanta
0: dole a samu matsala
1: tana da aure ba ta da aure tana da yanda za ta yi ba ta da yanda za ta yi abubuwan da ake gani a yanzu abubuwa ne na tashin hankali dole a tunasar da mutane cewa kafin mu toshe inda auren zai ringa mutuwa kamar yadda na gaya miki a wancan lokacin a nemo mutane a kilaima na farko ya za mu zo mai surgery aure ya daina mutuwa sosai kin ga ko da ka daina an samu raguwar mutuwa aure akwai matsala kuma ta mace-mace yanayi na yanda
0: bayan da za a yi da shi lokacinsa ya yi
1: zai koma ga mahalicci da yara ba yara da akwai babu in mutuwa ta zo dole za a tafi so gaskiyar magana shine a nemo mutane a kilai kowace unguwa ya zamanto akwai wani kamar wannan zaure
0: sauran
1: yakumbo da su aikin su kawai su kalli yara kanana mata da maza da zaurawa da ƴan mata ma duk su ko su a ciki dalilin shine wancan program din da kuka yi na uku wancan kun yi maganar yanda ake matsawa akan takaddata gwaji na asibiti
0: na gwaje-gwajen lafiya da ake yi kafin aure
1: to koda bamu matsa akan sai mutun ya zo da certificate na shi kwararre ne akan sanin zaman rayuwar aure ba so wala Allah a samu wani guri wanda duk wanda zai aure a ringa mai bita kuma a jarraba shi a fahimci eh wannan zai iya rike matar ma da ƴaƴanta
0: haka
1: dalili shine in kika
0: kalli ta bangaren sana'a haka
1: da sauran yanda za a samu walwala da jin dadi da yawa wasu matan yanzu zaman gidan auren ya zama kamar kurkuku abinda ake nufi kurkuku shine ga matsala ta talauci ga matsala ta walwala da jin dadi ga matsala ta sakewa to kin ga bambancin nan
0: yayi yawa
1: so ya kamata a fahimci zaman aure ba wai bauta bane na yanda ake fada wai kawai ka zama bawa a'a bauta ce ta Allah amma kowa da kima shi kowa da daraja shi kuma kowa da abin da zai iya bayarwa
0: idan na fahimce ka malam akwai da yawancin lokacin in an tashi
1: na'am
0: watakila fasalta gidan auren akan fadi cewa ai dama ba rayuwa ce ta jin dadi ba
1: gaskiya ne
0: watakila wannan abin yana taimakawa wajen a dinga tsuguna wa mata tunda an fada musu tun da farko cewa ba rayuwa ce ta jin dadi ba to mace idan bata ji dadi a gidan aurenta ba ai na za ta ji dadi kuma idan namiji bai ji yadda matar shi dadi ba shi ta yaya zai amfani ta ta yaya zai more ta ba zai yi kai ka shuka gero ka debi dawa ba
1: gaskiya ne
0: yanda kake mu'amalantar ta ita ma haka za ta mu'amalance ka kamar kana koya mata ne sannan haka za ta mu'amalance yaranku
1: gaskiya ne
0: ba zai yi kullun gidan aure koda akwai wadata ai akwai matan da suke auren masu wadatar kuma amma zaka ga suna korafin cewa mijin ba shi da lokacin su ba sa ganin shi ba sa magana da shi ba a hira da shi balle ka tattauna wasu matsaloli na gida ko na yara ko na kike mace akwai mata da yawa da zaka ga suna korafin wata tunda take zuwa tunda ta samu ciki hatta haihu mijinta bai taba raka ta asibiti gurin awo ba rana haihuwa ma idan an je asibitin zaka ga ajiye ta zai yi ya handun oba ga ma'aikatan lafiya da kuma ƴan uwanta da za su zo su zauna shi wata kila ya fita ya ci gaba da harkokin sa yana jira a ce masa to an haihu akwai da yawa matan da a irin wannan gabar auren ya samu matsala saboda wani namijin za a kira shi cewa to ana buƙatar abu kaza a asibiti wani ba zai ma ƙara dawowa ba wani kuma zai nuna cewa ai kamar matsalar ta ci tunda akwai matsalolin kan mu shiga wani abin akwai matsalolin da misali na mata masu juna biyu waɗanda ake fahimta kafin lokacin haihuwa wanda ita macen kila an mata bayani ko kuma a'a ana a ce mata ki zo da mai gidanki ki zo da mai gidanki shi ake so ai isarwa da wannan sakon a shirye na tanadi haihuwar amma bai zo ba da a taba ganin sa ba da haka in ma an fada mata ita ba lallai ne ta samu damu fada mishin ba har sai kaga haihuwar ta zo da matsala to kaga wannan aure da ake cewa bauta ne din lallai bauta ne tunda ibada ne kuma ibada ne kamar yanda sauran ibadoji suke na sallah azumi da sauran su to amma yana da kyau a ce akwai fahimtar juna tsakanin ma'aurata kuma akwai wannan tausayawa da kuma tausasawa
1: wanda
0: yawa wanda zai bada damar ku dinga tattaunawa ba sai da matsala ba
1: gaskiya ne
0: wata tattaunawa ma ita ce za ta kore matsalolin gaba daya
1: gaskiya ne to ina kamar yanda muke fada abubuwan da muke fada wani abu ne wanda ko ka karanta ko kana ciki ko ka ji labari ko ka gani
0: haka
1: ne wannan da yake fada na asibiti akwai wani da aka ce ya bada misali an ce mai to ya je a samu ko jini ne ko ya je nan in bai yi ba nan da awa ɗaya ko biyu a iya samun matsala dai ko wani abu makamancin haka za ta iya rasa ranta ko a rasa yaro ka yi ƙoƙari a je a samu jini ko wani abu makamancin haka kawai da ya tafi an ce da ya dawo kawai sai ya dawo da mota da makara yana kaddarawa mata mutuma kenan ma'ana wannan ki dauka shafa labari shuri ne misali nake yi
0: mu dauka kawai
1: kawai abu ne kirkirarren labari ne akwai izina cewa ta kai ta kawo wasu mazajen zuciyoyinsu ya zama kamar duwatsu kin gane ai wanda ya kama ta shi aka ce je ka samu jini ko kuɗi ko wani abu ka je ka dawo da makara da mota kin gane abin da yake nufi to girman matsalar ya kai kuma haka fa kin gane abin da yake nufi girman matsalar da ake ciki na rashin kulawa da mata da yaran nan da kuma kula da iliminsu da lafiyarsu ya kai haka dalili shine wata tana korafin cewa ba wai rabo aure ne matsala ba dole aure in ya mutu bayan da zaka iya yi amma a gidanku a ringa ganin kamar irin cutar nan da ake cewa ta kanjamu kin gane abin da ke nufi idan mace ta miji auren ta ya mutu in ta dawo gida ruwan da za ta alula ma wani zubin sai a ce sai ta fita hajiya ta je ta debo ruwan da za ta alula ba maganar abin da za ta ci ake yi ba ba magana abin da ta sa ake yi ba
0: rana zafi inuwa
1: rana zafi inuwa kuna abin da muke faɗa shine mahukunta

0: makamu kuma ni bana so na bar su ba sa zuwa makaranta Allah
1: sarki
0: yace to hajjaki ya kuri ni ne zan dauki biyu hudu ne ki kawo biyu to wayannan biyun da suka rage in ba su samu wannan makaranta ba sai su zauna ba su da ilimi
1: ba zai yiwu
0: to amma ina ɗan uwan mijin ina ɗan uwan matar da za a batta da yaran ba cewa muka yi kamar kullun ina tan fada cewa su ma matan san yaya musu yawa hajja kin gani kaida akwai abubuwa da muka sauka daga kai rabo aure ba matsala bane bayan rabo aure wani tanade addini yayi wani tanade al'ada tai sannan kuma ina al'umma za su iya shigowa domin ganin an saukewa kowa haƙin shi domin ganin an taimaki kowa akwai shekaru na yaro wanda ya kamata a ce uwa ce take rike da shi akwai shekaru na yaro wanda ya kamata a ce uwa tana kula da shi wala Allah wani tudu wani gangare mu dai fatan mu shine uwar a kula da mutuncinta tana da aure ba ta da aure yaran a kula da ilimin su a kula da lafiyar su a kula da tarbiyar su ba abin da yafi tarbiyar nan muhimmanci na cikin halin da aka shiga zaki ji ana cewa wai rukun mata ko rukun kaka ba rukun kaka bane goyen al'umma ne da suka banzatar da matan suka banzatar da yaran
1: kuma hata magana ce da sha din nan abincin nan da kullun an tashi ake magana abinci shi ma yana cikin tarbiya domin duk cikin da bai ci ya koshi ba
0: gaskiya ne
1: ko mu manyan mu kwatanta yake kike ji idan mutun yayi azumi gashi dai mun san akwai wani kayyadaddan lokaci da zamu sha ruwa zamu ci abinci zamu ci duk abin da muke so har ma an tanadi abin da za a ci to amma kafin wannan lokacin kuma sai kaga an galabaita to shi kuma wannan yaron bashi da abin da zai ci bashi da makoma ita ma uwar bata da abin da za ta ci wancan satin da muka yi shirin nan madan bayan mun fita akwai wanda muka yi magana da shi ta waya yake faɗa min akwai yar uwarsa da mijinta ya sake ta da ciki
0: inna lillahi
1: kuma yanzu yarinya ta kai shekara 8 amma fa za ta iya ta wuce ya wuce bai san yar ba
0: to kin gani
1: shi baban yarinya bai san yarinyar ba
0: to
1: su ɗan uwan ƴan uwan maman yarinyar su ne suke ta dawainiya da su da ita da ƴar tata yau da goban nan kuma tana da wahala
0: gaskiya
1: yaro tun yana tsimman jego
0: ka bar shi
1: a ce kai mahaifi baka san shi ba
0: saboda
1: wai ka rabu da mahaifiyarsa shine fa kadai laifin
0: gaskiya ne
1: ba kuma yaron ne laifi ba mahaifiyar ce tai kuma an hukunta ta tunda an sake ta to me yasa shi kuma za a wufantar da rayuwarsa kuma a koma gefe ana cewa ƴaƴan wasu ba su da tarbiyya ƴaƴan wasu kaza ƴaƴan wasu kaza kuma su ne dai irin waɗannan ƴaƴan waɗanda ake rabuwa da iyayensu su ma kuma a banzatar da rayuwarsu
0: to wajiya gaskiya kamar yanda na shimfiɗa dole sai mun koma mun kalli rayuwarmu gaba ɗaya sannan kuma tsarin nan na addini sai an kalle shi
1: sai an dawo kansa
0: da an fara maganar ƴanci da gata na mata da yara sai aga kamar wani western idea ne kin gane abin da ke nufi wanda ba haka bane
1: gaskiya ne
0: haƙƙin kula da ɗan adam ba addinin da ya ba wa rai kariya da kulawa irin addinin musulunci babu wani dalili da zamu zo kawai an zo sakin auren ya zama kamar fiyo wata leda fiyo wata hajiya yafi daidai yake da sakin aure saboda kullun maza da mata akwai kurakurai wajen rayuwar auren ma da yawa kin gane to amma ni abin da ke kona min rai shine dole hajiya sai an dawo baya shugabanninmu na gargajiya masu unguwanni da shugabanninmu na siyasa da kuma al'umma gaba daya kullun a ringa kallon wace hanya za a fito da ita domin rage yawan mace-macen auren nan wace hanya za a fito da ita domin kula da marayun nan wace hanya za a fito da ita domin gyaran tarbiya wace hanya za a fito da ita domin kula da rayuwar matan kanta domin abin mace a yanayin da ake tafiya yanzu hajiya kin gane tattalin arziki nata da ilimin da take da shi da gogewa da take da shi da yanayin da za a ce wai mace yau tana neman me za ta ci wannan akwai tashin hankali a ciki dole tarbiya ta ringa lalacewa
1: kuma
0: sati
1: biyu da ya wuce da muka yi maganan nan na faɗa wa waɗanda muka yi baƙi na ni wannan satin cewa akwai wadda da muka yi waya da ita take faɗa ta yi amfani da kalmar kalmar tana da nauyi kuma ni ma sai da naji saukarta
0: gaskiya ne
1: amma kuma ta wani bangaren abin da ta faɗa din shine yake faruwa a zahirin rayuwar
0: gaskiya ne
1: sai dai babu dadi a dinga yawan furta shi tace ai anti dole ni ma mace take karuwanci
0: ya
1: zubillah
0: nace
1: mata

0: ba dole bane.
1: Na'am.
0: To amma ita ce kawai tunda yawanci kaga da abinda ake jifan zawarawa kenan.
1: Na'am.
0: Cewa ai karuwace yawo take taki zaman aure kaza kaza. To ita kuma tana so ta nuna irin tsananin halin da take ciki da damuwar da take ciki da kuma irin matsin rayuwar da take fuskanta wanda akwai abubuwa na wajibi na dole idan ka dauke akwai waɗanda suke daukan tsarin rayuwa na ƙarya na san burgewa waɗanda dole in ka kalle su zaka ga to ai sai an yi aran hannu ko sai an raba wuta kafin ai irin wannan rayuwa amma akwai waɗanda kuma suke akwawame sun kame kansu
1: sun kare kansu ba
0: kwarai kuwa suna ta kokarin nema wata kila ko aiki ko sana'a yanda dai za su tsira da mutuncin to amma kuma bukatun da abubuwan da suke tattare da rayuwar ya sa wannan abin da suke yi din baya kai musu baya gamsar da su mace za ta saiwa kanta sabulun wanka sabulun wanki man shafawa idan wata yayi wannan shi ma dole ne
1: gaskiya ne kwarai da gaskiya
0: da za ta ci sutura magani idan ba ta da lafiya sannan wannan abun ba lalle ita kadai ba wata kila akwai ƴaƴanta wanda tare aka sako su da ita da su to iya wannan abun in za a ga wata kila ma sauraro su ce mun dage mun nace muna ta magana akan wannan to wannan shine matsalar kuma anan kowace matsalar anan take farawa saboda idan aka ce an bar mace da wannan dawainiyar wanda wata kila wanda yake ba ita ce take yin ba ko kuma shi ba shi yake yi ba zai ga abin kaman ba wani abu
1: ba wani abu gaskiya
0: ko kuma zai ce a to waye ce ka ta zauna a gidan miji to lazim mun fada ko wadanda suke a gidan mijin su ma suke tattare da irin waɗannan matsalolin
1: ya shaji ana ce miki wasu kaman abrisin suke
0: yawa
1: dalili shi
0: abin da yasa suka yi hakurin zaman na farko kaddarar rabuwar bata zo ba sannan suna tsoran in sun fito wannan abin da ake ta kewayawa da shi maganganun da marasa dadi su ne za su dawo kansu watakila kuma wannan rayuwar mara kyau din su tsinci kansu a ciki dan haka sai ake hakurin a zauna a gidan mijin
1: to shine duk abin da muke ta fada hajiya ya kamata da iyaye da al'umma da gwamnati da malamai a koma tunanin ya za a gyara zamantakewa ta aure ya za a gyara zamantakewa ta mata zaurawa da ƴaƴansu domin musibar da muke ciki yanzu in kika kallajiya ya huce tunanin dinne tunani
0: gaskiya
1: halin da matan nan suke ciki da yaran su an bar su ba ilimi an bar su karazibe kuma shi dan adam kamar ruwa ne ko dai kamar hanya ya huce ko shi kuma ya nema kanshi hanya yanzu kika kalle matsala da aka samu ko kuma wani committee da aka kafa na harkar sha da fata wucin miyagun kwayoyi a cikin Kano wanda barista Ambuyi Magaje ke jagoranta ai zaki ga an yi bidiyo na kusan set na samarin nan kusan guda 7 manya-manya da suka ja hankali da mata a ciki matan iyayen yaran kenan to ina iyayen su maza
0: gaskiya
1: kin ga abin da yake nufi wanda yake nuna
0: ka san idan ya gyaru
1: na'am
0: baban sa zai alfahari da shi amma masaka aka ce da yana da matsala to ai na uwa ne kawai tura mata ake yi
1: to ni abin yake
0: kuma ko da iyayen suna tare fa
1: gaskiya ne matsalan nan akwai ta iyaye maza akwai ta iyaye mata amma a dunkulen a kalle halin da ake ciki an bawa mata
0: gida mijina ku mijina mu
1: yawa kin ga dai ai kamar yanda aka ce shi ne yanzu aka je daura aure a matsayin ka na wali za a ce kai da kake wakiltar mijin shi ya kamata a gayawa tufatarwa shayarwa ilimi lafiya kaza duk abin nan da ake fada sai a gaya mai in an je a titsiye shi a gaya mai ba a gaya mai
0: gaskiya ba
1: a kowai daga nan shikenan shi ta aka mai amare shi yake
0: haka
1: kin gane kafin shekara ta zo an samu rabo kin gane abin da ya nufi shikenan koyi daman kuma kamar yadda muka fada da Allah ma ya sa an yi irin waccan agogewa da ake samu ta gidan aure da nan na bada wani misali akwai matar da daddadewa zaki ga yanda mata suke girman mazajen su a da yanzu babu wannan yanda maza suke girman matan su yanzu babu wannan duka tarbiyyar gaba daya ta lalace saboda mai materialism kowa yanzu kudi kawai ake bautawa shi mijin kullun tunanin shi ya tafi neman abinci ya bar ita da gidan akwai wanda yake bada kudin cefane ba dai ina so na ringa dora korafin ga maza bane a dunkule abin da muke fada shine hajiya gaskiyar magana an bawa mata gida wanda kuskure ne wannan kuma shi ya jefa mu a halin da muke ciki yanzu kuma ba kariya
0: yaran da dafa abincin da kula da tsaftar gida da komai kawai mace ce
1: to ai ba zai yiwu ba kowa da haƙin da Allah ya dora mishi idan kika ce kin dunkule ke ce tarbiya ke ce makaranta ke ce ciyarwa ke ce tufatarwa in auren ya mutu ma ki kwaso kayan ki a yaran da kayan ki dawo gida kin gane kuma ki ci gaba da basu tarbiya ki ci gaba da kula ba zai yiwu ba gaskiya dole a samu matsala dole shi yasa ma muke cikin matsala amma almuhim shine ajiya a yadda cewa akwai haƙin da dole uba ne zai yi akwai haƙin da dole uwa ce za ta yi akwai haƙin da ƴan uwa ne wani zubin za su taru su yi kamar abin da ake faɗa cewa da wani zai je ya kisa a fitan mai da kamar abin da ake cewa diya ƴan uwan shi sai sun taru sun taimake shi wannan wajibin su ne su taimake shi ya biya wannan diya to a lokacin da aka ce ɗan uwanku ya rasu ya bar ƴaƴa to sai kiga an banzatar da matar an banzatar da ƴaƴanta daga ita sai ƴaƴan to ya ba za a samu ƴan daba su yawa ba ya ba za a samu matsalar shaye-shaye ta yawa ba ina wani kokarin matan ma da suke iya rayuwa ma kiga an bawo mace ƴaƴa 10
0: wallahi
1: da ilimi da lafiya da yau da gobe shine babban tashin hankali to wannan wurin zaman ma da muhimmancin shi daban inda mace za ta zauna
0: wata kuma sai bayan fama ba mijin sannan za ta fara tunanin ta ina za ta fara
1: to wannan shine
0: wata kila lokacin yana raye bai bata tana sana'a ko tana aiki ko wani abu da zai sa ta fahimci rayuwar ba sai bayan baya nan sannan za ta fara wannan fafutukar
1: to duk wannan shine abin da ya kamata a kalla kuma wani generation da muka ƙara shigowa da kin ga yawanci iyayen ma an samu matsala ta rabuwar aure ko mutuwar aure da ke da bataliyar taki ma duk ki zo gidanku kowa ga daki nan ma ya shiga kin gane to yanzu ƙarfin iyayen wancan ya ƙare masu arziki ko wadata ko rufin asiri da dai gwargwazo yawanci yanzu gida ne daman wani akurci ne ma kin gane to ai yanayin da ake
0: gudu
1: to kin ga inda gwamnati ita kuma laifin gwamnati yake yanzu tun daga ma fitar da landscaping da fitar da ƙasar ma da yanda za a yi rayuwar ma amma mu dai kamar dabbobi shine gaskiyar magana
0: kowa yana kamfato rayuwar ne
1: inda kika je kika dawo waje za ki ga da laifin gwamnati a cikin harkar nan ba inda za a bar mutane su yi rayuwa yanda suke so ba inda za a bar yanzu kika je kotu kullun rigima ce ta aure rigima ce ta yau da gobe rigima ce ta
0: duk da kotunan da aka kirkira na sulhu amma dai har yanzu zaka ga mutane sun fi gane wasu je kotun sarari din wanda alkali zai zauna ga lauyoyi a zo ana tattauna matsalolin
1: kin kuma shi zuwa kotu a jashi yake nuna al'umma bata san kanta ba domin idan aka ce yanda aka yi neman aure ka san gidansu ka tura waliyanka ko iyayenka ko manyanka sun je sun durkusa sun nema an baka to in auren ma ya mutu ya kamata manya su shigo a ga me yayi abinda za a iya yi na hankali to amma yanzu aure ya zama mun ya mutu
0: wato kullun ina fada ina a ce ana saka manyan ma a ciki da fa ba za ma a zo ga matsalar rabuwar ba domin akwai abubuwan da ba rabuwar suke bukata ba
1: ƙware da gaskiya ji
0: an zuciyoyi sun bace ne sun hasala
1: gaskiya ne gaskiya
0: da shi da ita
1: wannan na yadda
0: da an da ana yin yadda ake yi din a neman auren
1: ƙware da gaskiya
0: shi ya koma
1: gaskiya
0: gurin nasa magabata ita ma ta koma gurin nata a zo a hadu su manyan bana jin akwai uba ko wani wakili da zai yadda a ce ga matsalolin yarsa kuma ya ce ina yadda ka sake
1: to ajiya babban matsala shine jahilci magana guda daya shine
0: wani lokacin fa an sani ma
1: da to ai
0: yanzu wannan dai na magana aure misali ai idan ma ba mu karanta a karance ba ai mun taso mun ga yanda iyayen mu suke yi da
1: to abin da yake fada jiya ai al-ilmu amalun bihi
0: haka
1: shi duk ilimin da za a ce ba aiki da shi ba ai daidai yake da jaki ya labce da tattafai kin gane ga su dai kin ga an aka ce ilimi ne amma kuma tunda ba zai iya sarrafa shi ba ya aiki da su ai ba shi da ilimi tarihi na musulunci ba abinda ake mutuntawa da daraja irin mace saboda su ne in aka ce in ka ilmantar da ita ma kamar ka ilmantar da rabin al'umma sannan akwai wata kadiya aka ce wata rana ana tafiya akan raƙuma wani dadin raƙumi ya mai ya ringa zabga gudu aka ce shugaba sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai abu a hankali muna tafa da kayan karo kayan karo din da aka fassara su da mata ma'ana su lallaba su ake yanzu kayan karo irin tangaran
0: yanzu da to
1: mun tangaran yanzu jajiya
0: yanzu babu lallaba nan tsakanin mu da ku
1: a'a ai abin da yake faruwa
0: kuma watakila kuma mu ma akwai namu inda muke nuna cewa kamar kashin wuyan mu yayi kwari muke bankarawa amma dai lalle kam ina ganin idan har an bi da mace inda ya kamata kuma an yi mata abubuwan da suka kamata daidai gurgudu ba lalle ne te taurin da za a kasa tankwata
1: shine abin da muke faɗa zubin na jahilcin astagfirullah ba wai jahilci ba abin da yake so na fahimta mutane su fahimta mu gane mu san haƙƙin juna ita macen ta san haƙƙin mijin shi mijin ya san haƙƙin matar
0: Haka.
1: A ina zamu hadu a ina zamu rubu a ina zamu daidaita menene abinda haƙƙinki ne na sauke miki me abinda haƙƙina ne a ki sauke min menene abinda kama kama zamu ya kai ga tudumin tsira
0: musamman a bangaren tarbiyya
1: tarbiyya kanta to ai yanzu misali ni na fita karfe 8 na tafi aiki bazan dawo sai karfe 4 wanda in a ka'ida ne ya kamata ka dawo gida da duk yan boko da suke zuwa aiki karfe 4:30 sun da gida kuma su huta su zauna da iyalansu
0: za a sake fitar
1: dan kasuwa duk inda magariba take ya dawo gida kuma amma yanzu saboda ita matar ta buga tiya gas kana shugowa zai bugar da kai sai kai waje sai sha biyu ya dan sausauta ganya ne sannan mutum zai shigo ya lallaba ya kwanta ko mutum
0: da wasu fa wasu fa suna yin shigo wannan ne malam saboda wasu ba da kudin cefane ba
1: to ai abin da yake faruwa
0: kamar yanda ake fada ko yaushe ya fita ya batta bi bata komai ba to da kunya ma ya shigo kuma ga tukunya abinci tunanin za a zuba masa akwai mata da yawa da na sani waɗanda suna ɗawainiyar gida suna ɗawainiya da iyali shekaru da yawa
1: gaskiya ne ajiya
0: ba miji zai kwanta yana bacci ya kai karfe 10 na safe ko ya kai azhar ma ba wani yana bacci matar ita ce a fafutukarta za ta dafa abinci sallami yara su tafi makaranta ranka ya dade yana bacci
1: gaskiya ne
0: kuma sai bayan idan ya tashi kuma shi ma a zuba masa abinci ya ci to idan ya fita afa ya kai wannan lokacin yana bacci idan ya fita zai iya kaiwa azhar zai iya kaiwa magariba 11 dare ma wani lokacin bai dawo ba kaga babu lissafin gobe me za mu tashi da shi gobe me muke ciki dole yau da gobe za ta sa zuciyar mace ta hasala kuma dole zuciyar nan za ta koma irin taku
1: to da mu abinda muke
0: dole za ta juye zama rabi na miji rabi
1: Bahaushe ya ce karfe 1 baya amu akwai ni abin da ke ta fada shine ilimin sanin ita kanta macen saboda kamar yanda tarihi ya nuna dole ne sai ka goge ka san ma wace ce kake zaune da ita
0: haka
1: ba wai ina cewa wani babban ilimi bane ba a'a alal aqalli da in zaka je zance sai ka sha wanka sai ka fesa turare waye koya ma ka san cewa in zaka je gurin zance sai ka yi haka ko ba haka bane
0: lokacin ana ta campaign
1: yawa to in an zo gida kuma ya kamata daidai gurgudu ka fahimci cewa menene irin abin da zaka yi a zauna lafiya in rabuwa ta zo kaddara ta zo an rabu ne addini yace in an rabu zaka yi a matsayin ka na baban a yaran da suke hannun matar da bakwa tare ne addini yace ne wanda yake na al'ada ba wai rigima bace ba kuma yanzu yaki bane ba amma yanzu idan an rabu sai yaje yace shikenan ma ga ta kyara yin auren ita ma yanzu zargin da take sauri ya tawaye ta sauri ta aure abin ya zama gasa
0: amma da yawa ma auren baya yiwuwa malam saboda wannan rukun yaya kuma maza kun dada wasa wukaku ko ince kun dada shiri tsaf kun tsaya kyam a tsakiya cewa ba za ku rike yayan wani ba to sai kaga mace kuma an batta ita ma tana taritu can an sallamo ta nan kuma tana so ta yi aure amma tana tunanin in ta tafi yaya rayuwar yaranta za ta kasance wata za ta maida yayan gidan babansu to amma a gidan baban nasu karshen ta ya auro wata mace wadda za ta zo ta ci gaba da gallazawa yaran kuma fa ba ruwansa ina mamakin irin wannan mazan da suke
1: yanzu wacce aka auro ta gallazawa yaran wace ce
0: mace ce
1: to kin ga dai matan su ma dai da nasu
0: mu ma ga na mu
1: kin ga abin da yake nufi abin da yake faruwa shine inda malamai za su shigo kenan inda gwamnati za ta shigo kenan a yi tunani yaya za a daidaita hankalin mutane ya yadda cewa aure kaddara ce kuma auren ma yanzu wahala yake biyo bayan yanayi na tattalin arziki yawanci yanzu masu daidai sun fi yawa kara ta biyan ma ya zama tashin hankali ya zama jidali saboda tattalin arziki da ake ciki da kuma bakin kishi na mata yanzu kin gane in kace zaka kara aure to sai ta ce ita take ciyar da kai ma ko wani abu in baka wasa ka sha tabarya ba naji an ce ta buge kishiyar ta tabarya Allah ya kiyaye Allah to in ce kalla za ki ga to anan malamai za su go sau na kika je masallacin juma'a kika ji an yi huduba akan yara da aka mutu aka bari sau na aka yi huduba akan yara da aure ya mutu aka bar su a wurin yaya a mata ba a kula da cin su da shan su sau nawa aka yi huduba
0: gaskiya yawanci karatuttukan sun fita fiya akan mace ta bi mijinta mace ta yi wa mijinta biyayya wanda shi ma abu ne mai kyau kuma muna jin dadin sa mu ma muna saurara muna kuma amfana to amma ya kamata a dinga
1: to wannan din gyara kayan ka ne na zaure zaure ke kace ko soranya kungo su kansu malamai kullun a matsa wajen huduba wai ka sauke haƙin da yake kanka na matarka da kuka rabu ba yaki bane ba akwai malamin da ya faɗa yace ka rabu da mace tana da ƴaƴa uku da kai kai dan uwanta ne wannan har abada har duniya ta tashi
0: gaskiya
1: tana gidan wani ma ka je kai sallama da ita ka ce in me zafin kishi ne ka ga ya mai ya tsaya gashi na zo na ga wance ne na ga yaran nan ya suke ciki ina aka kwana da aka tashi to ai ku haife ƴaƴa uku kun zama ƴan uwa ai kai kai ka zama wanta ka zama to me a ciki to amma sai kiga an zara takobi ana ta soke soken juna kokari kake kaga ta shiga bala'i kokari kike ke ma kiga ya shiga bala'i to kuma waɗannan yaran su ne a cikin danja yanayi da ake ciki na lalacewar tarbiya na daga cikin banzatar da marayu da aka yi na daga cikin banzatar da yara da aure ya mutu aka bar su a wurin mata ba a kula da cin su ba a kula da shan su ba a kula da tarbiyar su masu unguwanni yanzu kike da gurin mai unguwa cewa yanzu zaurawa nawa ne a nan unguwar bisani yara nawa ne yanzu da kake da su da ake ganin suna buƙatar taimako bisani ba kin ga abin da ke nufi wanda da za a san halin da al'umma take ciki a zauna kowace unguwa a kalle yanda halin da take ciki muna da zaurawa kaza to ya zamu ringa rage zaurawan nan ma yanzu taimaka musu ya zamu ringa rage mutuwa aure ya zamu ringa rage a matsaloli na lalacewar tarbiya in yara ba sa zuwa makaranta dole a samu matsalar tarbiyya in yara ba sa sana'a dole a samu sace-sace idan yara ba a kula da su dole kunnan su ba zai ji ba amma yanzu kare in kina ba shi abinci to shekara 100 in miki dawo ba in kika dawo ba zai miki haushi
0: sosai
1: inda nake aiki da nisa sosai
0: yana biyayya yana fitar da kai
1: akwai karam gidan da muke mai fadan bala'i amma ni ina ba shi abinci to tsakar dare wani zuba inda shigo ba zai haushi ba saboda kullun wannan abu yana burge ni
0: masu kiwon kare da masu kiwon mage
1: kwarai
0: sun san to
1: idan dabba
0: ya dabbobin ne
1: za ta ringa tunan mutumin da yake jin kanta to kuma in kana gana mata azaba ma
0: kuma shi ma haka ne
1: ba dabba ba kuma duk wata dabi'a ta rayuwa gaba daya duk abin da kake gana mai azaba ba zai ji ka ba
0: gaskiya shi yaro amana ne ba ruwan sa da me ya faru tsakanin iyayensa suka rabu kuma ba zabin sa ne a ce shi ma bai rayu da mahaifinsa ba misali ga wanda iyayensa suka rasu kenan
1: gaskiya ne gaskiya
0: kuma ba shi da inda yana zai zaba ma kansa rayuwa zai tsara wa kansa rayuwar shi ma zai tsara rayuwar sa ne inda za ta tafi cikin gata iyayensa suna tare kuma ai masa duk wani abu na gatantawa da uba yake wadato don haka dole ne yaran nan mu daina kallon su a matsayin matsala ba su ne matsala
1: ba su ne matsala ba
0: iyayen su ne suka
1: ja mu ne matsala kawai ai mu ne iyaye gaba daya
0: kuma san da za mu
1: al'umma kuma su ma matsala ne
0: mu yi ta da tausasawa
1: gaskiya ne gaskiya
0: saboda goban su
1: kwarai da gaskiya
0: wannan tausasawar ita ce za ta sa su ma su ji kanma a gobe su kuma gane cewa al'ummar ba wai ba wai gaba daya ne aka lalace ba dan akwai waɗanda zaka ga wannan rabuwar iyayen su din yana tasiri a rayuwar su sosai musamman mace wata mace zaka ga idan iyayenta suka rabu kuma watakila ta zauna a hannun matar uba to su ne suka fi tsananta kishi akan zama da kishiya saboda tana ganin ai lokacin da mahaifiyarmu ta rasu ko lokacin da mahaifiyarmu ba ta tare da mahaifinmu matar babanmu ta shiga tsakaninmu da shi ta hanaye mana kaza ba mu da damar kaza kaza kaza to wannan abin sai yayi tasiri a zuciyar mace sai ta dinga ganin duka mata ba su da kirki dan haka duk randa aka ce mijinta zai ƙara aure to a lokacin wancan abin ne na yarinta yake ranta shi ma kuma namijin zaka ga wani lokacin yanda mahaifinsa yayi yayi mu'amalanci mahaifiyarsa yana tasiri sosai a rayuwarsa
1: sosai ajiya sosai
0: don zaka ga mutun ya taso kwata-kwata baya ganin wani abu mai kyau a gurin mace
1: gaskiya ne
0: kullun furucinsa mu'amalolinsa komai shi yana ganin mace kawai kaman wata ita ce matsalan rayuwarsa gashi fa yayi aure kuma ya haifi yaya mata amma yanda yake mu'amalantar mace zaka ga kamar ita ce makiyarsa ta karshe saboda shi haka ya taso ya ga kama orientation din sa kenan da ya gani ya bude ido ya gani haka ya ga mahaifinsa yana mahaifiyarsa dan haka ya zaci kawai haka al'ada abin take koda kadan ne wanda ilimin yake tasiri akan su dan zaka ga akwai masu ilimin na addinin da na zamanin amma dai wannan abin yana nan a ran su
1: to ai yanzu kamar yanda muke ta fada dole ne yanzu sai malaman addini sun shigo rigimar yaya za a yi da yaran nan da aka banzatar da su yaya za a yi da rayuwarsu su matan ya za a ba su sana'a ya zamanto sun rike kansu ko a taimake su ya zamanto cewa ba sun zama bara suke yi ba yanzu da yawa zance da magariba za ki ga mace da yara 5-6
0: tana
1: taimake ta in ji ka je danja kwari za ki je ki ga yarinya kanana suna goge wa mutum babar a jihar Kano ni abin da yana kora min rai kika je a kullum muna program gadar danji kullum tunan nake wucewa har yau wai gwamnati kamar ba gwamnatin musulunci ba
0: kuma
1: akai kuma bai ba sarakuna wai ina sarakunan nan suke dai ba su ba kujere wai dan podio bane saboda Allah sarakuna kai dai a ta musu gangi ne ko tambari ake
0: cewa
1: a ta musu muku algaita ba kwa cewa ya ku ga halin da al'umma
0: take ya kamata a dinga ranga
1: a gangin
0: na bibiyar
1: mata ne
0: me suke zaune suke
1: mata ne zaman dirshin da yara
0: na wannan karkashin gadar dangi
1: to ai ba sa jiya su shugabannin siyasa sun zama barayi kawai kullun
0: kuma fam abin da
1: yake
0: cikin kasuwar Sabon Gari
1: kasuwar Sabon Gari
0: yaran mu ne kanana
1: ba ma so muna fadar guraren mu amma dai ga su nan duk kasuwar nan
0: ai dole sai an fada
1: kasuwar nan
0: idan hukumar
1: da ake cewa mun yi case da yarinya
0: mun ba su sani ba kaga yanzu sun sani
1: ta sace ku ya ji a video aka ga cewa ita ta sata aka ji aka kamo ta ashe su har ka su kawai kenan duk inda ake biki za su je su su zo su mata ku ringa kulawa in ana biki a fahimci ƴar uwa
0: haka
1: kawai su je su shiga su tarawa haka kawai aka kin yi galala kawai sai a kwashe kudin ki ko waya ko takalmi ko atamfa muka take yarin aka ga ta kwashe kudin nan ta kai mu cikin kasuwar wamba ya ji a tsakar dare ta ce anan suke kwana
0: so
1: ta ringa fada abubuwa na tashin hankali karshe dai kawai hakura muka ce Allah ya kiyaye wani yake cewa
0: a cikin
1: to kwana uku ba wanda yazo neman ta
0: to fa
1: kwana uku
0: irin waɗannan
1: ina iyayen waɗannan yare ina iyayen wannan yarinya akwai wanda yace waɗannan na maka sai ai trailer guda da irin yarinyan nan trailer guda fa to magana ta gaskiya akwai tashin hankali
0: malam bari mu dan daga masu sauraron mu
1: to yayi daidai
0: gaskiya dai abin akwai damuwa
1: akwai damuwa gaskiya akwai damuwa
0: masu yawon bara din nan akan titi abu ne da na san duk wani mai hankali yana ganin su kuma yana damu sa
1: wallahi kwarai
0: masu sauraro za a iya samun mu a lambar waya kaman kullum 0707797539 0707797539 dama na san suna nan a kusa
1: masha Allah
0: bismillah assalamu alaikum
2: Yawwa
0: barka dai da wa muke tare
2: kun sauri da Yahaya Abubakar daga nan Otoro Ngo Sajia
0: Masha Allah Mallam Yahaya Abubakar ka ji me muke tattaunawa a soran Yakumbo
2: na
0: ce ka ji me muka tattauna a soran Yakumbo
2: na ji abin da kuka tattauna maudubi ne da kuka dauko wanda abin da yake ciwo mutane tuwa kwariya
0: kenan Masha Allah
2: abubuwan da yake kana a yanzu
0: na'am
2: to da Allah ni dai shawarar da zan bayar abu na farko dai
0: na'am
2: ya kamata a ce muna dubawa da fadan manzon Allah sallallahu
0: alaihi
2: wasallam yake cewa dukkan lokaci ba su yaya da kuma abin da kuka yi ciwo shi za a tafiye ku a ranar alkiyama to ni dai shawarar da zan bayar dangane da matsaloli yana faruwa dangane da namiji
0: na'am
2: wasu lokacin abubuwan da yake faruwa dole ne zaka kauda fuska akai ka zama mai hakuri a gidanka
0: sosai
2: da kuma abin da ya kamata a ci kana
0: haka
2: sa ido da wani bita zai da kokopi da wasu abubuwan da suke faruwa bin mazajen kokopin da namijin yake yi shi ke sa ba san hatta zanto ka bar ta shashatar da shi ko kuma ya zama wani iri daga baya abin ya zo yana damun kowa daga ciki to dan Allah dan annabi ai hakuri ai hakuri a cigaba da mu'amalanta juna da gaskiya kuma su ma matan gaskiya da nasu laifin ba amma gaskiya mafi akasari mu yadda muka dora su akai namu ya fi yawa akan su matan
0: gaskiya ne
2: to dole sai an fadaka sai kowa ya hakuri tukunna za a gaba abin da yake maka kana ya ji hakuri akwai wani aure da aka yi ina tunani an yi auren kafin dawo da sati daya
0: na'am
2: a yau sai naji ana magana wai auren yaron
0: to fa
2: auren ya lalace sakamakon kaza da kaza da sai
0: zaka ji dalilan subhanallah
2: to wannan dai kin ga ba abu ne wanda yake ba ana daura aure ne kina tunani haka sharaiwa saboda
0: kiyaye wannan
2: da auren wannan abubuwa duk ba su fuskace shi ba
0: gaskiya ne
2: to kuma ko da kalubalen a ciki sun jure sun yi zaman tare shekara 60 70 80 amma yanzu aure ya yi wuri duniya shekara uku shekara biyu shekara
0: biyar
2: sai in nasa me yake kawo wannan matsalolin da yake faruwa shin laifin mashin ne ko laifin matan ne me yasa a waje kuma aka sasanta juna har aka shiga aka yi auren me yasa ba za a yi haƙuri ba lokacin da ake buƙatar zaman kuma lokacin da ake buƙatar tabarki to har yanzu zai yana fasa ba wa kaina wannan amsar akwai wani mai gidanmu da yake cewa a samo masa saurayi da budurwa da suka yi shekara biyar suka yi aure akwai wata kyauta ne fa wallahi an jiya kauyen babu a samo ba wallahi
0: subhanallah to fa
2: gaskiya
0: gaskiya abu ne da ya kamata
2: an yi hakuri duba ina yi mana fatan alkhairi ina yi muku kuma Allah ubangiji saka muku da muke cikin alkhairi
0: amin amin amin amin mun gode kwarai wato abubuwa biyu da ya fada na farko maganar mutuwa aure din nan a dan karamin lokaci wanda mun sha fada cewa bikin ake shiryawa ba a shirye zaman auren
1: gaskiya ne
0: sai kuma shi ma kaga ya ari irin namu cewa ba buƙatar sai an ta fadan matsalar waye amma me yasa auren idan an hakuri an yarda cewa za a aure juna me yasa kuma auren a dan karamin lokacin nan
1: zai mutu gaskiya ne
0: duba da irin wata kila a ce ma auren saurayi da budurwa ne
1: an nemi na shekara biyar hajiya a garin an rasa na'am
0: wannan abu akwai tashin hankali a ciki assalamu alaikum akwai radio a kusa da kai ko
2: eh akwai radio ba ne kai ya
0: alhamdulillah da wa muke tare
2: Abubakar dan da barabar kuma dogo ta jar kai
0: Masha Allah Malam Abubakar kaji me muka tattauna a soran ya kumbo
2: wallahi na ji kadan daga cikin ranke
1: please bana gashi ya dauko
0: layin Abubakar ya katse kuma wata kila
1: duk
0: da ya ce da ma ka dan ya saurara amma ga wani layin yana kira assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam rahmatullah da wa muke tare yawwa barka dai da wa muke tare
2: kuna tare da Kamilu mai salati ga wajen garin hukuma koya
0: masha Allah malam Kamilu
2: to alhamdulillah wannan rayuwa dai mu ce ai Allah ubangiji ka kawo mana dauki
0: amin
2: kafin abubuwan da ake gaskiya baya sadin da zaki ga mutum dai da Allah ne yake saukar da babu amma abubuwan da ake da irin wannan sabojin kawai sai dai mu ce dai Allah ubangiji dai ya kawo mana dauki da fatan Allah ta ki lafiya
0: to mun gode kwarai malam Kamilu Malam Kamilu yayi mana addu'a kuma wata kila shi ina ga ko bayanin ka yaji na karshen nan
1: abin ne akwai sosa zuciya hajiya harkar ta barin zaura wannan da ƴaƴan su da kuma zaman auren shi sa ce ga ana ta kira ba ga kautawa
0: gaskiya ne
1: ko abin yana damun shi
0: sosai
1: kuma
0: kuma wata kila ka san da ana ganin kamar matsalar ta gida na ce ko kuma taka ce idan aure ya mutu ke kika ja ma kanki to amma fa yanzu kusan kowane gida akwai dan haka idan ma babu a gidanka to ai kana da ƴaƴa mata ba wai fata ake yi musu cewa dole sai sun yi zawarci ba amma a yanda lamarin auren ya koma yanda rayuwa ta koma to akwai abun tsoro na cewa komai fa zai iya faruwa
1: sosai
0: idan ka duba rayuwar wasu kai ma sai Allah ya duba taka tunda ba a san menene zai biyo ba a ƙarshe ba bari mu daga wannan layin watakila shi ne kira na karshe da za mu karba wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare yawwa barka ka dai
3: Fatima na kana ibawa
0: malama Fatima kin ji me muka tattauna a soran yakumbo
3: wallahi din na saurara
0: masha Allah
3: rayuwar da ake fuskanta shi nan a wannan rayuwar
0: so Allah ya ba mu dacewa
3: wallahi kamar da wa'anda aka bar su a gida
0: na'am Na'am. To fa ta hannun mata uba kenan?
3: Wallahi ku
0: fuskanta. Na'am. Eh. Amin. Amin ya Allah, Allah ya kawo mana ƙarshen su. Allah ya kawo al'umma sauƙin rayuwa. Mun gode ƙwarai malama Fatima.
1: To kinga abin da ta faɗa ya kamata ta sauka, ya kamata mata su ji tsoron Allah. Su sani cewa in mace ta fita ta bi ƴaƴanta amana ce a wurinki, amana ce ta Allah. Mu sani ba na ga ana ta kira ko ya kamata ina jan hankalin malamai ga matsalar da ake ciki in zami awa ɗaya a ce kiran kawai za a yi ta dagawa kinga dai daga ƙauyuka ake kira ake gaya miki matsalolin aure matsalolin zaurawa da aka banzatar da yara ƙauye kenan birni ma haka ga ta ita daga Na'ibawa to ya kamata malamai su tsoron Allah a kirawo wani zama na malamai ya za a samar da mafita shugabanni na siyasa su ji tsoron Allah ya za a yi da zaura wannan da ƴan mata da marayu an banzatar da su dole a samu ƴan daba su ta damu
0: wallahi
1: harka ta sarauta masu unguwanni a koya musu yanda za a dinga daukan wata kididdiga
0: ya zama ba wai cinikin fili
1: ta yaran ba cinikin fili kawai hajiya to wannan shine abin da zai kawo mana mafita kuma a dashi tsaye a yi ta addu'a kuma al'ummar gari
0: wato malam kamar yanda na fara faɗa ɗazun da kafin mu fara shirin a kungiyar mu da mukan yi wani taro ko in ce wani kamar dan wani abu ne na wayar da kan mata tunda mu matan ne kuma mun fi kusa da mata mukan dan kira wani abu da muke cewa in taro ne nake san kanki a gurin muna tattauna yanda in ma kin samu kanki a irin wannan matsalar a gidan auren kike auren ya mutu mijin ya mutu baki aure bane duka muna yin tattaunawa da su mata to abin takeici mazan fa ba sa bari su zo wani lokacin sai mutum zai karara zai faɗa min ni da shi cewa wai ai tsoro muke yi kar su zo ku
1: mure su kunne
0: to kuma gashi irin matsalolin da ake fuskanta yanzu mace sai ta san kanta sannan ne za ta san ma ya za ta yi ta kauce wa waɗancan hanyoyin da muke faɗa marasa daɗin
1: to kin ga inda a tajire ma su shugaba yanzu kamar wannan kungiyar take a dawo nauyi a yanzu yanda ake ta sa kullun tallace-tallace na maganar magungunan nan inda na gyaran aure ne kuma yanda za a zauna auren
0: watakila da za a samu nasara da
1: za a samu nasara a tajirin shigo
0: wannan lokacin yayi ya gama ƙurewa kuma alhamdulillah ina fata abinda muka tattauna yau ya amfane mu ya amfani al'umma baki daya da wannan nake cewa ai sallama da masu sauraro
1: to masu sauraro sai wani jikon insha Allah
0: to masu sauraro ne mana fatan alkhairi mu hada a soran yakun bane wani satin da yaddar Allah assalamu alaikum.

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama, wanda taskinsa muke kasancewa da masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata, ƙwararren likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya ɗora mana a amsa tambayoyin da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuma a iya cewa shi ne kashi kusan na uku a cikin waɗannan ɗaukar tambayoyi naku da muke yi da nufin ba ku amsoshin abubuwan da kuka aiko mana akan hanyoyin aiko da saƙo ko dai na karta kwana SMS text message ko a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp, rubutaccen saƙo ko kuma saƙon karta kwana, wanda kuma kun ji irin amsoshin da dakta yake ci gaba da baku akan abubuwan da suka shige muku duhu. Alhamdulillah, a daidai wannan lokaci ma ina saki mana lale marhabin da gabatar mana da Dr. Mahmud Kawu Magashi, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsab da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa Dr. Lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, duk da kasancewar dai akwai sakonnin naku da yawa, amma dai ina ga wanda zai zama kamar na ƙarshe gabanin mu shiga sabon wata, kasancewar mun ba ku dama an ɗauki sakonnin naku, duk da na san wasu za su ce su na san na can sun daɗe akan layi, amma dai bari dai mu ga yadda za ta kaya. Mun so a ce idan mun shigo sabon wata mu shigo da sabon mabu'i da za mu ɗora kamar yadda muka alƙawaranta tun da fari. Da haka bari mu ɗora a ɗaukar saƙonnin da za ku iya turo mana akan lambar waya ta 0802-662-5555 ko a dandalinmu na sada zumunta social media a WhatsApp. Akan ita dai wannan lamba ta 0802-662-5555. Rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a taƙaice domin jin amsar tambayar da kuke nema ƙarin haske a gurin dakta. Saƙo na farko da za mu fara da shi a wannan rana cewa yake yi, assalamu alaikum, don Allah likita, ni tambaya ta ita ce na kai kwana 53 rabona da bashin sallah amma ba abin da nake ji.
1: To na fahimta ma'ana nufin tabbatar al'ada ba kwana 53. Batun ba abin da yake jiwa nan ba zai hana a ce kina da juna biyu ba. Abin da ya kamata shi ke gwaji ya gani ko kina da juna biyu ne. Jiwa gwaji ya nuna alamar cewa ko juna biyu, kuma sai a je a yi hoto. A yi hoto ma'ana na scanning don a gani ko a tabbatar da in cikin ne, a tabbatar da shi, kuma a tabbatar da a yi naiki. Amma batun ba ke jin komowa nan ba zai sa ki ɗauka cewa a babu wani abu ba, kuma kin ga ba babu wani kiwo al'ada da zai wuce kwana 35, kuma a ce kiwo lafiya ce. Kin ga akwai alamar cewa akwai dalilin da ya jawo haka, wanda kuma ya kamata a gano dalilin nan. Ana iya kiwo ce cewa ba cikin ba ne, kuma ta ƙila ko a je a yi hutan a ga cewa ba tabbata da cewa ba cikin, amma kuma zai zama wata kila ko ni dalilin da shi ya ja miki kashi isa ko da gwajin ciki kika ga babu alamar ciki yana da kyau a je ai scanning din marar dan a gani me ke faruwa ko kuma in cikin ne domin kaman da muka sha fada wasu lokutan da yin gwaji na ciki ba tare kuma da ya nuna alamar akwai ciki ko kuma an aka je aka yi hutu sai a ga akwai ciki musamman irin wanda suke dogaro da wannan irin sinin lokacin ba sa san suna da ciki musamman kuma irin ki ne wanda misali ba sa wani launayi na azo a gani sai ga ciki har ya tafi wajen wata uku kafin ma a gane cewa akwai ciki saboda haka mafi kyau da yanzu farko ki gwaji dan kuma duk abin da gwajin ya bada in cikin ne sai a je dan a tabbatar da shi a tabbatar da ina yake idan kuma ya nuna ba cikin bane to sai a je a wannan sai ki je asibiti na tabbata kuma za su buƙaci da ai hoto dan a tabbatar da menene abin da ya jawo miki jinkirin al'adar cikin ne wancan gwajin bai iya sansana ba ko ku a'a wata larura ce da ba
0: to ta kuma nan cewa take yi dan ana likita yarinya ta ce tana da matsalar sai bayan wata hudu take yin al'ada an kusa aurenta kuma dan Allah likita a asibiti za mu iya ganin ka ba mu address a taimaka na gobe
1: to wannan abin da kuka yi kuma daidai inda so samu ne ba ce tun kamar wata shida kafin da ya aure ya kamata ku yi kokari ku je ga likitocin gani don haka a nan ina son ki gani ba wai lallai sai ni ba kuma iya zuwa asibiti mallam Aminu Kano shi da ma hikimar hakan shi ne zamanin ciwon kan ta shiga gidan mijin ta shiga da tsarin yadda watakila ko da al'adar za ta daidaita sannan kuma bayan haka saboda yawanci masu irin wannan larura suna samun jinkirin samun juna biyu to akan tara abin misali ta hanyar ma'ana yin abin da ya kamata a yi na masu irin wannan matsalar wanda kuma suke buƙatar samun juna biyu to ina ga kuka hakan kun yi daidai tiyan zo ta je ta ga likita inda ba ta ganin likita idan ba ma wata ciki ganin likita ce ana ganin ta lokaci zuwa lokaci tunda su masu wannan lalura ta PMOS kamar da muka faɗa ko da misali in sun samu ne a ce yarinya ta zaɓi cewar ita za ta zauna haka ko da ba ta al'ada yana da kyau lokaci zuwa lokaci ana ganin su a asibiti saboda wannan yana ba da damar sauran matsalolinsu wanda ba su shafi al'ada ba yanzu ba ana lura da su a kan wannan domin a wasu lokutan wasu abubuwan sai su ɗauka wata cutacce ta wani abun daban amma in suna zuwa kaga za a nuna mata abu kaza yana daga cikin abin da za ki ji ko za ki ga kina yi amma saboda kaza da kaza da kaza ne wanda misali ake buƙatar magani ne an ba ta magani wanda kuma yake buƙatar faɗakarwa ne a faɗakar da ita
0: to ta kuma wannan cewa take likita ina da juna biyu wata bakwai amma sai in ji kamar abu zai fita ta gabana kamar kuma haihuwa da ana likita meye yake jawo haka
1: to wani lokacin
0: na gani jini sati ɗaya wato tana nufin wata ta jini sati ɗaya
1: to wannan magana ta ganin jinin ita ce babba abin damuwa amma batun ki dinga jin ko kamar ana zo gurin ki ta ƙasa ko ana wani abu yana zo gurin ka wani dole a wasu lokuta da yawa yawanci yaro ne idan yana motsi kike jin irin wannan ko dai kafin su ko hannun su wani lokacin duk inda ya zungura su tunda kamar da muka faɗa shi ɗan tayi idan yana cikin mahaifiyarsa linƙaya yake a cikin ruwa to a wannan linƙayar da yake yi a wannan ne wani lokacin zaki da mijinki kama ana zungurin ki ta wani ɓangaren ko ana zungurin ki ta wani ɓangaren saboda haka wannan ba aibu ba ne don kin ji wannan amma babban abin da mu shi ne jini shi jini bai taɓa zama lafiya ba a ciki inda aka ce mace tana da ciki to bai kamata a ga jini ba in ko aka ga jini to akwai matsala in a farkon ciki ne wataƙila ciki na barazana zubewa in kuma ciki ya yi nisa to yana ɗayan irin matsalolin zubar jini da sukan zo kafin mace ta haihu kuma wanda abubuwa ne wanda ba a wasa da su domin suna iya zama sanadin ko mutuwa ɗa ko mutuwar uwa saboda haka abu mafi kyau in mace ta ga jini tana da ciki ya kamata a san menene ne ya kawo shi misali wani abu wataƙila wani abu da za a yi magani wani abu kuma a kamar irin wancan da muka faɗa ba abu ne wanda za a ce a yi magani illa wataƙila a sa idanu kuma akwai kuma yawan yin da wani lokacin zai jawo ma idan an ga jinin dole wata kila ai kokarin yana da ya fitu da dan inda yana da rai domin barin dan zai zama rayuwarsa tana cikin hadari.
0: Assalamu alaikum doctor, ni tambaya ta ita ce ina da ciki wata uku yanzu sai in dinga jin bugun zuciyata a kunne na, shin wannan matsala ce? Nagode Allah ya kara wa likita lafiya na.
1: Abin to yana daga cikin abubuwan da masu ciki sukan fuskanta, sukan samu bugun zuciyarsu ya karu, su dinga jin zuciyarsu tana bugawa da sauri, kuma saboda yanda take bugawar har sai zama kamar suna iya fahimta. Domin da yawa kana zaune lafiya ba ka ma gane cewa zuciyarka tana bugawa domin ba ka jin bugun, amma saboda wannan saurin da take bugawa da yanayin yanda ita kanta zuciyar ta ƙara ɗan magusawa daga gurin da take, wannan yana iya jawa ya zama na cewar mace tana iya fahimtar cewa zuciyar ta ce ba take bugawa haka da sauri. Saboda haka kin ji wannan ba wani abu ba ne, babban abin damuwa musamman ga abin da ya shafi zuciya. Indai ba mace ba ta da ciwon zuciya to shi ne a ce misali hawan jini, wanda hawan jini wannan ba a wasa da shi.
0: To ita kuma wannan cewa take yi, likita don Allah ni ba na jin wata sha'awa kwata-kwata, kuma ko da mai gida ina mu'amala da shi ba na jin wani abu, kuma ina da ciki, don Allah likita a ba ni shawara.
1: To ba abin mamaki ba ne shi game da abin da ya shafi ciki, wasu sai ki ga suna da ciki kamar sha'awar su ta karu musamman wasu a farko-farkon ciki, wasu kuma suna da ciki za ki ga ba su da sha'awa sosai. Kuma ba abin mamaki ba ne idan muka lura da sinadarin da yake rinjaya a lokacin da mace take da juna biyu. Saboda haka idan kin samu wannan ba abin mamaki ba ne idan kin ji baki da sha'awa. Wasu kuma fargaba ce da tsoro saboda suna ganin cikin su ya girma, suna ganin kamar idan aka zo mu'amala zai zama za su ji ciwo, ko musamman ingan da ake mu'amala ba a la'akari da ciwo yanzu akwai ciki kuma ya girma. To irin wannan duk yana daga cikin abubuwan da sukan jawo a wasu lokuta da yawa sai ki ji maki maki san mu'amalar gaskiya. Saboda duk sanda aka zo mu'amala kina tsoron a ke kamar za a danne miki ciki ko kuma za a takura cikin naki, wannan yana iya cire miki batun samamala. To har kullum ya zama da cewar mata sun fahimci cewar yana ɗaya daga cikin abubuwan da sukan shafi sha'awa idan ya zama da cewar wani abu wanda ko zai tsorata ki ko zai sa ki ji ba daidai ba zai iya faruwa yayin mu'amala. Shi yasa wasu ko da da sha'awar da an zo mu'amalar sai su ji komai ya tafi, dalilin da yasa saboda wannan fargabar. Shi yasa kamar masu irin sabon aure da yawa in sun zo asibiti irin wannan ba ka saurin tunanin cewar mace tana da matsala, domin dalilin da yasa wasu fargabar tun ranar farkon nan suka ma'ana rike ta a ransu. To duk sanda da aka zo mu'amalar wannan fargabar ce take tashi, ko kuma wannan tunanin na abin da ya faru tun ranar farko irin wahala da ta sha, to shi ke da mata. To wannan sai samun lokacin sai ka dinga jin cewar ita duk ta bushe ko kuma ba ta da sha'awar a kusance ta. Amma a lokacin da zai zama da cewar za a yi abu cikin nishaɗi da son rai, to za ki ga da yawa wasu matan da suke ganin cewar kuma ba su da sha'awa za su ga cewa suna da sha'awa.
0: To ita kuma nawa cewa take yi dan Allah likita, mace ce take jin zafi bayan gama mu'amala, menene yake jawo haka? Da fatan Allah ya ƙara wa likita lafiya da nisan kwana.
1: Ta abubuwa da dama da za su jawo haka yanayin yadda aka yi mu'amalar kanta, musamman in yi mu'amalar ya bayu ga yi mata rauni a wani guri, kuma tana da wasu daga cikin matsalolin kamar nau'i na ciwon sanyi wanda bayan mu'amalar yawanci sukan ji ciwo ne sakamakon ko dai an ji an fama gurin, ko kuma a'a yanayin nau'in larurar da zarar namiji ya fitar da ruwan zalin sa wasu zaka ji shi ne sai ka ji suna ce kamar irin wanda masu aikuwa su ce suna jin kamar an zama barko ne. To duk irin wannan, sannan kuma a wasu lokutan yana iya kasancewa da ma akwai wata larura a wurin duk da ita ta ce sai an gama ne, domin akasari wasu idan da larura a wurin a lokacin da ake yi ne larura nan tana iya kasancewa ma'ana abin da ya shafi yanayin gurin ko an taɓa yin aiki a gurin da wani tabo ko ba a ɗinki daidai ba irin waɗannan suna iya bayyana to amma su yawanci irin wannan lokacin da ake mu'amala ba bayan an gama ba saboda haka abu da mafi kyau gare ki shine ya kamata ki je asibiti don a tantance
0: to ita kuma wannan cewa take yi fatan alkhairi ni kuma ciki na wata shida amma ban fara zuwa awo ba ko na fara ne Allah likita kana ganin ba matsala ne nagode
1: to kan amsa wannan daya abin da ban faɗa ba game da wancan tambayar na baya wanda mun amsa kwatankwacin sa kwani na kamar mako biyu shine ba mu sani ba ko sabon aure ce kamar yadda muka faɗa wancan karon a cikin ruwan zaliya ko su sinadarai da yawa ko wani sinadari da ake kiyo da ake ce masa prostaglandin shi wannan sinadarin yana cin kanin jin mahaifata ta kure to idan da yawa wani lokacin yakan sa wannan takurin wuri kan sa mata su ji bayan an gama mu'amala sai sun ji kuma mahaifar tana ɗaurewa ma'ana mara suka tana ɗaurewa sakamakon takurewar mahaifar nan to shi ma wannan yana iya jawowa dan ban faɗe shi ba to wannan ta ce wata
0: to cewa take yi wai ciki na wata shida amma ban fara zuwa awo ba kuma na fara ne kana ganin ba matsala na gode
1: har da babban matsala mana ai ba burgewa kike ne kike wata shida ba ki fara zuwa awo ba kuma babban ma abu kika ce cikin fara ne ke da ya kamata a ce ko dan doki ma kya fara awo da wuri ki rufa kanki asiri kije ki fara awo domin lokacin da kike buƙatar awon yana wucewa me ya amfani kije ki fara awo sai bayan ciki ya kai wata bakwai wata takwas wata kila zuwa ɗaya zaki kuma sai ki hanto ne kika mora na awon kika biki mora komai ba kenan abu mafi kyau gare ki shine ki fara awo
0: to ita kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum dakta ina da ƙaramin ciki sai na fara zubar da jini da na je asibiti likita sai ya ce na rinka hutawa na daina aiki kuma ina fama da ciwon ciki idan na kwanta a hannun dama ko hagu bayana ya rika min ciwo idan na kalli sama kuma cikin ya ɗaure ya yi ta min ciwo don Allah likita yaya zan yi nagode Allah mai da kai gida lafiya
1: to abin da ya kamata ki yi shine sai ki koma asibiti sai ki ce to yanzu kuma ga har yanzu fa kina jin ciwo domin idan misali an tabbatar da ciwo cikin nan da barazanar zubewa yake kuma sai ciwo ya ci gaba to fa yana iya ci gaba ya kai matakin kuma da bayan da za a yi sai ya zube to amma kin ga in kika koma kika yi bayani

0: Fielding, to ba san me take nufi ba. F I L D I N. Sai na ji likitoci suna cewa yana jawo matsala. Sai na dawo yin amfani da paracetamol.
1: Ma'ana tana shan Fielding.
0: To,
1: Fielding ne. Ita ce maganin kashe raɗaɗi.
0: To.
1: Ciwo. Sai kuma daga baya ta dawo take amfani da paracetamol.
0: Idan na ciwon mara sai na sha sannan in ji sauƙi ba kamar Fielding ɗin ba. Idan na sha sau ɗaya har na gama ba zan ji ciwon mara ba. Allah likita ka bani shawara wani magani zan sha na ciwon mara ne budurwa ce na gode Allah mai da kai gida.
1: A kin ga ke budurwa ce kin ga inda kina bibiye da mu mun sha nana ta abubuwan da suka jawo irin ki ku ji ciwon mara. Sannan ban san dalilin da yasa shi kika raina paracetamol din ba. Dama ai bai kamata ki sha magani sai inda dalilin shan sa. Kin ga san da kika ji ciwon kika sha ba ba ai wanda zaki ga ni san da kike ji ciwon shi ba wai shan dan iya wannan ciwon da kike da sai ki sha irin yanda ake sha nuni guda ki gani kin da wata kila wannan zai taimaka wajen kauce ko kuma sauƙaƙe miki jin ciwon da kike ji amma shi wancan kamar da kika faɗa ɗaya maganin gaskiya ba abu ne mai kyau ba mace ta mai da shi kamar kawai ko da yaushe ta ji ciwon shi za ta sha domin yana iya zama matsala ta wani ɓangaren.
0: Wannan kuma cewa take da Allah likita tambaya ta ita ce na sa tsinke ne to amma ina yawan ciwon kai kuma na ji jikina gaba ɗaya baya min daɗi wani lokacin ma har da zazzaɓi to amma na tambayi wanda ya sa min ya ce wai ba shi ba ne. Allah likita ina neman ƙarin bayani kuma ya zan yi ku tashi lafiya.
1: To gaskiya shi ne yana iya samu ki ciwon kan domin inda kin bibiyar musan da muka yi magana a kan tsinke ya yi faɗaɗe daga cikin matsalar yin amfani da tsinke ana iya samun ciwon kai saboda sinadarin da ke ciki ɗin yana iya jawo wannan ciwon kan amma ba wai a kowa ba ne. To don kin ji wannan ɗin babu abu shi sa ɗin idan akwai matsala irin ta ciwon kan na ɓari ɗaya. Da yawa akan yi tambaya idan akwai akan nuna musu cewa to irin wannan ciwon fa yana iya karuwa ma'ana irin wannan ciwon kan na ɓari ɗaya. To zai iya kasancewa gaskiya tabbas shi ne gaskiya abin da ya ja miki tunda da baki sai da kika saka. Kuma shawara ba ta wuce in kin ga za ki iya jure haka to in za ki iya jurewa ba sai ki canja wata hanya.
0: Ita kuma wannan wai kamar tambayar wai cewa take wai ta yaya za ta samu wani shirin da aka yi akan fiko saboda wallahi na je asibiti an ce ina da shi amma har yanzu ban samu sauƙin abun ba shekara ta huɗu da aure ban samu haihuwa ba taimaka min dan Allah na gode.
1: To wannan ya fi ƙarfi na sai dai ina ga kai gaba ta ba ta amsa amma dai babban
0: in ta bu shafin mu na Facebook za ta iya samun wannan shiri tunda yana nan akan shafin mu na Facebook Rahama TV. In ta je za ta gan shi insha Allah sai ta bi sai ta saurari abubuwan da aka yi duk za ta ga shirye-shiryen da.
1: To kuma inda za ta samu ɗin kwarai zai taimaka mata saboda in da ba ta ma damu da halin da take ciki ba yanzu da aka gaya mata wannan zai daɗa waya mata da kai ta fahimci kamar in ka lura kayan da muka ɗauko abin duk mun yi bayanin hatta yanayin abubuwan da suka ji. Ka ga wannan zai sa in ta ji wani abu ta fahimci cewa yana da alaƙa da larurar ta. Sannan kuma ina yi ba ta shawarar cewar ba kawai shi kenan ta ji asibiti an ce tana da shi kuma ta ji shirin da aka yi kawai sai ta naɗe hannunta ba a'a duk abin da ta ji ba ta gamsu ba kuma wani abu ya kamata ta je asibiti. Sannan kuma in so samu ne in dai babban asibiti ne ma na tabbata ba za su ce kawai tafi gida shi kenan ba kamar da na faɗa ɗanzu za ka ga ko da waɗanda misali ƴan matan ne suka zaɓi ciwon su ba sai sun sha magani ba sai sun koma ba tunda dai rashin yin al'adar ba zai zama musu wata matsala ba to ko su din yawanci za ga akan ba su sai a ba su lokaci mai tsawo a ce misali bayan wata shida ta dawo ana ba da wannan wata shida shida wani lokacin har akai lokacin da dama ta kusa ta yi aure mutum mai yani kuma sai a ɗauki matakin da ya kamata.
0: Tunda gashi ta tana lissafin shekaru huɗu da aure ko ga tana nuna bata samu ko juna
1: ji ita wannan da ma auren kan yake nan to kaga
0: kana hudu ma da auren bata
1: to kaga ita kaga anan lura da ita kaga ya shafi ma batun ya ga kuma ta samu juna biyu domin

0: ita ba kawai magana ce ta mutum daidaituwa da al'ada ba, magana ce ta kuma ana sa a samu juna biyu. Kuma kamar yadda muka shawarana ta ba wai su masu larura fi kanzu ba sa haihuwa ba ne ko ba sa samun juna biyu ba ne kwata-kwata, a'a, amma suna da wahalar samun juna biyu. Kuma abu ne wanda yake a fili, tunda ba a fidda kwai ba, to kaga ai ba mutum abin da za a kinkashe ballantana kuma har a samu ciki.
1: Amma wannan kuma cewa take yi ne wa likita fatan alkhairi ciki na sati 28, amma idan na ci abinci sai na je na taso min amma ba na amai, akwai matsala dai, na gode.
0: To ba wani abu ya ji haka ba, yar mahaifan nan da da take dauke da dai yar minini ya ce ba ta fota kila fadin hannun nan ba, to yanzu take dauke da da a ciki, tana ƙara girma tana yi sama, tana ƙara girma tana yi sama har ta zo inda tumbi yake. To sai ta takure tumbi, sai ya zama idan da sai ki shaƙe plate ɗinki da abinci sannan za ki ciki jikin ƙoshi, yanzu kin zo sai ki ga ko rabi ba za ki iya ci, sai ki ji kin ƙoshi ko ki ji kamar abincin zai dawo miki, saboda mai babu gurin da abincin zai zauna. To wannan ne ya sa, banda kuma cewar shi kansa narkewar abinci kamar yadda muka yi bayani sannan muke magana a kan launin ciki da ruwan ciki, cewar narkewar abincin ma tana raguwa, ma'ana idan da ɗan mintuna 30-40 ko awa ɗaya abinci zai narke, to sai ya ɗauki awa biyu ko awa ɗaya da rabi bai narke ba. Saboda me? Yanda hanji yake motsawa ya ragu, yanda tumbin yake markaɗa abincin ya ragu. To wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa dole sai ki dinga jin abincin kamar ya cushe, ma'ana in kin ci kaɗan sai ki ji ya cushe. To kuma yawanci shawarar da mukan bayar ga wannan yanda ake yi shi ne, misali karin kumallonki, sai ki yi karin kumallonki san yanda kika saba da safe, inda ba irin na Turawa kike sai rana ta kai 12 ba. Misali da safe kike sai ki ci rabi, ranar ta ɗaga sai ki ci rabi, abincin ranar ki sai ki ci rabi lokacin da kike samu ci, wajen la'asar sai ki ƙara rabi. To haka akan yi, na dare shi ne dai ba na cewa shi a tashi a ci, duk da wasu sukan ce su saboda tsabar jini masu dare garma sai sun tashi sun ci abinci sun suna da juna biyu, amma shi saboda yawanci ba mu fiye ba da shawarar a ci a kwanta ba, wannan ya sa wani lokacin ba mu fiye cewa a'a a ci sai kuma a sake tashi a ci ba. Amma dai aƙalla in za ki irin wannan ki ci daidai gwargwado, amma ki ƙara lokutan ko kuma yawan cin abinci, ma'ana ki ci kaɗan amma ki ƙara sau adadin lokutan.
1: Misali da tana ci sau uku a rana. Kamar ta dawo ta raba shi biyar sau shi da
0: ko. Shine misali ta mai da shi biyar kaga to ta so za ta samu sauki, wannan kasa bar kaga karin kuma nan mai makon ta ci duka. Sai ta ci rabi.
1: In shayi ne ta sha rabin kofi.
0: Eh to sai ta ajiye yake ruwa shi yawanci ba mu fiye cewa bane ba, amma duk wani mai turu.
1: Wai misali mai.
0: Kai kaga shayi shi ruwa ruwa ne, shi kuma ruwa mun fa san mai ciki tana shan ruwa masu ruwa. Shi wannan shayi tana iya shan abin ta.
1: Ta cika ciki.
0: Kuma yawanci ai da wahala kaga ma misali in shayi ne. Ki shawara gida abin da sai ya shaƙe ta babban ina irin wannan din shine in suka ci abincin ne yawa. To in suka sha ruwa sai su rinka cewa suna ji kamar barin cikin zai fashe. To sai ka auna ka ga kamar ba nan balan yanzu in ka cika ta da ruwa kuma ka ɗame ta. Kai kaga za ka rinka ganin wani gurin da yake neman ma kamar yana kamar zai motsa saboda ya yi takurwa da yawa. To irin wannan ne abin da sukan ji, yawanci sai su ce ai su ji kamar barin cikin zai fashe. Amma dai a layi halin in za ta dinga yin wannan misali ɗin ta raba abincin a haka, to zai taimaka mata sosai. Misali ko ka ce shayi rabin kofi, zai ka ce misali shayin da za ta ci da biredin, to zai ta ci biredin rabi.
1: Biredin da shayi ku take ci sai ta dawo cin na 150.
0: Ai wai kuma ka faɗa haka kuma ai mata koren biredin.
1: Eh a wai misali na 150 da 300 sai ta raba.
0: Sai ta raba ne yau, sai ta raba
1: ta ci kamar da karfe 8 kamar yau 10 sai ta ƙara ci.
0: Yau wani dumame kike ci kina cin kamar misali a ce dumame a ce yanka biyu ko uku, to in biyu ne sai ki ci yanka ɗaya, in rana ta ɗaga sai ki sake ci yanka ɗaya. Da rana kuma in sai kin shaƙe plate ɗinki misali da shinkafa da nama da wai, to shi kuma wannan shawara da za mu baki sai ki raba amma sai ki ƙara da kamar su ganyayyaki da sauransu. Wannan zai daɗa taimakawa wajen rashin cushewar cikin da kuma hana kumewar bayan gida da wasu mata masu cikin, musamman idan ciki ya yi nisa sukan yi abin da muke ce constipation, ma'ana ya zama bayan gida ya kume, za a yi shi kuma a zuwansa sai an yi shi da tauri to duk wannan zai hana idan kina amfani da yayin itatuwa kina shan ruwa kuma kina amfani da ganyayyaki.
1: Masu kallo da kuma masu sauraro, shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahama Talabijin, Rahama Radio, da kuma wannan mako ma muke dorawa akan daukar tambayoyinku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu dangane da abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda za ku iya kuma turo da sakonninku ko dai na karta kwana SMS, text message, ko kuma dandalinmu na sada zumunta a social media, WhatsApp, rubutaccen sako ko kuma sako na karta kwana, wanda kuma ma'ana ko dai sako na murya ko rubutacce, wanda kuma za ku iya amfani da lambar waya ta 0806262555, ma'ana 0806262555 ita ce lambar da za ku iya aiko mana da sakonninku domin jin amsa daga bakin dakta, hususan dangane da abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kashi na farko kenan, bari mu shiga kashi na biyu ba tare da bata lokaci ba. Wannan tambayar ke cewa, dan Allah likita, bayani nake so akan budewar beli, kuma ana iya dinke shi ne? Nagode.
0: Budewar
1: beli,
0: to ai wannan ne sai likitan bai likitocin kana ne yara dani ban san ma me yake nufi da budewar belin ba.
1: To ina jin fa so take ta ce budewar gaba. Da mata wata kila su kan samu, ka san yanzu an shiro da wani,
0: to amma shi kaga ba za a ce ba su beli ne wanda muka sani a kaga a cikin cikin ko kuma a farkon makogoro yake shi ne abin da muka shi na da beli.
1: Ai shi ne suke sakayawa wai ana sa
0: ko wannan take nufi, eh wannan take nufi game da budewa. Budewa yau da kullun tana jawo budewa, musamman idan misali tana magana akan budewa gaba ne, yau da kullun tana jawo budewa. Sannan babban muhimmin abin da take jawo budewa, sanda mace ta samu juna biyu ta zo haihuwar nan fatina, gaban nan talewa yake, kuma gaban nan kamar da muka sha faɗa kamar faɗan bututu ne haka a shafe kamar zunguru, to ya tale. To talewan nan tasa yake sa waye zama da cewar ya saki, bayan mace ta haihu cikin hikima ta Ubangiji kuma zai dawo kamar yadda dai mahaifa take budewa ta ɗauki ɗa kuma ta dawo ta motsi, to shi ma sai ya dawo motsi, tattara nan tasa duk sai ta dawo. To amma ka san duk abin da an tala yau ya dawo ya muke, an tala gobe, to dole za a kai yanda za ka ji gurin ya saki. To wannan ne abin da yake jawo yawanci mata suke fuskantar cewar ai gurin ya buɗe ko da kuwa ba a taɓa miki ai gyara a gurin ba. To banda kuma haka wani lokacin za wajen nan zuwa a zo lokacin haihuwa har ya yage, kuma kai rashin sa ma irin masu haihuwar gida ne su kyale su ce ba sai an gyara ba, ba sai an yi ɗinki ba, su kawai ya garke a haka. To kaga irin wannan dole gwaji duke saki. To a yau da gobe shi ne sai mace ta je wajen yawon gari. To wannan ne shi ne abin da yake jawo haka, ba tun kuwa ana gyarawa, tabbas ana gyarawa mana. Mu gyaran da muke ta cewa ko muke ta ƙoƙarin wayar da kan mata su kiyayi shi ne irin wanda haka kawai za ki je mota ta kwantar da ke a gidanta ko ta ɗora ki a kan benci ta ce za ta yi miki gyara, kuma sai a yi gyaran kamar yadda ake rage riga. Mun ga za a rage riga, ai ɗinki kawai ake daɗa sawa ya daɗa zuciyar kota waje, kuma sai a je a nemi wani guri da wani guri a haɗe kawai don ya soke gurin. Shi kuma yawanci zaren da ake amfani shi zare ne wanda yake mai narkewa ne, bayan wani lokaci sai zaren nan ya narke sai ya tsinke, kaga an wajen tabo. To irin wannan sai kaga ana ta yin tabo a gurin har ya kai gurin ya zama duk shi kansa mai gida ya ji ba ma sha'awar gurin saboda mai tabo ya yi yawa a gurin. To wasu kuma a ce a je a kankara guri, waje ya warke ba a ce wai a kankare shi, abin mamaki sai ka ce ƙwarya a kankari jikin mutum, wani suna son ya zama na gefen su zama sun dan gyara shi ta yadda zai iya zama kamar ɗanyen ciwo, zai zama kamar ɗanyen ciwo yadda zai abin nan. To irin wannan ko da gyara aka yi mace na ta haihu, kuskure ne bayan ya farke a ce a je a kankare. Duk macen da ta je aka yi mata wannan kankan ku, in ta tsaya tsai ta lura za ta maka gurin nan da zai taɓa ko ba a daidai ba, wanda matsaloli na ko jin ciwo yayin mu'amala da za ta dinga samu. Shi bisa ka'ida idan wannan wurin ya farke ba kankarewa ake ba, sai a kyale gurin ya warke a haka. Bayan ya warke mace sai ta je a yi mata gyara na sosai da sosai. to shi yasa muke kullun nuna cewa abinci kyau mafi muhimmanci shine da wacce ita yau da gobe ce ta wangala gurin da wacce a'a ya ga ta taba samu ba a dinki ba ko kuma aka dinki ta farke ko ba a dinki daidai ba abu mafi kyau shine ya kamata su dinga zuwa asibiti ba wai abin wani da yake zuwa asibiti kince kike gurin nan ya bude kina san ai miki gyara a wannan yana daidai daga cikin abubuwan da ake yi da kuma za a shiri ne ba irin wannan da za a ce kwanta akan tebur ai miki ba a wannan tiyata za a shiga sosai sannan za a miki aikin nan ba za ki san ma a ne miki ba wannan da nawai a ce za a kankara jikinki kina ƙara kina komai ana kankara miki jiki a bana za a kashe yanda gurin da yanda za a yi wacce za a yi wa aiki sosai idan wani an gyara miki gurin tas kuma akasari ma a irin wannan aikin za ka ga ko dai a ran da aka yi mace ta tafi gida ko kuma kashe gari ta tafi ta gida ba wai zama ake a yi jiya ba.
1: Wannan kuma sa take yin wa likita fatan alkhairi. Lala likita tambaya ta ita ce tunda na samu juna biyu kimanin watanni huɗu kenan amma duk sanda za mu yi mu'amala da mai gida in muka gama sai na ji zafi sosai har tafin kafata nake jin zafin. Akwai matsala game da hakan? Sannan akwai wani ruwa milik kala wa'ana ruwan madara kenan kamar tumbuɗi yake shi ma haka yake fitowa ko da yaushe dakta shi ma matsala ne sannan dakta duk da ina jin zafin idan muka yi mu'amala wallahi sha'awa ta karuwa take duk wannan abubuwan suna da haɗi da samun juna biyun da nayi.
0: To kaga wannan magana ta ta ƙarshe tare da fito da waccan amsar da muka bayar ta farko ta mai cewar ita sha'awar ta tana raguwa kamar da muka faɗa wasu idan suna da juna biyu sha'awar su ma karuwa take wasu kuma raguwa take. To da farko dai batun cewar idan an yi mu'amala ki ji mara na ciwo shi ma ɗazumin yin maganarsa shi ma yana da alaƙa ne da wancan maganar da muka yi na batun ruwan inzali musamman ga wacce take da juna biyu saboda wacce take da juna biyu mahaifar ta fi sansanar wannan sinadarin na prostaglandin da muka ce yana cikin ruwan inzali ta fi sansanarsa saboda haka kuma sannan mahaifar mai juna biyu idan ta sansani irin wannan ta fi takurewa shi yasa ke ji tana ɗaurewa. Mutum kwaruwa da ke gani wannan ba abu ne mai kyau ba ba abu ne da ya kamata a gani ba duk da bamu sani ba dama kina da shi tun kanki samu juna biyun ko sai bayan kin samu juna biyun ala ayyi halin kowanne ne ya kamata ki je asibiti in kin je asibiti ki yi bayani don a baki magani amma batun gancen sha'awar ki tana karuwa dama da zuma abinda muke bayani kenan. Wasu idan suna da juna biyu sha'awar su takan karu wasu kuma sha'awar su raguwa take yi saboda haka dan kin ga kina jin sha'awar ki tana karuwa ba aibu bane wannan ba kuma illa bane.
1: Na'am to wannan kuma cewa take muna godiya Dr. Allah ya sa kaiya da aljannar Firdausi ya ji kan mahaifa. Lala likita ni tambaya ta ga Greka ita ce idan mace za ta fara zuwa ganin likita tare da mijinta za su zo ko ita daya za ta zo sannan idan ya zama mace ce tana ciwon mara tana gida ta zo ta yi aure ba ta daina ba alama ce ta da akwai matsala kenan musamman idan shi mijin yana da wasu yaran ita kuma ba ta haihu ba.
0: To ina fahimta wancan zuwan tana nufin zuwa da sunan akwai matsala ta rashin samun
1: juna biyu. Ina jin shi.
0: Zai fi kyau idan da za ku zo da mijin idan naki zai fi kyau saboda a wasu lokutan ganin mazan a yi magana da su yana dan ƙara musu karsashi na yin abin da ya kamata maimakon a kawai ki je masa ga gwaji an ce ka yi wasu ku ba wai na abin ba amma wasu ku taƙila yadda kuke faɗa musu shi ke daɗa sa masu guji abin saboda ne wasu za su ce to ga shi an ba da gwaji kai ma an ce ka je a gwada ka a sai ɗauka kamar an ce dama shi bai da lafiya ne bayan kuma shi yana ganin yana da yara shi sa wasu yawanci ne nakan ce musu maimakon kawai ki kai gwaji ki ce an ce a gwada ki yi bayanin ciwar ko da misali ita an riga an yi mata nata ne ciwar gwaje-gwajen da aka yi miki ga abin da aka gani amma an ce ana son kai wannan gwajin saboda a san ta yaya ni ya kamata a kula da ni kuma ba ƙarya ba ne ba kuma ana faɗa ne kamar yadda ba hakan yake domin in an tuna sanda muka yi magana akan rashin samun juna biyu ai mun magana akan yanayin da ko da mace misali tana da matsala sai za a yi mata wasu daga cikin hanyoyin da muka yi bayani a baya karfin ko kuma yawan kwaikwayon halittar mai inzalin mijinta yana da tasiri wajen wace hanya ya kamata a bi. To kaga anan a ce ko dan wannan ya kamata a yi gudu, saboda haka abu ne mai kyau idan kun je da mai gidanki wanda zai ba da dama shi ma ya fahimci, wataƙila ko da za a buƙaci gwaji ne dalilin da zai sa a ce gwaji ne da cewa yana da wasu yaran. Ina ga shi mai tambayar
1: kawai. Ina jin kamar da ita ce. To bari mu je ga wannan doguwar tambayar da take cewa don Allah ne ke
0: tambaya. A'a, ta tuna ɗaya tambayar ta shine batun ciwon mara. Kwarai da gaske budurwa idan tana ciwon mara a gidansu sai ta yi aure. Abinda ake sa rai ciwon mara zai ragu, saboda an cire ɗaya daga cikin shingen da suke ƙara jawo ciwon mara shine budurcinta. Saboda haka yanzu mutukar jini ya fita daga cikin mahaifa yanzu gabanta yana da hanyar da zai wuce sosai. To bayan kuma mace ta samu juna biyu, a nan ba lallai wasu ko da ta hanyar ko ɓari ta yi, dole dai zai zama wannan bakin mahaifar ya buɗe maimakon da da yake a manne. To wannan zai sa ya zama na ciwon mara, sanda duk mahaifar ta takure ta koro jinin da wannan matacciyar fatar, to akwai hanyar da ba jinin zai wuce. Wannan zai daɗa rage ciwon mara, shi sa bayan an yi aure sai ki ji ciwon mara ya ragu, bayan kin haihu kuma sai ki nemi ma ciwon mara ki rasa. To amma a inda budurwa ta yi aure, maimakon da ta yi aure ta samu sauƙin ciwon mara, sai ta ga ko yana nan yanda yake ko kuma gaba yake, ƙwarai da gaske wannan akwai matsala, domin ai akwai matsalolin da sukan ja ciwon mara ba wai kawai wancan da muka faɗa ba. To kuma wannan yana iya faruwa tun mace tana budurwa. Saboda haka yanzu misali ba kuma na ce ita ke kina da shi ba, amma misali larurar ta endometriosis, ai wasu tun suna ƴan mata suke fama da abu, su wataƙila ma ya ma yi nisa tun suna ƴan matan ba a damu ba. To kuma kin zo gidan miji ana sa rai a ji ciwon mara ya ragu, sai kuma abu ya daɗa ci gaba. To wannan ba abin mamaki ba ne da an samu irin wannan. Saboda haka duk sanda aka ce wannan budurwa ce aka yi mata aure, maimakon ta ga ciwon mara ya ragu sai ta ga yana gaba, to ya kamata ta je asibiti.
1: To wannan saƙon dogo ne dai, amma bari in gani ko zan iya taƙaice shi. Cewa take don Allah likita, watana takwas da aure tun bayan auren nake fama da matsalar infection. Kafin auren na je asibiti sun bani magani da allura na yi na ji sauƙi, bayan auren sai ya dawo. Kuma tun kafin auren nake jin motsi a marata, na je scanning an ce babu komai a marar. Da aka kwana biyu na canza asibiti sai da mai sukanin har sau hudu, duk suna cewa babu komai, amma yanzu ina jin motsa. Haka nake jinsa kamar ƙullutu kuma ya yi ta yin ciwo, wani lokacin sai na ji kamar zai fito. Yanzu haka wata na takwas da aure, na samu ciki wata bakwai amma ina tare da matsalar. Har ba na so mu'amala ta shiga tsakanina da mai gidana saboda wahalar da nake sha. Ina gamawa nake jin marata ta ɗaure ƙugun ya riƙe ga wani yaji da nake ji a gaba, ko fitsari zan yi da ƙyar nake yake fita. Ga ciwon mara mai tsanani ta kai har ba na iya zama sai na yi awa biyu ina jin zafi. Wallahi dakta, tun da aka yi auren abin da nake ji kenan. Mun je asibiti sau biyu, na je na ga likitan gani ya bani magani guda biyu, ya ce na haɗi ɗaya idan na ci abinci, ɗayan kuma sai bayan sati biyu na ƙara haɗiya. Yanzu babu ƙaiƙayi, babu ƙuraje, amma har yanzu ina jin ƙullutun kuma ina shan wahala gun mu'amala. Ana likita a taimaka min da shawara, mu biyu ne a gurin mijina, na ce ta biyu, amma gaskiya ina tunanin matsalar a gurina take. Na gode don Allah dakta, a taimaka min Allah ya sa ka da alkhairi.
0: To da farko dai kin ga waccan larurar ta yake tun ta farko tun kina budurwa da kuma ta biyu ke har yanzu kina da aure ki ta kika ci gaba, ita ya kamata a mai da hankali a magance miki. Batun jin motsi yawanci waɗanda ba su samu juna biyu ba sukan dinga kukan irin wannan, su ce suna jin motsi. To ke yanzu kina da juna biyu, to ai dole za ki ji motsi. Da kike cewa ƙullutu ko gina ɓangare jikin ɗan ne kike jin zake kamar ƙullutu, wacce take da ciki wata bakwai, ai ta ji motsi ba ma aiwa. Don kin ce kin ji wani abu kamar yana motsa ko wani kamar ƙullutu, jikin ɗanki ne wannan ba aibu ba ne. Da ba ki da cikin ma mu abin da za mu ce miki sa rai da ki samu cikin ne ya kike jin motsi. Dole ke kin ce kina jin motsi tun kafin ki aure, to amma ni ban san me zai kawo miki jin motsi tun kan ki aure ba. kin ga kuma guraren da kike je kike hutun nan har guda hudu kuma kyautar zaton dole dai za a samu wani ma bi yan bugene wasu dai na gaske ne mutakila a cikin guda hudun da kike to kin ga ba zai duk hudun nan su hadi kai ko kowa ya ce miki komai kalau ba wata matsala ba kuma yanzu kina da juna biyu ki kwantar da hankalinki wannan dan da ke cikin naki shine yake motsi ba yana motsin wani abu ne amma batun radadi bayan an gama mu'amala da jin ciwo wancan matsalar take ta za a koma a duba ayi maganin ta yanda ya kamata ai wato in kika yi wannan to in Allah da zaki daina jin wannan radadin da kike ji
1: to wannan bari mu dauke shi kamar sako ne na murya
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barka da warhaka muna tare da ku tambaya ta shine kika wajen shekara 6 da matata muna da mari yanzu sai ta samu ciki kuma sai abu ne ya sai ta yi kwai daga Abdullahi Babari Jargon
0: to ai wannan ba abu ne da ya kamata ku zauna ba wannan da ya kamata ku dage ku tashi kuma larura ta gaskiya ba wacce za ku dinga zuwa kananan asibitoci ba ce domin larura ta mai tobari mun tattauna shi a matsayin maudu'i guda mun ɗauki lokaci kuma mun faɗi dalilai da dama da suka ja mai tobari kuma su daga cikin dalilan a gaskiya sun fi ƙarfin kananan asibiti batun iya gano su ma ballantana kuma maganinsu ku yi ƙoƙari ku tafi babban asibiti kuma ku ga likitocin gaini wannan zai taimaka sosai wajen gano me isa duk sanda ta samu juna biyu take yin bari
1: wannan mata murya ce ga
3: Allah salamu alaikum mutuna tabta barka da warhaka ni ce wata ne ina tambayar na ya ake gane zuwa ta iya haihuwa to bayanin da kai ga ta wallahi gaba daya to ta sa karshe da CCS din aka yi to tambaya ta anan yanzu da ta dama ciki yana
0: saboda samun cikin dab da dab yana iya zama miki matsala kuma yana iya jawo ya zama koda da damar a baki damar ki guda haihuwa ya zama ba lallai a baki damar ki guda haihuwa ba amma batun ciwar
1: wani
0: ciki tana iya sa kwarai da gaske kuwa ai sanda muka yi magana a kan raunayin ciki gunayin ciki haihuwa har kuma biki an yi magana akan matsalar irin wannan ta damuwa da masu waɗanda suka haihu suka samu musamman haihuwar fari da irin taki kuma mun faɗi cewar abin yakan yi tsananin da har yakan kai ga mace ta zautu ma ta zama tana yin kamar hauka wanda irin wannan za ki ji ta nemi ta dubi uwarta ta zage ta ta dubi mijinta zage wazo kusa da tsada da ana samun irin wannan abin ne tsanani abin ya fara kuma da farko ya kan fara ne da irin wannan kamar yanayin na damuwa tafi tafi har a kai yanayin damuwar na sosai da sosai wanda za ta dinga tunanin ma ko ta kashe kanta ko kuma dan ta murɗe masa wuya ko in yayi kuka ta ce ko in yi da shi duk irin wadannan kwarai da gaske cikin farko na kuma dalilan da dama da suka ja irin wannan wasu dalilan suna da tushe tun daga sanda ake da cikin wasu matan kan a samu cikin yanayin zamantakewa yana taka rawa sanda aka samu cikin irin yanda ta lulayi yana taka rawa sannan bayan sanda aka samu cikin banda lulayin da ta yi shi ma yanayin yanda zamantakewa ta yake da mai gidanta lokacin da take da cikin domin sanda ba su take da ciki tasirin wannan sinadarin na progesterone din nan da yake yawa a jikin wanda ga mai ciki shi yake sa su wannan da sauran hasala da sauran bacin rai da wani lokacin su ma'ana su shige daga wasu dole kowa magana ko ta ji ba ta son hulɗa da kowa duk irin wannan yana to wannan yakan akan ɗauki wannan ma'ana ya ci gaba kuma tafi tafi har bayan haihuwa kuma ga watakila ya danganta da shi ma irin wahalar da ta sha wajen haihuwa abin da ya biyo bayan haihuwar da kuma irin yanayin yanda aka lura da ita lurar bikin da ake mata wanda a nan zaka ga muna da wata al'ada wacce kusan al'ada ce mai kyau a al'adar misali musamman Hausawa ba kodayake ba sai Hausawa ba kusan muna ga ƴan Afirka suna da wannan al'adar ta ciwar kasancewar mu yanayin zamantakewarmu zamantakewa ce ta ana haɗe da kowa da kowa abinda muke cewa extended family ba ga in mace ta haihu har mu a Hausa akan ce an je mata zaman daɓaro wannan zaman daɓaron ba ƙaramin amfani ke da shi musamman ga mai haihuwar fari saboda wannan yana rage musu wannan kaɗaicikar da munanan tunanin da suka cusa su cikin wannan yanayin na damuwa abin da ake cewa depression na saboda kodayaushe za ka ga akwai masu zuwa su ɗauke mata kewa su yi mata aikace-aikace su yi mata waye saɓanin misali idan ita kaɗai ce za ta dubi kanta yanzu haka ta zama yanzu sai ta ba wa yaro nono yanzu yaro ya hana ta bacci yanzu yaro ya yi kaza to duk irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke tura mata zuwa wannan
1: tana saƙawa tana
0: kunci yawwa ce kuma ita kaɗai ce to wannan abin da ake gaskiya na zaman daɓaro yana da matuƙar muhimmanci saboda yana ɗebewa ita wacce ta yi kewa sannan kuma ƴan uwa da suke zuwa su ma ko da yaushe a ce an zo ko aikin biki ko wani abu shi ma duk yana daga cikin abin da suka ɗauki suka rage irin wannan dan duk da yanda muke ganin matsalar a nan ba ta yi yanda misali kamar tuwa suke gani mutum da su rayuwarsu ta daga ni sai matata sai ɗana ne to irin wannan za ka ga su sun fi shiga cikin irin wannan matsalar ma fiye da mu amma mu ma ɗin gaskiya mata suna samu da yawa kuma mu ka san inda abin yake kwaɗewa shi ne a yanayin da ya zama na cewa kuma mace ta sami yaga ma'ana a gabanta kuma sai ya zamana a gida ne ba a ɗinkewa ka yi ba komai ba to kuma sai ta shiga irin wannan yanayin to abin da sukan ɗauka sai a ce a aljani ne ya shiga wajen wannan yaga ya sa ta take yin wannan abubuwa wannan shi suke cewa faso
1: shi ne wanda ka magana
0: ba mun yi magana a baya so ba wai yaga ce fasan ba a yana zama faso ne in dan ta yage ba wani abu ne da ni ta su kawai yanda suka yarda cewa a kawai ana ga su gurin zai hari ba daga inda ta fara wannan ko surutan ko wani abu da sai a ce a ai kuma ta samu faso ba ana aljini ya shiga gurin kenan to wannan shi ne mummunan abu na irin tunanin mu a irin wannan da yawa wasu sai su ɗauka ba abin da za a je asibiti ba kuma cikin yadda za ka ga su je asibiti ne da suke warkewa abu ne wanda za a kai asibiti an ga mutum misali ta hanyar ta fara shiga wani yanayi na ba daidai ba ya kamata a je asibiti kuma an je asibiti cikin yadda Allah ne da nan sukan samu sauki.
1: To dakta lokacin namu ya kare.
0: To insha Allah muna ga mako na gaba kuma za mu fara sabon maudu'i mu da dai ko muna da sabon maudu'i za mu ci gaba da amsa tambayoyin su dai ba kamar wannan da muka ɗauki lokaci mai tsayi ba. A fatan Allah Ubangiji ya samu dace.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa domin su dora daga inda muka yi wakafi a cikin shirin lafiya babbar ni'ima daga nan Rahma talabijin Rahma rediyon da a wannan mako ma dakta ya ci gaba da dora waga amsa muku tambayoyin da kuke aiko mana akan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda insha Allah mako na gaba za mu zo da sabon maudu'i kamar yadda dakta ya ambata. Madadin Dr. Muhammadu Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano da ke jimurin shigowa kuma faɗakar da ku iyaye mata akan hanyoyin da ya kamata a ba ku kulawa da mahukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku susan jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke ji kuma kuke gani. Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba. Mujibu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio. Mita 97.3.

வாழ்க்கை ஜல்ல கிடைக்கிறதா.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bajakoli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3619-0800-3 da kuma ba da maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana ko kana gani gizo gizo? Kamar dare kan ma in yayin sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani ko da tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma konsa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba za ka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga komputa ta a gabana, ina yo mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
2: Sai kun zo
3: Assalamu alaikum mutane gida, suna na Haji Ablikisu. Kamar yadda kuka sani, na gaya muku na taba aiki nurse kafin zo koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0315 61 3 ni a Kano nike, anan Airport Road opposite Gidama AA Ranu, a wuri nike a garin Kano. Kama inda kuka sani, na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe anyi amfani da bayan gida mara tsafta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko ai dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su. A zo a sami Haji Ablikisu. Mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni. Ana rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo. Kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne, kun sa Haji Ablikisu a gida nake ni baba ko bane. Kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi gashi a zo a same ni, a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani. Kuma kai aure shekara 1-2 ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa, ba Haji Ablikisu ba. Amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah. Ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba, kun san ni Haji Ablikisu. Akwai sabo abun bari in gaya muku, na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne, wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu, wanda kuma na gani yana aiki in dai magana namiji ne. Kai wanda kai aure 1-2-3 wanda kuma baki ji komai ba, a zo a sami Haji Ablikisu. Masala yana wajen ka ne, kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki. Akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafansu ba su sani ba, a zo a samu Haji Ablikisu. Ana rumfa lamba 8 kari ku kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike gi amukukulu ade da ana yi sai da gaskiya sai ku
2: Na gaishe ku sunana Alhaji Habib
4: ina nan a kasuwan Baja Kolum maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
2: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolum magunguna
4: ina nan kar ka manta rumfa mai lamba 6
2: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan laluwar to ka kira ni akan lambar waya
4: 0806376717
2: Kaka manta kazo kaga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura domin baka magani wannan ciwon ne daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita idan kazo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai saka amsa sunanka a matsayin ka da namiji kuma kace kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damu maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
4: a rumfa mai lamba 6
2: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya dai kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
4: kai dai ziyarce mu a kasuwan Baja Kolum magungunan gargajiya yake gudana a kasuwan Baja Kolum maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6
2: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
4: ko ka tana akan lambar waya 0806376717 0806376717
2: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
5: sai kun zo sunana baban MBU aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin Baja Kolum magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka annan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0806076517 ko kuma 0909551533 ni dai baban MBU maza kadai nake taimakawa maza wadanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu na gaji sirrin magance wadannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi yaya mu 143 ni ne dan sa na 142 wato daga ni sai dan autan mu kenan fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin naje garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sunana baban MBU ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0806076517 ko kuma 0909551533 maza kawai nake taimakawa in ka ga mace a rumfa ta to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan rauni yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu kaman jin kaikayi a matsi wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka kai imani da Allah ka same ni baban MBU ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano ko ka kira ni 0806076517 ko kuma 0909551533 0806076517 ko kuma 0909551533 biyar daya biyar biyu biyar uku uku a dade ana yi sai gaskiya
6: Alhaji Zaharin Dina magani ya sallame cuta
7: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya a yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano Eldorado jikin gidan Man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke kata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337931 ko su tuntube ni a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin sa yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337931
8: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Al'umar cikin garin Kano sunana ne dan gado wanda aka fi sani da I Master Allah ya sa nazo katafaran baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Silma ina nan a rumfa mai number 29 ko kuma ka zaka kira ni a lambar waya ka mai kamar haka 0806680025 ni ban san komai akan kowannan irin larura ba sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan mu ba ma bada magani digawa a ido maganin mu na sha ne don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu zaka dinga ganin dishi-dishi baka iya ga daukan bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya kuma insha Allah zaka same mu a katafaran baje kolin da ke gudana a Eldorado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 ka kira lambar waya na mai kamar haka 0806680025 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido dan saboda babana shine sarkin masu magungunan gargajiya na ido na kasar Afirka gaba daya saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya samu na a filin baje koli wanda yake gudana a nan Eldorado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a lambar waya mai kamar haka 0806680025 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai mai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfana da yaddan Ubangiji zaka samu waraka cikin kadinin lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani zaka san wannan suna na wanda ake kira na idan mikiya mai gani wasai da yaddan Ubangiji idan ka zo zaka gani wasai game da ganinka ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 ko kuma rumfa mai tutan Najeriya
9: assalamu alaikum jama'a ni ne babu mai ido wanda ake kira da sarkin maganin tsaftar ido jama'a akwai wasu tushe da ganyayyaki masu ƙarfi wanda ake amfani da su wajen taimakawa matsalolin ido iri-iri akwai abubuwa masu amfani da yawa da Allah ya sanya a kusa da mu amma abin da yafi muhimmanci shine gano su da kuma amfani da su yadda ya kamata domin su amfane mu sosai kada ku bari wannan dama ta wuce ku a yanzu haka ina wurin taron kasuwan magani da ake gudanarwa a Eldorado hanyar Airport Road kusa da gidan Man Aliko za ku same ni a rumfa ta mai lamba 14 lambar wayata ita ce 08037400055 idan kuna fama da kowace irin matsalar ido ko da matsalar tana da tsanani ko wata ciwo matsin ido ko wato dusar ido ko kuma wata matsalar ido idan idan ku yana kaikayi ko idan kun tashi da safe kuna jin kamar wani abu ya rufe muku ido ko kuna gani kamar akwai yanar gizo a gaban idan ku ko idan ku yana yin ja kuna samun wahalar karatu ko idan kuna fara karatu sai kamar harufan suna motsi sama da ƙasa har ba za ku iya karatu ba sai da tabarau idan kuma tuki da dare ya zama da wahala ko hasken fitilu yana damun idanunku don ziyartar wannan bikin ina rumfana mai lamba 14 a Eldorado kan hanyar Airport Road kusa da gidan man Aliku suna na babu mai ido wanda ake kira sarkin maganin tsaftar ido lambar wayata ita ce 08037400055 na zo da champion alkalinza bana ba mutane maganin da zasu sanya a cikin idanunsu kai tsaye dukkan magunguna na sha ne kawai champion alkalinza ne nake amfani da shi wajen taimakawa wajen matsalolin ido akwai abubuwa da yawa da akan iya haifar da matsalar ido wataƙila abincin da kuke ci bai dace jikinku ba ko kuma yawan kayan zaki da sukari yayi yawa a jikinku haka kuma yana iya kasancewa wata cuta ko infection ce ta samu a jikinku ko kuma hawan jininku bai daidaita ba ko kuma kuna daga cikin mutanen da suke kallon computer ko waya na tsawon lokaci daga safe har dare wataƙila kuma kuna yawan fuskantar hayaki ko kuma idan ana shirin ruwa ko iska mai ƙarfi yashi da wasu ƙananan abubuwa ma suna iya shiga cikin idanu ko ƙaramin yaro da yake wasa da yashi ko wani abu ya shiga cikin idonsa hakanan na iya shafar idonsa sabulu da ruwa da suka shiga ido ko kuma da tiko ruwa mara tsafta da ya shiga ido na iya haifar da matsalar ido kowace irin matsalar ido ce kake fuskanta muna amfani da shi da ganyayyaki su ƙarshe wajen taimakawa wajen magance ta domin ku sake samun ƙwarin gwiwa ku tabbatar da kun zo rumfata da take lamba 14 a cikin kasuwar baje kolin magunguna na Eldorado kan hanyar Airport Road kuna iya kira na a wannan lambar waya 08037400055 da dan sake maimaitawa 08037400055 sai kun zo nagode
10: A cikin Alhaji har yanzu kana kwance jinyi nan ba ta barka ba
11: ai dai iyakar bakin kokari na amma har yanzu ban dace ba gashi karfi na iya kare
10: shin baka da labarin shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto wanda yake gidan Zaituna Daura da Kisgadi jikin gidan mai na Total kan titi shiga brigade anan cikin garin Kano
12: a yanzu haka na samu halartar wannan babban bikin baje kolin magungunan gargajiya da ake yana garin Kano a filin Eldorado jikin gidan Man Aliko kan titin Airport Road anan cikin garin Kano ina rumfa mai lamba 1 Na shahara ne wajen bada taimako akan matsala wadda mafi yawa jama'a suka sani akan ta shine matsalar sanyi musamman ciwon jan sanyi da yake rike jijiyoyi kaga ana ta fadi tashi nan ciwo can baya ciwo nan guya ciwo tafiya da kyar tashi da kyar matsalar ta biyu wadda take matsala ce take damun jama'a yau matsalar ciwon jan sanyi zaka ga ita wannan matsalar ana ta fadi tashi a yinin ai can sai kaga ba a dace ba to a ziyarci wannan rumfa mai lamba 1 rumfa Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto ni da kaina za a sami ni a wannan rumfa kuma in Allah ya da za mu tattauna da kai kuma za a samu fita akan wannan matsala.
13: Don ƙarin bayani sai a tuntubi Alhaji Ibrahim Arab a ofisoshin sa kamar haka.
14: A Kano, gidan Zaituna, Daura da Kings Garden, jikin gidan mai na Total kan titin shiga Brigade. Lambar waya 07033777000. Lambar waya 07033777000.
12: Za ka ga matasa daga shekara 25 a 30 40 har 50 kana matashi kaga an yi aure zaman aure yana kokarin ya gagara saboda lalurori na da wannan matsalar ciwon jinsi take jawowa ko kaga an yi aure shekara 3 shekara 5 shekara 10 har sama da haka kaga ba a samu karuwa ba to Allah dai shine mai ba da karuwa amma idan aka zo wannan rufa ta mutalin ba daya Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto zamu tattauna da kai kuma lalubo mafita akan wannan matsala insha Allah idan kuma an tashi daga wannan babban bikin baje koli za a sami na office na mazaje idan kuna son amsa sunan ku na mazaje to ya kamata ku zurci wannan rufa ta Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto

0: mai maganin gargajiya Alhaji Sulaimelin Zami shine yake muku sallama tare da albishiri cewa ya shigo cikin garin Kano don halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a filin Eldorado jikin gidan man Aliko. Alhaji Sulaimelin Zami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13. Alhaji Sulaimelin Zami mai maganin maza mai takalmin karfan take cututtuka, burinsa shine taimakawa maza domin daga likafar su, kare mutuncin su da kuma martabar su musamman waɗanda al'amura suka kwabe musu. Yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 09 30 39 33 117. Alhaji Sulaimelin Zami mai maganin maza, kira ga mazaji musamman waɗanda suka samu rauni ko soke haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji. Tsufa ko shekaru ba shi da alaƙa da raguwar tasirin ɗa namiji, amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa lokacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa, don haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu. Daskarewar sinadari a mara, daɗewarsa ba tare da ya fita ba yana taɓa jijiyoyi ya sa su yi sanyi. Barin cuta a jikinka ta ɗau wani lokaci ba tare da ka ɗauki mataki ba bayan samun canjin yanayi a jikinka na iya jawo ƙaruwar wasu cututtuka, misali kamar jin sanyi. Daɗewarsa yana da alaƙa da wasu larurori a jiki. Idan kana da wata larura da su shafi sanyin mara, kada ka ce kaje can ka nemi magani baka dace ba, ko kuma kana jin kunya ka je kai bayani, to ka sani cewar ba a jin kunya wajen neman lafiya. Mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari baya fita baki ɗaya, yana zuwa yana canja launi. Wani lokaci idan sun gama fitsari, wani abu na biyo bayan fitsarin, suna samun kai ko fesowar kuraje. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kayi aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Alhaji Sulaimelin Zami yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike. Yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame, yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya, domin gaskiya ita ce take ado. Dukkanin namijin da ya kasa gane kanshi wanda baya iya maida kuzarin shi ko soke haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji, mutane su sani cewar maganin gargajiya karɓaɓɓe ne. Sama da akalla kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da maganin gargajiya. Alhaji Sulaimelin Zami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 09 30 39 33 117.
1: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka, sannun ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin mu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya, na yi fice ne a bangaren ɗekacal, ina nan a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi, idan kun manta da sunan kar ku manta da mai sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11 rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 34 56 0703 34 56. Ni Alhaji Fatayi na kwari ne a bangaren matsalar jijiya kadai, wataƙila kana fama da irinsa kamar ciwon gaɓoɓi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka, ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai, ko riƙewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce da ke da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwarta ta zo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, ƙafafuwanmu, idanunmu, ƙwaƙwalwarmu. In matuƙar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu. Kana zuwa, akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka, domin sanin maganin da za mu baka. Ku sani, maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kaɗai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa za ka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai, ko tafiya za ka yi da ƙafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya. Za ka same ni Alhaji.

rumfa ta yi wanda aka fi sani na dake sa ka yadda sandarka ka taka da kafanka a rumfa mai lamba 11 ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko ya dinga yin shi kadan kadan hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala idan wannan jijiyar ta samu matsala babu shakka zai shafe ka a matsayinka na dan namiji kawai ka zo kasuwan baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 0703 34 56 49 sunan Alhaji Abdul Fatai wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka sai kun zo

0: Watoto na agogonmu ke nuni da karfe 7 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin sabuwar Kano da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Sabuwar Kano. Sabuwar Kano za
2: a yi sauraro. Mai girma gwamna ya sa hade a biya diya na wayannan mutane da kuɗi jimlar su kusan biliyan 1.7.
3: Sai da Allah ya kawo mana wa'annan matasan gwamnoni sannan suke baza su dawo mana da martabarmu. Al'umma mu saka musu da alheri.
4: Alhamdulillah, mun ji daɗin yanda gwamna ya yi ƙoƙari ya ba da wannan abu. Kusan shekara 12 ana fama hannun fidda rai.
1: Waɗannan da wasu muhimman batutuwan za su zo muku a cikin shirin sabuwar Kano na wannan makon. Shirin da ma'aikatar ƙasa ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar take ɗaukar nauyin kawo muku ta ƙarƙashin sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a ƙarƙashin jagorancin darakta Murtala Shehu Umar. Shiri ne da ke kawo muku bayanai akan ayyukan ma'aikatar ƙasa da kuma wayar da kan al'umma akan muhimmancin gudanar da kowace irin mu'amala da ta shafi gida ko fili ta ƙarƙashin ma'aikatar ta ƙasa domin kaucewa faɗawa matsala da kuma tabbatar da tsaron dukiya. Ni Kabir Sanamet Getso nake gabatarwa. Ku biyo

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau muna Laraba 18 ga wato 18 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wadda kuma ta daidai da 30 ga watan Satumba shekarar 2026 miladiya kanin labaran kuka saurara tun da fari yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Mubarak Hamza Adam Mataimakin shugaban kasa Kashim Shattima yayi kira da gaggauta yin gyare-gyaren manufofi da karfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu tare da samar da sabbin hanyoyin kyautata zuba jari domin bunƙasa jarin cikin gida da na ƙasashen waje samar da ababen more rayuwa da za su kyautata muhalli a Najeriya. Shattima ya ce Najeriya na buƙatar ƙarin jarin kuɗi da ya kai kusan dala biliyan 410 nan da shekarar 2060 domin cimma burinta na rage hayaƙin da ke ɗumamar yanayi. Mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana haka ne yayin taron ƙoli karo na biyu kan rage hayaƙin da ayyukan more rayuwa ke fitarwa a Najeriya wanda aka gudanar a babban birnin tarayya Abuja. An gudanar da taron ne da halartar masu tsara manufofi da cibiyoyin samar da kudaden raya ƙasa da masu zuba jari masu zaman kansu da jami'an diplomasiya da kuma ƙwararrun masana yanayi domin tattauna hanyoyin cike babban gibin kudaden da ake bukata wajen sauya tsarin samar da makamashi zuwa wanda ya fi kare muhalli. Shattima wanda mataimakin shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin na shugaban ƙasa Senator Ibrahim Hadeja ya wakilta ya ce yawan kuɗin da ake bukata ba kalubale kaɗai bane har ma babbar dama ce ga masu zuba jari na cikin gida da na ƙasashen waje. To anan kuma gwamnatin tarayya ta ayyana gobe Alhamis 1 ga watan Oktoba na shekarar 2026 a matsayin ranar hutu domin bikin cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai. Ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ne ya sanar da hakan a madadin gwamnatin tarayya cikin wata sanarwa da babbar sakatariyar ma'aikatar Magdalani Ajani ta sanya wa hannu. Tunji Ojo ya taya 'yan Najeriya da ke cikin gida da ƙasashen waje murnar cikin bikin na ranar 'yancin kai tare da kira gare su da su yi amfani da wannan lokaci wajen nuna haɗin kai da kishin ƙasa da zaman lafiya da kuma mutunta juna. Ministan ya ce zaman lafiya da kwanciyar hankali na daga cikin muhimman abubuwan da ake bukata domin samun ci gaban ƙasa, inda ya kira ga 'yan Najeriya da su yi koyi da magabata da kuma tsoffin shugabannin Najeriya da suka raini ƙasar nan tare da nuna kishin ƙasa. Ya kuma tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnatin tarayya na ci gaba da kokarin karfafa tsaron ƙasa da inganta lafiyar jama'a da samar da yanayi da zai baiwa 'yan ƙasa damar rayuwa tare da aiki da kuma cimma halastattun manufofinsu cikin ƙwarin gwiwa. To anan ma dai gwamnatin tarayya ta fara tattaunawa da kamfanonin rarraba wutar lantarki domin samar da wasu yankunan samar da makamashi na musamman da nufin tabbatar da samun wutar lantarki na tsawon sa'o'i 24 ga gidaje da 'yan kasuwa da masana'antu a manyan wurare da ake buƙatar matuƙar buƙatar wutar lantarki a faɗin ƙasar nan. Ministan wutar lantarki Joseph Tebe ya bayyana hakan a wani taron sirri da shugabannin wasu kamfanonin rarraba wutar lantarki inda suka tattauna shirin da ya shafi shiyar Lagos da kuma hanyoyin Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano sai kuma jihar Enugu zuwa Port Harcourt. Mai taimakawa ministan kan harkokin yada labarai Adeola Adelabu ne ya bayyana cikin wata sanarwa da aka fitar a yau Laraba. An fara tsara shirin ne domin magance matsalolin da ake haifar da cikas wajen rarraba wutar lantarki tare da tabbatar da cewa wutar da ake samarwa da kuma wadda ake turawa zuwa babban layin ƙasa ta isa ga masu amfani da ita cikin inganci da aminci musamman a wuraren da ake da yawan harkokin kasuwanci da kuma masana'antu. Gwamnatin tarayya ta sanya ranar 15 ga watan Disamba na shekarar 2026 a matsayin wa'adin kammala tantancewa da fitar da matsayin jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma kwalejojin koyar da ilimi a faɗin ƙasar nan. Gwamnati za ta tantance jami'o'i ne ta amfani da ma'auni guda 22 a wani mataki na ƙarfafa ayyukan manyan makarantu da kuma inganta damar Najeriya ta yin gogayya a fagen ilimi na duniya. Kwamitin ba da shawara kan tantance manyan makarantun Najeriya ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta tarayya ne ke jagorantar aikin. ana tsarin tantancewar za ta samar da tsarin ƙasa na auna yadda manyan makarantu ke gudanar da ayyukansu tare da gano wuraren da ake da rauni da kuma ƙarfafa gasa da gogayya tsakanin manyan makarantun gwamnati da masu zaman kansu shugaban kwamitin Professor Peter Okebukola shine bayyana hakan yayin gabatar da bayani akan matsayin Najeriya a cikin jerin manyan jami'o'in duniya na shekarar 2027 wanda aka wallafa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar da muke ciki a cewar Okebukola an fara aikin tantancewar ne bisa umarnin ministan ilimi Dr. Tunji Alausa kuma zai shafi manyan rukunoni uku na makarantun gaba da secondary To a bangaren tsaro kuwa rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wasu sabbin wato rundunonin soji guda uku a jihar Zamfara. A wani mataki na ƙarfafa ayyukan tsaro da kuma kyautata matakan ɗaukin gaggawa a faɗin jihar. Makadashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin Najeriya ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fita a birnin Gusau. A cewar sanarwar sabbin rundunonin sun hada da bataliya ta 12 dake Bakura da bataliya ta 23 dake kauran Namoda da kuma bataliya ta 28 dake Anka ana saran sabbin bataliyoyin za su fada da ayyukan rundunar tare da tabbatar da tsaron yankunan da aka ba su alhakin kulawa da su da yake jawabi yayin bikin kaddamar da rundunonin komandan runduna ta 8 ta sojin Najeriya kuma komandan rundunar hadin gwiwa ta sashi na 2 karkashin samaman fansan yamma Manjo General BP Kogana wanda makaddashin komandan brigade ta 1 Colonel Joseph Umaru ya wakilta ya sake jaddada aniyar rundunar na karfafa ayyukan tsaro a fadin jihar Zamfara Rahotanni daga garin Aujarawar alkali da ke karamar hukumar Gezawa a nan jihar Kano sun tabbatar da mutuwar dagacin garin Alhaji Ahmad Yakubu Ahmad mako guda bayan wasu ƴan bindiga sun yi garkuwa da shi a gidansa. Rahotanni sun ce ƴan bindigar sun shiga gidan dagacin ne mako guda da ya gabata inda suka yi awon gaba da shi. A yayin da ake ci gaba da bincike kan lamarin, wakilin Murabiyu Sadauki Kura ya tuntubi komandan ƴan bijilanti na karamar hukumar Gezawa Bello Abdurrahman wanda ya tabbatar da mutuwar dagacin.
1: Kamar yadda bayanai suka zo kuma abu ne na zahiri, Allah ya shi Ahmad Yakubu Ahmad dagacin Aujarawar alkali wakilin hakimin gundumar Zogana da su a yau.
2: Kamar ya aka tabbatar ya rasu a hannun su waɗanda suka yi garkuwa da shi ya rasu koko me ya faru? To kamar an ba da kudin fansa?
1: To ba ki da tabbacin haka ba. Amma da wata majiya ana cewa an bayar.
2: Amma bayananka kana cewa amma binne ita waccan gawa da aka tsinta. Kuma yanzu kuma da kanzu kuma kana cewa an yi masa jana'iza dazu.
1: Ma'ana abin da nake nufi lokacin da aka gawar bayan an kawo shi sun riga sun kashe shi ai ba iya ganewa. Shi bane. Kaga idan an kawo gawa a guri idan hukuma aka rasa mai ita ai za a bar dama a binne mutum idan musulmi ne ai masa jana'iza. Gani wannan lokacin lokaci har yanzu ba bayani ba ko ba samu wani tartibin jawabi ba a gurin su waɗannan mutane suka kama shi. Shi ne ake zargin cewar haka aka ɗauki ainihin hoto da aka ɗauki gawar ai kawo iyalinsa. To shi ne yasa iyalin suka gane cewar shi mai girma da gaci shi ne Allah ya zama masa rasuwa.
2: Na fahimce ka bayan an binne gawar daga bayan ƙara haƙota kenan an maida ita can garin Aujara alƙali.
1: Eh an ja fari da mata sabon sutura ba wannan shi ne.
0: To wakilinmu kenan Rabiu Sadauki Kura a zantawarsa da kwato komandan vigilanti na garin Aujarawar alkali kan rasuwar dagacin garin. Samun sahihan bayanai kan ayyukan da gwamnati ke aiwatarwa na da muhimmiyar rawa wajen fahimtar irin ayyukan da ake yi da kuma yadda suke shafar rayuwar jama'a. Sai dai yayin da giza yake sakar shi ne ta yadda al'umma za su iya samun bayanai akan ayyukan da gwamnati take aiwatarwa a yankunansu. Ga rahoto na musamman da wakilinmu Abubakar Sabiu Karkasara ya haɗa mana.
3: Rashin samun cikakken bayanai kan ayyukan da kananan hukumomi ke aiwatarwa na daga cikin abubuwan da ka iya hana jama'a sa ido kan ayyukan raya ƙasa da ake gudanarwa a yankunan su. A lokaci da dama jama'a ba sa sanin irin aikin da gwamnati ta shirya gudanarwa a yankunan su da kuɗin da aka ware masa, wurin da za a aiwatar da shi da kuma lokacin da ake sa ran kammala shi, tare da rashin sanin tantance yadda aikin yake gudana. Kamar Sani Bala Tela, guda ne daga cikin masu bibiyar ayyukan kananan hukumomi a nan jihar Kano, ya bayyana mana hanyoyin da al'umma za su bi domin bibiyar ayyukan da ake musu.
4: Duk kasafin kuɗi idan aka yi shi a kowane aiki ana yi masa code, wato akwai wasu lambobi da ake sa waɗanda da su ake amfani wajen alalubo wannan aikin. Duk yawan ayyukan aka rubuta wannan code din, in Allah ya yarda za a ganshi. To na biyu kuma, ana iya zuwa ma'aikatar ayyuka wanda ita ce da alhakin yin waɗannan ayyuka. Yayin da mutane suka duba a kasafin kuɗi suka ga an sa aikin su, to suna iya zuwa ma'aikatar ayyuka su gani wannan aikin dama an sa masa kamar yadda na faɗa code, kuma an sa masa adadin kuɗin ma da za a kashe a cikin sa da lokacin da za a fara shi, duka wani lokaci aka rubuta. So wannan ma za su iya zuwa. Sannan kuma akwai ma'aikatar bibiyar ayyuka da kula da su da kuma ba da su ma, wanda ake cewa project procurement monitoring and evaluation, nan ma mutane za su iya zuwa domin su bibi ayyuka.
3: Ya ƙara da cewar hatta 'yan kwangila, al'umma na da alhakin bincikar irin kayan da za su yi musu aiki da shi.
4: Akwai abin da ake kira bill of quantity, wanda 'yan kwangila da aka ba shi aiki akwai abubuwan da aka tsara. Kamar misali, makaranta ce za a gina, za a faɗi bulan da za a amfani da shi, za a faɗi kalar rodin da za a sa, za a faɗi kalar kofofi da fanka da duk wani abu da ka sani wanda ya kamata a sa a cikin wannan aikin, za a yi amfani da shi a saka a cikin wannan bill of quantity din, wanda za ka iya gani ko da aikin aka zo ana yi, za ka iya zuwa ka duba ka ga cewa wannan aikin da aka bayar, kofar da aka ce za a sa, ita aka sa a bill of quantity wacce aka rubuta ita ce anan, rodin da aka ce a sa shi ne lokacin da ake foundation, duk mutane ya kamata su je, kuma nawa ne kuɗin, duk wannan ba wani abu ne mai wahala ba, mutane za su iya sani.
3: Masana harkokin mulki na bayyana cewa samun bayanai kan ayyukan gwamnati na taimakawa jama'a wajen fahimtar yadda ake amfani da kuɗaɗensu, domin kuwa duk wani aiki da aka gudanar da kuɗin jama'a, al'umma na da buƙatar sanin abin da aka yi, inda aka yi aikin, da kuma matakin da aka kai wajen kammala shi, domin ci gaban al'umma ba nauyin gwamnati kadai bane. Har ila yau ana buƙatar haɗin gwiwar jama'a wajen sa ido ko fahimtar ayyukan da ake gudanarwa. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Sabi'i Karkasara a labaran Rahama.
0: Tuma da langa da Abubakar da wannan rahoto. Masu sauraro, labaran da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a kan mita 97.3 zanguna FM. Labaran zai dora a dakace mu.

0: Tumadalla barkamu da dawowa. Gwamnatin tarayya ta ce tana ci gaba da daukar matakan warware wasu basussuka da aka gada daga gwamnatocin baya. Biyan waɗannan basussuka ya shafi fannoni daban-daban, ciki har da harkokin kudaden waje, fansho, basussukan jami'o'i da na ɗalibai da kuma haƙoƙin 'yan kwangila. Amma menene ainihin basussukan da aka biya kuma me hakan ke nufi ga tattalin arzikin Najeriya? Wakilinmu Nura Dahiru ya kasai yana tafa da ƙarin bayani.
1: Kasa Bola Ahmad Tinubu ta ce ta warware wasu daga cikin tsofaffin basussuka da wajibai da aka gada kafin hawansa mulki a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023. Daga cikin su akwai tsofaffin basussukan kuɗi wato Forex backlog da ya kai kusan dala miliyan 700. Bankin CBN ya ce ya kammala biyan sahihan buƙatun da aka gada, inda aka biya kusan dala miliyan 1.5 a zagayen ƙarshe. Haka kuma an saki kusan dala miliyan 800.
0: To da fatan za a mana afuwa saboda katsewar wannan rahoto. Ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda gwamnatin Kano ta dakatar da duk wani hawan dawakai da jerin gwanan daba a cikin birnin Kano har zuwa wani lokaci. Tana mai cewa matakin ya zama dole domin daƙile yiwuwar arangama da kuma kare rayuka da dukiyoyi. Amma tambayar da muke son jin ra'ayinku ita ce shin dakatar da hawan dawakai ya wadatar wajen tabbatar da zaman lafiya a Kano, ko kuwa akwai wasu matakai da ya kamata hukumomi da masu ruwa da tsaki su ɗauka domin tabbatar da cewa babu tashin hankali? Ga wasu daga cikin sakonnin ra'ayinku daga dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
2: Salamu Rahama Radio, jinjina da fatan alkhairi a gare ku. A gaskiya hawan dawaki a cikin birnin Kano yana haddasa rashin zaman lafiya da asarar rayuka da dukiyoyin al'umma wanda basu ji ba basu gani ba. Tare da dakatar da hawan dawakai abu ne mai kyau wanda al'ummar jihar Kano za su yi farin ciki, musamman al'ummar ƙwariyar birnin Kano. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ƙara zaman lafiya a jihar Kano, ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Sako daga Abdulmajid Lawan Aisami. Shi kuwa Alkasim Isak Duku cewa ni dai a gani na a duk lokacin da gwamnati ta bullo da irin wannan mataki na kare dukiya da rayuwar al'umma, a daina shigar da siyasa ko siyasantar da lamarin. Kowane bangare ya dauka cewa yin haka ba kiyayya bace kawo zaman lafiya ne a cikin al'umma. Allah ya dawo da kimar masarautun mu a kowane lungu da sako na fadin jihar Kano, amin. Mudassir Adam Indabawa, wannan san ba zai wadatar ba har sai lokacin da gwamnati ta samar da maslaha ga sarakunan nan guda biyu, kamar yadda gwamna ya alƙawari a wani lokaci a baya. Allah ya zauna da Kano lafiya. Sultan Yahuza Gagara DKD bayyana mana ra'ayinsa ya kamar haka: babu shakka haka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro, amma ya dace inganta hanyoyin samun bayanan sirri da kayan aikin tsaro, sannan a ba wa matasa aikin yi tare da magance matsalolin shashayi da kuma miyagun ƙwayoyi. Za mu karkare sakonnin rayon naku ne da sakon Khalifa Yalo Kura. Ina ganin indiya an tabbatar da tsaro ta hanyar da ta dace, za a yi a gama lafiya ba tare da an samu matsala ba. Allah ya ba mu zaman lafiya a jiharmu da ma ƙasa baki ɗaya, amin. Iyakacin sakonnin rayonku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayonku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama TV da Rahama Radio, domin karanto muku a labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
0: Tumadalla, yanzu kuma ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana makamancin ta yau tare da Fatima Kabir labarin ya kasai.
3: A rana irin ta yau 30 ga watan Satumba shekara ta 1960, aka gudanar da bikin da ya gabata samun yancin kan Najeriya. A daren ranar ne aka sauke tutar Birtaniya a filin Rescos da ke Lagos, wanda daga baya zama ta fa a Balewa Square, yayin da ake shirin daga tutar Najeriya da tsakar dare zuwa 1 ga watan Oktoba. A dai makamancin rana irin ta yau shekara ta 1979, wani sabon tsarin doka da ya shafi kundin tsarin mulkin Najeriya ya fara aiki, a yayin da ƙasar nan ke shirin koma mulkin farar hula a wancan lokaci. Haka kuma a ranar 30 ga watan Satumba shekara ta 1990, Super Eagles ta Najeriya ta doke Benin da ci 1-0 a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa. Wani kwararren lauya da ya kware wajen kare mutane a kotu ya shigar da ƙarar budurwarsa da zai aura sakamakon canza shi da ta yi da wani malamin islamiyyar su gab da auren su.
2: An sara na kwa kawai sai suka zo suka ce ai su sun fasa uwar ta fito da wannan. Ita ni a gani nake uwar ita ce da matsala gagarima.
1: Rundunar 'yan sandan jihar Kano sun yi nasarar kama wasu matasa da suka kware wajen sunguma kayan mutane a kasuwar kantin Kwari.
3: Ta ina yin laifin sun gube irin in mutum ya siya kaya a kasuwa in zai hau mashin sai mu dauki.
1: Sannan za ku ji yadda masana suka bayyana hanyoyin da za ku bibi ingancin ayyukan da gwamnati take muku a yankunan.
4: Kofar da aka ce za a sa, ita aka sa a bill of quantity wacce aka rubuta ita ce anan. Roadin da aka ce a sa shi ne lokacin da ake foundation. Duk mutane ya kamata su je, kuma nawa ne kuɗin.
1: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanon rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin rahoto na musamman dangane da abincin da masu juna biyu ya kamata su yi amfani da shi.
5: Yana da matuƙar muhimmanci a ce mai juna biyu tana ta'ammani da su ta hanyar shan milk, ma'ana kamar ko nono ko madara ko yogurt ko kwai ko nama.
1: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu bude shirin, bari mu karɓi saƙon talla.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai ga rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-44-85 ko 0806-37-22-22.
6: Masha Allah, daga ta faran kantin Basir Store.
8: Hajji, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
9: Ai, sai jiya na je kai ɗakin amarya fa ya yi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
8: Ai, katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi, ga kuma ƙara lafiya.
9: Har da lafiya mai gida?
8: Ƙwarai kuwa, domin baya ga ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
9: To, ni ma mai gida fa gaskiya.
8: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
9: Ina godiya mai gida.
8: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan.
1: Barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo, wato www.rahmatv.com. Mai sauraro, zo mu garzaya kotu domin jin yadda wani lauya mai suna Usman Bala a nan jihar Kano ya shigar da ƙarar budurwar da zai aura a kotu sakamakon yi masa walawala da ya ce iyayen yarinyar suna yi ana gab da ɗaura musu aure. Usman Bala ya ƙara da cewar duk wasu abubuwa da ake yi na aure ya kammala, wanda har yace ya kashe zunzurutun kuɗi kimanin miliyan 6 daga bisani ake nema a hana shi auren yarinyar. Kamar dai yadda ya shaida wa filinku karkada kunnuwanku ku sha labari bayan fitowar su daga kotu.
2: Wa Usman Ali lawyer da yake karasa da kansa akan wannan magana harka auren na Amina Usman Musa. An je ana ta soyayya menene da komai da komai iyayenta sun sani kowa da kowa na ta ya sani komai da komai an zo an daura an bada IV ma za a sa rana an sa rana ka gane ko kawai sai suka zo suka ce ai su sun fasa uwar ta fito da wannan ita ni a gani nake uwar ita ce da matsala gagarima babu wannan tun kafin wajejen karba wata 6 kafin auren an ba su abin an je an yi jijjina time ni da ita ta ga suka ga lafiya lau aka dau jini na aka dau gana ta aka ga lafiya lau komai yana tafiya daidai ba ta da wani duwa an cika komai ya cika.
1: Malam Usman Bala ya kara da cewar yana zargin wani malamin islamiyyar da yarinyar take yi da kokarin kasa shi ta hanyar zakin murya da kakale da kuma janyo ayoyi da hadisai da malamin yake yi wa budurwar tasa.
2: Ni ban taɓa sanin sa ba ni ban ganshi ba muna tare da ita lami lafiya ita wannan yarinya ta zo ce ta wannan abun haka ni ban san shi ba bayan na tafi ne aka ce to ya fara zuwa nace to ko security leader man yana zuwa ne ni bana nan shine abin da
1: daga karshe ya bayyana cewar a shirye yake da su daidaita da yarinyar ko kuma a biya shi kuɗin da ya kashe mata.
2: Ni kaga ba tashi hankali nake wannan ba soyayya nan dai a tabbatar da ita
1: da fatan Allah ya kawo daidaito mai dorewa tunda dai an ce matar mutum kabarin sa. To daga kotu kuma bari mu garza yarun dunar yan sandan jihar Kano inda ta yi nasarar kama wasu matasa guda 2 da ake zargin su wato Maharaz Muhammad da ake zargi da sunguma kayan mutane akan titin IBB sai kuma Hassan Abdullahi dan kimanin shekaru 23 da abokanansa inda ake zargin su da sata baburar mutane. Tunda dai rundunar yan sandan jihar Kano ta zanta da waɗannan matasa bayan da ta yi nasarar kama su har ma suka shaida mata cewar
10: me suranka
11: Hassan Abdullahi
10: shekarunka nawa
11: 23
10: a wace unguwa kake da zama
11: Kwana Jaba
10: wani suna aka fi sanin ka da shi
11: Shagon Sojoji
10: Shagon suwa
11: Shagon Sojoji
10: laifin me kai
11: babur muka dauka
10: ban gane kuka dauka ba
11: eh muka dauka
10: aka dauka ko aka sata
11: aka sata to
10: ai na ka sata
11: anan ne kunnan daidai gidan nufa
10: da kai da waye
11: da ni da dan furo da Abdullah
10: to yanzu a takeice irin wannan satar din babur din mutane ka kai shekara nawa kana yi
11: ni ba yi nake ba wannan din ma ja na yi saboda unguwar mu ce akai amfani da ni aka je aka dauka ba yi nake ba
10: kai ba kamata sai a unguwar ku ba a zo har unguwar da kake kace amana su
11: eh shine mistake din da nai
10: ba wannan ne mistake din to gashi an kama ka kuma ko shakka ba za a gurfanar da kai a gaban kotu akwai wata nadama da kake yi
11: eh ina da damuwa hakan
10: kace shekarunka nawa
11: 22
10: me ilimi mataki na karatunka na addini da na boko
11: ni a na secondary
10: ilimin addini fa
11: ina da izukusan 24 zuwa da 5 da yaka
10: anya kana amfani da wannan ilimin naka ko wannan abu da kake wannan na shasha da har kuma zuwa aisata
11: wallahi sosai ne oga wannan kawai an yi amfani da ni ne kawai
10: me sunanka
12: sunana Maharaz Muhammad
10: shekarunka nawa
12: 23
10: a ina kake da zama
12: a nan Kwana Jaba
10: wani suna aka fi sanin ka da shi
12: dan furo
10: to ga ka an kama ka an kawo ka hedikwatar yan sanda babbai faɗa mana gaskiya laifin me da me kake aikatawa
12: gaskiya ni abinda nake aikata ina yin laifin sungume irin in mutum ya siya kaya a kasuwa in zai hawo mashin sai mu dauki
10: kai mun bayani dalla dalla me sungume
12: shine in kamar mutum ya siyo kaya haka in zai hawo mashin in ya je yana gefen shi kan ya samu mai mashin haka sai mu dauka
10: ka kai shekara nawa kana yi
12: gaskiya ban shekara ɗaya ina yi
10: a wanda kasuwanni kuke yi
12: daga nan Ibrahim Tire Road zuwa Tilin Idi
10: an taba kama ka
12: eh gaskiya ba a taba kama ni ba
10: me yasa ba a taba kama ka ba
12: saboda ni ba kullun nake zuwa wani lokaci in na je dai ko sai in ba ni da kuɗi
10: me da me kafa sunguma
12: abu ne a kwali amma yana dagantawa baka san me za ka dauka ba sai dai in ka dauka ka je ka bude ka gani
10: kamar wayan da ka sunguma baya ka sunguma me da me
12: eh kamar akwai irin spanka irin su atamfa shadda duk ana samu a cikin irin buhu ko
10: me kake da su
12: ana zuwa ana siyarwa ne
10: me kake da kuɗin
12: eh wani lokacin gaskiya in na siyar da yake ina yin balaka ko kuma wannan shine nolochi ina siyan kayan balko wannan makamanta
1: shin kowane mataki rundunar yan sandan jihar Kano za ta dauka ga dai kakakin rundunar yan sandan wato CSP Abdullahi Haruna Kiyawa
5: akwai korafi da muka samu na satan baburan mutane
10: wanda aka kai ga nasarar kama mutane guda biyu ranar 22 ga watan 9 na wannan shekara ta 2026. Akwai Maharazu Muhammad dan kimanin shekaru 22, sai kuma Hassan Abdullahi shi ma dan kimanin shekaru 22 da suke zauna a unguwar PRP a nan cikin garin Kano. Bincike ya kai ga ƙarin mutane guda 7 wanda kuma aka tabibiya har aka samu babura guda 6 wanda ake zargin gaba ɗaya na sata ne bayan an sata har ma an sisiyar da su. Zuwa wannan lokaci dai mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD ya bada umarnin gudanar da bincike akan wannan lamari da kuma faɗaɗa binciken. Haka zalika kuma da umarnin cewa waɗannan babura da aka samu a sa su a kafafe na sadarwa a raba 'yan jarida don ganin cewa insha Allah an samu masu. Baburan guda 6 akwai moto B wanda yake da lamba, akwai Hawaj wanda shi ma yana da lamba, akwai wani shi ma Hawaj din yana da lamba, akwai wani moto B din da wani Hawaj din da kuma companion guda 1. Duk wanda ya san akwai babur dinsa mai irin wannan yanayi ya bata ko an sace, to an sa hotunan ya duba ko kuma ya zo headquarter ɗin sanda da ke Banfai sashen hulɗa da jama'a domin a bincika. Su kuma da zarar an kammala bincike za a gurmanar da su a gaban kotu. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci.
1: To ai dama masu iya magana na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Wannan kenan. Mai sauraro, shin ko ka san haƙƙinka ne bibiyar ayyukan da gwamnati take gudanar muku tare da tabbatar da ingancinsa da kuma kuɗaɗen da aka kashe wajen aiwatar da shi? Sau da dama dai akan hangi al'umma na ƙorafin rashin ingancin aiki bayan da aka kammala da wani ɗan lokaci. Sakamakon haka kwamarai Sani Bala ya bayyana mana hanyoyin da al'umma za su bi domin bibiyar ayyukan da gwamnatocinsu suke yi musu.
13: Duk kasafin kuɗi idan aka yi shi kowane aiki ana yi masa code. Wato akwai wasu lambobi da ake sawa waɗanda da su ake amfani wajen alalubo wannan aikin. Da yawan ayyukan aka rubuta wannan code ɗin in Allah ya yarda za a ganshi. To na biyu kuma ana iya zuwa ma'aikatar ayyuka wanda ita ce da alhakin yin waɗannan ayyuka. Yayin da mutane suka duba a kasafin kuɗi suka ga an sa aikin su, to suna iya zuwa ma'aikatar ayyuka su gani wannan aikin dama an sa masa kamar yadda na faɗa code, kuma an sa masa adadin kuɗin ma da za a kashe a cikin sa da lokacin da za a fara shi, duka wani lokaci aka rubuta. Sannan kuma akwai ma'aikatar bibiyar ayyuka da kula da su da kuma bada su ma, nan ma mutane ne za su iya zuwa domin su bibi ayyuka.
1: Ya ƙara da cewar al'umma na da hurumin bincikar ɗan kwangilar da yake gudanar da aikin domin sanin ingancin kayan aikin da ake musu aiki da shi.
13: Akwai abin da ake kira bill of quantity wanda ɗan kwangila da aka ba shi aiki akwai abubuwan da aka tsara. Kamar misali makaranta ce za a gina, za a faɗi bulan da za a amfani da shi, za a faɗi kalar rodin da za a sa, za a faɗi kalar kofofi da fanka da duk wani abu da ka sani wanda ya kamata a sa a cikin wannan aikin za a yi amfani da shi a saka. Don wanda za ka iya gani ko da aikin aka zo ana yi za ka iya zuwa ka duba ka ga cewa wannan aikin da aka bayar kofar da aka ce za a sa ita aka sa a bill of quantity wacce aka rubuta ita ce a nan, rodin da aka ce a sa shi ne lokacin da ake foundation, duk mutane ya kamata su je kuma nawa ne kuɗin. Duk wannan ba wani abu ne mai wahala ba, mutane za su iya sani.
1: To ai dama al'umma su ne gwamnati, kuma yana da kyau su dinga bibiya domin tabbatar da an yi musu aikin da aka yi musu alkawari ko ba a yi ba. Kafin shirin ya ci gaba, bari mu karɓi saƙonnin talla daga sashenmu na ciniki da kasuwanci.
9: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
14: Ke dai bari, to kalli wannan.
9: Amma wannan Swissless ɗin ya da ke ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
14: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
9: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
14: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less, Swissless, Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
9: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
14: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar kantin kwari.
15: Ha, gaskiya na gaji da cikin zuciya. Ce kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi baya da nisa. Magana nake ta makarantar yara ke shi.
16: Dai ni an baka shawara ka canza musu.

0: ina al'umar karamar kumar fage maza da mata babba da yaro maganar jiya ta dawo magana miki akan tsohon jajirtaccen wakilin al'umar karamar kumar fage a zauren majalisar wakilan tarayya Comrade Aminu Suleiman Goro baba mai gonar ofa mutumin da karamar kumar fage ta sheda tunda aka halice ta ba a taba samun wakilin da yake da tausayi jin kai da taimakon al'umma da samar da ayyuka kamar Comrade Aminu Suleiman Goro ba wanda ya bayar dubban matasa ayyukan yi a ma'aikatun gwamnatin tarayya da sai dan wane da wane ake kaiwa waɗannan ma'aikatu haka ya gina makarantu ya gina asibitoci ya samar da babban matasa guraben karatu ya samar da cibiyoyin karatu na National Open University a batu na jinkai da tausayi kuwa Honorable Comrade Aminu Suleiman Goro babu dare babu rana ya aurar da ƴan mata marayu ya tallafa mutanen da suke da larura kuma ba za su iya biyan kuɗin magani ba ya raba motoci babura kekunan dinki da sauran kayayyaki na sano'in dogaro da kai wanda ya raba a tsakanin matasa maza da mata mutum ne a kowane lokaci kofarsa a buɗe take wanda al'umar karamar hukumar fage sun shaida a Kano ko Abuja duk wanda yazo da matsalar sa zai saurare shi kuma ya magance masa matsalar a kankanin lokaci dawo dawo Comrade Aminu Suleiman Goro al'umar karamar hukumar fage sun yi kewarka kuma sun rasa wakilci na gari a zauren majalisar wakilai ta tarayya don haka a kakar zaben shekarar 2027 kai ne zaben al'umar karamar hukumar fage a jam'iyyar NDC mai alamar yatsu biyu a kwankwasiya amana wannan sako ne daga wadanda Comrade Aminu Suleiman Goro ya samar wa ayyuka a ma'aikatun gwamnatin tarayya daban-daban
1: aljanna kake mai masoya ba iyaka
2: dama hausawa sun ce mai kamar zuwa kan aika kuma dan aiken an taba aika shi ya je ya dawo da sakon alkhairi
0: ai dama inda mutane suka tura mutun nagari to sun huce takeici amma wannan batun akan wa kike yin sa ne
2: magana nake akan malami bafadan Allah malam shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC
0: har kin tuna mun wakilcin sa na baya inda ya sanya fitulun sola a local gamman 15 da gina titina asibitin malam Aminu Kano da gina pharmacy mai suna Maryam Ibrahim Shekarau a asibitin Malam Aminu Kano
2: to ai ka san yana gwamna ma ya gina matatan ruwa mai lita miliyan 750 a karamar hukumar Bakwai haka yana sanata ya gina katafariyar makarantar tsangaya a Gunduwawa da gina ajujuwa da rijiyoyi masu aiki da hasken rana sola
0: kin manta batun tallafin dalibai da taimakon marasa lafiya da Malam Ibrahim Shekarau yayi
2: ga kuma gina ajujuwa da makarantu a kananan hukumomi 15
0: a saboda haka gamayyar tafiyar gidan siyasar AA Zaura karkashin jagorancin Honorable Garba Nuhu Darki tsohon dan majalisar karamar hukumar Udil suke ƙara tabbatar da yin aiki tukuru da haɗin kai da goyen baya domin samun nasarar sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau a jam'iyyar APC
3: da shiga zabi babban aikin al'umma shine ayi duba na tsanaki inda kulliya ta biya kudin sabulu a kara damka amana
4: ai kun dai haka ne a jahar Kano mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama zakaran gwajin dafi wajen cika alƙawuran da ya dauka na inganta aikin gwamnati biyan garatuti inganta harkokin ilimi lafiya da noma ginin tituna ga kuma gadojin zamani
3: a nasarawa ma haka abin yake domin Honorable Hassan Shehu Hussein wakilin sa a majalisar wakilai ta tarayya ya cika alƙawura ya shiga sahun gaba wajen kai nagartattun kudurorin cigaban al'ummar sa a fannin inganta lafiya ilimi ginin tituna da kuma ba da tallafi ga matasa domin dogaro da kai
4: ga kuma Honorable MD Hassan mai neman majalisar dokokin jaha dan wakiltar nasarawa wanda yake da cikakken tarihin shiga sha'anin al'umma da kuma tallafawa cigaban al'ummar sa a kowane fanni
3: dan haka zaben 2027 mai zuwa a fito rankata kaf
4: a zabe su
3: kansu a tutar jam'iyyar APC
4: wannan sako ne daga mataimakin shugaban karamar hukumar nasarawa ambassador Tahira Aro Dakata wanda zaban ma abba ne ba wannan
5: duk mutum da yake kishin arewacin Najeriya ya zama dole a gare mu sake zabar mai girma shugaban sabo Alham Tinubu domin ya cancanta imemeta yanda yake kama da cigaba arewacin Najeriya yanzu ga kalli titin da ya tsaya daga Kano zuwa Maiduguri shekara shukurba a wannan aiki zuwan Osaju Alham Tinubu an dawo wannan aiki tin da ya tashi daga Kano zai tafi Kaduna ya shiga Maiduguri dan na sumunci ake daro da yake laƙume biliyoyin kuɗi
6: ba fa mai hankalin da zai zaubi ta ubi idan ka dauko harkar diyafar da akai wallahi kowannan ya ishe ka izina ba za ka zaubi ta ubi ba ba za ka zabi kanku sa ba saboda mu mun fada dama gawuna ba alheri bane ba mai girma gwamnatin jihar Kano shine alheri
7: mun kai wa gidajen siyasa gudunmowa da yawa a siyasance amma wasu sun riga sun labe wannan fa aiki ne ya samu jami'ar APC duk wanda yake da pump din takara a hannunsa ya kamata ya fito ya taimaki dan mai kar da dan mai yalo ba mutun daya za ku lunga turowa tashin hankali ba ku ce ku al'umma su je su neme shi ba idan kana ganin ba ka da kujera to ai kana da bukata
8: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jama'a Damarin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunan Abbas Salisu soran dinki dake riga da akalar shirin halin yanzu. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi watsi da rade-raden da ake yadawa cewa yana fama da rashin lafiya. Wadda wasu ke ganin ita ce ta sababa rashin dawowarsa gida Najeriya cikin makonni biyun da ya dauki hutun aiki zuwa kasashen ƙetare yana mai cewa yana cikin koshin lafiya bil asali ma a shirye yake koma bakin aiki gadan-gadan ba tare da wani bata lokaci ba Shugaban Tinubu na bayyana hakan ne jim kadan da isar sa filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da ke jihar sa ta Lagos a talatar da ta gabata bayan kammala hutun aikin da yayi na tsawon wata guda a kasashen Turai inda yayi watsi da jita-jitar da ake yadawa cewa yana fama da rashin lafiya wadda ta sanya sai da ya kara makonni biyu akan makonni biyun da ya dauka tun da fari yana mai karawa da cewa ita dama jita-jita wata abace da aka saba gani a siyasance wadda kuma ba lalle ne a iya kauce mata ba amma dai shi yana nan cikin koshin lafiya kuma ya shirya tsab domin komawa bakin aiki domin ya ji dadin wannan hutun da yayi kuma babu wata matsala da yake ciki a yanzu wannan kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen tunkarar babban zaben shekarar 2027 wadda rahotanni ke bayyana cewa yan hamayya da gwamnatin na can suna neman dunkulewa waje guda domin fidda dan takara guda ɗaya tilo a cikin su wanda zai tunkari shugaban kasar game da jam'iyyarsa ta APC a wannan zabe da ke tafe sai dai kuma a baya-bayan nan an jiyo shugaban jam'iyyar APC na kasa Farfesa Nantawe Goshiwe Yelwadda na yin wani gargaɗi ga yan arewa cewa matukar ba su sake zabar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba ya dare mulki a karo na biyu a wannan zabe da ke tafe to la shakka za a yi wa arewa wan sakiyar da babu ruwa domin kuwa a cewar sa yankin zai kara fuskantar talauci wanda zai kara ta'azzara baya ga koma bayan ayyukan ci gaban da yankin zai kara fuskanta wannan ce ta sanya shugaban jam'iyyar na kasa yake ganin mafita ga al'ummar arewan shine su sake zabar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kammala wa'adin mulkin sa na biyu wanda kuma wannan ra'ayi na shugaban jam'iyyar mai mulki ta kasa ya saje da na magoya bayan sa a wannan jiha hususan ma daga kungiyar nan ta A4A wato arewa po a suwaju da a wannan rana matashi Murtala Fati gaya ya shigo da nasa tambihin
9: irin ci gaban da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake ba arewa ga irin kishi da mai girma Bola Ahmed Tinubu yake ba arewa yanzu ka kalli titin da ya tsaya daga Kano zuwa Maiduguri shekara shukur ba a wannan aiki zuwan Osaju Bola Ahmed an dawo wannan aiki ana yin sa babu dare ba rana ka dauki titin da ya tashi daga Kano zuwa tafi Kaduna ichi ga Maiduguri wannan titi danna suminti ake da road yake laƙume biliyoyin kudi ka dauki titin dogo da ya taso tun daga Abuja izo Kaduna izo Kano ya wuce Maiduguri a lokacin da mai girma Osaju Bola Ahmed Tinubu ake wannan aiki har yau aikin ne ranar yin sa ake babu dare ba rana wanda ya shigo har ta gare na duk mutum da yake kishin arewacin Najeriya ya zama dole a gare mu saki zabar mai girma shugaban sabo Alham Tinubu domin ya cancanta imemeta constitution na kasa ya bashi dama imemeta yanda yake kama da cigaba arewacin Najeriya ya zama dole a gare mu saki fitowa mai kishin kanmu domin saki zabar mai girma shugaban sabo Alham Tinubu ka kalli yanda noman ranin nan yanda ake habaka da madaman mu ake kara fadin kanal kanal yake cinye kudi na yankin Kano ta Kudu saboda haka muna mika godiyar mu ga mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu muna tare da shi ko muna mika godiyar mu ga wannan kungiya take shiga lungu da sako dangane da tallata manufofi da kira ga al'umma in kaci yankin arewacin Najeriya domin sake zaben mai girma shugaban Bola Ahmed Tinubu
8: ba wai ga Murtala Party gaya dake bayyana hakan ba shi ma baban nan kira alkantara duka daga kungiyar ta A4A makamantan kalaman nasa ya shigo da su wannan fili
10: ba za mu gaji da gaya wa al'ummar Najeriya da na jihar Kano irin abubuwan da mai girma Bola Tinubu yake kulkulowa mana da ayyukan alkhairi a arewacin Najeriya ba za mu gaji da fadar irin titunan da yake shimfidawa a arewacin Najeriya da kudancin ta ba wannan kungiya ta A4A wa'annan titunan da mai girma Bola Tinubu yake shimfidawa yanzu in ka tafi nan su Ajingi su Jigawa titi ne tun daga jihar Kano ta Ajingi ya tafi har Jigawa yanzu in ka tafi Niger State wajen su Konta Goren nan an shimfida ta za ta tafi has din nan su kwara da ikon Allah yadda asuwaju yake jin kokin al'umma yadda asuwaju yake tausayawa talakan jihar Kano yadda asuwaju yake tausayawa al'umman Najeriya yake jin kokin talakawa da ikon Allah 2027 jam'iyyar APC za ta yi nasara tun daga sama har kasa yanzu tun da Bola Tinubu ya hau ka ji an yi magana wata kungiya ta Yarbawa saboda suna ganin dan uwan su ne ya hau sun san ba zai daga musu kafa su ci mutuncin al'umma ba amma yanzu wannan AGC wannan Shipita Obun ai ai zai fito da wannan inan dukanin yanzu fa din litinin babu wani dan arewa da ya isa ya tafi abba ko ina ne je ya nemo abinci amma saboda rashin kishin al'umma wasu ka ji mutum wai yana tallan obi to mu kai tallan obi ka isa ka hana mu mi tallan A4A asuwaju mi tallan wannan babban kungiya mai tallata ayyukan A4A da ikon Allah 2027 jam'iyyar APC za ta yi nasara a jihar Kano
8: koda baban nan kira alkantara ke ganin yan hamayya ba su da wani tasiri ta fuskar kawo wa al'umma sauyi duka daga jam'iyyar ta APC amma a kudancin jihar Kano bakuncin Najashi M Sale Karwai muka karba wanda shi ma ke cewa babu yadda za su yi su kisaka halacci da halaccin da shugaban kasar yayi wa yar su minister babban birnin tarayya Abuja Dr. Mariya Muhammad Bunkure
11: na zauna da mai girma minista mu yaranta ne kuma kowa isan mu daman da mai girma minista isan mu tace Najashi M Sala aje a gaya wa mutanen Kano ta Kudu musamman mutanen Rana Bunkura Kibiya kada wani daya kuskura ya kaucewa abin da take tare da shi shine mai girma shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu domin duk abin da take yi ya ta'allaka ne ta irin abubuwan da yake mata na gina aikin alkhairi tace kuma a jaha mu zabi mai girma gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf a Kano ta Kudu mu zabi mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila dan majalisar mu na tarayya mu zabi Rai Honorable Kabir Alasarin majalisar jaha mu zabi Sharif Hafiz wannan sako ne na minista
12: to amma wannan sakon zai shiga kunnuwan al'ummar da za su yi zaben kuwa daidai gabar da ake cewar ana cikin kurbin sa'ati
11: ai sako ya ma shiga tun daga shi mun zo mun fadar da shi mai girma minista fa a dan watannin da ya huce ta taimaki sama da mutum 4500 a jihar Kano ai ko idan tace ai za a yi musamman a karamar hukumar Bunkura Abbas idan ba a ansa sakon nan na minista ba to sai yaushe za a ansa baiwar Allah ta zo ta gina mana ka ta fara masallacin juma'a dan gina addinin Allah mun karbi wannan sakon kuma Abbas shi zami kuma ina kira ga duk wani dan gidan mai girma minista mu ƴaƴanta ne kuma na karbi sako daga hannunta na a zabi mai girma shugaban kasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ai APC tun daga sama har kasa kuma duk mutumin da yake tunanin idan Atiku yazo zai dawo da farashin man fetur to ya yaudari kansa mai girma shugaban kasa shine an san Najeriya sauki muke nema kuma Allah zai sauƙaƙa mana kuma da ikon Allah da yardar Allah 2027 sai mun zabi jam'iyyar APC tun daga sama har kasa
8: daga waɗannan kalamai na Najashi M Sala Karwai za mu je ga taron bada kyautar mota wanda ya sai Aminu Gurgu mai filo ya mika wa Honorable Garbanu Darki domin tallafar kungiyar da yake jagoranta ta tallata sanata Malam Ibrahim Shekarau a takarar sanatan Kano ta tsakiya da yake yi shine ma muka jiyo sardaunan na waɗannan kalamai a yayin wannan taro
13: ina ciki da wannan ziyara da aka kawo. Ziyara ce mai dauke da alfahari da abin farin ciki. Alhaji Aminu Gurgu duk abin da wani zai faɗa wannan tsari na sana ba rabo da guri ba. Wannan program da yake yi duk wanda yake jin sa yana magana ta hankali ba zage-zage ba hamayya ba cin mutunci amma akwai faɗakarwa. Akwai fasakwai da kuma jan baki iri-iri muna maka godiya kwarai da gaske. Alhaji Garba Dalki shi ma tun sanda Allah ya nufa aka ce mu za mu takarar sanata ya ɗebo gayyarsa ya kawo wannan gida mun karɓe su kuma alkawarin da ya tabbatar da shi cewa za su ci gaba da biyayya da gwagwarmaya. Shi ma muna jin sa a media da irin tarurrukan da yake. Ba na gari ma an haɗa ni da su ta waya na gaisa da su a taron da suke yan kwanaki kaɗan da suka gabata. To Alhaji Aminu wannan gudunmawa da ka kawo muna yi maka godiya muna roƙon Allah ya ƙara arzikinka Allah ya ƙara maka buru kuma da za su yi amfani da wannan mota Allah ya tsare Allah ya sa ya zama alheri ga cigaban al'ummarmu da siyasa.
14: Rufe bakin Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau babu dadewa sai muka jiyo ita ma jakadiyar Sardaunan Hajiya Zainab Gwale na bayyana gamsuwa ga yadda tace Aminu Gurgu mai filan na yin dawainiya ga Sardaunan.
15: Muna godiya da mai girma Sardaunan Kano ubanmu maganin sukanmu wanda ya rubuci lamarinmu ya karɓi dariyarmu kuma yake haƙuri da mu. Sannan za mu godiya da mai girma chairman Alhaji Aminu Gurgu shugaban gidan midiya na gidan mai girma Sardaunan Kano jarumi mai juriya duk taɓa da jiga da za mu zo da ita mai gida da kukan yunwa Aminu Gurgu ya rubuci lamarinmu ya ji ya gani zai iya. Muna godiya da tiri-tiri da yake da wannan gida akan wannan harkoki na siyasar wannan gida da ba da garkuwa ga mai girma Sardaunan Kano ba dare ba rana. Bayan da za ka yi ka zauna kunna radio daya biyu baka ji murya Aminu Gurgu akan manufofin Sardaunan Kano da siyasar mai girma Sardaunan Kano ba har wasu ma su shigo ciki alfarman mai girma Sardaunan Kano suke ci. Allah ya taimaki mai girma Aminu Gurgu Allah ya kara buɗe sai dai zamu dan taba abin duk da mai girma Sardaunan yana gurin. Mun ji wani mutum ma yana magana cewa wai dan takarar sa ikon ta'i bacci zai ciwo masa zabe. Nace ya manta da Sardaunan Kano za a buga ni shi ya kasa fitowa takarar 2019 Sardaunan ya fito ya bashi ruwa yanzu 2027 ya noke ya dauko wani shi ma ya abin zamu ce akan sa da mun bai ce ba amma kai da ka fito ka ce wallahi Sardaunan ya fi karfin ka kaman a hada kwai ne da dutse. Ina tabbatar maka karfe 9 na safe kura'a sun cika cikin akwatuna na mai girma
16: Sardaunan.
15: An ce malam bai da kowa sai Allah. Manya da malam na Allah ne, mai addini ne, mai takatsantsan ne, mai ganin girman mutane ne, mai amana ne, sannan malam bai taba kayan kowa ba.
14: Hajiya Zainab Gwale kenan jakadiyar Sardaunan Kano a jam'iyyar APC. APC da kwamitin matasan malamanta na jihar Kano karkashin jagorancin Mujtaba Rabi'u baban Usama Jefi suka ziyarci daraktan kudi da mulki a hukumar raya kogunan Hadeja da Jama'are Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata. Har ma jagoran malaman Honorable Mujtaba Rabi'u baban Usama ke waɗannan kalaman tariyar baya kan kwamitin nasu.
17: A wancan lokaci dan takara wanne ya gabata da Nasu Yusuf Gawuna da wannan kwamiti ya fara zama shi ya fada da bakinsa saboda neman tabarruki kuma muka ringa mu'amala da shi ba ta wani dan sako ba a shi za mu yi waya duk dai abin da makarantun Islamiyya suke bukata ko makarantun Allo ko ne basalatan Juma'a haka ya ringa bada kudi aka ringa si. To kuma yanzu mun zauna a APC to kaga dole yanzu gudunmuwar da zamu bada tana APC kuma mai girma yibi kamar yanda kaji an mu dubi sun yawa ba wai dan muna gaban ka ba kashin bayar a dada dawo da wannan tawagar a wannan kakar zaben mu dubi ci domin wannan ya fara mun karfin guwa shi da chairman ɗinku na jam'iyya tsohuwan da aka cire shine kullun yake ga wato kai baban Usama kai kumati mutanen ka fa a Madobi sun ci gaba da aiki amma kuma kai naga kai shuru muka ce to ina ganin wannan abun na alheri ne me zai hana wannan tafiyar mu da hada ita to mai girma yayi su wannan tawa da kake gani mai albarka hukuni ne ko na bangare Batijani Bakajiri dan Izala ahli sunna har da ƴan tajijiji a ciki kuma abin da muka yi a 2023 insha Allah nan ka zame APC suke yi tun daga kan shugaban kasa hatta dan takarar majalisar manaja to shine aikin wannan kumati nawa wannan tafiya ta aka ce kamar yadda aka san ka zakwakuri wajen al'amuran addini da kuma wajen al'amuran ita kanta siyasa domin duk wanda yake fadin Najeriya ya san sunan Dr. Musa Iliyasu akan kishin jabiyar da yake ciki gashi da hararo abin da zai faru kafin zaben gaba kuma ya faru kuda gari a gwamnatin mallan shekaru inda sai da ya fita zakka akwai unguwar da ne suka ce ai turan suma uku ya kawo mana a lokacin daukar sa bohol kaza ya haka mana to samun irin wayannan a siyasa da kuma inda muka fara wannan tarawon a ce shine kusan na biyu ko na uku da muka gani ko ba karaman nasara bace ba
14: a gabar da honorable Mujita Barabiu baban Usama ke bayyana hakan zamu sada ku da kalaman Comrade Ismail Awilo na jam'iyyar APC karamar hukumar tarauni wanda ke fayyace yadda yace honorable Nasir Bala Aminu Jaoji dake yi wa jam'iyyar su ta APC takarar majalisar tarayya na dawainiyar da yace yana yi ga al'ummar yankin don magabanin su zabe shi
16: Nasir Bala Aminu Jaoji ya cancanta zama dan majalisa a karamar hukumar tarauni bisa abun da yake a karamar hukumar tarauni ba taba samun mutumin da yake tausayi yake jin kan irin karamar hukumar ta irin Nasir Bala Aminu Jaoji ba shine wanda ya ba mata mutum 1000 naira 1050 shine wanda ya ba mata keke dinki guda 50 Nasir Bala Aminu Jaoji ne mutumin da ya ba da babura na hawa guda 150 Nasir Bala Aminu Jaoji ya ba da mota sama da guda 40 ɗan karamar hukumar tarauni aka ba Nasir Bala Aminu Jaoji mutum ne da yake taimaka ɗan karamar hukumar tarauni ba dare ba rana duk wanda ya zo neman bukata wajen sa Nasir Bala Aminu Jaoji zai share maka waye biya maka bukatunka Nasir Bala Aminu Jaoji dan siyasa ne da yake da ilimin addini dan siyasa ne da kuma baya kyaman talaka dan siyasa ne da yake zuwa ta'aziyya dan siyasa ne da yake zuwa daurin aure dan siyasa ne mai mu'amala Nasir Bala Aminu Jaoji ya cancanta zama dan majalisa karamar hukumar tarauni dole mu jinjina masa mu gode masa domin ba taba samu dan siyasa da yake taimako al'umma karamar hukumar tarauni ba irin Nasir Bala Aminu Jaoji ba sai samu take kira al'umma karamar hukumar tarauni ku fito kwai da kwai kusa ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji 2027 zama dan majalisa karamar hukumar tarauni ƙarfe 11 na safe Nasir Bala Aminu Jaoji dan Allah ka zama dan majalisa ka ci zabi ba samun gwamnati da yake taimakon ɗan jihar Kano irin Abba Kabir Yusuf ba sai samu ke kira da Abba Kabir Yusuf da dan Allah Nasir Bala Aminu Jaoji zai kama ka kokari karamar hukumar tarin sa sassafin gwamnati jihar Kano Abba Gidagida ka ci zabe duka kashin Nasir Bala Aminu Jaoji Nasir Bala Aminu Jaoji da dan Allah shi ma ya ci zabe domin me ta goma shin da yake da kafan arzikin da yake a karamar hukumar tarauni da dan Allah Nasir Bala Aminu Jaoji zai zama dan majalisa zai ci zabe dattawa mata ku fito ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji mata san mu ku fito ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji ɗan mata ku fito ku zabi Nasir Bala Aminu Jaoji da dan Allah Nasir Bala Aminu Jaoji kiliya ka zama dan majalisa karamar hukumar tarauni 2027
14: ficewar Ismail Awilon babu dadewa sai gashi kuma Aliyu Pillo daba na mamakin wadanda ke shakku kan wasu kalamai da ya furta dangane da jam'iyyar su ta APC a makon da ya gabata
18: Satinin da ya wuce nayi wata magana wai na ce mu akan tallantinin mu sai dai idan ran mu za a dauka wasu suna ganin kamar a iya baki muka bada to har zuciyar mu haka muke mu akan tallantan jam'iyyar APC kowaye shi tunda dai mun yadda da ingancin sa har muka sa aka bai takara to hi muke tallatawa
12: amma wasu ba ka ganin suna cewar gwamnatin ba ta yi abin da za a zo a ce wai a ƙara zabar ta a karo na gaba
18: ai in dai mutun ne dan Najeriya kuma aka ce maka dan arewa ba za ka taba iya masa ba kallin gwamnati da aka yi ta baya ta Mallam Ibrahim Shekaru abubuwan alkhairi ba za su lissafu ba aka zo aka yi gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje me aka ce

0: tura ga motocin sana a bayan aiki. To yau din nan yanzu nan naje na gama basu na duka na dauki aikin da shugaban kasa ya bayar na gyaran tuga dam. Na basu dam din yau gaba da za su fara aiki. Kuma ya basu wata 18 su gama.
1: 18.
0: Wata 18. Wanda aikin inda ba bashi za a dauke shi langalanga sai an yi wajen wata 50 ana yi. Amma ce tabbas a gama shi wajen wata 18. Mutanen Kano ku kula da wannan abin da shugaban kasa yi. Tuga dam nan ba tuga dam yake in ya gama aikin sa ba Kano zai zo na bakan tuga dam. Mutanen Kano yau wannan aiki. Kuma ya ba su ta 18 saboda kada mu wasa da wannan sakacin wannan kare da yan mutanen suka shawo shugaban kasa ba aiki a Kano.
1: To injinar
0: mu saboda haka ba zan kara sa.
1: To
0: wannan abin da Atiku ya faɗa da Obi ya faɗa wai kaza kaza ba aiki to kun gane aiki gashi dai na je na baya shugaban kasa Asuwaji Bola Tinubu gashi nan yau din nan na ba da dam ta gadam za a aiki. To mun inganta shi ya ƙara tara ruwa a yashe shi a samu ƙarin ruwan da za a ƙara filin noma wanda already ya ba da aiki nan na faɗa yanzu mun samu ƙarin hektar 2500 a jihar Kano domin ƙara noma rani. Kuma hanyar nan ta Abuja ga ta na kusa gaba ta. Biliyoyin da aka ce ana magana biliyan 150 ne ko duk ita hada su za ta ga mun da wajen 1.6 million. Kuma yau da na to da na dawo daga abin sanin ana sa fitila a titin da gama ana sa fitila ta sola an ce har Abuja za a sa wannan fitila yanda yake tafiya daga Makka zuwa Madina da dare kowa ta santi in ya dawo ya duk ba da labari kai mu hautu mai kyau har Madina
1: wuta ce
0: da dare to nan ma haka za ka yi har Abuja. Kana cewa ba sanata baro ba abin da zai ronka sai dai alherin ayyukan da kana cewa injiniya Abba Bici ba abin da kana sai dai alherin ayyukan da suka yi ba san cewa to talama ai me zama ai ba ta da ko me madi sai janye
1: ai da ga shiri ku kai kuma na san kuna da jadawalin kuma na da yin da ku fito al'umma
0: dukkan su kinga da baro da baro da Abbas a cikin kwamitin nan na wannan campaign din shi kan suna cikin kwamitin din
1: Abba Kabir
0: kinga da su za a talla kenan sannan
1: a shi ma Abba Kabir yana
0: ci na cikin kwamitin da ba da mutar tarayya bane yana cikin kwamitin
1: a wannan rufin Abba Kabir
0: Abba Kabir Bici yana
1: cikin ina nake nufin na Kano
0: a to ai sunan ne zo daya shi ma na bace sunan sa Abba Kabir Abubakar
1: haka ina eh dama tana kace gwamna eh duk ɗaya ne duk shikenan
0: ka injiya Abba Kabir haka shi kuma na sunan sa Abba Kabir Yusuf
1: to Abba Kabir Yusuf
0: ABY
1: to
0: shi kuma ce AKA
1: ai da yake
0: to Abba Kabir Abubakar
1: to bin zaka yi gwamna
0: to kin ga dukkan wannan da muka faɗa din nan dukkan su kuma tana sa alheri yake tuna ayyukan da suke
1: to
0: abinda zan tuna musu abinda tuna mutane shine Allah duk annabi in hankali ya bata hankali ne yake nemo shi
1: to
0: mutane mu natsu mu dage mu kula cewa ɗan adawa su ne mana lumbulum suna zuwa suna share karerai cewa wai ba aiki to kin ga ɗan kadan na kin ce lokacin yayi ɗan kadan na fara gutsura miki ayyuka na 1.7 trillion da mai shugaban kasa yake har ma na nuna miki ma wanda na sa na je na bada site din yau na tagada sannan na faɗi miki ga railway ga northern express ga western bypass ga kuma hanyar Abuja zuwa Kano ga hanyar nan ta Maiduguri ki je ga yau motoci ne motoci ake ga sun cika titi saboda haka mutanen ga su zo su faɗa abin da ake a garin su kuma duk shugaban sannan ga northwest
1: shi yasa hali ai
0: sannan northwest development commission shi ba rauke sannan kuma ga university ta Kabo ta dauki ma'aikatan ma da suke
1: cikin ita
0: kuma da sojojin shugaban kasa yadda inda baro ba kusa da shugaban kasar dangwala hannu ai saboda su baro din yana ya tare da shugaban kasa muna samun wannan ayyuka da suna zuwa to saboda haka mun zabi baro shugaban kasa muka zaba saboda haka mun zaba ba shugaban kasa muka zaba kuma su a shugaban kasa ne duk shike dangwala waye ce ku na yadda da ku amine na ne mutane na ne aje ayi mutanen ku wannan aikin alheri so duk wanda yazo ya ce mana ba ayi mana aiki to mun san ba dan Kano bane kuma baya kishin Kano kuma baya kishin Arewa kuma baya kishin zaman lafiya Arewa saboda haka duk wannan mutanen da suke sauran ki dauke su ko canda mai suke mana ki dauki shugaban kasar da yake dan takarar shugaban kasar dadin mai suke mana mai obi mana mai Atiku mai mana Kano kuma ga nan fara fita kirkiri muna fada in ka ce wannan mai mana to kai mai kai mana kai shugaban kasa mai kai mana Kano ko mai obi mana Kano obi fa cewa ya ba ka dan arewa ne sai ka yi da danti ka zaka zauna a nan bara ko kina gwamna mun kuma ta tana muku cewa duk dan arewa da yake zauna a nan bara sai yayi masa identity da sannan ya zo bai bashi ya zauna a kasar sa wanda shugaban kasa yanzu tunai mata da ita ya gyara South East ana fituwa kasuwa kullun mutane suna zuwa su je su dawo ana karkara kai na arziki
1: to injiniya Rabi Suleiman Bici saboda yadda yayin lokaci mudaba mun taba jihar Kano ka ci a APC gaba ɗaya sak tunda kan gwamna da kowannen su
0: kware da gaske
1: wace shawara ku kuma me fatanka ga wannan zabe da zai taho da kan fitar yakin neman zaben da kuma inda zaba me fatanka
0: to fatan mu shine mu za mu tafi da zaben mu cikin kwanciyar hankali da lumana

0: fatana shine sauran yan adawa kada su rude, kada su zama desperate. Duk da san san ba su zaben nan ba, kada su kawo tashin hankali, su ma su je su yi talla hajjar su wacce ba su da ita ta ƙarya. Mutane sun ji su san ƙarya suke yi, ba su san mutane a zauna lafiya. Mun yanzu campaign din mu dama mun faɗa da su akwati akwati muke yi, kuma mutane sun san mu, san su, mun san alherin da muka da jami'ar APC ta kawo wannan yanki namu da kuma jihar Kano baki ɗaya da ƙasa baki ɗaya. Muna fata za su saka alheri da alheri kamar yadda na faɗa. So fatan mu shine abinda muke so mu samu ƙuri'u masu yawan gaske wanda sa Barau ya samu ƙarin daraja, ya fi kowane sanata samun ƙuri'u a Najeriya. Wannan zai ƙara masa daraja, zai ƙara masa girma, kuma zai ƙara masa muƙami a Najeriya baki ɗaya, kuma wannan zai samu ƙara samun alheri da zo mana wannan jiha tamu da wannan wannan shiya tamu. Haka shi ma ɗan majalisar mu na Bishi da sauran ƴan majalisar mu na tarayya da suke takara da sababbi da wanda suke a kai, irin su wannan Jobe, Baban Gandu, Badau, da dai sauransu, da su Musbahu na Tsanyawa, da su Shidari da yake Makoɗaɗen Batta, da kuma wanda ta faɗa suke nan gaba ɗaya yanzu. To dukkansu muna so mutane su dage kamar yadda suka tura su ɗin suke yin alheri, su ci gaba da muna
1: sake fahimta, suna ƙara sama
0: kuma suna daɗa kawo mana alheri mai yawa. Domin wuri ne can kaji akwai doka, duk ɗan wanda ya je bana, to da ya samu wani kami wanda zai kama wani abinci.
1: Har wurin zaman ma
0: aka wurin zama ma
1: sai a ce wasu a tura
0: ka ba, amma shi ga duk Allah ya taimake mu, mun da tura mutanen mu, to suna ƙara, muna ƙara tura, suna zama
1: da ƴan yanku, suna
0: yawa, to za su ƙara zama samun daraja a can, za ta ƙara sama, to kuma za su ƙara samu alheri kuma shigo mana.
1: To
0: kullum muna kira ne a zauna lafiya, kuma aikin mu dama na zaman lafiya ne, kuma sai zaman lafiya ake samun ci gaba. Shi yasa wannan secret din ne yasa kan tafi kowace jiha samun zaman lafiya yanzu kuma da samun ci gaba. To shi nake so in kira mutane akai, mu shugabannin namu duk abin da suke koyarwa kenan.
1: To alhamdulillah,
0: kuma muna fata mutane za a kwatar da hankali, tunda duk mun haɗe mun zama ɗaya da gwamnati da ƴan adawa, da mun zama ɗaya sai sabon tsiro, sai ta gyoro na ƴan adawa da ya fita wani wuri yanzu, da kuma da ba su da abin da za su yi banda sharri da ƙarya.
1: To alhamdulillah, masu sauraron mu shine na musamman kenan, bitaken muryar kwamitin ya

0: ogomna inyega dama yace yau za a yi constituency ba wanda isa yace mesa in kuma yace yau ba za a yi constituency ba ba wanda zai zo yace dan mesa dama ba aikin dan majalisa bane amma kuma saboda zan ce an saba yin irin wannan abubuwan ana gani ai duk dan majalisan da yazo in bai gina kaza ba ko bai gyara asibiti kaza ba ko ana ganin kaman ba wakilcin ma yake yi ba gaba daya wanda kuma ba haka bane to alhamdulillahi mu ayan majalisu gaba daya na dokoki na jihar Kano abin da muke da constituency project naira miliyan 100 ne kuma kowa ya san a karamar hukumar taron da kake da mazabu guda 10 in aka ce ma miliyan 100 to ina ga ai in ka kai shi mazaba guda ma kuma da yanayin yanda ita kasar take ciki da yanayin tattalin arziki in aka ce maka kai mazaba ɗaya ma ina ga wani shekaran ba za maka iya zaga wasu mazabun ba
1: to kan ka dora na san wata kila masu sauraron mu su ce ka ce naira miliyan 100 shine abin da ake bada doyin mun yin wadancan ayyuka na mazabu ita wannan naira miliyan 100 duk wata ake bayarwa koko
0: shi wannan miliyan 100 duk shekara ake bawa dan majalisa wannan shekarar kuma kashi 70 din wannan kudin aiki zaka yi na raya kasa kashi 30 shine zaka yi empowerment da shi
1: kuma tallafa mutane
0: eh na tallafawa mutane kuma duk da haka ba wai kudi ake dauka a bayar ba zunzurutun kudi ne a ba haka bane sai dai ka je ka nemo dan kwangila da zai yi aiki yaje yayi aiki kuma sai ya kammala aikin 100 bisa 100 yaje ya nemi gwamnati ta biya shi haka tsarin yake
1: to yake wancan kaso 30 din yake zuwa a hannunku har a shirye wancan tsari na tallafawa mutane
0: shi ma kaso 30 din yalla zaka nemi dan kwangila yaje duba ya kawo bill haka shi ma zaka nemi dan kwangila kaso 30 din ina so misali zan raba keken dinki dan kwangila shi zai ce ma okay keken dinki kasan 30 din kake kuna dinki guda 10 ko guda 15 zaka iya samu haka zai dauko kekunan dinki ya ba shi yaje ne mu kudin shi so kaga kusan dai tallafa ma juna ake kuma alhamdulillahi tunda aka kafa demokradiya zuwa yau a jihar Kano wannan majalisa ta mu ta 10 ita ce majalisa ta farko da ba dan majalisan da bai aiki ba ita ce majalisa ta farko da kaso 70 na majalisar matasa ne wanda suke kasa da shekara 40 kowa yana so ya nuna bajintansa kowa yana so ya nuna cewa eh shi ma yana da wata gudunmawa a matsayinsa na matashi da zai kawo karamar hukuma zan baka misali a wannan ayyuka gaba daya ina da ayyuka yanzu a karamar hukumar tarauni sun fi na naira biliyan 1 ina da empowerment da nayi sun fi na naira miliyan 350 su tambayan su wancan daga ina nake samun kuɗin kuma an ce dan majalisa gaba daya constituency din shi miliyan 100 ne a shekara so dole sai ka bude kwakwalwanka sai ka fita kaje ka nemo aiki wasu ayyuka na nemo su a bangaren ma'aikata ta ilimi wasu ayyuka a bangaren ma'aikata na lafiya wasu ayyuka a bangaren ma'aikata na muhalli wasu ayyukan ma direct kai tsaye daga gurin mai girma gwamna suke fitowa kuma ban taba zuwa gurin mai girma gwamna ina neman wani abu na wani na kaina ba ban taba ba kuma ban taba zuwa da bukatun al'umma bai bada approval ba so kaga sai mu gode ma Allah wannan shine ake bukata shine wakilci a bangaren zan dau bangaren lafiya mu fara da bangaren lafiya
1: irin gudunmawa
0: da muka bayar a bangaren lafiya a mazabu 10 da muke da a mazabu guda 7 na gina asibiti in ka je Hotoro shine asibiti na farko da na fara ginawa a mazabar Hotoro wanda wannan asibitin ya riga ya tsage gida 2 ma muka rushe shi gaba daya muka tada sabon gini kuma gini na zamani wanda alhamdulillah yanzu sama da shekara 2 al'umman wannan yankin suna amfana in ka je Hotoro bayan Hotoro in ka je Daurawa mazabar Daurawa in ka je asibitin Daurawa primary health care zaka ga cewa yanzu mun gyara shi ya zama na zamani an yi renovating din shi an sa kayan solar na hasken wutar lantarki kuma ana nan ana amfana da shi. In ka je kauyen Ado a yanzu aka magana nake akwai asibiti na Shargalle wanda akwai project da ake cewa impact project wanda ne na kawo shi karamar hukumar Tarauni wanda yanzu haka an gama gina dakuna na kwana da kuma dakuna na bada magani. Sannan a yanzu haka maganan da nake ma nan da ba da dadewa ba za mu fara gina sabon asibiti a nan kauyen Alu kusa da office din INEC. In ka taho gidi-gidi kudu a gidi-gidi kudu mun yi gyaran asibiti wanda bayan gyaran asibitin nan da muka yi a yanzu haka shi shugaban karamar hukumar Tarauni ya ma zo ya ƙara dora bini a kai wanda yanzu shi ma an kusa kammalawa. Yanzu haka in ka je unguwar Gano muna aikin asibiti wanda shi ma an kusa kammalawa. In ka baro unguwar Gano ka dawo Hutoro ka dawo karamar mazabata mazabar Tarauni shi kuma a wannan muna daga likafar asibiti daga shaka tafi zuwa babbar asibiti wanda shine zai zama asibiti na farko a tarihin karamar hukumar Tarauni. Wannan asibiti bene ne da kiran gini na zamani shi kanshi iya wannan asibitin ya fi naira miliyan 120 banda kuma kayan asibiti da za a zo a saka. Akwai bangaren maza, akwai bangaren mata, akwai bangaren aihuwa, akwai kuma bangaren yara. Duk wannan abubuwa ne wanda muka kawo su na ci gaba wanda ba wai iya al'ummar karamar hukumar Tarauni muke duba ba, al'ummar jihar Kano baki da in ka tafi daga karamar hukumar Tarauni ba za ka samu wani babban asibiti ba sai ka je ka asibitin Nasarawa ko kuma ka tafi asibitin Murtala ko ka je ta dan bangaren sai ka je Sasunusi in ka gangaro nan kuma sai ka je har Dawakin Kudu ba wani babban asibiti in banda wannan. Muna ganin wannan asibitin zai sauke nauyin lodi da yawa wa'annan asibitocin yawa kuma in Allah da nan ba da dadewa ba za a kammala shi. In an kammala shi za mu zo muqaddamar wanda al'ummar jihar Kano za su amfana da wannan.
1: To
0: banda kuma a wannan asibitin shekara daya baya da ya wuce mun yi aikin ido na mutum 2,500 wanda a wannan guri aka yi musu aiki akalla mutum 1,000 an musu aiki, mutum 1,500 kuma an ba su magani, an ba su aikin, an ba su glass na gyara ido. In ka je kauyen Alu din shi ma anan mun yi ba da aikin haƙuri na mutum 1,000. In ka je Hausa mun yi medical outreach, wannan medical outreach shine muna kawo likitoci ne su zo kuma mu kawo magani. Mutum kwana 2 ake wanda mun yi, wata 2 da ya wuce a gidi-gidi arewa sabon asibitin da na gina shi ma mun kaddamar da shi. Bayan mun kaddamar da shi dan takarar majalisar tarayya Nasir Bala Aminu Jaoji shi ya kawo kaya aka zuba a wannan asibiti. Bayan an zuba kaya a wannan asibiti muka dauki nauyin kwana 2 muka kawo likitoci ne da shi muka zo muka kira duk wani wanda bai da lafiya ya zo a duba shi a bashi magani kyauta. Wannan su ne abubuwa na ci gaba, wannan su ne abubuwa na raya kasa, wannan kawai a bangaren lafiya kawai miki.
1: To wannan rubul da yake abubuwan da kace kayin suna da yawa a bangaren harkar ilimi wace irin rawa aka taka musamman a karamar hukumar Tarauni kafin mu je batun doka da ka samar tunda ka ce da yawa ma mutane ba su san menene aikin dan majalisa ba.
0: To alhamdulillah a bangaren ilimi, shi ilimi shine ginshiki na rayuwa kuma duk wani abu da ka ga yana gudana ko zai gudana sai da ilimi. In ba ilimin shi mu kanmu da muke zaune a nan da wayannan na'ura masu kwakwalwa ba za mu iya sarrafa su ba sai dai mu kalle su. Kuma a bibiya da muka yi shine a jihar Kano tana ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya da take da yawan matasa, kusan kashi 70 matasa ne, kuma shi matashi dole sai ka bashi ilimi. wani dan abin da yake bukata dan kadan ne bi da damar da zaka tallafa mai amma in ya samu wannan damar sai kaga ya miki shi yasa muka tsaya tsayin daka mu tabbatar cewa mun inganta fannin ilimi ba ma karamar hukumar Tarano ba a jihar Kano baki da a baya mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi declaring Kano state of emergency a harkar ilimi saboda haka mu ma muka yi amfani da wannan damar mu ma mu ba da namu gudunmawar mu ga tabbatar cewa an kawo ci gaba an kawo canji a bangaren ilimi a karamar hukumar Tarano a karamar hukumar Tarano aikin farko da muka fara yi na ilimi shine gini aji irin na subeb mai sama da ƙasa a makaranta da take dan tsinki GSS dan tsinki wannan makaranta tana da dalibai akalla 3,250 amma ajujuwa guda biyu kawai suke da Allah da ikon sa cikin wannan database din da muka yi muka dauko muna dauko wanda yafi kowanne lalacewa ne sai mabiyin shi sai mabiyin shi aka muke gangarowa shine asibitin makaranta na farko da muka fara ginawa kuma bayan mun gina wannan makaranta muka dauko abin zama muka kawo wannan makaranta bayan ita yanzu haka in kaji daurawa akwai Imam Malik Imam Malik wata islamiya ce wadda take da matukar tarihi a daurawa sun dade suna neman ya za a yi su samu guri saboda a dan gurare suke samu suke fakewa suke karatu to yanzu haka aiki yayi nisa wanda in Allah ya da blog guda biyu mun kusa kammala musu in ka zo mazabata ta tarauni akwai ginin islamiya da muka gina a cikin masallacin juma'a na mazabar tarauni wanda wannan makaranta mun kammala shi ma mun dauki makaranta mun ba wa community a matsayin sa daga tijjariya duk wani wanda ba zai iya biya makan shi kudin makaranta ba ko kuma duk danda yake maraya a kai shi wannan makaranta mu mun tsali an biya masa yaje yayi karatu in ka taho Hausawa model mun gyara makaranta ajujuwa guda uku in ka taho yanzu haka nan dai mazabar Hausawa loko muna nan muna gina wani ajujuwa na islamiya shi ma in ka gangaro ka zo unguwa uku cikin gari akwai GSS unguwa uku shekara da shekaru sun yi ta kokarin suna neman ya za a yi a gyara wannan blocks wanda sun shiga cikin wani yanayi wanda in aka ce mama gurin zai gyara zaka ce a'a ba zai gyara ba amma Allah da ikon sa muna zuwa gurin mai girma gwamna ya sahale aka zo aka gyara wannan makaranta block guda 8 an gama su yanzu haka maganar da nake ma mai girma gwamna ya sahale gaba ɗaya makarantar ma dan kwangila ake jira kawai zai zo ya gyara gaba ɗaya blocks din da kuma za a yi landscape makarantar gaba ɗaya wannan shine nasara a matsayin ka na dan siyasa ko kuma mai rike da madafan iko dole irin wannan legacy ko kuma irin wannan abin shine abin da ya kamata ka bari in ka taho akwai women center na yi aikin women center duk wannan abubuwa ne na cigaba bangaren ilimi banda makarantu kuma daban wanda sababbin aiki zamu fara shi ma yanzu akwai sallare GSS sallare wanda shi ma ba da duka ba zamu fara aikin sa in ka taho kuma yanzu haka in ka je gedi kudu akwai GSS gedi kudu muna aikin renovation a makarantar bayan an gama renovation din nan za kuma a yi musu lab wanda shi ma duk ana kan wannan aikin yanzu
1: to amma kamar irin waɗannan ayyukan da kake cewa yanzu kun himmatu domin ku yi su baka ga wasu za su ce kun makara duba da cewa yakin neman zabe ake yi za a iya abin nan a ce a hada gudu da susar baya
0: to ai abin da zaka duba shi yakin neman zabe daban shi kuma ka ba mutum ilimi daban abu ne wanda ba mata da suke tafiya ba dan ana yakin neman zabe za a ce ba za a je makaranta ba an taba haka
1: akan ga ku yan siyasa musamman idan lokacin yakin neman zaben ya zo wasu ayyukan ma kukan dangwara ku mai da hankali wajen ya za ku sake koma kan kujerar ku
0: mu a tsarin shine abin da nake so in sanar da kai shine shi bangare na zabe wani abu ne da yanzu tambaya daya zan yi kai kana da garanti za ka yi gobe ko ni ina da garanti za ka yi gobe ba ma a je na ban ma 2027 ba wanda ke da wannan garantin yanzu muke da dama yanzu muke da lokaci kuma as long as yanzu muke da lokaci dole zamu ba da gudunmuwa mu a lokacin da muke ba da gudunmuwa shi 2027 sai ma ka je Allah ya baka sai ma in ka je tuku kuma ka san za ka samu nasara baka sani ba ai amma yanzu da kake da dama in kai amfani da damar ka ka gina tarihi ba zai manta da kai ba al'ummar karamin kuma tano ba za su manta ba al'ummar jihar Kano ba za su manta ba
1: anan abinda nake cewa honorable kabiru dahiru sule ads yana bawa al'ummar karamar hukumar taro na tabbacin cewa duk wani aiki da ya dauko wannan sha'anin na yakin neman zabe ba sai saukar da shi da kai ba
0: ba zai hana ba ko kadan ko kadan ko kadan ayyuka ne wanda an riga an fara mu ba ma wanda ba fara wanda ma aka fara a baya shekara 20 baya ko tun daga 19 zan muna kokarin mu ga ya za a yi a zo a farfado da su saboda haƙƙi ne na al'umma ka dau kudin al'umma an yi aiki an bar shi ba a karasa ba gwamnati bata amfana ba al'ummar ba su amfana ba kuma an cire kudi ba wayannan ma neman su muke mai kokari mu ga ya za a gyara balantana kuma wanda mu muka dauko da kanmu ai sai an dire kuma ba abinda zan shaida ma duk inda muka dauko aiki in mun zo campaign al'umma za su gani za mu kaddamar da shi ba maganar wai za a aje shi bane sai an kai har ƙarshe saboda al'umma su amfana da shi mun mutuncin mu kenan idan al'umma mun kawo an yi kuma an amfana kuma a baya duk wayannan makarantun na raba musu littattafai guda 40,000 kowace makaranta sai da yanzu ba littattafai guda 2,000 mazaɓo 10 kuma na raba katin asibiti sun fi 20,000 na raba a banda katin asibiti banda butoci banda tabarmai
1: ban gane ka raba katin asibiti ba mutum ya aje an bashi kati ne na asibiti ko ko me ake da shi
0: misali dai zan baka yanzu in ka je asibitoci a baya kafin zuwa mu duk wanda zai diga likita sai ya biya akalla 200 zuwa 500 wannan wai na kati
1: ya sai kati
0: ya sai kati to duk irin wannan tun lokacin muna campaign mu muke kai kati
1: asibitocin
0: guda 2,000 ne 1,000 ne haka duk wani wanda zai zo kar a karbi nerar sa kwanda masa kar a karba wanda muka bare amfani da shi kawai wannan shine ci gaba wani wannan 200 da za ka karba wani abu ne babba hannun shi wani wannan 500 din da za ka karba wani abu ne babba hannun shi saboda mu sauke wa al'umma muke yin wannan kuma a yanzu nan ba da jimawa ba za mu ƙara raba littattafai guda 40,000 kuma za mu ƙara raba katin asibiti guda 20,000 kuma za mu raba bencina guda 500
1: a dukkan makarantun
0: kowace mazaɓa za mu bata guda 50 za a zaɓi makarantu guda 2 ne guda 3 ne waɗanda suka fi buƙata za a je a kai musu wannan shine farfado da ilimi
1: masu sauraro ga wanda ya riske mu muna tsaka da wannan tattaunawa muna tattaunawa ne tare da dan majalisar dokokin jihar Kano wanda ke wakiltar al'ummar karamar hukumar taro ne honorable kabiru dahiru sule ads wanda yake taza da tsifa kan irin rawar da yake takawa a damar da Allah ya bashi ta wakiltar al'ummar karamar hukumar taro ne a zauren majalisar dokokin jihar Kano honorable a dan sharuwa daga baya ma dawo mu dora
0: to ba problem

0: To ma sauraron mu barkanmu da dawowa kuma muna gabatar muku da shiri na musamman ne tare da dan majalisar dokokin jihar Kano mai kultar al'umar karamar hukumar Taroni a zauren majalisar Kano Honorable Kabir Dahiru Sila ADS wanda yake taza da tsifa kan irin ayyukan alkhairi da yake yi wa al'umar Taroni Honorable tunda mun dawo saboda yanayin lokaci zamu dora ne kai batu akan ilimi da lafiya duk da a karamar hukumar Taroni wasu sun ce a baya can akwai wadanda suka yi musu ayyuka fiye da irin wannan musamman an samar musu da titina ban sani ba ko kai da kazo bayan doka ko ka samar da titi ko koya ake ciki
1: to alhamdulillah na ji dadin wannan tambayar kuma kamar yadda na faɗa maka shi aikin dan majalisa yin titi ba ɗaya daga ciki amma a matsayin ka na dan majalisa zaka iya zuwa ka kai kuduri in ka kai kuduri gurin mai girma gwamna majalisa ta sahali za a rubuta a tura mai girma gwamna shi kuma mai girma gwamna tannan ne zai amfani da wannan damar yaga cewa an yi wannan aikin to alhamdulillah a majalisar dokoki ta jihar Kano na kai kudurar na titika daban-daban wanda alhamdulillah zan iya godiya ga musamman ga mai girma gwamna da kuma sahalewa da kudurin da na kai na bangaren titi kuduri na farko da na fara kaiwa shine titi wanda ya tashi daga gidan Bella mai tama ya tafi run about din gidan gwamna ya taho titin Bella mai tama layin Taroni ya miƙe ya je har Aliko kan Maiduguri Road wanda a baya kowa ya san wannan yanayin wannan hanya in aka yi ruwa lokacin damuna wanda alhamdulillah mai girma gwamna ya sahale kuma wannan aiki an kammala shi yanzu duk wanda ya taso daga gidan gwamna zai zo hotoro in ya bi wannan titin ya san cewa an yi aiki kuma mutane sun ga irin aikin da aka yi mai inganci sai dai mu gode wa mai girma gwamna yanzu haka maganan da nake ma kwana uku da ya wuce titi da na kai kuduri gurin mai girma gwamna wanda ake kiran shi da foundation road shine titi da ya tashi daga gidan guna ya tafi farm center titin makabarta kenan da kuma wanda ya tashi daga nan gidan Bello mai tafi ya tafi kasuwar Taroni wanda shi ma mai girma ya sahali har an gama komai kusan biliyan 2 da miliyan 800 gwamnatin jiha ta ware don ayi wannan aiki wannan aiki ne na ci gaba in ka je unguwa uku yan awaki akwai titi da ya tashi tun daga yan awaki ya fiyo ƙauyen Alu ya fita har Hotoro wannan titi mai girma gwamna ya sahali an yi shi an gama kuma na ƙara kai wani kudurin da ya tashi tun daga yan awaki ya tafi kan Ring Road bayan Ring Road kuma ya tafi ya zago Zaria Road wanda shi ma yanzu haka ana nan ana aikin gwamna ya sahali wannan su ne ayyuka na ci gaba sannan yanzu haka akwai kuduri da yake gaban mai girma gwamna na aikin titi da ya tashi daga dan tsinke a bangaren Darmanawa kenan ya fita har Sa'ada Tarimi wanda shi wannan kuduri ne muka kai na haɗin gwiwa da ni da dan majalisa na Kumbutso saboda duba da yanayin lalacewar wannan hanyar da kuma irin halin da wannan yankin suke ciki wanda shi ma mai girma gwamna ya sahale muna sare in Allah ya da daga nan zuwa zabi za a zo ayi wannan aiki akwai titi na Maraba Maradi wanda shi ma a hoto da yake wannan na kai kuduri wanda shi ma muna sare mai girma gwamna in Allah ya da zai sahale shi ma a zo ayi wannan aiki banda kuma aikin titi da ya tashi daga farm center ya zago ya dawo kan titin da zaka tafi mai sunan Maiduguri Road zai dawo da kai wurin gidan man AY mai kifi duk wa'annan ayyuka ne wanda in ka zaga mai girma gwamna yana ta yi na titika su kaga wannan bangaren ba abin da zamu ce mai girma gwamna da duk kudurin da muka kai indi na titi ne na kokari ya sahale ya ga anyi kuma ba ma iya wannan ban ka zaga a jihar Kano karamar hukumar Taroni da kewaye indi maganan titi ne in kai in sati kana biyu ma in kai baka shigo jihar Kano ba in ka zo sai ka wani wurin ya canza mu wannan aiki ne na mai girma gwamna na ci gaba kuma alhamdulillah yanzu haka ina da wasu kudura-kuduran na aikin titi wanda suna nan a gaban zauren majalisar dokoki wanda in aka dawo zama zan shigar da su domin mu ga cewa shi dan majalisar jihar duk da bai da daman yin titi amma yana da daman ya kai kuduri kuma mai girma gwamna ya amince kuma a zo a yi kamar yadda muka gani wayannan su ne kudurkuran titika da na kawo a karamar hukumar taron wanda kuma alhamdulillahi sai dai mu gode ma Allah
0: kafin mu je ga batun matasa cikin irin kudurkuran da ka kai ko wata doka akwai wani kuduri banda na titin nan da zaka iya cewa ka kai koda na hadin gwiwa ne an cimma nasara dan a samar da wani al'amari da zai ciyar da al'umar jihar Kano gaba
1: eh banda wayannan kudurkuran akwai doka guda wanda na kai wanda ni nayi daunauyin dokar wannan dokar ita ce ta urban beautification wannan urban beautification abinda ake nufi gyare-gyare da tsaftace jihar Kano ni na kai wannan dokar gaban zangon majalisar dokokin ta jihar Kano wanda akai mata karatu na daya akai mata karatu na biyu akai na uku mai girma speaker ya buga guduma wanda yanzu shi ne in ka zagaye jihar Kano za ka ga shuke-shuke ana ta gadin duk wayannan abubuwan to ni ne wannan doka wanda alhamdulillah a jihar Kano dai yanzu in ka zaga za ka ga cewa jihar Kano ta zama kamar wata Ingila karama duk wannan kudurruka ne kuma abubuwa ne na ci gaba wanda ba wai iya al'umar karamar kuma al'umar jihar Kano gabaɗaya ne za su amfana da shi wannan shi ne wakilci kuma abinda nake so kara na ƙarshe shi ne oversight shi ne aikin ƙarshe na dan majalisa oversight din nan shi ne duk wata ma'aikata inda ta gwamnati ne ko a mataki na local government ko a mataki na jaha muna da haƙƙi kai haƙƙinmu ne mu je mu bibiye ta tunda mu muke musu budget mu ga ya aka kashe kudin al'umma ayyukan da suka ce ayi an yi ko ba ayi ba lokaci muna zagaya kananan hukumomi lokaci muna kiran ma'aikatu muna zama da su mu tabbatar cewa sun yi aiki da kudaden da aka ba su kuma a maganar da nake ma yanzu haka a jiya mai girma gwamnatin jihar Kano ya kawo mana abin da ake kira supplementary budget wannan supplementary budget aiki ne na kudade da za a kashe daga nan zuwa karshen shekara wanda sai mun sahale kuma duk ayyuka ne na raya kasa na ci gaba da za a jihar Kano wanda shi ma za mu zo mun yi karatu na daya mun yi na biyu mun gama za a kira ma'aikatu kowace ma'aikata za ta zo ta kare kasafin kudin ta wanda kuma a majalisar dokokin jihar Kano iyanan ne kawai za a iya yi wannan su kaga duk abubuwan namu abubuwa ne na ci gaba wanda mu ce rike da jihar Kano ma dai
0: to kan ka je dai kan matasan nan tunda ka zo da batun wannan karin kasafi da gwamnati tura yana neman sahalewar ku ta yaya zaka iya kare wannan kasafin musamman ga masu sauraron mu ta yadda ba za su zargin ko ana so a kare wannan kasafi bane domin a yi amfani da kudaden wajen yakin neman zabe
1: misali dai zan baka wannan abu ba sabon abu bane duk shekara karshen shekara in yazo za a yi budget in aka yi wannan budget din kowace ma'aikata za a mata nata budget amma kuma in shekara yazo karshe dole sai an yi supplementary budget wannan supplementary budget din akwai abin da ake cewa over expenditure wannan over expenditure shine in ma'aikata kudin da take da shi yayi mata kadan ko kuma kudin da take da shi ya mata yawa kuma a iya abin da aka sahale mata ta aiki ya fiye da wannan abin so dole sai ta dawo majalisa ta sahale mata cewa okay yanzu misali dai zan baka dan ma'aikatar ruwa ma'aikatar ruwa duk abubuwan da za a yi na aikin ruwa abubuwa ne wanda suke bukatar manyan kudade kuma kowa ya san dai yanzu a jihar Kano yau ma nake gani an bude famfo a cikin gari ko ina ruwa yana ta zuba to da irin wayannan kudaden
0: mutanen Kano suna jin ka
1: a sosai
0: an bude ruwa
1: a kace je ka tam ai duk abin da zan ga ma je a duba a tabbatar saboda duk irin wayannan ayyukan ne mai girma gwamnati yake ayyukan raya kasa a jihar Kano sai dai hasada sai dai kai in hasada ko hasadin iza hasada in yanzu zai ce ma gwamnati yana aiki kuma a yanzu haka yanzu nan na gama baka labari kwana nawa da ya wuce kwana uku mai girma ya sa hali za a mana aikin titi a karamar hukumar tarayya amma zaɓar tarauni foundation road ta ina za ka sa dole wayannan sai sun shiga budget abubuwa ne wanda dama babu su a budget yanzu kuma suka taso ko ba za ka iya kashe kudin al'umma ba sai ka sa a budget
0: bari mu je ga batun matasan nan saboda kada lokacin namu ya kare duba da cewa matasan nan suna taka muhimmiyar rawa
1: gaskiya
0: musamman ku yan siyasa kukan yi amfani da su wajen lokacin da kuke da buƙatar ganin kun samu nasara a takarar da kuke me matasan karamar hukumar tarauni suka amfana da wakilci irin naka tunda a baya kana cewa kuna ana ware kaso 30 domin yeah. musu tallafi
1: to alhamdulillah da ka faɗo wannan naji dadi wanda kuma an ci shi matashi shi ya san matsalar matashi ko shi ya san ciwon matashi a matsayin ka na matashi matashi bi da tashin hankali yau a ce ya fito daga gida bai ma san ina zai je ba shine babban tashin hankalin matashi wanda kuma wannan abubuwan da nake faɗa wanda mun shiga cikin su a baya mun gani mun san yanda gwagwarmaya ne na rayuwa yake mun san yanda mutum yake neman tallafi ko yake neman agaji lokacin da mutum yake buƙatar wannan lokacin tallafin a lokacin kake da daman da zaka taimaka mai alhamdulillah bangaren matasa yanzu a garamar hukumar tarauni zan iya cewa tunda aka bi demokradiya zuwa yau abubuwan da ne a bangaren matasa ina gadi in ban zo na ɗaya ba zan zo na biyu duk shekara ta duniya sai na yi empowerment wannan empowerment da nake yi shekarar mu ta farko duk da yanayin mu watan wata 10 zuwa 11 muna shari'a tun daga tribunal muka tafi appeal muka dawo Allah ya wada nasara duk da haka sai da muka yi kokari muka ga cewa mun taba matasa shekara na farko na yi empowerment na raba babura na raba wa masu bukata na musamman jari na 50,000 akalla mutum 100 na raba wa mata keken dinki na raba wa mata injin markadi na raba wa mata injin taliya da fulawa su je su rinka yi a gida su ma suna sayarwa na raba wa mata su ma jari su kuma daban akalla mutum 100 su ma duk a wannan lokacin duk shekara sannan yan jam'iyya ni ne mutum na farko a tarihin karamar hukumar tarauni da ya sa yan jam'iyya a cikin empowerment din shi ana magana yan jam'iyya tun daga mataki na mazaba zuwa mataki na local government kuma ni ne dan majalisar da na fara ba rabawa ciyamomi babura na mazabu
0: shugabannin
1: jam'iyya sannan a shekara ta ta biyu haka na raba babura sun fi guda 40 bayan baburan da na raba injin POS da jari na 50,000 na raba kekunan dinki banda kuma matasa da aka koya wa sana'a akalla na bada offer ta aiki ta fita mutum 35 wanda yanzu haka akwai wanda su ma suna nan a ƙasa wanda sun kai mutum 10 su ma offers tana nan ta zama ready nan da zuwa satin da za a shiga za mu fara miƙa musu a hannunsu wannan shine abubuwan da za ka samu al'umma su dogara da kansu sati ɗaya da ya wuce ko kwana 5 na ba da tallafi akwai ƙungiyoyi na CRC lafiya jari Kano proper na raba musu tallafi na 50,000 akalla mutum 120 sannan akalla mutum 30 su ma sun rabota da naira 100,000 ni ne mutum na farko a tarihin karamar hukumar tarauni a majalisar jaha da ya fara ba da jari na naira 200,000, 500,000 na miliyan ni ne mutum na farko dan majalisa a tarihin karamar hukumar tarauni da ya raba motoci wanda kowace daya kimar ta yafi naira 10,000,000 wa kuma yan jam'iyya duk wannan ba wani abu bane yasa domin al'umma su dogara da kansu kuma duk wannan abubuwan ne nake zuwa in nemo kana
0: yanzu tambayar da zan ma dama kenan in ce to
1: ni nake zuwa
0: wannan abu ya ce constituency da ake badawa miliyan 100 ba a hannunsa ake bada kuɗin ba ga yadda tsarin yake shine ni ma zan ce to ina ake samu waɗannan kuɗaɗe ake wannan
1: ai da farko na ba maka in dai kana shugabanci to dole sai ka bude tunaninka in ka bude tunaninka muna da international donors wanda ni dama a baya shekara 25 ina da foundation dina so ina da mu'amala da waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu
0: wanda
1: suke ba da tallafi wanda kuma da waɗannan kungiyoyin nake amfani ni ma nake kokari wasu kuma daga aljihuna nake dauka nake domin a tsira da mutunci in ba ka ba a miliyan dadi in aka ce ka fito daga gida ma ba zaka iya fitowa ba nake to amma ni ne duk abin da zani ni muna yi ne dan Allah kuma ba wai dan muna bukatan wai ko ai ba mana ba a'a saboda shine abin da ya dace a yanzu haka akwai mutum 100 da na dauka na koya wa sana'a shi kanshi sana'ar mun canje yanayin yanda ake koyar da sana'ar yanzu mun wata uku ake za ku koya ma a rubuce za koya ma kuma a aikace wanda kuma bayan an kammala mun dauko tsari ta yanayin yanda akwai abin da ake kira cluster misali ka koya wa tiloli mutum 10 dinki da sun koya maimakon ka ce yau na sai keken dinki na ba wani na ba wani na ba wani wasu daga gurin ma da aka gama empowerment din daga nan sun karbi kudin keken dinki to mun canza tsarin tsarin shine misali in mutum 10 ne zamu dauke keken dinki guda 5 zamu bude muku company in mun bude muku company zamu yi ku register mun muku register ku ne za ku zama directorci wannan kamfanin naku ne
0: daga babban
1: magana sai da keken dinki ku je ku zauna ku gina kanku ku gina rayuwarku kuma ku bada tallafi wayansu su amfana wanda a yanzu haka shin wanda muka koyar wasu nan suna koya ma wasu ma wannan shine cigaba wannan shine tsari misali wanda suka koyi harkan fenti su ma haka kayan da ake na fentin su za mu siya mu hada ku je kuma a bude muku ka kawo wani abu da zai kawo cigaba ba kullum mu tsaya inda muke ba an riga an cigaba duniya kullum gaba take ko ka tsaya ko a tafi a barka to mun Allah da mu hidi a biyo mu a ba to wannan yana ɗaya daga cikin irin tsari da muke ganin zai taimaki matasa ba wai iya na karamar hukumar Tarano ba na jihar Kano baki daya kuma da wannan gaba nake amfani in ƙara gode wa mai girma gwamna saboda akwai skills acquisition center a mazabata ta Tarano wanda a lokacin Habu PE aka yi shi wanda yana nan yanzu ma ba a kammala shi ba so muna kokari za mu yi amfani da wannan damar mai girma gwamna ya sa hali ya zo ya sa a karasa wannan ya zama cibiyar koyar da sana'o'i ba ma a karamar hukumar Tarano ba a jihar Kano baki daya duk wani wanda yake da irin wannan sana'ar ya zo gurin yayi yayi amfani da wannan kayayyakin in yayi ya karɓi riban sai ya tafi ya zama cewa wasu ma su zo su ya zama na aka abubuwan da kullun ci gaba za a rinka samu matasan mu zaman banza da ake ya zama na kowa ya samu abin yi wannan shine ci gaba wannan shine matasa za su san cewa yanzu matashi ne yake jagorantar su wannan kadan daga cikin irin abubuwan da muka yi kenan bangaren matasa wanda kuma nan gaba ma muna da tsari da muka fito da shi wanda shi kuma bangaren injin kyankyasan kwai mai amfani da hasken lantarki wanda shi ma muna can mun bayar ana can ana yi shi ma irin wanda zai kyankyasa kwai guda 2,000-3,000 irin wannan shi ma matasa za a zo a danka ma ku je ku rinka kyankyasan kwan nan kuma kuna cin abinci su ma sun kyankyasa kajin nan wasu matasan za a ɗiba a ba kajin nan kuma ku ji ku raya ku yi kiwata wannan kajin domin kuma ku samu jari da za ku riƙe kanku irin wannan su ne tsare-tsaren da ya kamata a ce ana bujiro da su wanda ba ma ƙaramar hukumar Tarano ba jihar Kano za ta amfani da shi
0: a lokaci ya fara daga mana hannu kuma bai kamata a ce mun karkare ba a ɗana siyasa ba duba da cewa kaka ce ta zaben 2027 dan takara ne kai duk da kana kan kujerarka ta majalisar dokokin jihar Kano kana takarar kuma a karamar hukumar Tarauni a inuwar jam'iyyar APC
1: gaskiya
0: ga kuma jagoran ku gwamna injiniya Abubakar Idrisu a gefe ga jam'iyyin hamayya taya kake kallon za ku iya karawa har ku iya kai bantanku idan an zo zabe
1: to alhamdulillah wannan na ji dadin wannan tambayar taka saboda mu a jihar Kano in gwa magana ta jam'iyyar an ba APC ba duk sauran jami'in ko muna ganin su a matsayin jami'u ne da za su zo shiga zabi amma menene yake sa mutun ya zabi ko kuma menene ake bukata daga dan takara duk abin da ake bukata kamar yadda ake cewa abba ka cika gwarzo ko me ake bukata kai to ko man yayi saboda iya ayyukan da mai girma gwamna yayi a jihar Kano iya shi a je mu ayyukan da iya constituency project da ƴan majalisun dokokin jihar Kano mutum 40 suka iya su sun isa mai girma gwamna ya koma kujerarsa
0: anya ba kwa duba al'amarin nan
1: kalli wacce shi mulki na Allah ne Allah ne yake bayarwa kuma a gurin Allah muke neman mulkin nan kuma a baya ma Allah ne ya bayar kuma ba a taba tunanin zai bayar din ba to akwai wani wanda yake bayarwa ne banda Allah ko ya bayar Allah ya ce din nisa ya bayar ko da ya bayar Allah ya ce din kana gani da shara aka ji kuma haka bane
0: to ai da wadansu suke zantuttuka a gefe
1: Allah ba ya saba
0: cewa kun manta mafari
1: ai ba manta mafari ake yi ba yanzu misali ni zan kafin ma dau mai girma zan dau ma kaina a matsayin sample ni ne mutum na farko kamar yadda na gaya ma wanda ya shiga kalubale